0: With Decolgen, with maximum decongesting.
1: Way balinay, DYRD kanunay.
2: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas, extra galing.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniindak at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
12: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care
1: versus previous formulations with regular use. Strong sauna.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.

0: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Declogen for them. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilabyan.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift, OT,
8: Breadwinner.
6: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Declogen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Declogen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Declogen Forte.
10: Kahit itanong mo sa doktor.
0: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Declogen for them. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
12: Drink responsibly.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: TH Care versus previous formulations with regular use.
1: TH 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. Reactivate,
3: let's move. Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
4: Therapy with care is the best.
3: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
5: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
3: Quality of care is our top priority.

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang isa-

0: gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang sinimanang tulumanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
1: Mapping Geopark Visibility and Identity Management Structure and Inclusivity, International Networking or Cooperation, Education and Program Coordination, Employment and Education Development. Ani ato mga guest speakers karong butaga, si Ma'am Joanne Pinat, ang head sa Bohol Provincial Tourism Office, si Dr. Anthony Damalerio, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, og si Dr. Jupiter Mabulok, Education Program Supervisor, Division Geopark, Focal Person, Department of Education, Schools Division of Bohol. So, ang atong mga guest speaker karon, atong hatagag higayunan nga mo hatag silang introduction, balik usa ka minuto. Atong unahon nato sa pagpaminaw si Ma'am Joanne Pinat, ang head sa Provincial Tourism Office.
2: Daghang salamat, Sir Atoy. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan natong tigpaminaw sa uban-kauban nato dinhi sa media, no, The Capital Reports. Daghang kaayong salamat sa oras nga gihatag ninyo kanamo para pod mag-share sa update sa ato ang revalidation. Good morning.
1: Okay, salamat kayo, Ma'am Joanne, arita ni Dr. Anthony Damalerio.
3: Thank you, Sir Atoy. May buntag ka na itong tanan sa itong makaigsunang bulanon ni Ana Sub kita sa itong laing edisyon sa The Capital Reports. Akong pagtahod nga ito ni Governor Aris Amintado, Vice Governor Nick Besas, si Provincial Administrator Ma'am Aster Caberte o mga colleagues nato sa Management Executive Board at mga partners, mga membro sa Bohol Tri-Media Association, labi na gyud sa itong mga lumilihok sa Provincial Information Management Office led by Sir Mark Pernia. Usbon ko, may buntag usab ni Ma'am Joanne o ni Sir Jupiter Mabulok sa atong Department of Education.
1: Okay, salamat kayo, Dr. Damalerio. Arita ni Dr. Jupiter Mabulok.
4: Maayong buntag, Sir Atoy, o sa tanan mga tigpaminaw ni ato ang programa, The Capital Support, o sa tanan nga aniya dinhi. Ako sab nga special mention sa amo ang Schools Division Superintendent, Dr. Faye Selwares, o sa tanan mga DepEd personnel sa Schools Division of Bohol. Ug sa tanan nga naminaw ni atong programa karon. Mayong buntag.
1: Okay, salamat kayo sa atong mga kauban sa local media. Higayon nga makapangutana ta sa atong mga guest speakers karong nga butaga. Adunay usa ka pangutana og follow-up nga pangutana nga may kalimbigitan sa una nga pangutana. Una mo pasupot sa pangutana mao si Bob Goodman. Pagasundan kini ni Bro Adrian Sarong, mga higala.
5: May muntag. Nagsika-sika pa Minister Edwin eh. Anyways, Ma'am Joanne, got two questions, tapos okay lang ako. Okay, and my first question kay Ma'am Joanne. Is there any factors that affect the revalidations recently? Yung mga challenges na na-encounter sa revalidation? And what are those? Alam ko you've been through ups and downs. I know how hard you work on it for the preparations down to ala, ma'am, di ba? So, how you deal with it and what are the challenges that naka-affect sa revalidation if there is any?
2: Daghang kayong salamat, Bob. Maayong buntag. Challenges are really sa atuang document preparation, no? Kay mag-gather mangyuta sa tanan nato nga mga MOVs, means of verification, sa tanang criteria nga gihatag nila sa mga recommendations ni atong gilantaw. But wala kaayo minag-lisod tungod kay daghan kaayo taog partners, sa atoang partners sa DepEd, sa PDRRMO, sa atoang mga local government units. Maayo yun kaayo ang response sa ilaha sa atoang mga requests on the ground. So ang atua lang mga major challenges siguro, no, it's on the visibility nga madugangan unta nga ato ang mga markers, ato ang mga highway signages, but they are there na, na nagpipila nga na-install, ang uban wala pa lang yun. So, apart from the coordination, the logistics, preparations, nag-uulme og mo, mukalit og bagyo kay diha may days before mo to ang gipangandaman gyud nga kanang dili na unta mag one-on-one during the revalidation. But we are very thankful to all our partners who helped us no nga ning comply sa tanan nato nga mga requests on the ground.
5: Wow. Anyways, my second question, Ma'am Joanne. What are your response to the recommendations issued at the times of its designation?
2: Una, diha man tay unom ka recommendations na mention ganihan ni Sir Atoy, ang visibility, ang ato ang map, clear nga jurisdiction sa Bohol Island, UNESCO Global Geopark, yun nga territory, inclusivity in all our programs and activities, especially including our indigenous peoples community, increasing livelihood opportunities as a UNESCO Global Geopark, our geo-conservation, geo-education programs. So mo nang ato ang gitubag sa mga gitubag pamaagi sa ato ang mga programs, no? And the initiatives of DepEd, labi na sa ato ang 4GEN project, no? Making geoscience fun in all our classrooms, to all our advisors nga naghatag pud sila sa ilahang guidance pagama sa ato ang mga modules. Kini mga tubag ni nato sa recommendations. And of course, diha po gi-request ang ato ang mga evaluators specifically on climate change adaptation measures nato, which our DRRM also showed in all our programs and initiatives mahitungod sa climate change o disaster resilience.
5: So
2: nato.
5: All in all, na-address po?
2: Natubag yun po nato. Wow. So
5: that's how hard. Talagang grabe yung preparations for that. Anyways, yes. Thank you, Ma'am Joanne.
1: Okay, musunod pangutana thank si you, Bro Bob. Adrian Sarong, pagasunda ni Lolo Itutas.
6: Thank you, Sir Atoy. Edwin Sarong, gikan sa RBN 100.9 FM. Good morning, everyone. Aral ko mangutana una no ni Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, new look. Good morning. Ma'am, as of now, month of August, kumusta ang arrival sa atong tourists, ma'am?
2: Compared to the first week last week sa June no og kanang ang August karon medyo ning saka ang atoang arrivals
6: ning saka
2: siya tungod kay dapat tay mga activities nga gihimo na ay mga conventions nga gihimo po dinhi sa Bohol. So makita nato nga karon August medyo okay ang ato ang mga accommodation sector.
6: Okay.
2: Gaman, compared to the past few months.
6: Okay, thank you. Kinsalay makatubag ni siguro dinig-ari sa DepEd ba o sa ikaw ba siguro, Ma'am John? Halos kadadlo kung magbasa og news sa akong program, no? Mura og nagtagbaw na kong bumasa og UNESCO Global Geopark. Sa dihang paghuman sa akong program, ma'am, no? O sa DepEd ba, sa diha nagkauna ko sa karinderya, gipangutana ko sa usa ka listeners na ho, nga unsa ko na makahatag og kayuhan sa mga pulanon isip na deklarar ta og geopark sa UNESCO. Kinsay makatubag diyan ni ma'am? Advantage sa mga pulanon.
2: Una, daghang kaayong salamat sa inyong tabang sa awareness, no? Pag-raise og awareness ani atong UNESCO Global Geopark designation sa media partners mo, nang daghan mo mabasa, daghan mo madungog, mahitungod aning ato ang designation. Kaning atong designation, dili lang ni siya naghatag og dungog or pride for our community, for Bohol, kundili kini usab usa ka framework of development diin ato ag yung gitanaw ang conservation, education og sustainable livelihood for our communities. Dili ni siya bag-o sa Bohol. Ang title lang nga geopark siguro ang bag-o, but the development approach, the strategies, the values that we inculcate for geopark development is all here in Bohol. We have all been doing it. Kinahanglan lang yun nato siya strengthen. And this designation, maog yun mo kaingon nga we should walk our talk. Kanunay yun na akong ibalik-balik tungod kay sa ato ang vision, sa ato ang mission, na agyun na kanunay ang environment awareness. environment protection, proud of our cultural heritage, diba? And sustainable ecotourism development, mao na ang atuang tumong. And through the geopark designation, mapugos gyud ta kitang tanan nga makilambigit ba na atay share nga buhaton, mapugos tang tanang bulano, whatever your role is in the society, in the community, to really help sa atuang goals. This is our shared goal, to conserve our geoheritage, our earth's heritage, at protect and promote our culture, raise awareness sa atuang mga kabatanunan. No, kanisiya, mauni ang benefit nga makuha nato sa designation, dili lang profit or additional nga kanang kita tungod kay geopark ta, bugiro na kay ta dili. Tungod kay geopark ta, maningkamot ta nga we remain worthy of that designation. Magpatuloy ta, maningkamot ta kanunay nga kaning ato ang giistorya sa ato ang gibutang sa atong vision, giistorya sa atong mga mission, ug sa tanang mandato sa ato ang opisina, consistent good aning values on conservation, promotion, raising awareness for sustaining our communities.
6: Okay, thank you, ma'am.
2: Masig na idugang si Sir Jupiter, si Sir Anggong ani.
6: Sa deep end na lang siguro, sir. Doc, kumusta ang ato ang mga student? Aware ba sila aning UNESCO Global Geopark?
4: As of now, we are starting in a little step. Mm-hmm. We are starting with the 4 joint clubs sa 22 schools, of which 11 are elementary and
6: high school.
4: 11 are secondary, uh-huh, within the identified geosites of Bohol. Mm-hmm. And then, ang ato ang purpose ani is, of course, katugiin ko ni Ma'am Juan ganina nga, we are promoting awareness on conservation, preservation, and sustainability. Kay, these are values that is being taught, mm-hmm, in our department ever since, but then it was being emphasized by this time because of this, the objective of this Bohol Island Geopark. Kay we are preparing our students in the future nga kinsa may mo puli nato nga mo manage sa ato ang kalikupan unya, no, atong kabilin nga sa Bohol isip mga kani mga geological landscape sa Bohol, kinsa may mo protektar ani kun dili ang atong mga bataan, kun dili nato sila i-prepare in the future unsa may mahitabo sa ato ang probinsya, magpabilin pa gihapon kita nga designated as designated by UNESCO as a geopark. So mo ni ato apon nga gitan-aw, but eventually ang atong gitan-aw gyud ani is ang ato ang mga bata magpabilin kanila ang mga mithi sa pag-unsaon, pag-conserve and then sustain and protect our environment through joyful fun sa ni atong gitawag og Fortune Club sa matag eskwelahan. And then we are looking forward nga ato ning extend kaning club na to all tingali, dili lang tingali sa within the geosites but to other schools. In fact, this time daghan ang gusto nang magpa-miyembro or mutukod o sa maong Fortune Club sa matag eskwelahan. But we are just only limiting at this time, pero maybe in the future ato nang ihatag or ato nang i-implements maybe sa matag eskwelahan. So mao nay ato ang plano aron mapadak-an pagyod ang advokasya bahin sa unsaon nato pagpalambo ang ato ang pinalangga nga probinsya mahitungod sa pagpalig-on ining mga programa nga gi-anchor diha sa Bohol Island Geopark.
6: Okay, thank you, Pedro.
1: Okay, salamat kayo. Pagkasunda ni Sir Loloy Tutas, human si Bruce Zabala.
7: Dagan salamat, Sir Atoy. May buntag sa tanang sektor, may buntag sa tanang bisita. Pangutanan ako, palihog sir, akong ipabot nga ito ni Dr. Anthony De Malerio, ang head sa Provincial Risk Reduction Management Office. Sir, palihog. Sa inyong katungdanan, pagpanalipod parang mas mulambo ang Bohol, labi na nga mas mulambo ang katungdanan nga gitawag og UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Mauni ang pangutana, sir. Sa inyong bahin sa opisina, sayod ang katilingban nga alerto kung unsa man ang gikinahanglang tubag gikan sa inyong opisina. Base sa eksperyensya kung kasinatian, unsay inyong nakita, sir, nga posible, kana kundo naman, unsa may inyong nakita nga angayon ipanawagan sa katilingban nga mauni ang papel sa katawhan para nga kung kamo mutubag o katalagman pagpanalipod sa palibot, dili kaayo mapurehisyo. Palihog, sir.
3: Thank you, Sir Luloy, sa imong pangutana. May buntag ka na itong tanan. Importante man, Sir Luloy, ang sector sa emergency and disaster management i-connect na to sa UNESCO Global Geopark recognition sa probinsya sa Bohol.
7: Yes, sir.
3: We are telling the people of Bohol, Boholanos, nga tourism ang atong number one with agriculture nga sector na to, nga gipromote yun ni Governor Aris o atong mga provincial leaders.
7: Mm-hmm.
3: And we assure our tourists nga once they come to Bohol and visit and enjoy the sites, if and when there is a emergency dispatch nga need, naa atong team mo responde. Mauna nga, Sir Luloy, before sa revalidation mission nga niabot sa probinsya sa Bohol, kato si from Japan o South Korea, nisuroy na to ang mga JU sites sa Bohol. Gi-review na to ilang emergency response protocols. Giadto na to Hinagdanan Cave, ang Lobok Eco Adventure Park, ang Kabugnaw Cave, no, ang Chocolate Hills. Daghang mga sites nga atong gisuroy and naghatag ta og mga recommendations. Unsay angay buhaton? Kay JU Park man ta, the tendency is gisulti ni Ma'am Juan, nisaka na atong tourism for the month of August. And if there are more coming tourists to Bohol, we assure them that when they visit our two different tourist sites, they are safe. Atong review, Sir Luloy, anang Alicia Panoramic Park, 2 hours kuno ang pagsaka dito, doon na ba emergency response team? Doon na ba oxygen tank dito sa ibabaw? Doon na ba responders? Nignaog nila, safe ba? Kay early morning man, atong sea of clouds sa Danaw, atong itanaw. Kay these are some of the sites nga wa makita nila sa ubang probinsya. But we connect emergency response to UNESCO Global Geopark recognition. All the more, we assure our tourists, both domestic and foreign tourists, that when they come, dili lang tertiary 17, even ang barangay o ang lungsod na amatiman nila kung dunay emergency call.
7: Salamat anang bahina, sir. Ikaduhang pangutana. Palihog yapon. Ni amang takaroon sa kahintang ng climate change, sir. Nga konsepto na to, makalitan ang tao kay tungod anang changes. Unsa may lakang nga gihimo gikan sa inyong opisina, sir, ngadto sa katawhan o ngadto sa kadungganan nato isip UNESCO, unsa may steps kon lakang nga inyong gisugyot or mahimo nang gibuhat para madugangan jud ang atong pagka-recognition sa Tibok Pilipinas. Palihog, sir.
3: One concrete steps nga atong gibuhat gyud even from the previous months, the previous years, training gyud, Sir Luloy.
7: Training.
3: We train different communities, train different LGUs, different sectors. Even as far as December, Sir Luloy, napuno na among training schedule sa DRM. Kagahapong adlaw nag-incident command system training ta. Karong adlaw mag-training ta ng mayors, executive course on incident command system. The other day, Sir Luloy, nag-partner mi ni Ma'am Juan o ang BEMO katong nature-based solution roadshow na to. Important kay ang inputs kay maminaw ka, mutanaw ka sa mga kuyaw nga mga speakers, mag-look na gid kayo, no? Nagpaspas na ang kainit, ang increasing temperatures na to, nagduna tay El Nino, nagkadaghan ang bagyo, nagkakusog ang bagyo. And one concrete example nga tumakita katong recent heavy rainfall sa Manila, dili ganito bagyo. Ang basura nga naabot sa Metro Manila, no, naglabad ang DPWH, ang MMDA, no less than the president ni bisita sa mga sites, nigtan-aw nga, these are some of the effects of climate change. And kita sa Bohol must take concrete steps because we are a global geopark, we are leading among other provinces. We have to maintain and sustain in partnership with DepEd, with tourism, with agriculture, even a public works. Look at what's happening with Bato Bridge in Maribohok, affecting several students sa Department of Education, affecting the tourism of Maribohok. Now is the time for collective efforts because all the more, if we will get that recognition by November, we expect more tourists. And when we expect more tourists, kaya ba sa agriculture sector to feed all of these people coming to Bohol? That is why I'm very closely working with the team of Ma'am Joanne, because if tourism goes up, expectedly emergency and disaster management figures will also go up, Sir Loloy.
7: Sige, salamat kayo. Salamat kayo, sir. Salamat sa inyong opisina. Salamat sa kanimo. May mutag.
1: Bro Sabala, pagasunda ni Felix Simpron.
8: I think I would be addressing my question to Ma'am Joanne. No? So, for now, wala pa'y kanang silbing verdict ang evaluators sa revalidation. Kano sa among gawas ang ilang kwan, ma'am, results ka?
2: Mag-submit sila sa ilahang report dito sa Executive Board sa UNESCO.
8: Okay.
2: Unya, pagdiskusyonan kini, mga recommendations and findings by November. First week sa November, muhatag na sila sa ilahang findings.
8: Findings, okay. Para po, no, nabdaghan magpamangyod nga katawahan na to, especially ng mga kanang ordinary laymen, mga ordinary citizens. Could you describe, no, ang step-by-step nga activities sa nga gibuhat sa revalidators? Kaya ron, mapamilyar ang mga tao nga, sige sa kanong ng UNESCO revalidation, pero unsa may, nagkapunta ba, unsa may ilang gibuhat? So, we would like to let the general public na get a glimpse of what were the activities during the revalidation of the revalidators. Could you kindly describe?
2: Sure. Salamat, Sir Bruce. Before pa sila mo, may abot din hi sa Bohol, nag-submit na ta sa ato ang progress report, nag-submit na ta sa ato ang mga compliances at tong gihatag nila nga recommendation sa niaging 2023 nga kung ano findings sa nila before nila gihatag tong ato ang designation. So ning anhi sila to validate ang ato ang report, dili lang sila nagtanaw at tong mga nag-review sa ato ang mga gipang submit, but ning tanaw gyud sila sa sites. Ang nagkalain-lain man ang criteria nga ilahang tanawon, una sa ato ang geo heritage conservation, cultural tangible and intangible cultural management, geo education, geo tourism or tourism development, disaster risk management, tanan gyud siya nga aspects of economic, socio-economic development. No, pati ang atuang mga financial management and structure gani sa pag-manage sa entire Bohol as a UNESCO Global Geopark, ilahasad nga gitanaw. Ang atuang partnerships with the communities, sa atuang business sector, ilahapong gisubay. Ang atua pod nga kanang involvement o participation sa Iskaya communities, ato ang indigenous peoples communities, sa tanan na to mga programa, dili lang sa education sector, kundi pati sa DRRM, pati sa livelihood nga mga programs nato. So dili lang sites ang ilahang gitanaw, kundi ang communities nga nag-manage sa ato ang site, ang communities nga naa sa UNESCO Global Geopark, which is the entire province of Bohol, kung aware ba ta sa ato ang geoheritage, unsa may value aning ato ang mga landscapes, seascapes, sa ato ang kultura, sa ato ang kinaiya, sa ato ang identity as Boholanos. So kana siya ang ilahang mga gipangtan-aw sa ilahang pagsuroy. Motong nakita nato nga naagyod ang mga estudyante, ning tagbo, ning bisita sila sa mga eskwelahan, kung unsay gipang tudlo mahitungod sa ato ang mga geosites, ang ato ang mga landscape geological features nato, giunsa nato kini pag conserve, protect, and promote para po nga mahimo nga steward na maoy mo alaga kining ato ang mga next generation, the younger generation. And you will be so amazed with the students, their imagination. Bisan mga grade 2, grade 3, no, Sir Jupiter, they really have a lot to say on environmental conservation. Kaning bisan sa pag kanang kuan sa ato ang basura, pag-segregate, magama ni sila gilahang own garden, naa sila yung mga recycling facilities on their own sa schools, naa sila yung GeoLion programs. So, everybody is moving towards a better Bohol. So, maugyud kini ang gusto natong ipakita pud sa ato ang evaluators and to the rest of the country and the global community that Bohol is doing something, and if we can do it, we can inspire also other provinces to do the same. Mauna nga ang Mount Apo sa Davao o ang Northern Samar, naa na pud sila'y request, no? Naa sila'y intent to apply for as a UNESCO Global Geopark. Indeed, the Davao is having their mission, validation mission, this coming week. So, sunod simana. So, if other provinces are inspired and the network is growing globally, then we must be doing something good as a UNESCO Global Geopark, as Bulanons.
8: Gamay lang pahabol, ma'am, no? During the validation, what by na-discovering murag tanaw nila or tanaw nato nga murag angay idugang, no? Nga assets nato or mga practices nga idugang pwede kwan?
2: Diha sila yung mga recommendations, Sir Bruce, mahitungod sa visibility, katong mga road signages. Okay. Another one also is more research sa ato ang mga sites para mas mapasat ang iyahang value to the community, ang iyahang paggamit. Unya, diha po yung recommendations sa ato ang mga safety and hazards within the area of activities sa mga geosites.
8: Habuat ka ng murag na-discoveryan lang ang bag-ong nga wala sa previous natong gisubmit nga kwan ba nga na-discover nga bag-ong site, wala sila na nakit-an or na kwan na-discover.
2: Daghang potential mo ni ilang gingon nga Bohol is so blessed with so much beautiful landscapes and seascapes and the passion of the community for conservation. But diha sila mga recommendations nga expand nga unta puhon-puhon kada lungsod na ay geosite, na ay biological site, na ay cultural site nga ilahag yung ikapanghambog nga ilahang giprotect. And it also ang atuang kultura would revolve around these landscapes and seascapes.
8: So we can expect nga there's a possibility nga madugangan nga ma-expanded nga tong for the next revalidation.
2: Yes, actually we are already looking at other municipalities po. Naghangyo ta sa ato ang mga universities to extend their research here in the province of Bohol. Kay aron mas makasabot ta sa significance sa ato ang mga landscapes, sa ato ang kultura, and how we can better protect it, and how we can raise awareness para pod sa ato ang mga kabatanunan, no, ug unsay angay nilang buhaton puhon-puhon ug sila na ang mga mag-manage ani nga mga areas nato.
8: Okay, thank you very much.
1: Felix Simpron, pagasunda ni Municipal Councilor Sin Gingging.
9: May buntag dal sa tanan. Kining declaration nga kita ang kita ray membro sa Geopark, no, sa tibuok Pilipinas. Murag namatikdan sa publiko nga minggara ang mga resource owner ani o mga negosyante. Tungod kay ang butong, ha, kanang lubi ba ang butong nga dito ra kuha sa ilang tinanom na sa ilang resource, 150 pesos. Kuha labot na sa kamahal sa ubang pagkaon. Sa Vietnam, 30 mil ka pesos, back and forth na sa airplane, libre ng hotel. Oh. Karon, unsa may mga pamaagi tingali na sa tourism sector nga mabadlong ning madukduk sa ulo ng mga gahig-o nga mga tagihag resorts nga perti maging mahala. Wala na labot ang mga ginagmay-ginagmay negosyo. Kana yung negosyo nga resorts, kan ba? Labi na pas ilapong mga rooms sa accommodation, mahal po kayo. Unsa ona man na tugutan na ba na nga magpabilin ang kamahal dire sa atoang mga amenities dire sa Bohol, tungod lang kay basig nagsalig sa ang mga tagihag resource owner nga mahal ni Bohol, kay kita ray the only UNESCO accredited. Palihog ko na, ma'am, Jopinat.
2: Thank you, Sir Felix. Dili man siguro mahal tatungod kay UNESCO Global Geopark tano, but we put premium on our designation, but not sa ato ang mga
9: servisyo. Masin bag muna gisaligan sa mga maldito nga mga resource owner. Kaya tiya ba 30,000 ang biyahe back and forth apilang hotel o aeroplano sa Vietnam? Dire, 200 kabutong na na, 30,000.
2: Kasabot ko, Sir Felix. But if we compare, kanimanggong pricing, daghani siya o factors, nganong mumahal, no? Or nganong ang atua dinhi sa Bohol, mas taas kumpara sa ubang probinsya. When we compare the Philippines to Vietnam, Vietnam has subsidized most of the activities and tourism development nila. So, adunay gihatag nga support ang government to all sectors of tourism dito. Mauna siya nga barato. Muhatag sila og subsidy for your airfare, subsidy for your tour, subsidy for your accommodation sector. Kung atong ikumpara ang ato ang mga resorts dinhi sa Bohol, na maingong kaog, mahal. You are enjoying your butong at the beachfront with people serving you, with people providing you a comfortable seat, nga lindot ka ayo lingkuran, maayo kay tan-awon. Ikumpara ni mo sa moinom ratag butong, nga mo'y pagkat-kat na to, gapaningot, pataway mo silbi, way mo buak, way mo hatag ni mo og straw. So that's the part niya, premium sa service, because these resorts and establishments also provide livelihood to the people who are employed in their hotel. So wala tay added service, no, dili nato na siya butangan og kanang value or premium ang serbisyo sa mga tao sa paghatag og pagbuak nimo sa butong, paglimpyo sa imuhang lamisa og sa imuhang area, walga tan-aw ka dinha sa maanindot nga scenery, no. That's the value of the money you paid for your 200 pesos nga butong. So it's not just the butong. It is the value of the service of the Boholano people serving you with that butong nga gihinluan, gipabugnaw, gibutangan og straw, gi-make sure nga anindot imuhang lamisa o imong lingkuranan. So when we talk of moingon tag mahal, let's look at it the same way. What do you get for your money's worth? Mao na siyang ang service good.
9: Ma'am, kung ay, yes, sir, kung lata sa food trip, wala ta magkaon og serbisyo ang atong gusto, pagkaon ng atong kanon, mahal kaayo, pero nahimo nang mahal tungod sa serbisyo nga ilang ipakaon na to. Inana ba?
2: Yes, Sir Felix, that's how businesses are going. It's ang service yun ni mo, maunay imuhang rason nga no, magbalik-balik ka aside sa kalami sa pagkaon o kanindot sa lugar, di man ka mo balik-balik o kaon bisag unsa kalami na siya, pero gilangaw imuhang palibot, bulingit ang kilid, diba? So, naapod na siya, butangan po na siya nato og value. Pero tan-aw ta nga sa kamahal kumpara sa uban, tan-awon po nato ang logistics, tan-awon nato ang supply dinhi sa ato ang probinsya, tan-awon nato kung unsa pod ka kamahal ang ato ang mga power supply, tubig, labor, na otherwise og di ta gusto nga mo bayad for services. Magluto tas atua, mubay tagkuhan. Pero if you want to explore also, naa may mga barato nga mga kanang establishments there where we can enjoy as well the comfortability, kalami, andot. Depende sa ato ang budget. Pero maulagin na atong yan, ang mahal ni mo, posible dili mahal sa uban. Tungod kay ang ilang gipangita na ay serbisyo nga mag-asikaso sa, na ay tao nga mag-asikaso sa ilaha. Pero kita, kung komportable ta nga malingkod, na din ha ang karinderya, lami ang pagkaon, then you can also go to this. We have a lot of options for Bohol.
9: So natural na gina na ang ilang gibuhat nga, mahalo na gina na kayo. Kaya kung ano tungo sa servisyo, salamat.
2: Thank you, Sir Felix. Tili siguro po nga kaan. Og mahal kaayo, naaman tay mga agencies nga magtan-aw aning presyo sama sa DTI, naapoy mga ato ang Philippine Commission of Competition, nagtan-aw sa mga pricing nato sa mga batag sector. Thank you, Sir Felix.
1: Salamat kayo, arita ni Municipal Councilor Sin Gingging.
5: Salamat pa rin Atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kung pangutana akong i-address na kong silingan, si Ma'am Penat. Kining, Ma'am, di pa lang yudugay ang atong Bohol nideklarar nga UNESCO Global Geopark. O sa may hinungdan nga no, nga kinahanglan pa magyod nga i-revalidate ang ato ang pagka-deklarar nga Global Geopark.
2: Tungod kay ang UNESCO designations, adunay global standards. Usa kita madeklara as UNESCO Global Geopark. Dihay mga criteria nga ato ang gisunod para lang kita mahatagan anipod nga designation, para kita mahimong worthy of this designation. Kay dili tanang lugar, dili bisan asa nga probinsya, pwede mupasar ani nga designation. Kinahanglan siya i-revalidate tungod kay kita pod ato apong i-subay ba kung worthy pa bagyo taan na nga designation. Dili lang na nila ihatag basta-basta niya, forget about it, kay tungod kay na-designate na takas-a, bot ba pasabot, forever na tang ingani ang maayo ang gibuhat. So, to keep us also, to make sure nga we remain committed to conservation, to protection, to raising awareness, to sustaining our communities, protecting our sites, safety and security of our communities is always at the top, no, nga standards. That's why kinahanglan og revalidation. Sama sa mga certifications or awards nato, adunay mag-audit no, sa ato ang mga performance.
5: Mm-hmm. So, thank you. Kining ma'am, human nga ang atong probinsya, ato naman ang yung bandera nga Global Geopark ang atong lalawigan sa Bohol. So, unsa may mga suggestion po ninyo nga ito sa mga resort o restaurant. Kay karong bag-ogod, si Dr. Dolores Dumaluan, tag-iya sa Dolores Dumaluan Beach Resort, may atubang sa mga sakop sa media nga iyang giauhag ang mga tag-iyahan o resort o restaurant nga unta pangitaan o pamaagi nga maus-us, maubos ang presyo sa atong mga palaliton din sa atong probinsya. So, unsay mga suggestion gikan sa Provincial Tourism Office ngadto sa mga operator?
2: Oh, daghang kayong salamat, Sir Ging. Kita nagsige man ta og consult with these sectors no, sa nagkalain-laing sector. Isa ni ang ato ang restaurants, food and beverage nga sector nato. We are encouraging them nga ani mo kuha sa ilahang mga supply sa ato ang mga local farmers no, kung unsay kanang gitanom, unsay season karon, maupoy ilahang i-offer sa ilahang menu. And that way dili na kaay mo taas ang presyo sa pag-angkat nila kay naaduol raman. Ingana nga mga initiatives unya ilaha pong pagatan-awon kung ang sila mismo sa ilahang hotel, if naay sila yung mga spaces nga bakante, maghimo sila ilahang kaugalingon nga mga garden. Kaya aron ana ra pud nila makuha ang mga gamito nila sa pagluto. So usa na siya sa mga kanang strategies pod or approach din. Mapaus-us siguro na ato ang presyo tungod kay naa naman din ha, dili na nila ang katon, dili na bayaran ang pagbiyahe. No, and also ato apod silang giauhag to implement sustainable practices like ilahang basura, asa ang paggamit sa tubig, no, paggamit sa mga packaging nga more sustainable, kay dili na sila mo gasto pa og pag-asa ilabay ning mga gipanggamit nila. We are pushing for more zero circular nga economy, diin dili kaayo tadaghan og wastage. Ato silang giauhag pod mugamit og renewable energy, pag solar sa ilahang pagbutang og mga solar sa panel sa ilahang mga buildings, structures, aron pod ma-minimize ang demand of energy sa ato ang grid. Another is also waste management, sa dili lang solid waste but also wastewater management, no, may raunta ang ilahang magamit nga tubig kung ato aning i-recycle. Ayan. So all these are would add to the cost sa ilahang operation. So kung maginagmay makatipid, then makatipid sa ubang areas, Then ana mo'y ilahang buhaton.
10: So, thank you.
2: Thank you, Sir Geng.
1: Doon na ba'y mo dugang papangutana si Bob Goodman?
5: Ma'am, follow-up question lang. This one is coming from GM. From rate of 1 to 10, what are the chances that Bohol will retain its UNESCO Global Geopark title?
2: Of course, 10.
5: 10. Very good. Very good talaga. Something to be proud of, mga Boklanos, di ba?
2: Yes. Yeah.
5: Rate from 1 to 10, 10. Okay, talagang walang ano, no hesitation. Talagang answer, 10. Eto ma'am, what is the impression sa mga validators behind sa Tertiary Foundation?
2: Oh, they were very impressed with how na atong videos bitaw about Tarsier, all the information about the life of the Tarsier was placed there before gyud ka mo suroy mo tan-aw sa sites na agi mga information nga gibutang nila dito, and they were impressed how the tourists were oriented on respect for the ecosystem where the Tarsiers were in. Mahilom ang flash unsa ang paggamit, no, pila na lang katao ang muso, dili magbanha. So, and also the research nga dito gipakita nila nga naay mga studies on the life of the Tarsier, how to conserve them, how to protect them. So diha sila na amazed, the partnership with the communities, the private sector, tungod kay foundation man siya, no, dili lang siya nagtan-aw sa profit nga mokita ang usa ka area, kundi po ilahag yung tumong is for conservation of our Philippine Tarsiers. And by putting up this site nga makabisita ta, we are raising awareness for people to have more knowledge on how to protect these animals, these species, dili lang sa Tarsier, but also to other ecosystems that we have din sa buhol.
5: So it's not just for profit lang. Talagang the whole koan lang yun, no? Yeah. How we take care of it, preserve it, di ba? Which is one good thing, di ba? Anyways, Sir Mabolok, I was able to deliver this as a news beats gahapon sa radio show ko. What are your preparations for the Geopark Quiz Bee 2026?
4: Well,
5: segue lang, Sarah, segue lang. Although revalidation, pero it has something to do with the Geopark naman. No? So what are the challenges na inaharap ninyo? I know you got a lot of this series of meetings already na nahumana, pero ano pa ba ang pwede nyo ma-encounter sa darating na mga adlaw?
4: Okay, for this year's Sandog GeoQuiz, we are using the digital platform where digital our platform. Participants magamit og tablet. Ang usa sa mga challenges karon sa mga participants from the different districts is to have that tablet with them during the contest. But naami mga resolution behind ani to address the challenges or this challenge nga naman tayo ipanghatag nga mga tablet from the provincial government to different schools, and we are trying to retrieve this. Maybe on Monday we can assure them nga as much as possible if we can have these tablets from the different schools nga katong recipient ani nga project pod sa provincial government through SAF nga gipanghatag sa eskwelahan. Tingali, atong matanaw kung okay ba ang iyang processor, etc. nga dili mo walay technical challenges po
5: sa buffer.
4: Yeah. So, mo na itong kita naman din. Maybe we can release a memorandum that we will be providing. But if not, as a backup na lang tingali, magdaan sila sa ilang kagalingon.
5: Can you elaborate more, Sir Mabolok, using tablet? Meaning to say, di na sila mudong sa
4: no they will be in this in a place, in a venue like in the cultural center.
5: Ah, okay.
4: At tumata dito, and then their response will be on digital.
5: Okay.
4: Ato sa murag ilang i-type ilang answer, and then it will flash on screen their answers, and it will automatically correct or not correct.
5: Okay, sige. Thank you. Daghang salamat, Sir Atoy.
1: Okay, napay pangutana si Sir Loloy Tutas.

0: Akong pangutana akong ipabot ni Ma'am Joan. Palihog, Ma'am. Nabati naman nato ang pamahayag sa PDRRMO province or province nga sila yun alerto sa pagtabang apil ang panahon, apil ang palibot ug unsa dihang gikinanglan sa tao. Pangutana nako, Ma'am. Dili ba maayo nga mas palapdan ang atong pagka UNESCO butangan sab og mga personahe sa kadagatan pero ang opisina PDRRMO para nga ugnay magpabadlong padagan dayon sa speedboat. Lain sa bantrabaho sa Coast Guard. Lain sa bantrabaho sa barangay. Kanan sa opisina diyon na ay dagat, na ay kamadaan. Dili ba maayo, Ma'am?
1: Maayo gyud kaayo na, sir. No, matter of fact, with the leadership of Governor Aris, iyang giawhag ang ato ang Bohol Provincial Environment Management Office nga nagtan-aw pud sa ato ang CRMO na amantay gitawag nato nga CLEC or the Coastal Law Enforcement Councils nga mao gyud gabantay pud aning ato ang mga kadagatan. So naanay mga council ana nga area giilahan ang gi-cluster sa nagkalain-laing lungsod. So naatay mga CLEC Cluster 1 din his Dawis, Tagbilaran, Baclayon area, naapo dito sa eastern part, naapo dito sa norte. Diin ang apil ana nga Coastal Law Enforcement Council naa ang Coast Guard, ang PNP, naa ang taga-environment office. No, nagkalain-laing ahensya nga adunay mandato sa pag-protect, sa pag-enforce sa balaod aning ato ang mga kadagatan. Ani mao ni amo ang giawhag pud sa mga tao nga ug naa gyud moy makit-an nga mga kalapasan, mga violations nga ginahimo ani nga mga areas. Palihog pahibaw-a ang mga saktong mga agencies such as DENR, BPMO, PNP, PDRMO. No, so kani dili lang trabaho sa ato ang mga law enforcement agencies. Tang mga citizens, kita nga nakakita, naapod tay responsibilidad sa pagbantay, pagsumbong, paghatag pod sa sakto nga mga kanang information nga ilang nakita sa area nila.
0: Katapusan, Ma'am. Yes or no? Naglihok na ba nang maong task force pagkakaroon? Ang buot ipasabot maguna ko ganina, Ma'am, dili mo kuha sa Coast Guard, dili mo kuha sa PDRRMO, kanang independente yun ng mga kinuha ng mga tao nga mo trabaho sa ilang trabaho. Pero ang Coast Guard, mo trabaho po sila. Naana ba na karun?
1: Naa, sir. Kanang mauna akong giingon nga, CLEC, nga tanan involved. Dili man ta kinahanglan mo gamaog lain siguro nga kuan but dihay task force manggod ni kay kinahanglan na adunay man sad kay mandato na akay balaod nga musuporta sa imuhang paglihok as enforcer sa imuhang pagbantay ana nga area kinahanglan na apog kay kanang tawag ana sir Anggong kana bang you will be backed by the law sa imuhang angay buhaton kay tagaan man ka og responsibilidad pagbadlong pagpanakop diba paggukod so kinahanglan ikaw pud nga gi-assign ana protektado sad ka sa balaod nga maog yun ni ang imuhang responsibilidad kay simbakuhay na ay mahitabo naapod kay shield no as a task force enforcer
0: sa kalungsuran na anay mga sakyanan kada lungsod ma'am para ana
1: yes aduna na gi-purchase ang ato ang provincial government with kanang orders also of Governor Aris no nga tan-awon ni diha na tay gi-purchase nga mga speed boats o rubber boats to support the coastal law enforcement
0: salamat kayo ma'am
1: daghang kaayong salamat
2: usa na lang kapangutana gikan ni Bruce Zabala.
3: I would like to direct this question to Dr. Antonio de Malerna. Ganina imong na-mention nga inyong na-discovery nga naaagi aning kaning ato mga tourism sites nga magkaroon gyud sila o kanang mga task force or cell teams aning mga areas para in case na emergency. So my question now is sa imong na-obserbahan o na gi-recommend nga dapat na ani sila aning mga particular teams nang comply ba ni sila 100% or not? Kami mismo sa media, mutabang may encourage ani nila nga magbutang yun sila o kaning mga kay importante yun na kayo.
4: Yes, Sir Bruce. No, we're very happy with the results sa atong inventory or evaluation of different geosites province-wide. And like for example, akong example ng Hinagdanan Cave sa Bingag, no? Pag-adto na mo, 700 to 800 kuno tourists every day.
5: Wow.
4: Kung weekend mo, times 2, 15 to 16 tourists kung weekends, no? And among gi-review ilang emergency response protocols, no? Duha ra kuno ka-lifeguard sa Ilawom in 1 hour. No, do na by hotline number sa gawas, no? Kay when we check, even ang crew dito sa gawas kato nagbantay, walay hotline number sa Tarshir 107, no? Ila lang ang DERO, emergency, Dawes Emergency Response Unit, no? So, in a way, it helped good, Sir Bruce. In partnership with team ni Ma'am Joanne sa tourism, nag-joint me, kanakalikasan dive site sa Panglao nga, I think pila kabuk dives na, no? Ang balikasag, gitanaw na to, no? Gitrain po na to. So, malipay ta, Sir Bruce, with the positive feedback coming from the operators of these different tourist sites, nga in a way, nitabang ramin ninyo, no? For example,

0: Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una,
4: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Kalingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kaubanan. Kauban sa maintenance, kauban sa pagliho.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
9: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna ma.
10: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
11: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
7: Naulian na ka ma?
12: Gahapon pa.
7: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubo!

0: G22 here.
1: Step into your Myra era.
0: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: DJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. Bye.

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Oras sa DYRD Radio sa Katawan, alas 9:16.
6: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
7: Where?
6: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
8: Broadcast anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser. Bulyeser.
5: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: Araka datang mengaigala sa tong isgutanan karong buntaga, isguta bahin uga pinili ay. Uy, nakatakda na ang barangay election sa Nobyembre karong tuiga, mga kaigsunan na pandito sa Kamarabaha. Dunay mga kongresista dito nga gusto i-postpone ang barangay election. Musalir ka ang maong lihok nila dito sa Kongreso. Samtang mga kaigsunan, naglihok ang mga kongresista nga i-postpone kining maong barangay o SK elections. Ang atong COMELEC na ngandam usab para sa umaabot nga pinili ay karong Nobyembre. Asa na dapita ang pagpangandam sa ato ang taga-COMELEC, mga kaigsunan? O unsa pud ang ilaha ka mga panahom kabahin ni ining move to postpone the barangay election, mga kaigsunan? Kini uguban pa atong isgutan din sa itong pagpanaguban karong buntaga. Din sa itong tulumanon, mga kaigsunan, mauban na ito karon sa itong tulumanon ang ito ang COMELEC supervisor ni nga lalawigan sa Bohol, mga igsuon, Attorney Eliseo Labarya. Attorney Labarya, may buntag, welcome sa itong tulumanon ninyong alagad.
1: Good morning, Tibs, sa mga igsunod ni itong tulumanon. Good morning.
0: Salamat kayo, Attorney. Nini nga kahigayunan nga mauban ta karong buntaga din sa ato ang tulumanon. Init na kaayo ang isgot bahin sa postponement sa barangay election, Attorney. Sa imuhang lihok diha po karon na nagpadayon po ang ato ang COMELEC sa pagpangandam. Attorney, wabad sa mo'y signal gikan sa taas nga hinahinay sa lang mo diha kay basin og mapostpone ang barangay election?
1: Ang COMELEC nagsunod o magigta sa quantums sa mando sa taas. Kaning ato ng andam dili ni siya pwede undangon kay nagsunod man tawag time. So, undangon ni mo, maputol ang mga important buhaton. Unya na yun ni nato undangon kung doon na nag-yoy official communication nga nagmando nga ipahunong ng pagpangandam.
0: Okay. So, karong panahon na, Attorney, unsa pa man ang atong gihimo nga pagpangandam? Printing of ballots, registration sa mga botante, o unsa pa? Unsa may atong gihimo karon na isip pagpangandam?
1: Diri sa atong level sa province, naghulat na lang ta o signal naman ang atong uban gimbaton, registration, humana, inspection ato sa mga voting centers, humana, ato ng nahibawaan o kinsa ang muserve. Ang lang na lang ana is ang training sa mga Board of Election Tellers kanang mo serve na to electoral. Dayon maghulata sa logistics ng atong baluta o ang ubang mga paraphernalia o supplies gikan sa kawluhan.
0: So ang wala to mahuman karon nga angay buhatunon kaning training sa mga election officers.
1: Kaning mga electoral boards na to, kaning mga maestra, mura na ang kulang. Kinanglan na silang training. Identified na sila.
0: Under normal situation, karong panahon na, ting train na ron or dili pa?
1: Hapit na.
0: Kasagaran kining training, pila ka adlaw, pila ka buwan mahitabo before the actual election?
1: Ipaduol na nato sa election para di po tayo makalimot ang mga mag-serve na, no? Ma-presko pa silang una-una. Are na si mga October siguro or September kay ato man po nang ipa-aom sa mga schedule sa mga maestra kay doon naman na sila yung mga klase po.
0: Mm-hmm. So kaning ipasabot ni mo nga logistics, unsa man ni nga dapat mo abot na karong mga panahon na unta?
1: Ang atong gamiton nun sa election tips kay mga ink, no? Andi-double, mga bantiper, mga bullpen, stamping pad, kanang mga thumbprint taker. Ang katapusang maabutan na ang baluta na mga forms sana, no? Katong pangpilapan, mga tally board, markers, daghan.
0: Normally, so, maabot na kanang dool na po sa eleksyon?
1: Naka-schedule initiatives kay ang logistics na to gikan sa Manila, doon na yun na siya specific timeline.
0: Hmm.
1: E dili raman kita mo'y So, dapat musyat na siya sa kanang timeline. Kay dili man pwede nga tigitigihon ang pag-distribute ng mga materials nga gikan sa Manila. Muna nga, dili pwede undangon ang activity.
0: Mm. Okay, pagkakaroon, wadya mo patay gihimo kay nahuman na mag-registration, nahuman naman ang inspection sa mga presinto. Kanina lang training, mo ay umaabot pa mampun eh. O kaning mga logistics, mauro ba ni ang silbing mga angay pahimuunon?
1: Ang mga normal activity na nagkuhan ta, inventory ta sa itong mga gamit, nagkuhan, tanaw to sa itong mga office, unsa pa yung mga kinanglan nun, naman tayo mga day-to-day activity,
0: okay.
1: Wala mo na siya nandang.
0: Naay mi text na to, dire, pwede pa ba kuno mo parehistro?
1: Sa pagkakaroon ni undang na ito registration, pwede lang na inig, doon na po yung order nga, magbalik na po ito registration.
0: So, no more registration, napagkakaroon, giundang, pero pwede rin po kung doon ay order?
1: Paan mo na? Schedule mo ng registration na to. Karong panahon na wala na kay magprinta naman tapadulong aning atong mga aning atong voters list. Kinanglan na niya iprinta, pero wala pa naman isugli. Gawala ta kay dagan kay ban paper kinanglan nun na.
0: Under normal situation, karong panahon na going to election, diyan mo na doon ang registration?
1: Wala na siya. Sa kay doon ng registration, election.
0: Mm-hmm. Okay. No more registration sa voters, no? Unya, mag-isigot tabahin sa mga kandidato, ano sa amanin sila mo file?
1: Dapat sa September na yung ilang filing, ana, EBS.
0: September, kasagaran?
1: Nakaschedule na September 23, man siguro ito guwa kumasayo.
0: Up to?
1: 1 week na siya.
0: Ah, 1 week, no? So 1 week. So to pa the whole last week of September, no. So munay ilahang window karon. So buot ba ipasabot Attorney Labarya kun do na manggalilihok ang Congress to postpone this. Dapat mahuman nila ni in the middle of kinadugayan in the middle of September.
1: Dapat first week to September kay
0: first week.
1: Every day nga kuan ma-deliter na siya. Gagasto ba ng kumilit? Kaya di man pwede yung dangaw na to kay nakabidding naman ta. No? Kaya nga itong mga suppliers, mga logistics, gibid na siya tanan. So doon na yung mga kontrata pamirmahan na na pwede i-hold. I-hold lang na kung doon na nag-mando. Naman ta, kibalo, maabot ba na sa Supreme Court na kaso nga kuhan? Pag Oktaba na.
0: So, but ba ipasabot, kaning giingon og bidding bahin aning mga logistics wa pa ni mahitabo.
1: Kumana nagibid na sa tanan, ready for shipment na sila.
0: So what will happen? Aritas if nga di mo angay si kapunan anang if. What if ang Congress mo approve sa postponement? What will happen to this ino na to mga logistics nga atong gipanganlan na bidding unsa mahitabo ani attorney?
1: Na sa national gihimo tips ang
0: okay.
1: Siguro gila po nang i-postpone ng shipment na, no? Pero ang cost ana mo increase yun na kay lahi naman ang timeline nga buhaton.
0: Correct. So in other words, there is no problem kuno galing gawa pa man pud maprinta ang baluta ani attorney.
1: Umana, naprinta na ning baluta ni.
0: I mean ang mga managan sa mga mudagal sa kandidato ba? Lahi man ni, no? Dili man ni siya picos, no? Dili ni machine?
1: Dili ni siya machine. Manumano ni siya.
0: Manual. So pwede ra. Why ang baluta ni, wadya mo yung mga gipang suwat nga mga ngan.
1: Wala, bakante na siya pero naay pizza, no? Naay presinto.
0: Naay pizza. So
1: butangan man nag pizza. Naay numero.
0: Printed na karong panahon na?
1: Manana siya.
0: Subot ipasabot maunay mabija nga mga papel or pwede ra nagsudok erasure, pwede ra nag-erasure?
1: Di ko katubagan na, no? Depende na sa kumili ko ilaban ang gamiton sa sunod nga pinili ay. Kaya total, dali raman kuhan na pizza, pwede raman na-erasure.
0: Okay. Sa atong experience, mga postponement sa barangay elections, pwede ra na-erasure?
1: Di, usa ka election nga postpone nga ang balota to katong yung pizza isdan rato siya.
0: Okay. So okay. Usik man gud guys guta sa gastos gobyerno ba nga ma-postpone ba na printa na ba usik ba pero pwede ra di ay no nga ang pizza na lang may usbon no ikuan na lang. Okay.
1: Okay. So, di put ka na ang gipang print na may mga tally board na to na mga documents nga suportingan ang adto bitay pangsulat ang mga resulta. nakaprinta na na siya, ready mo na for buhana.
0: Okay.
1: Shipment.
0: Sayang kayo kun ilabay ra na, no. So okay, na namay experience day nato nga igo ra nga usbon ang pizza di man telepon na big problem attorney, no. Mag-isigot ta sa results. So pagkakarong panahon na normal lang ang atong kalihukan ron, waiting for any eventuality o ma-postpone ba yun ni Attorney Labarya?
1: Yes, gahulat ralita
0: based on experience attorney sa panahon nga dunay Congress mag-alboroto nga move for postponement, nabay panahon nga wa madayon ang ilang lihok or kasagaran natuman gyud ang ilang lihok?
1: Karong wala pa ning opinion, no, kay namang gyud mo question ana sa Supreme Court. Ato na magdaog siguro tim sa kuan decision sa Supreme Court o nay mo file ana og injunction sa ilang i-file dito.
0: Why are you so certain about that, attorney, nga dunay mulihok mo i-elevate na dito sa Supreme Court? Unsa may posible nga mura og issue ana nga unconstitutional or whatever? Asa kang dapita ana?
1: Actually, postponement ang gibuhat sa Greece Otev. Ilang giusob ang term limit sa mga barangay og iski officials.
0: Okay. Ilang
1: ipatasan.
0: Okay.
1: So, dili na siya actually postponement.
0: Okay. So, unsa man ilang gigama nga balaod, postponement man, they are not increasing the kuan. In effect, nisaka ang ilahang term, nisaka ang ilahang number of years. Pero it's the postponement, attorney. Pareha ba ng balaod nga postpone?
1: Technically, postponement ang mahitabo ana. Kaya dili naman musibo sa term limit to niya.
0: So, pro, tulog eh hapon ang ilahang term ana nga tuig. Tungod kay gipostpone ang barangay election. Unsa may mahitabo ana? OIC ang mga barangay, inigabot nila sa tulo ka tuig na sila o dili na ka mahimo kay nilapas na ka?
1: Dili ila man gipatasan, dili man tulo ka tuig na murag upat ba na or lima nang ilang gibutang ana.
0: Unconstitutional sa imong tanaw na kaysa tuang konstitusyon tulo ra man ka tuig.
1: Ang constitutionality ana tips, wala tangyod sa constitution nga limited ang tulo ka tuig ang barangay. Naa sa congressman ang kuan ana ang wisdom o ilaban ang ipausbsan or ilabang patasan. So okay. Wala na sa silent.
0: So mag-isigot ka og term nga tulo ka tuig sa usa ka term. Ang Congress magbuot ana, wadya mo na sa konstitusyon nga nag-ingon nga tulo ka tuig ang local official.
1: Kaning barangay rapod.
0: Kaning barangay. Therefore, there is no question of constitutional issue ana kay ang Congress man kay magbuot.
1: Oh, mao nang na dapat klaroho na siya sa Supreme Court. Puspo naman nagkausa, di ba? Puspo na. Dunay mga guidelines ang Supreme Court. Bahena na dayon karon giusob na po nila, gipatasan na po nila usob ang term sa barangay official na po nito Supreme Court niya. Supreme Court niya mag-decide na ang kumilikit igor ming gakwantim
0: sige. Correct
1: tunod o kunsay mando igor ming tamo sunod na kapatuman raman to sa say sugo.
0: Ang atong gusto mahibawaan, doon na ba'y balaod na gaingon nga kasara ka makapospone, kaduhara ka makapospone. So, unsa may basihan na to sa iyang constitutionality o legality if there is no law that regulates pila ka postponement ang imong mahimo, Attorney Labarya?
1: Wala tayo nakitang inanat sa wisdom na sa itong mga lawmakers, no, na may mga butang ila kita gagahong para ana. Ang Supreme Court igo nang interpret kung sakto ba ang gibuhat or dili.
0: If you are going to rewrite the law, attorney, as a lawyer, as a COMELEC man, experience in elections, attorney, ato mga opinion na ni ato, attorney, gawas na ni sa ato abang kuano. If you are going to rewrite that law, unsa kay angayan nga barangay election? Pila kayo na sila katuig ka? Upat, lima, 6 years, every 6 years? Say mo hang mga panglantaw, attorney?
1: Ang point of view na to, anatib, kay naaman ta sa COMELEC, no? Ang pagpahigayon mo sa elections, og ilan na ipost adto na mo igo sa 2028. So duha ka
0: eleksyon
1: ang mahitabo, no? Sa kayo o sa Oktubre o Oktubre ba nang napita. Kuan kayo na siya, kanang bikil kayo na sa preparation. Kay ang preparation sa Mayo 2028 nga national and local elections, magsugod man na sa tunga-tunga sa tuig sa 2027. Mm. So, kanang panahon na po, magsugod na po na o preparation para na po na sa barangay. So, magsaylo ang mga preparation na kwan, magubot ang logistics na to ano, ang mga
0: mm-hmm. So, unsa may unday dapat, kung i-postpone manggaling ni, unsa may angay nga tuig, kung atos 2028, duha na ka local elections.
1: Aray sa 2027 before sa mga Mayo 2027 siguro, pwede na siya nang before sa second half sa 2027, pwede pa ng paigayon kay after ana na mga September, October sa 2027, sugod naman ang preparasyon na sa national election.
0: National election.
1: So, mabiyaan. Mabiyaan ang trabaho para sa lokal.
0: Okay. Okay. So, og na ang manggali postponement, dapat ari na sa Mayo sunod duig. Dili na 2028. Dool na duha na kabuok sa 2028. Di po na mahimod nga nun, attorney.
1: Dili pwede kay usa ka manumano sa ka kana automated dili mo na pareha og system nga mismo.
0: Mm.
1: Unya dili po na ang og katungil og napasa naman siguro na.
0: Mm.
1: Og ari po na buhato nato sa first half sa 2020 inapod na musibo sa ilang balaod og ang term sa mga barangay og SK push masyorte na po. So, dili po pwede. So, dapat tanaw nagmayo na dili magsaylo ang mga activities.
0: Mm. Oh, bikil di po kaayo, no? So, kaning tulog katuig, attorney, sa imuhang tanaw, okay ra ba ni? O angay ni sakaan, opat, lima, daghan mang mingon nga mubo rana? Sa imuhang tanaw lang po, attorney?
1: Sa tanaw na ito, okay ra man siguro. Kay every 3 years na mag- kana kung dili postpone lagi.
0: Mm.
1: Kay pugmayo ang performance sa ka sigurado ang program related siya pagkasunod sumsumpay ra gyapon na siya.
0: Mm. Mm-hmm. Okay, so muna atong isigut-isigutan ni eh, no? Aron mga pangandam na so karong gustong managan og barangay kapitan og kagawad rong November 2 ba na attorney?
1: Yes, usapon na atong tanaw noon kay kalagkalag ba natin.
0: Ngano giyon sa man po na attorney ngano gitudyo ka na nga kalag-kalag mag-eleksyon ta mura magbinuan pagagama ang balaoda nato ni
1: ah. Siguro ra makit is gagama na limtan siguro ra
0: ang labi-labi na po no, di makit ana attorney na hibaw mo sila nga Pilipinas ni nga naa man gyud ang butanga no November to labi-labi dili na lang tatagaan mo dong sa panahon mo dong ministeryo ani kay arto ta. Ay ba buya kag elections Pilipinas attorney nga labing major and election buya ni mga tawo nato din he. Ha?
1: So manguli gyud na tips. Manguli na sa ilang mga lugar kay mo bisita sa mga taliwa na.
0: No, unya uman kanang saon paguli ng uban og tuan na restro na sa ubang dapit, di ba? Dili na nakauli. Kay labi na nanagan. Oh. So dili ka bisitas patay. Attorney, so kaning mga gustong managan karon, unsa may ilang angay ipangandam rong panahon na nga mangandam sila nga na adyo eleksyon?
1: Og madayon nang ay gid no kay wa pa po namo pos. Kinahanglan na mag namay atong CUC mo normal man na to mo file taw CUC. Kinahanglan nga mag-attach na sila sa ilang birth certificate ana tips.
0: Mm. Okay. So, karong panahon na, attorney, kung na labi na kinauso na ng Facebook, og mangumpanya na sila sa Facebook ron, dili pa na eleksyon rin, kaya pa man mo file?
1: Dili pa.
0: Dili pa.
1: Pero inig-file nila, pagsugod nila og file, kanang adlaw nga ni-file sila, bawal na mga panya.
0: Bawal na? Silang mga kandidato?
1: Once nga mo file ka sa imong certificate of candidacy, bawal na mga panya.
0: Mapugngan ba nato ng mga netizens, attorney, nga mo pagpakahibaw niyang yang amigo, mudagan mo, ingon sa ay kalimti ninyo ang akong amigo? Sorry, may buhat. Violation na?
1: naman tayo mga guidelines na tips ang lisod man nato pag-prem, no, kung sa mga pangbuhato nila. Huwag na yung mupile huwag mga kaso na. Ito, tanahon po ng mga ebidensya kaya di man pwedeng atong nasunatan ng bawal. So, pindi na sa mga unsaw niya yung mga ano nila.
2: Pero sa imong tanaw, sa imong tanaw, is that a violation? Anybody nga gustong mo mangumpanya sa iyang kaila, amigo, dili ka pamilya, whatever, dili po tagaan ng lungsura, ibutang nato na taga Luzon, na amigo, taga Bohol, Facebook kay kalibutan naman ng Facebook attorney. Unsa may posibleng mahitabuan? Is that illegal?
1: Ang gibawal ana ang pagpanya sa mga kandidato, no? Pero ang usa ka voter. Kung magpadayag ra siya sa iya ang stand, no, kung sa iya ang punto, kung sa iya ang baruganan sa siyang butar, kaya ba nang ipahibalo, buto kita siyang butaran, nara na niya. Kanang yung tag-nangampan niya, kuha na tinangla na itong tanahon sa ugyon sa niya, kay mingon ko nga, mabutar ko ni Kapitan A, butar ni Kapitan B, dili man na pangampan niya, na nagpahibalo raman ka sa imong kuhaan. Stand.
2: So, pwede rin eh, malutsan lagi hapon, okay, mauna na tanan himuon, no? Tanang mga kuan, tanang mga supporter sa kandidato, dili mingon ayaw dili mingon butahin ninyo si Juan. Pwede rang kun ako isip nakaila kung Juan adto jud ko ni jam mo butar. Ngena na kita hay ba? Nya bisan pag dili butanti anang lugar ah. Mangumpan niya para anang taga akong example, butanti siya sa Luzon, pero na amigo niya taga Bohol. Unya human mo appear siya sa Facebook, mangumpan niya para siyang amigo. Unsa man ato ni?
1: Malagi na tip sa tanawonon para nato.
2: Tanawonon.
1: Lisod, no? Tanawon nato sa kaning kuan line sa illegal campaigning, masulod na siya nga kanang gibuhat illegal. So makita nato na or dunay mo file og complaint ato na sunan.
2: Okay. Ato na lang supay-sumpayo na yung atong mga isigot ni Atty. Olra. Omnibus election issues na yung atong isigutan, Atty. Omnibus election issues. Kamusta tuod itong mga nanglabay nga kaso o electioneering vote buying, Atty.? Kamusta to? Nabay may prosper ato? Katubitang ipang file ng mga kaso against individuals. Unsay balita ato, Atty.?
1: Ay, na-desisyonan na. Ay, na-dismiss na po yung pending pa.
2: Na-desisyonan nga tinuod nag-vote buying?
1: Doon ako'y nabasa din ako kayo nung dumasa to. Kuan to, kanang tawagan eh. Kanang illegal campaign ba? So, na-desisyonan to. Doon ay, di man na to makita agad ang mga nahitabo sa ubang probinsya. Ang ato dyan rin ay mga pending.
2: Kato bang isigot bahin sa katong dito sa Kandihay ba to asa to mabindi ba to attorney kato bitong pangkasuhan og vote buying og naay katong nabay ni Prosper Bohol atong isigutan lang naabay mga unsay estado atong maong mga kasuha karon
1: wala pay decision ongoing kanang mga kaso na diri sa Bohol
2: wala pay decision no. Okay. Yeah. Okay. As a guide to those who want to run na attorney no aron dili sila maingon og vote buying. Kanang mga manghatag og mga gift items attorney nga nakatatak ang ilang mga pangan. Is that not allowed or not or allowed?
1: Generally, if kanang muhatag ka para makakuha ka og boto, bawal gyud na siya.
2: So naay mga sabon, naay mga posporo nga gibutang ang pangan sa kandidato. So dili na mahimo.
1: Anything of value nga kuan imong ipanghatag kay para makakuha kag boto, mo naay makasit buying.
2: Kanang mga paypay nga naay mga pangan.
1: Uso na, mga
2: uso na laban aron.
1: Uso nga. Ipangbuhat sa mga politiko.
2: Ato nang ipahibaw na kay Basin or ba technical sila ana ba? Munang mahibaw sila unsay ang ibuhato nila rong panahon na. Busik mahinayak sila gama ba?
1: Ato raw niyang ipadayago niya ng mga guidelines ni kung maabot na ang kuan, dool na ang kuan tips, dool na ang piling kay pamputang hibalo o dayon ba gining pinili ay
2: tinuod
1: gaungong pa man eh.
2: Mm. Karang naasi mong dughan atorne unsa tan-aw nimo murag mapospon gyud
1: ang may maka kuha na na tips ang Supreme Court gyud ang maka decide gyud ana.
2: Mhm.
1: Pahilam nang tan-aw nang proposal na no kanang balaod mismo o wala ba nang masupak sa konstitusyon.
2: Mhm.
1: Basagod ana mo nang lisod kayo ang maghatag-tag kuminto nga sa balaod yun mismo.
2: Mhm. Attorney Eliseo, salamat kaayo sa panahon nga mong gihatag na to karong buntaga. From time to time, nawag minimo mga musta kabahin na nga to ang umaabot nga barangay on SK elections. Thank you so much, Attorney Labarya.
1: Thank you, guys. DDYRD
2: Gisanligan. Okay. Mao ni mga kaeksunan, unsa kay dagan ng Congress karon, no? Nga ilahamang i-postpone mga kaeksunan. Kung doon na mag-i-postponement, matod pa ni Attorney, okay. Lami unta og Mayo 2027 aron dili kayo duol sila sa October 2027 kay mao man ang filing no for the 2028 elections. So, sayo man kayo ang filing tungod kay iprinta pa man sa baluta tungod kay ang election sa 2028 computerized man ha. Dili man manumano mga kaigsoonan no. Kaning barangay election manumano ni ha. Jerry Cahes kahon. Konsihal Jerry Cahes kahon. Oh, mao na yung lami paminawo na sa una ng kahon-kahon mga kaigsoonan ha. Oh, uno, dos, tres kahon. Kay ang chok gigamit do duha di kabuok wa sama do ha. Ilista na ba duhay agi to usa ka chok. Pak. Oh, tumatik dali ang katulo pa man nganli nganong. Oh, duha na magkabuok nga badles ha. Kahon dali a kayo daghang magic tong mga chok ato do ha. Ah, napoy chok di magi po. Oh. Mo na naka-nindot po og manumano nga eleksyon kay trailing po ba? Katong pikos, wag yung takahibaw, huwag agis-asa, tadapit, limbong nga, mga kaigsunan. Mas mahadyo tong manual kay mahibaw, kag-asa dapit tong limbong. Murag makabantay ka. Oh. Mayong buntag, inyong alagad, para nako dapat ipospone ng barangay eleksyon. Usik-usik rin nagkwarta. Uy, ayaw nang usik-usik kwarta. Kaya ang uban ba, siga-siga, sige, kisi-kisi na kay gusto nang mahimo pong barangay kagawad na gusto na pong mahimong kapitan di man na usik ang usik itong gisod sa malita por bida wa ta bahini oh mo na usik diha oh gibahinan pa tanan dili usik saon po ha ala sige mayong buntag Vice Mayor Bong ako dili ko oyon nga ipospon kay ang among kapitan dire sa amua way hinungdan dapat ilisan. Uy. Ala ka. Kap, pag binutan mo rong mga panahon na kap, kay aron dili mo ilisan, ha. Pag binutan, no, kinala magpahumot ang mga barangay official ron, ha. Oh, bye Steves, good morning, mamista ta. Uy. Asa man aol, asam ta mamista daghang pista ron, napoy pistas luway ron, ha. This is size to San Roque. Di man San Roque ning kuando dawis dili na San Roque birhen man na ila oh. Birhen man ila ha oh lahi nang ila ha Asunsyon oh muli Asunsyon ang pagpusaka sa langit no mo montele na oh mo mo na ilahang mga atong basahon ning mga mensahe sa atong mga kaigsunan karon sa Facebook mga kaigsunan minaw sa atong tulumanon karon ug salamat kayo sa inyohang pagpaminaw nining atong tuluman nun mga kaigsoonan diya sa Facebook na to. Karong buntaga ni arangkada ang ato ang mga suking tiga paminaw. Oh, tapa. Sige, school do. Atas, atas. Di ara. Tara mo to nawa mo do. Ato ninyo. Okay. Di ah, dahil misod lain. Tapa, mag-pop up lagi dayon ba? Hinaot dili ma-postpone sir kay antos me sa among kapitan. Oy. Hinaot dili ma-postpone sir kay antos me sa among kapitan. Asa man ning dapita? Wa po no, hadlok dili sa siyang kapitan kay wa pud sa magpailag asa ni, ha? Oh, ma-postpone kay antos kuno sa ilang kapitan. Ayaw anak kap, ayaw antos-antos di kap, ha? Okay. Doon na pa lain na mga kaigsuunan. Okay. Good morning, Vice Mayor Bong. Mudagan ko og barangay kagawad. Kinahanglan, madayon gud ang eleksyon. Sige, dagan mo. Bahala kung managan mo. Nasa line 5, below may bundag.
3: May bundag, limited.
2: Oy, Patrick.
3: May bundag.
2: Is that you, Patrick?
3: Yes, of course.
2: Oh, okay. Yes, of course. Go ahead, Sir Patrick. Unsa may imuhang mga ikasumpay ng atong giisgutan ba?
3: Sila, no? Election of coming. Okay. Pana ko, natives. Okay. Matasakuan nga.
2: Kung sige gamay, imuhang tingog, Sir Patrick. Imura man o ilaw mo raka kaayo. Ipadoon sa imuhang cellphone o may telepono. Asa na imuhang igamit? Paliyo.
3: Sa pildito ni natives. Natives.
2: Okay.
3: Okay, natives. Plano na? Okay na?
2: Okay, kaya na. Kung magkusog-kusog na gamay na. Okay.
3: Okay. Dichon lang ako, natives, ha? Paralan ako, natives. Paralan ako, dichon lang election, natives.
2: Oh.
3: No more postponement.
2: No more postponement?
3: Yes, of course. Kano, karagahan naman si Rogue. Bako mo sa'yo, sige mong postpone gihapon.
2: Mo lagi?
3: So, the better nga, karang tiga, ako, di man ko interesado, managan kanya ito. Pero, katungan ito, no? Paralan ako, yun. Dito na lang.
2: Hmm.
3: So, ala lang postponement. Dito.
2: Dili baka mo dagan kapitan ron na Sir Patrick?
3: Adik ko mo dagan na advice kay kapabito advice nga di taliban itong mong dawa advice nga malagay di gini kapilapin ng tapita advice.
2: Okay. Ang imuha, padayon.
3: Padayon yun.
2: Padayon.
3: Iya, advice. O, sumpay. May buntag ni Chef Chito Bisara.
2: Paano okay.
3: Dungong niya ni si Captain Yafim Ebrua. Of course, akong kumpare si Jerry Pabe. There is now my kumpare Jerry Pabe with tips. Jerry, bukid nun siguro sino?
2: Wala pa diha. Agi mo ang kumpare ni Jerry.
3: Oh, akong mga pumangkong ni tips, si Attorney Joe Dredulia o si Attorney...
2: Okay, Atty. Salamat kayo Sir Patrick. Salamat.
3: May buntag.
2: 55 minuto sa mga kalabay ng alas 9, mga kaigsunan. May buntag diha sa Facebook ni Ma'am Betty Matiga Humawid. Pedrito Purol, may buntag kanimo. Kang Dudong Jetro Manelio sa Ridulia, may buntag. Doors Kaluyong, may buntag kanimo. Watching live inyong alaga, daily ko gusto nga ipospone. Ipadayon ang eleksyon. Okay, naapay laing checks na rin ni Edwin Buktot. Good morning, sir. Watching from Albor, Edwin. No, may buntag ka ni mo diha. Diha sa Albor. Kang, sige, naapay laing text na to diri. Okay. Daghanan ninyo. Okay. Mayong buntag, Vice Mayor Tibbs. Para nako, gusto ko nga ipadayon ang barangay eleksyon. Gusto ipadayon, ha? Sige, naminaw raman na nga to ang mga kuan ron, no? O, naminaw raman na nga to mga katawahan kung sa dyan maayo, ani? Ha? Lito Umbay, maayong buntag, Lito. Maadyong buntag, Sir Tebs. Tebs, niya. Shout out ko ni Kagawad Rugel Miloria in Kanapnapan. Gikan ni Doors Kaluyong. Okay. Ala sige. Na pasalamat kayo ha sa inyong pag watch ning atong tulumanon karon. Sa ato ang mga texters, uguban pa natong mga listeners karon nga naminaw. Mayong buntag na apay laing text dire. Good morning. Inyong alagad para nako dapat i-postpone unya tarungon na nila og gama ng balaod bahin sa barangay election. 3 years is so short. Dapat himuon ng 4 or 5. Unya, one re-election only. Naiganahan po yung unana, mga kaigsunan. Okay, kasra ta kayo kwarta every 3 years ka eleksyon, no? So, muna nga, 4 or 5. Baka, okay ra ka na kagawad, Jerry Cahes, ha? 4 or 5? Bahalag pungot, ha? Okay na lang, bahalag pungot, ha? Oh. Kaya ron na, pero, kuan ra? Entitled to one re-election lang. So 10 years. Oh, okay na lang na og 5 magaling, ha. 8 years on. Oh, kuno sa galing entitled to one re-election. Mubo ra man ang tuiga, dili ipon nimo, maabot ra man the older kaning atong panahon ron, ha. Oh. Ah, bahin-bahin. Lain na pod. Oh, kamo na pod. Oh. Oh, murag ingon anak kintahay. Hala sige. 58 minutos uman nakalabay ang alas 9. Tiloko ng 2 minutos pagbasa ng mga text nga miabot po nato mga kaigsunan. May buntag, Vice Mayor Bong. Tunan pag-ayo gyud ng barangay eleksyon kay ngano nga isige man nila og postpone. Dapat epektibo nga balaod ang ilang gamon. Maayo lang na sila mugama og balaod nga makapamulsa sila kwarta. Ijara po ng kongreso ha. Okay? Ijara po ng kongreso ha. Hoy mga congressmen, paminaw mo ha. Ginganlan mo, ijara po ng kongreso ha. Ha, abtik dyan mo kuno mugama og balaod para na makakwarta. Pero bahin og mga maayong balaod. Bitaw, sakto na bitaw gadyod po natunan. Kaya nga, nugun na nga, sige mo nagpuspon. Sir Tibbs, ipadayon gyud eleksyon. Father Dong Dano ni. Oh, Father Dong Dano. Mayong buntag ni mo di ha. Ipadayon gyud ang eleksyon. Pero tunan lagi, aron dili na nang magpuspon. Puspon kanunay, samuka po na ang balaod. Nga no man yung local eleksyon, tagsaraman dyan mo na may puspon-puspon. Presidential. Nga no yung barangay eleksyon, puspon-pusponon mo gyud ha. Muna gihimong hinanggiban sa Kongreso, aron baka ha, maka-advance sila sa ilahang mga plano, gamiton ang barangay eleksyon, usa sa platform nila ning maka-pamulitika baka ha, or unsa. Ngano man dyan na mga kaigsunan, no? Ngano man dyan na? Ngano man dyan na? Mr. Congressman, Mr. Senator, ngano man dyan na? Sama inyong ipanghimo diha sa Kongreso. Nga namang di man ninyo ma-perfect o gama yun ang balaod ng barangay eleksyon. Nga namang kanunay man na ninyo ipospon. Ha? Labon man na o mga proyektong uban pa, daily ipospon. Ha? Pero barangay eleksyon, ipospon. Ha? Lagi, sabuan lagi. Kung natin oras mga kaeksyonan, napupos na nga to ang pagpanaguban. Ako na lang magpahinomdom kanyo, tumar kita kanunay o GG Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan, busa bata sana, take every day. GG Detox Plus Herbal Capsule, kini ang pinakakusog.
4: IATF, inyong alagad ta
2: napupos forever. Napupos na mga kaigsunan, sunod higayon na po, magharong tas kahanginan din hilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon. Walay lain, ang numero uno, DYRD. Salamat! Kini si TIBS ang friend mo forever.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Lahat na hatod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterya motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan, Lower Binting, ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Time Check is brought to you by Ginebra San Miguel, Tatak Tapang, Tatak Ginebra. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Time Check is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
5: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
3: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
5: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Strong sa una,
6: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imang gustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro.

0: buong kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.
1: Makabuhay Day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits. Bali.

0: YRD jud kay kanang di YRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
3: ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon, pagpakabana bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga serbisyo o pag-alagad sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol, nga gihatod ngadto sa kadaiya nga mga dapit ang pag-alagad gipangluhan sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Omintado ug mga kaubanan ug ang katawhang bulano nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Aris Omintado. Sa ngalan sa absapay mo, Provincial Information and Media Office uban sa kanato kaigsuonan. Ang mga tagdumala sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD sa Master Control mga kaigsunan, Engineer Kagawa Jerry Cahis, samtang diri si video si James Bumbulero sa gihapon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 10 ngadto sa alas 11. Ang takna sa sayong kaudtohon, ako si Luloy Tutas makiguban ganinyo kumusta may buntag. Mga kaigsunan nining simanaha. Sa pipila ka mga adlaw nga nang labay nakabantay kamo nga sunod-sunod ang among gipabati kaninyo mahitungod sa mga pagbansay-bansay alang sa mga namunuan, konsehal, barangay official, mga kapitan og ingon man usab ang diris kabatan-onan. Karong adlaw mga higala, ato na sang pagdugangan sa paghisgot mga higala ang mga kabatan-onan. Kinsa mitambong mga higala sa usa ka dakong kalihukan o panagtigom para gihapon sa pagpadayon sa ilang tumong o tinguha nga makahatag o tagbaw nga serbisyo ngadto sa mga kabatan-onan bisan pagani sa mga hamtong sa mga lumulupyo. Pangutana, nganong duna mangyoy pagbansay-bansay? Nga unta, makasabot man mga higala ang mga kabatan-onan karong panahona kung tunulan lang og unsay mabasa. Unang-una, lahi ang bansay-bansay mga igala kay naa matud pas katigulongan nay magmustra-mustra. Kaya nabitaw magpasabot, ana ipasabot at ubangan sa daghan, mao man gani nga sa talitapos nga bahin kun unsa man ang pagbansay-bansay nay ipahigayon nga workshop. Maglihok mo pasundayag ang kabatan-onan o kabatan-onan manggaling ang giseminar o bansay-bansay, mupasundayag kung unsay ginasulti, makita sa buhat. Aron, pagpamatuod mga kaigsunan nga pinaagi sa workshop, doon na sila'y nasabtan. Okay, kinigong pagbasa mga igala, usay, matod pa sa uban, malaktod-laktod man lang. Ah, di ay ba, ingunini, mauka na, mauka to. Lahi, mangyun ang nai-workshop. Kay ikaw may palihokon. Unya ato sang ipanghinaot, nga sa nanglabay nga mga kalihukan ug nangahuman nga mga gikatakda nga mga bansay-bansay gigamit sab isip hinagiban kung gabayan sa mga kabatanunan sa kabarangayan. Basig mo labay lang sab. Usahay mo ra banay mahitabo, dili ta nang panahon, dili ta nang leader. Pero nay mga leader nga murag mulabay ra mga isuon. Panghinaot nato nga dili lang mulabay ug unsa igi hisgutan didto sa lugar nga gipahigayon ang workshop ug di ba seminar o unsa pa dihang mga pagpasabot mangigala. Munay pagpanghinaot. Kay malipay mangod ang ginikanan. Ilabi ang kalipay sa ginikanan nga samtang ang ilang mga anak kini mga iske naglihok sa iske pero nakita nga dunay dakong kausaban isip mga leader. Kay kinigon leader mga igsoon daghan manigdad unon. Ah, panalitan leader kas iske ikaw na minaw karon. Bisag edad ka nag-utsinta. Isipon lang nimo nga ikaw karon batanon pa, iske pa. Malipay man ang ginikanan. Uy, naay nakatunan sa akong anak. Lahi man sa una. Nya na ba? Kay ugwa say nakatunan ang usa ka leader unsa man sayang ipasundayag ngadto sa mga ginsakpan. Busa tumong og tinguha sa provincial government mga igsuon. Nga dili lang mga opisyal sa kabarangayan, dili lang mga opisyal sa kalungsuran, apil usab ang mga kabatanunan. Kay kining mga kabatanunan, basta mo padayon sa pag-iske, kadugayan, di naman na iske. Ha? Di na naiske. Ang uban anak mga igsuon, may mga kapitan. Barangay opisyal ba? Konsehal sa lungsod. Ang uban, mamahimong mga treasurer sa barangay. Pag-abot sa mga igalas, habog-habog nga bahin sa pagpangatungdanan, pinaagi o pinili ay ang uban gani nga mga iski, mga igala, nahimong mga board members. Ha? Nahimong mga board members. Nga naman, gibansay man, diris ubos pa. Oh, gibansay man. Doon na may hagdanan sa kahibalo, nga nung makaabot sila dito ang dapita. Muni ang nakanindot sa mga batanon, mga igala, kay taas pa kung lawig pagyapon ang mga adlaw, taas pa ang mga adlaw sa pagserbisyo. Oh, taas pa ang adlaw sa pagserbisyo. Mauni ang gilantaw sa mga nagdumala sa iski mga igsuon. Ah? Kay kasagaran sa mga iski mga igala, ang unahuna niya na murag nasakop bitawan ng mahilig sa politika. Oh. Nasakop niya ng bahina. Nga no, maning hindagan, maning iski ng akong silingan, anak sa akong pare. Oh, di ba? Hilig. Tanawa nandi hilig. Kailain sa gihiligan mga igsuon. Negosyo ba ka? Inikadako. Tanawa ng mga hilig. Besag magsigig kapilde sa iski sa kabarangayan, lahutay gihapon. Hantod nga mulampos. Hantod nga makaservisyo. Oh, kay kinigong pagtrabaho mga igala, bisag unsay trabahoon, lain ang pulong kugihan ug lain ang pulong mahiligon. Oh, kay kining pulong hilig or mahiligon kanang sa iyang gusto ba direksyon mga igsuon naa nanandaan dili pa siya makahimo sa pag-apil sa maong kalihukan. Nanagani mga bata karon mga igalang edad pagka 14 anyos 15 16 17 nangandoy ng mahimong kapitan mao nay hilig. Nga naman, ilan namang gitinguha, naa naman nahitala naman silang kasikasing o kaisipan nga ang pagservisyo sa barangay o barangay upis mang galing ang daganan, mahimuot ang katawhan. Napoy uban mga hinoon, mga igsuon nga. O saman, gusto ba kang muapil o kaliho kas iske? Ah, muapil ko pero inigkadako na ako, magnegosyo ko. Di ba? Nasa'y mga ingunana, di na ito mabasol ng tao. Kay linyada-linyada man yung mga igsuon. Linyada-linyada. Kay ang pagmatutugod sa kalihukan sa mga hamtong, magsugod na mga igsuon sa kabatanon. Gigiyahan na daan ba? Pareho ragod. Na yung mga batanon, hilig o basketball. Ah, bata pang gagmay, mga igala, inigtawag sa ginikanan, tuas basketballan. Muli, sabda yun, kay buutan man, kunun sa isugo. Pero guay sugo at was basketbolan, sigig dribble, murausa. O di ba ka, dinaghan nga pagdula. Og ari po kas boxing mga igsoon, mao gyapon. Og asa tong boxing-boxing sa mga amateurs ka barangayan ug kalungsuran tuo ami apil. Mao nay hilig. Oh, sa to pa, lahi ang pulong hilig ug lahi ang pulong kugihan. Kining kugihan mga igala, labi nagsuguonon sa mga ginikanan bisag unsa may isugo-sugot. Oh, pero balibad pug di ka kaya. Oh, kay di man ipasabot sa usa ka kugihan nga di pud ka maumo balibad. Depende mas kusog sa iyang pagkasiya. Karon mga igala kay daghan maghilig og iske. Ha? Sumata ng barangay na iske. Ngano man hilig. Naanadaan sa kaisipan, naanadaan sa kasing-kasing. Oh. Sa atong paghisgot karon mga igsuon, 500 ka mga iske leader mitambong sa 2026 Bohol Provincial Leadership Summing Up Congress sa Panglao. Kinira bang mga Congress-Congress, mga igala, Summing Up Congress, di man himuon mga isuunan sa mga lugar nga medyo na ipagkaawaaw. Kaya mga lungsod din sa ato, bisan sa ubang rehiyon, mga igala, dili pareha kabibo. Kasagaran, basta na ay ipahigayon nga Congress-Congress, mga igala, ito na lang inong Congress. Congress-Congress. Kasagaran, adto himuan is mga lugar nga bibo. Dasok og tao. Oh. Usa pod niya na mga higala nga daghan pod ang makasaksi. Dabig at tupos lungsod mga higala muna po ikabuibog tabo. Unya, wa po'y lugar nga angayan, himuon ang maong kalihukan. So mauni nga kasagaran sa inyong madungog adto gyud himua ang Summing Up Congress sa manining atong paghisgutan kung gihisgutan karon mga igsuon nga ato gyud lugar nga bibo. Panglaw lang daan, muingog turista, naay daghang makita. Mananaway pug turista, naay daghang sag makita. Lupad-lupad sa eroplano, naagi hapon magbiyo-biyo sa itaas. Sakyanan, naagi hapon. So ato ni himua. Sa laktod, kining ipahigayon nga Congress mga igala, gakinahanglan ni og unsa gakinahanglan ni og gamit unsa may gamit buti pasabot kwarta salapi gahin gasto kay wa man puy magpa huwa mo building karon mga igala labi nag buildings pribado na ingnon lang natog thank you ini gahuman okay uginog thank you mga igala basig di nata kausab. Mao ni mga igsuon nga naagyoy pagbansay-bansay. Unya manghinaot lagi ta nga ug unsa poy nadungog, unsa say nadungog mga kaigsuonan sa mga mitambong sa maong kalihukan, ila pong ipaabot ngadto sa ilang mga kaubanan sa dapit. Barangay mo but na ko ipasabot. Ila pong ipasabot. Kay kumpleto naman karon. Ha? Tanang kabarangayan nay mga official sa iske. Tanang kalungsuran, maugyapon, mga kabarangayan sa poblasyon, maugyapon. So, unsay tuyo, aron nga kundunay nakatunan sa gipahigayong Congress mga igsuon, ilang mapaabot gilayon ngantos mga kaubanan. Kung ikaw sa kabarangay sa official sa iske sa barangay 1, ang imong nasabtan, dili ka na mapaabot dito sa barangay 2. Og ikaw taga barangay 2 nga official, ang imong nasabtan, dili na po nimo ipaabot ngadto sa barangay 3. Ha? Diha nagyun na si imong palibot. No. Kaya ang nga batanon sa mga igsuon kanang wa ma-opisyal sa iski, na may uban dihang wa ma-opisyal, walang hatagig kahigayunan, na pildibas pinili ay, walang mahatagi o kahigayunan, kay di tingali di pa panahon. Ha? Pero mahatagan na sa bukahigayunan, mga igala, daig sa tanandaig gumikan kay kugi mulihok. Namanggoy na, palaintag yutay, namanggoy wahatagi kahigayunan, mga igala, sa pinili ay, ngaunta o nakadaog pa, maayo. Maayo mo servisyo. Maayo mo servisyo. Naunsaon malagi daghan mapuy rason din is Pilipinas, bisag dili iski. Nga nun di makadaog ang tao. Kaya naaman lagi mangutan na panahon, mga igalas, adlaw pos pinili ay na may mangutanag, nabakos listahan. O, masabot na ninyo. tuwa po iuban po kasuroy-suroy, mga higala. Nangita po kinsa ilista. Mao man ay usay mga rason, mga kaigsuunan nga ang usa ka mabuot nga tao sa usa ka lugar, di lang po din taon ma tungnan sa swerte o kaigayunan sa paglingkod, tungod lagi sa mga lingin nga mga katarungan. Malingin ang katarungan nga ikaw nakadaog og wala kay nakalingkod na, trabaho na. Aron dunay sukaranan ang imong pagtrabaho, dunay kasandigan, mauning dunay hipaygayon nga mga katiguman, mga igsoon. Ni ang pahamahayag mga kahiyalaan sa paimo. Atong sundan. Kapin sa 500 ka mga leader sa sangguniang kabataan, iske, gikan sa nagkadayang lungsod og dakbayan sa Bohol, ang mitambong sa 2026 Bohol sangguniang kabataan Provincial Federation, leadership summing up Congress nga gipahigayon gikan sa Agosto 8 ngadto sa JES 2026 sa Jifark Islands Resort dito sa lungsod sa Panglao. Una ni ang akong giingon mga igsoon nga kasagaran sa mga katiguman adto gis lungsod nga bibo-bibo. Unay na matikdan sa kadaghanan pero okay lang. Mas maayo sa binuon nga adto sa mga lungsod nga mga daghan tag makita. Kaya ron makasinati pong mga unsay angay sination ang mga iske. Unsay angay sination. Uban sa tema nga dilaab, kiniraban dilaab mga igala kay gikuha ni punto nga kalayo. O, pag-ingog. Unsa man ang haling diha. Manabitaw mga basura tapukon o diba kahoy-kahoy mga dahon-dahon. O niya dagkutan ka na mga igala. Tawgo naman naghaling. O niya ang haling, mikusog man. Naay ka dilaab. Naay ka dilaab. Uban sa tema nga dilaab, harnessing youth power and community building, ang tulo kaadlaw nga kongreso nahimong sa pagpalig-on sa liderato sa kabatanunan, pagpasundayag sa malampusong mga programa sa iske, pagpalambo sa panaghiusa sa mga batanong leader o pagdasig sa mas aktibong papel sa kabatanunan sa paglambo sa komunidad o nasod. Umdo man ta sinulti ang Jose Rizal, ini ang atong nasudnong bayani mga igsoon. The youth of today are the pillars of tomorrow. Tinuod man na. Besang unsay nagtubo, naay pagkatigulang. Bisag unsay nagtubo. Mananap, hayop, manok, kanding, kabaw, o guban pa, magkatigulang. Samot ng tao. Ang labing taas lang pong edad sa mga naglihok, sa yuta, mga igala, ang tao. Na may uban, kapi na gatos, katuig. Ako di ko sigurado na ba mga mananap, mga igsoon, nga muabot, o usang gatos, katuig. Pero sa tao na mga igsoon. Nya kining mga leader nga mga tigulang karon bisag unsay gihuptan nga punto o posisyon mga igsoon, ang kasunod ana ba tanon? Mao gini akong tanan nga nagtubo mga higala, ang kasunod ang batanon. Tanom lube, paglayog sa lube, ipasabutan ang layog mitaas na kay daghan nag katuigan, abot nag 30 ka tuig, 40 ka tuig. Ang kasunod mga higala kay bagong tinanom. Unya tuwa pa poy una pa pod atong bagong tinanom nga hapit na mubunga. Mao na punto ang sakasakahon, mao na punto ang saligan sa katauhan. Mao po ning liderato. Mo-retire man gyud, binagis edad ang mga tigulang. So bansayon ang kabutanonan. Aron nga pag-abot sa edad nga gikinanglan nga mo serbisyos katilingban, matud pas mga ihigala, way kuba sa dughan. Makamaon ang daan. Makamaon na. Kay kinigong pag-apil og liderato mga igsoon sa labing tinuod, pagsuhito ra man ikon say gibuhat sa uban kay akong sundon, pagsuhito ra ni nganong may asenso ning atong lungsod gumikan kay atong mayora, atong daang mayor, kanhi pang mga mayor wa pa ko iyanak, abi unsa day gibuhat adto mao kanto maura na. Di na kinahanglan ang pag-alagad mga igalag libro nga tagsandangaw ang gibag-on kun imong dangawon ang gilapdon. Magpangutana lang ta. Og di pod madag pangutana, wadto lang ta sa opisina. usay akong buhaton. Pero bisan ganig, dili iske, nagyapon yung seminar. Nagyapon. Kaya ang katuyuan, basin mga kaigsunan o doon ay bagong pamalaon, nga ipatuman. Pagsuhito ba? Mamagunay katuyuan, nga nung doon ay meeting, doon ay katiguman, nga nung doon ay gitawag o seminar. Pagsuhito o dugang kahibalo sa bagong kahibalo, nga gipaabot nga tustaw. Muna'y tuyo. Nga nung doon ay mga seminar, seminar, mga igsuon. Muna'y tuyo. Dito sa seminar, mga igala, dili man balihon kung ang tao wa mahibalo kung sa iningles o kabaw. Ah? Di man nabalihon. Kay kung si Buhano ang giseminar, si Buhano man po ang explicar. Ang libro po nga gibasa, hubaron man po si Buhano. O kung Tagalog ang giseminar, maugyapon. So makasabot. Makasabot. Pero napoy bintaha. Kung sa inyong iyang educational background, medyo taas. Mauna yung mga katuyuan. Nga no, nga doon mga seminar. Uban sa tema nga dilaab, Harnessing Youth Power in Community Building. Ang tulo kaadlaw nga kongreso nagtumong sa pagpaligon sa liderato sa kabatononan. Nga no man, kinipong grupo o liderato mga galag din na gani sa mag-meeting-meeting? Wa na'y panagtagbo? Ha? Wa na'y panagtagbo ba? Di magkita ay usahay? Makalimot ang leader, nga leader. Ang leader mismo, mga igsoon, makalimot. Nga siya dahil leader. Makatabang ko po ng seminar pagpahinom do mga higala. Kay usahay lagi makalimot. Labi nag-iske or leader nga kugihan, mga higala. Makalimot na. Nga iske dahil na. Tungod man sa atensyon. Kung unsay iyang gilihok, sobra ka madasigon nga paglihok, usahay makalimot lagi. Makalimot, mga igala. Muna nga, naalagi panagtagbo, doon ay panagmiting-miting, unsa pa itawag anang uban. Pagpalambo o panaghiusa sa mga batanong leader. Nga nung namay panaghiusa. Basin lagi, mga igala, unsa na'y huna-huna sa ubang batanong leader. Hiusahon ka na sa tumong kalambuan. Maura na'y punto diha. Dili na hiusahon, mga igala. Lain magtinuuhan tunto adito. Lain sabdire. Muna. Dili na. Hiusahon sa pagpalambo alang sa kaayuhan. Okay, sa ako nalaging kikaingon o iski nga kugihan, mga igala, usay makalimot na. Wag utuyo, usay makalimot na mga leader, manday ko. Tungod sa kakugi. Gipangunahan, akong sublion, gipangunahan ang maong kalihukan sa Bohol Iske Provincial Federation ubo sa liderato ni President Lawrence Xavier Angkla, DN, giabrihan ang panagtapok pinaagi sa iyang mensahe sa pag-abi-abi o padasig. Ang mensahe ay mga gala, padasig lagi. Maumaning opening remarks. Padasig man eh. Kita mga higsuon nga mga iske ni ata nagtapok aron mahisguta nato. Kun unsa ang mga suliran sa aton dapit og diha-diha maasikaso. Mao na ya og padasigon sab nato ang atong mga kaubanan. Ayan na pananglitan ba? Yun ana. Naay mga inablihan nga mga pakigpulong mga igsuon. Kini uban sa kolaborasyon sa Provincial Youth Development Office sa pagdumala ni Mitudyo Maraginot Jr., Provincial Youth Development Council, nga girepresentahan ni Briane Julian Otordos, ASAP Youth Sectoral Representative og Youth Head Philippines Incorporated sa pagdumala ni Mr. William Aranelia. Naalagi mga kadakuan kay Congress, God. Ha? Kongreso, God eh. Usa ka mabungahon nga Governor's Night nga ang gipaygayon sa unang adlaw sa kalihukan diin gipadangat ni SKPF Bohol Vice President Gisa Marie Caberte ang mensahe sa pag-abi-abi o pagipahinumduman ang mga kabatanunan nga padayong ihatag ang pinakamaayong serbisyo ngadto sa komunidad o sa mga kaubang sangguniang kabataan. Hisgutan nato, lakbitan nato mga igala kining giingon, pinakamaayong serbisyo. Ang usa ka bata, ang usa ka iski, ang usa ka batanon, bisag di apil sa iski, ang usa ka tawo na lang, ang timeno nga atong gamiton, ang usa ka tawo mga igsuon, nga mo tabang maayo ng binuhatan, mga igsuon. Kanang pulong tabang, ang mitabang, dun ay maayong binuhatan. Pero kanang pulong tabang, gimbuhato na. Mauna, mga igsuon, nga kinsa kadtong dun ay maayong gimbuhaton o buhat, isip maayo o leader ka man o dili, labi nag-leader, dalay gun kas katilingban. Sama pananglitan, ikaw karon nga naminaw, doon na kay anak nga iski, o di ba ka ikaw nga naminaw, iski ka pa. Labi nag-leader nga iski. Kung doon ay nanginanglan og tabang sa inyong barangay, oh, kay mag-alagad man lang kasi imong barangay, kay ang laing barangay, to amo po'y laing iski. Kung ikaw magatabang sa usa ka tigulang, kay way malingi ang usa ka tigulang sa iyang palibot, nga pahatod sa hospital, mubalibad ka ba? Ha? Mubalibad ba? Pero dili magud kasagaran mga igala nga batan-on mo'y duulon sa mga tigulang. Ang kasagaran mga igsuon, mao ang mga kagawad ng mga kaubanan sa mga kapitanes kon barangay chairman. Muna'y kasagaran nga duulon. Pero kung mahitabog yun, nga ang aduulon iske, muhatod ka ba sa hospital? Ang tubag, mga igala, ang pulong tabang, basta makahimo ka lang. Gawas po, di po kahimo. Bisag naapas kasing-kasing nga mutabang, kusog may agdon. O di makahimo, away mahimong tabang. Pero o naas kasing-kasing, o niya naapod sa kusog, makatabang yuga. Tabangan, mga igsuon. Nga naman, anak, makita o unsay imong nakatunan sa pagka-iske. Kinimang kung mga lihok sa iske, di na makita mga igala kunway muhangyo o tabang. O guway gimbuhaton nga buhaton. Unya ra na makita mga igsuon nga ikaw na puslan sa katilingban. Nagamit ba? Unya ra na makita kung ikaw milihok sa lihokonon na doon na kay katungod. Diha mo ingon ang katawan, kini mo'y maayong iske. Ah, besan pagkusog mo tabang mangyala pag-abot gihapon sa seminar kay seminaron. Oh, kay seminaron man tanan. So mauni nga doon ay 500 ka mga leader sa iske. Leader lang ha. 500 ka mga leader sa iske mitambong. Oh, tanan po ni mitambong, gatuo ko guay absent. Ine, gawas lang doon ay problemas panglawas. Gatuo kong tanan na ah. Nga naman, malipay man pong iski nga seminaron. Ha? Madugangan ang ilang kaybalo. Ha? Makasinati sila mga sinultian, makadungog sila mga igala nga, mga pamahayag, nga wapa nila madunggi. Oh. Makakatun ba? So mahinungdanon kaayo kining kalihukan sa leadership summing up mga kaigsuonan. Summing up Congress. Mahinungdanon kaadyo ni. Mauni nga, nagtuo ako mga higala nga daghan ang mutambong. Tingali why absent ini, gawas lang lagi na'y problema sa lawas. Gawas lang na'y problema, masabdan man na to. O niya ang mga ginikanan usab sa pikas bahin, malipay sab. Malipay. Kay daghan na may nakatunan. Unsaon pag-abag sa lihok sa purok, sa barangay. O, maubitaw ng uban, mga igala, nga nay ubang mga iske, ha? Apil pagpanghagba sa Daplis Barangay, Barangay Road, nay uban na na. Magpainit, magpaulan, pero magkalo, sab. Kay mo man ay natural. Malipay ang uban, mga igala, pero ambot, og tanan, basta muhagbas. Mangambot lang sa ta. Pero labing maayo kung mulihok ang tanan, kung maghisgot og cleanliness. Labing maayo nga ang lihok sa uban nga mga hutong sa katilingban nga nag-alagad sa atong panggobyerno mga igsuon, muhabag ang iske. Kaya ron makakat-on po sila og bansay, aron mabansay sab sila nga ilang madala pag-abot sa edad nga doon na igo-igo nga muservisyo nga di nasab iske. Mao man ang gikinanglan. Ha? Usahay po mga igala, ambot dili tanan sab siguro. Pero usahay di igod kalikayan, kamong mga naminaw. Naasab tingali po iske nga Disyembre ray gibantayan. Usay pasabot na ko anang Disyembre ray gibantayan. Kini magun Disyembre mga igsuon. Ha? Luga panahon ni sa ating kalingawan, parehag piyesta ba? Panahon sa ating kalingawan. Ngano man? Kadungog batag iski nga gapasiugdag kalingawan labi na mga igala o kanang gikinanglan sa katawhan panaos Marso. Diri nagyud ang kalingawan mga igala sa mga Disyembre, Christmas party, unsa pa nang uban dihang tawag, kay naay party-party, diha na. Foundation. Oh, pero sagdi na lang na. Basta kay ang nakatunan sa pagseminar, magamit sa iyang barangay, dili lang sa usa duha ka okasyon. Dili lang kay iski ra sa itabangan, apil ang mga hamtong. Mao na to nga atong gi panag-ingon kaganina, nga kung naay magpahatod sa hospital, ha, hatod ninyo. Ngano man, nadubli na ang inyong katungdanan. Katungdanan pa kay gimatuto sa simbahan nga tabangan ang nanginanglan. Gitudloan sa ginikanan nga tabangi ayaw talikde, ayaw biyae ang nanginanglan. Dugangan papos nakatunan sa iske. Adali, makatabang. Diba? Nindo tanawon. Kaya mga batanon, lagi mga igala, mo'y haligis ugma. Sa umalabot, but na ko'y ipasabot. Sila na sa isaligan. Ha? Kay kadtong mga barangay opisyal karon, mga tigulang naman sa to. Di naman tumanagan. Oh. Pero ang iske, mauna sa'yo magkahamtong. Buot ipasabot di ay mga kaigsuunan mauni. Doon ay mga programa pagbansay para sa mga ugma ng mga kalihukan. Sa umalabot ng kalihukan. Sa umalabot ng mga pagpanginanglan sa katawhan. Kay ang serbisyo gud mga igsuon pasapasa man eh. Mahimo ra man nga bro, ikaw dagan karon og gobernador, ay inatuon lang nato pagsulti kay na may eleksyon sab. Nga gitakda sa usa ka leader pos probinsya. Oh, maayo ka kay nagagikan kag iske. Maayo ka kay do na kay kasinatian. Oh, kay kini kasinatian mga igsuon, wa man ni sa libro. Naara man is imong kakugi pagtambong o paglihok mga igsuon kun unsay imong kahibalo nga gusto nimong mabatnan kay kining pagpanerbisyo duha ra puhunan ini kusog ra kasing-kasing nay imong kusog wa kay kasing-kasing nga mo serbisyo adi gyud ka mo apil napoy imong kasing-kasing nga mo serbisyo pero wa po kay pwersa medyo padlado sab pero naay imong kanang gitawag og leadership mga igsuon kagana sa pagdumala sa usa ka lugar mga higala dugangan sa kasibot sa imong kasing-kasing mo serbisyo gyud ka mao na mga igsuon kay mo serbisyo naman ug unsay mga nanglabay kasinatian panahon sa kabatanon maunay magamit munay tuyo mga igsuon nganong dunay mga kongres-kongres dili ra pud kay kana rang katarungan na nganong dunay mga hiniusang panagtipon kining gitawag og leadership summing up congress kay matutuon lagi ang kabatanonan mga igsuon kay mao magoy mamahimong kusgan sa umalabot nga modumala sab kay kini laging atong pangidaron pasapasa man eh. Oo. Adtong miaging 50 katuig, batanon pa. Pag abot sa laing 50 katuig, tego lang na. Labahig wa kay makuha dihang kay balo. Basta makugi lang ka. Makaservisyo gyud ka. Kay wa may lugar, mga igsuon, nga wa makinahanglag leader. Ha? Dinis atong Republika sa Pilipinas, mga igsoon, naagyoy leader. Naagyoy mga tao, mga igala, nga mo'y maglihok, ubo sa usa ka departamento. Ubo sa usa ka dakong opisina sa gobyerno. Oh. Naagyoy maglihok. Nagani mga batanon karon mga igalang, nga BHW na. Basta mo pasar alas edad. Serbisyo naman na. Naapoy mga batanon, mga igalang ako na agdahon. Tada bro, tambong ta dito kay para sa umalabot. Tubag, kamura. O naapoy ingo na na, ako tikadungog ko. O, di ko mag-apil-apil mga igala. Muingon ang batanon karon. Ang uban ha, dilitanan. Muingon mga igsoon nga. Kamura, di ko mutambong ana. Total, inikaminyo na ako. Daro may akong pahinga. Ngupisin naman ko. O, di ba? Napoy mga ingunana. Tingali, sakto sab nga rason. Nganong magbansay-bansay, maputinuray ko ng ambisyon, mga igala. Manarbahog barko. Mauna nga, daghantag madungog. Daghantag madungog o dili, padayon yun ang mga batanon, nga bansay-bansay yun. Daghantag madungog o dili. Higpit nga suporta usab ang gipadangat sa National Youth Commission NYC sa panguna ni Attorney Carl Vincent Quitoriano, Executive Director og Chief Operating Officer. Mga igala diha manay sa Attorney Carl Vincent Quitoriano. Usa ka mabungahon nga Governor's Night ang gipagayon sa unang adlaw sa kalihukan diin, gipadangat ni SKPF Bohol Vice President Gisa Marie Caverte ang mensahe sa pag-abi-abi o gipahinumduman ang mga kabatanunan nga padayong ihatag ang pinakamaayong pagserbisyo ngadto sa komunidad o sa mga kaubang sangguniang kabataan. Tanawa lagi. Nahimong iske kay miapil sa piniliay si iske. Panganda mo o pinakamayong serbisyo. Pagunauna na daan. Nga naman, pang serbisyo dahil ng iske. Barangay Kagawad, pang serbisyo. Mga opisyalis sa lungsod, mga kapitanes, pang serbisyo. Ha? Presidentes nasod, pang serbisyo. Tanan man ni puro pang serbisyo. Tanan ni mga igsoon. Busa, matod pa sa SK Vice President nga si Gisa Marie Caverte sa iyang pakigpulong sa unang higayon, mga igsoon, mingon siya, ihatag ang pinakamaayong pagserbisyo ngadto sa komunidad. Daghan bag alagaranan sa komunidad? Kanang sa atong palibot ba daghan? Oh, masakiton alagaran. Ha? Na problemas pangumakay na puro tungro ang kabasakan, kanang sakit ba sumay? Alagaran gyapon. Oh. Wa man ing na mga igalag pinakamaayong serbisyo basis inyong pangidaron. Kay naa may serbisyong way dadidad mga igsoon. Pero naa po'y serbisyo nga kikinanglag idad. Nakaroon og musulod ang usa ka iskis pag-alagad mga igsoon sa wa makinanglag idad. Unsa may wa makinanglag idad? Paghatod og masakiton sa ospital. Muhangyo ang mga kabanay sa usa ka masakiton. Iske, pangitae ra gud kog sakyanan. Kay ihatod namo karong alas 8 sa gabi kining among kabanay nga niya sa among balay magpuyo, ihatod sa ospital. Pagutana, mubalibad ka dili? Wa man ay idad-idad. Ayaw pagbalibad. Kay nag-ingon ang Vice Presidente nga si Vice President Gisa Marie Caverte, ihatag ang pinakamaayong pagserbisyo ngadto sa komunidad o sa mga kaubang sangguniang kabataan. Samot na. Kung ang servisyuhan kaubang, kay doon naman ko mga maayong plano sa kining mga iski, mga iso. Doon na mga maayong plano. Dili lang kay basketball na giplano, apil po na. Dili kay paugnat na kusog ang giplano, apil. Na ay mga pagserbisyo nga tinagsa. Oh, tinagsa. Na ay pangserbisyo pangapang komunidad. Unsa man, ala. Pinakamayong serbisyo, daghay malipay mga igala nga naiski nga maghagbas anang daplig barangay road. Ha? Magreskater anang barangay road. Daghay malipay yan na. Total makadaog na mas kreskater kay nana may kusog. Pang servisyong pinakamaayo. Kadtong atong gipanglitok o gilakbitan nga serbisyo, mga ehemplo, mga sampo lang to, mga pananglitan. Pero maulagin eh, karong panahon na mga igala, ang aduulon kay ang mga barangay kagawad man, munang talagsa na po ta makakitag iski nga muhatod o masakiton, ngadto sa ambulansya. Asa man dapit ning ambulansya, mga igsoon, at to sentro sa lungsod, to health center. Pero kung himuon na sa usa ka iski, pinakamaayong serbisyo. Muna mga igsoon. So kinideng iski kung sabto na to, dili dahil ni basta na lang. Kung dili, gamit nga makatabang, mga kabatanunan nga makatabang, pinaagi sa ilang pagkasanguni ang kabataan, makatabang sila sa suliran sa mga hamtong. Makatabang sila sa suliran mga higala sa mga kabatanunan. Mihatag og mensahe si Vice Gobernador Nick Bisas diin gipadayag niini ang tinguha sa kagamhanang probinsyal sa pag-invest. Mauni ang migawas dere. Probinsyal sa pag-invest ngadto sa maayong kaugmaon sa probinsya sa Bohol. Unsa man ang pag-invest? Di ba ni Binisaya mga igala? Ang pagramay Binisaya ini. Unya ang invest mo may in English. Kay kinigong atong sinultian mga igala. Pwede magud sumpayon ang Binisaya isumpay sa in English. Di basta-basta sinultian ang dinis ato sa Pilipinas. Kay pwede man sumpayon ang Binisaya o ang in English. Ang ipasabot nini mga igala kun mulihok ang kabatanunan karon kay naghisgot man ang Vice Gobernador mga igsoon o kaugmaon. Maoy puhunan. Moy kabasihanan sa kasinatian, puhon-puhon mga igala, kay mamahimo malaging dakong opisyal po ng mga iske sa umlabot ng mga katuigan. Inighuman sa ilang pagka-iske. Hinoon dili tanan, pero naagyoy mamahimong dakong opisyal mga igala. Mihatag og mensahe si Vice Gobernador Nick Bisas, diin gipadayag niini ang tinguha sa kagamanang probinsyal sa pag-invest ngadto sa maayong kaugmaon. Sa ato pa, ang tabang sa kagamanang probinsyal sa pagpaluyo ngadto sa kalihukan sa mga iski, ha? Maoy makaingon nga sila mahatod ngadto sa maayong muserbisyo sa umalabot nga panahon. Mao ni ang katuyuan og ipasabot mga igala sa atong Vice Gobernador nga si Vice Gobernador Nick Bisas mga igala dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Unya niya naman tas katapusang bahin mga igsoon. Katapusang 10 minuto sa atong pagpanaguban. Akong lakbitan kining duha ka andana mga igala nga classrooms diin didto kini i-turnover mga igala sa Bangwalog High School sa Duero giturnover ni Gobernador Aris Aumentado. Oh, kaya nga to sa probinsya karong panahon na daghan may asikaso bago pa man tang mihuman sa sandugo. Asikaso gyapon, daghan po yung asikaso ang gilakaw sa itong talahorong Gobernador, Gobernador Aris Aumentado, usa na ining mga lakawa, mga higala, nakahisgot sa ptani at itong miyaging simana. Doon na po yung turn over, mga higala, dito sa lungsod sa Batuan. Hala. 6.4 million two-story, two classrooms, building sa Bangwalog High School sa Duero, giturn over ni Gobernador Aris Aumentado. Taga Duero, may buntang ninyo diha. Labi na ang taga Bangwalog. Kulang dahil mo classrooms. Mauman po ni daghan lagi karong panahon na mga isoon. Nabi to, pangutana nga daw katauanan mga igala. Pangutana nga daw katauanan, pero dili hinangal nga pangutana. Tinarong. Nga nung nagkulang manrunog mga classrooms, nga taguruhan na may anak sa mga minyo. Tinuod biya po na kasagaran mga igala. Taguruhan na yan. Kuan na itong anak o tagwalo. Tagnapulo, wala na to. Huwag na amang galing, talagsara. Nga nung nagkulang, tungod kay daghan po'y gianak, huwag tanigurha. O niya, kay di man kay minyo, oray mga anak, naamo po'y mga anak, mga igalan, dili minyo, kana deng gingog single ma'am. Mauna mga igsoon nga makulang yun. Unya ang tao karon or ang mga ginikanan, mga igsoon, gustong diha-diha makabaton o kay balo ang ilang mga bata. Mao nang way na istambay sa mga balay. Di magud pareha kaniad tus bata pa ko mga igala nga sa usa ka balay duha ang wa muskila. Oh, duha. Nay uban way nang muskila. Naapoy nang muskila tanan. Karon mga igala kay nawala naman tun duha wa manguskila. Manguskila naman tanan. Ngano man, naman sa purpose. Ha? Daghan na mag-abag ang atong kagamanan karon mga igsuon. Daghan nagtabang ba? Morning nga manguskila na tanan. Manguskila na tanan. Mao nang magkakulang usahay sa mga classrooms. Oh, nadaggo na biya gasto karon mga igsuon kung magbuhat o classrooms. Ah, simintog panday, wa naman. Panday na may gabuot sa pila iswildo. May mantong kaniadto mga igala kay ang gapapanday may magbuot og pila iswildo. Karon kay ang panday na may moingog 800 adlaw. Og di po nimo tumanan, adi po na mo panday. Oh. Los pangutan na pud ang gapapanday mga igala og unsa man panday mason ka. Mao lagi ni. Ha? Mao ni mga igala nga dako na sa gasto. Pero bahalag dako gasto, bisan og dako gasto, gitinguha man sa provincial government nga kadtong mga barangay nga nakulangan og lawak sa ringan, classroom, but na ko ipasabot, tukuran. Munang ang provincial government sa mga igala, kutob sa makita, labi na sa kabarangayan nga kugihan sa mga barangay opisyal muhangyo sa Kapitolyo, dili balibaran. Kay ang tuyo sa provincial government karon labi na sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado, tan-aon ang pagpanginanglan ang tubag, yes. Nadaghan malaging mga barangay karon mga igsuon nga kulang og lawak sa ringan, kulang og classrooms. Ha? Bisan kani tingali sa sentro, ha? Sa elementary, daghan tingali ang kulang sa classrooms. Daghan. Kaysa dito pa ning inyong higala mga igsuon magtingog sa radyo sa daghang katuigan sa Mindanao. Doon ay classroom dito mga higala hapit na muabot og 50 ang bata nga naglingkod. Unya sa mga classroom karon kay nasuod man CR. Ambot ni Abanes Bohol. Dito sa Mindanao mga higala ang CR nasuod sa classroom. Ah, maglisod ng maestra pagadto CR. Ngano man gaabot ng abagas mga bata. Mayo og pareha kaniadto mga igala nga bangko nga naygitas-on ang muling ko duha karon kay gatinagsa na magbangko ang mga bata. So mao ni mga igala nga daghan nagtanahonon sa atong gihisgutan ang provincial government si gobernador Aris Aumentado mi-turn over og duha ka classroom didto sa Bangwalog, sa Bangwalog High School sa Duero. 6.4 million two-story, two classrooms. Mao nang gitanaw-tanaw gyud sa probinsya, be, wa na ba maglisod ang mga bata ini? Wa na ba maglisod? Kay kinanglan man puning mga bata, mga igsuon, nga hamugaway po ang ilang pagtuon. Hamugaway. sa classroom nga nagsiot, mga igala, sa lawak sa ringan, sa lawak mismo, nga puno og estudyante, tinunan, okay lang maestra. Kaya di man na musagol sa mga bata, tuwar man is atubangan. Oh, gamustra-mustra, galiktyor, galiksyon sa mga bata. Oh. Pero ang mga bata mismo, atubangan sa mga magtutudlo, nga ang una ganing linyadas mga bata, usan pa na lay di prinsya, mauna ang gibarugas magtutudlo, agi kinahanglan na nag-classrooms. Ha? Ang distansya, usan nilang kadupa, maestra na. Katuntuhas, unahang bahin sa room. Gakinahanglan na nagpag-abag. Gakinahanglan na mga kaigsuunan o classroom. Mausab ni ang gitanaw mga igala sa provincial government. Sa laktod, sa ngalan sa provincial government uban sa mga kaubanan, si Gobernador Aris Aumentado, ang atong Gobernador Dennis Lalawigan sa Bohol, amahan sa pagpangalagad o pagservisyo mga igsuon. Gasigig tanaw. O gunsay problema, maukad to, maukare, maudire. Muanang taod-taod, mabalita tang night turnover. Turnover na po. Lakaw na sa mga itong gobernador sa katuyuan. Kaya ang kugihan, good nga leader, mga higala, usay mo lakaw. Pareragwa po na ng kugihan nga manok, mga higala, kanang inaan, oranayan. Mulakaw magyun na kay aron mabusog ang mga bata, tuos daplin-daplin mga piso ba. Mao pud ni nga usahay si gobernador di nagani makatambong mangigala sa pagpadayag sa takna sa gobernador kay dunay gilakaw para pangkaayuhan sa katawhan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Wa na kung ako'y oras mangigala sa pagpadayon nining Mount Tulumanon. Tulumanon ngayong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Bernes sa ngalan sa provincial government uban sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado o mga kaubanan. Sa ngalan sa tinugdan sa mga butang nga akong gipaabot o gisgutan, Provincial Information and Media Office sa mga nagdumala sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Dirisab sa DYRD, kauban ako mga kaigsunan sa pagpalupad sa akong tingog, Engineer Gilbert Tulop mga kaigsunan, gikan sa pagsugod hangtod nining orasa sa paghuman o diri sa video mga igala si James Bombolero. Sa gihapon, ako mabati ninyo, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 10 ngadto sa alas 11, ang takna sa sayong kaudtohon. Wa naman ko'y oras sa ako nang giingon, sa di pa kumutindog sa paghuman. Hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan organisado. Luloy tutas, may buntag, ganinyong tanan.
4: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon. Hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
5: PH?

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: Agay! Sakita sa kong lawas runoy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Naulian na ka, ma?
1: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
1: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
1: Wa pa.
3: Nga nung dugay agad mawala anang sip-on ma.
4: Kung naay sip-on, muhina ang immunity maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa!
3: Ah, Kuya Waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte, karon na ay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
10: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
11: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Kahit itanong mo sa doktor,
7: alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
14: PH care.

0: Range Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you.

0: Radio, Purified Drinking Water, Life Together.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
7: Ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
8: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi inom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Downy Rock, The Rock Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Niozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
0: Naulian nakama?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy.
4: Basta Niozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Niozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
8: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa pagatag sa pagdungog sa mga tawo.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-tuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sa atong balita sa kauluhan, nagtuo ang prosecution ng si Vice President Sara Duterte ang angayng ipatawag sa impeachment court o man may pahibaw si presiding officer Senator Judge Ches Escudero nga mo pagawa siya og desisyon batok sa partido nga gingong nakalapa sa mga lagda sa impeachment court. Anang report sa UNTV News.
1: Kung may dapat sitahin ang impeachment court, si VP Sara iyon. Siya mismo ang bumabaluktot ng batas.
2: Walang ibang dapat sitahin ang Senate Impeachment Court kundi si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Team Spokesperson Representative Renee Ko, ang kampo ng Vice Presidente ang siyang nagpapatagal ng impeachment process. Anya, wala pa rin umanong paliwanag sa aligasyong maaanomalyang paggastos ng confidential funds na isa sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo.
1: Sa atin po, klaro po ang gusto nating uphold. One court, one standard. Kung bawal bastusin ang impeachment court, dapat bawal para sa lahat.
2: Ito rin anya ang lumalabag sa batas matapos ang maglabas ng pahayag na mayroong nangyayaring bending the law o pagbabaluktot ng batas sa isinasagawang paglilitis.
3: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
2: Ayon naman kay Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi lang ang prosekusyon at depensa ang sakop ng sub judice rule, kundi maging ang senator judges at ang mismong nasasakdal.
4: If they will determine that the Vice President violated the sub judice rule and if it constitutes a contemptuous conduct, then the impeachment court may act accordingly.
2: Kahapon, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na maglalabas siya ng ruling sa Lunes kaugnay ng mga namomonitor nilang paglabag sa mga panuntunan ng impeachment court, partikular na sa Rule 18 dahil sa paglalabas ng mga komentaryo sa social media.
5: I asked the clerk of court to monitor the public statements of the councils of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times.
2: Kasunod yan ang manifestation ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison kaugnay ng social media post ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na hindi pinahihintulutan sa cross-examination ang misleading questions.
6: Implying something against the defense counsel, we will not have this.
2: Para kay House Prosecutor Representative Chel Jocno, may oportunidad ang parehas na partido na magpahayag ng salobin patungkol sa kaso basta't sang-ayon sa mga limitasyon ng mga umiiral na panuntunan.
7: Ang pinagbabawal lang yung any statements that are intended to influence the outcome of the case. Halimbawa rin, merong abogado, whether member of the either side or hindi, na nagpaliwanag lang kung ano bang ibig sabihin ng isang legal principle o isang legal procedure na nangyari sa impeachment court, ay sa akin pananaw, yun ay hindi rin lalabag sa sub judice rule.
2: Tiwala naman ang panig ng prosekusyon na magiging patas ang impeachment court sa ilalabas na ruling sa darating na Lunes. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.
0: Nang salamat sa UNTV News samtang sa atong balita sa gawas, nagbahad ang Iran nga palawigon pa ang gubat nini batok sa Amerika hangtod nga mukanaw sa pwesto si US President Donald Trump. Na-report sa UNTV News.
8: Walang problema sa Iran kung patgalan ng bakbakan ang usapan. Katunayan, yun sa isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Posible nilang pahabain ang giyera ng ilang buwan o ilang taon pa. Sa isang panayam, sinabi ni IRGC Advisor Brigadier General Mohammad Reza Naqdi na kung mas mahaba ang giyera, mas marami si karanasan na makukuha at mapag-aaralan nila ang kahinaan ng Amerika. Aniya pa, hanggat hindi natatapos ang termino ni United States President Donald Trump, ay handa sila dahil mas marami ang ginagawa nilang missiles sa ngayon kaysa pinakalan nila, kaya tiyak na hindi sila mauubusan. At kung sakali man, aniya, nawala na silang missiles, doon na sila mas magiging mapanganib at siguradong walang US asset na matitira saan man sa rehiyon. Nitong nagdaang mga linggo, umuugong ang balitang nauubos ng missiles ang Amerika, kaya pilit na pinaiingay ni Trump ang umano'y gugulong na negosasyon, o mas tamang sabihin na pinipilit ni Trump ang Iran na makipag-usap na para matapos ang giyera. Ayon sa mga kritiko, malaki na ang nagastos ng US sa ilang buwang giyera sa Iran, kaya ganun na lang ang pagpupursigi ng Trump administration na mapapayag ang US Congress sa hinihingi nilang $1.5 trillion na defense budget.
9: The United States War Department seeks a historic generational investment in our military spending through a new $1.5 trillion budget. We have work to do with our Congress, but make no mistake, we will work as hard as humanly possible to deliver what is truly a necessary historic investment to ensure America remains the dominant military power on planet Earth.
8: At kung si Trump ang tatanungin, gusto niya pa sanang pumasok sa ikatlong termino bilang Pangulo ng Amerika, pero hindi na ito pinapayagan ng batas.
10: Everybody asks me that question, and you know that the law is very strong on that. I'd love to run, but the law is very strong. I get asked by everyone. Well, even tonight they're screaming at the event, 2028. No, everybody wants me to do it, but the law is very strong.
8: Sa ngayon, walang pagkilo sa magkabilang panig maliban sa ilang ulat ng Encuentro sa Strait of Hormuz. Kung ano ang kahihinatnan ng kanilang sigalot ay walang makapagsasabi. Maliban na sa kapwa nila inaako na nadaig na nila ang isa't isa. Ayon kay Iranian Foreign Ministry Abbas Araghchi, hindi lang sila kundi marami ang naniniwalang panalo ang Iran, hindi lang sa giyera, kundi sa diplomasya.
11: Bad dar diplomasi ham millet Iran nashun dad ke az huquq khodesh be khubi balade ke defa bokone. In ro ham man az مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
8: Pero si Trump, buo ang paniniwalang ang Amerika ang may kontrol at nagapi na umano nila ang pinakamatagal ng bully sa gitnang silangan na wala anyang iba kundi ang Iran.
10: We right now we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East.
8: Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Nagsalamat sa UNTV News at utibayaan o maing pagpaminaw sa mga taga Social Security System Bohol. May papaminaw, salamat kayo no ni sa acting branch head si Sir Juscoro Juicy Madanggit. Salamat ninyo dia sir. Og ni nagapatibaya og happy birthday, happy 60th birthday ni Arnolfo Pequero dia sa Binting Extension. Happy birthday Sir Arnolfo. Gikan sa imong pagumanggon si Mama Jemima Jane Piquero Busano sa Kandihay. Maayong pagpaminaw ni Doc RR diya sa lungsod sa Luway o ni City GSO Head Dr. John Turalba. Bago ito mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulog. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Maayong udto.
12: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
4: GTX 500.
5: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandang ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Oh, ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
7: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
6: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
7: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
6: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
7: Wala, pre. Magpagama pa ko.
6: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan nimo na ang mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
7: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
6: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
7: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
6: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
7: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
6: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
7: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, Ramanday. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: kauban kauban nato dinhi sa media no, the Capital Reports. Daghang kaayong salamat sa oras nga gihatag ninyo kanamo para pod mag-share sa update sa ato ang revalidation. Good morning.
1: Okay, salamat kayo Ma'am Juan arita ni Dr. Anthony Damalerio.
2: Thank you Sir Atoy, may buntag ka na tong tanan sa atong makaigsunang bulanon ni ana sub kita sa atong laing edisyon sa The Capitol Reports. Akong pagtahod ngadto ni Governor Aris Amintado, Vice Governor Nick Besas, si Provincial Administrator Ma'am Master Caberte o mga colleagues nato sa Management Executive Board, atong mga partners, mga membro sa Bohol Tri-Media Association, labi na gyud sa atong mga lumilihok sa Provincial Information Management Office led by Sir Mark Pernia. Usbon ko may buntag usab ni Ma'am Joanne o ni Sir Jupiter Mabolok sa atong Department of Education.
1: Okay, salamat kayo, Dr. Damalerio. Arita ni Dr. Jupiter Mabolok.
3: Mahayong buntag sa atoy o sa tanang mga tigpaminaw ni ato ang programa The Capital Support o sa tanang aniya dinhi. Ako sab nga special mention sa amo ang Schools Division Superintendent Dr. Faye Selwares o sa tanang mga DepEd personnel sa Schools Division of Bohol o sa tanan nga naminaw ni atong programa karon. Mayong buntag.
1: Okay, salamat kayo sa atong mga kauban sa local media. Higayon ang makapangutana ta sa atong mga guest speakers karong nga butaga. Adunay usa ka pangutana o follow-up nga pangutana nga may kalimbigitan sa unang pangutana. Unang mapasupot sa iyong pangutana, mao si Bob Goodman. Pagasundan kini ni Bro Adrian Sarong, mga higala.
4: May muntag. Nagtsika-tsika pa Minister Edwin eh. Anyways, Ma'am Jawan, got two questions, tapos okay lang ako. Okay, and my first question kay Ma'am Jawan. Is there any factors that affect the revalidations recently? Yung mga challenges na na-encounter sa revalidation. And what are those? Alam ko you've been through ups and downs. I know how hard you work on it for the preparations down to na, ma'am, di ba? So, how you deal with it and what are the challenges that naka-apek sa revalidation if there is any?
0: Daghang kayong salamat, Bob. Maayong buntag. Mm. Challenges are really sa atuang document preparation, no? Kay mag-gather mangyuta sa tanan nato nga mga MOVs, means of verification, sa tanang criteria nga gihatag nila sa mga recommendations ni atong gilantaw. But wala kaayo minag-lisod tungod kay daghan kaayo taog partners, sa atoang partners sa DepEd, sa PDRRMO, sa atoang mga local government units. Maayo gyud kaayo ang response sa ilaha sa atoang mga requests on the ground. So ang atua lang mga major challenges siguro, no, it's on the visibility nga madugangan unta nga to ang mga markers, ato ang mga highway signages, but they are there na, na nagpipila nga na-install, ang uban wala pa lang yun. So, apart from the coordination, the logistics, preparations, nag-uulme o mukalit o bagyo kay diha. Days before mo, ato ang gipangandaman yun nga kanang dili na unta mag-1-1 during the revalidation. Okay. But we are very thankful to all our partners who helped us, no, nga ning comply sa tanan nato nga mga requests on the ground.
4: Wow. Anyways, my second question, Ma'am Joan. What are your response to the recommendations issued at the times of its designation?
0: Una, diha man tay unom ka recommendations sa na-mention ganiha ni Sir Atoy, ang visibility, ang ato ang map, clear nga jurisdiction sa Bohol Island, UNESCO Global Geopark, yun nga territory, inclusivity in all our programs and activities, especially including our indigenous peoples community, increasing livelihood opportunities as a UNESCO Global Geopark, our geo-conservation, geo-education programs. So, muon ang ato ang gitubag sa mga, gitubag pamaagi sa ato ang mga programs, no? And the initiatives of DepEd labi na sa ato ang 4John project, no? Making geoscience fun in all our classrooms, to all our advisors nga naghatag pod sila sa ilahang guidance pagama sa ato ang mga modules, kini mga tubag ni nato sa recommendations, and of course diha poy gi-request ang ato ang mga evaluators specifically on climate change adaptation measures nato, which our DRRM also showed in all our programs and initiatives mahitungod sa climate change o disaster resilience.
4: So all in all, na address pod.
0: Natubag yun pod nato. Wow. So
4: that's how hard talaga ang grabe yung preparations for that. Anyways, yes. Thank you, Ma'am Joanne.
1: Okay, mosunod pangutana si Bro Adrian Sarong, pagasunda ni Lolo Itutas.
5: Thank you, Sir Atoy. Edwin Sarong, gikan sa RBN 100.9 FM. Good morning, everyone. Aralin ko mangutana una no ni Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, new look. Good morning. Ma'am, as of now, month of August, kumusta ang arrival sa atong tourists, ma'am?
0: Compared to the first week last week sa June, no, og kanang ang August karon medyo ningsaka ang atoang arrivals.
5: Ningsaka
0: siya tungod kay dapat ay mga activities nga gihimo na ay mga conventions nga gihimo po dinhi sa Bohol. So makita nato nga karon August medyo okay ang ato ang mga accommodation sector.
5: Okay.
0: Gaman, compared to the past few months.
5: Man, so okay, thank you. Kinsalay mo katubag ni siguro dinag-ari sa DepEd ba o sa ikaw ba siguro, Ma'am John? Halos kadadlaw kung magbasa og news sa akong program, no? Mura og nagtagbaw na kung bumasa og UNESCO Global Geopark. Sa dihang paghuman sa akong program, ma'am, no? O sa DepEd ba, sa diha nagkauna ko sa karinderya, gipangutana ko sa usa ka listeners na ho, nga unsa ko na makahatag og kayuhan sa mga pulanon isip na deklarar ta og geopark sa UNESCO. Kinsa makatubag diyan ni ma'am? Advantage sa mga pulanon.
0: Una, daghang kaing salamat sa inyong tabang sa awareness, no, pag-raise og awareness ani atong UNESCO Global Geopark designation sa media partners mo, nang daghan mo mabasa, daghan mo madungog, mahitungod aning ato ang designation. Kaning atong designation dili lang ni siya naghatag og dungog or pride for our community, for Bohol, kundi kini usab usa ka framework of development diin ato agyong gitan-aw ang conservation, education og sustainable livelihood for our communities. Dili ni siya bag-o sa Bohol. Ang title lang nga Geopark siguro ang bag-o, but the development approach, the strategies, the values that we inculcate for Geopark development is all here in Bohol. We have all been doing it. Kinahanglan lang yun nato siya strengthen. And this designation, maugyun na mo kaingon nga we should walk our talk. Kanunay yun na akong ibalik-balik tungod kay sa atuang vision, sa atuang mission, naagyun na kanunay ang environment awareness, environment protection, proud of our cultural heritage. Diba? And sustainable ecotourism development. Mauna ang atuang tumong. And through the geopark designation, mapugos gyud ta, kitang tanan nga makilambigit ba na atay share nga buhaton, mapugos tang tanang bulano, whatever your role is in the society, in the community, to really help sa atuang goals. This is our shared goal, to conserve our geoheritage, our earth's heritage, at protect and promote our culture, raise awareness sa atuang mga kabatan-unan. No, kanisiya, mauni ang benefit nga makuha nato sa designation. Dili lang profit or additional nga kanang kita tungod kay Geopark ta, bugiro na kay ta dili. Tungod kay Geopark ta, maning kamot ta nga we remain worthy of that designation. Magpatuloy ta, maning kamot ta kanunay nga kaning ato ang giistorya sa ato ang gibutang sa atong vision, giistorya sa atong mga mission ug sa tanang mandato sa ato ang opisina, consistent gyud aning values on conservation, promotion, raising awareness for sustaining our communities.
5: Okay, thank you, ma'am. Basing na
0: idugang si Sir Jupiter at si Sir Anggong ani.
5: Sa deep end na lang siguro, sir. Doc, kumusta ang ato ang mga student? Aware ba sila aning UNESCO Global Geopark?
3: As of now, we are starting in a little step. Mm-hmm. We are starting with the Fortune Club sa 22 schools, of which 11 are elementary and
5: high school.
3: 11 are secondary, uh-huh, within the identified Jew sites of Hall. Mm-hmm. And then ang ato ang purpose ani is, of course, katong giingon ni Ma'am Juan ganina nga we are promoting awareness on conservation, preservation, and sustainability. Kay, these are values that is being taught in our department ever since, but then it was being emphasized by this time because of this the objective of this Bohol Island Geopark. Kay, we are preparing our students in the future nga kinsa may mo puli nato nga mo manage sa ato ang kalikupan unya, no, atong kabilin nga sa Bohol isip mga kani mga geological landscape sa Bohol. Kinsa may magprotektar ani kun dili ang atong mga kabataan, kun dili nato sila i-prepare in the future unsa may mahitabo sa ato ang probinsya, magpabilin pagihapon kita nga designated by UNESCO as a geopark. So mao ni ato apon nga gitan-aw, but eventually ang atong gitan-aw gyud ani is ang ato ang mga bata magpabilin kanila ang mga mithi sa pag-unsaon, pag-conserve, and then sustain and protect our environment through joyful fun sa ni atong gitawag og Fortune Club sa mata eskwelahan. And then we are looking forward nga ato ning extend kaning club na to all tingali, dili lang tingali sa within the Jew sites but to other schools. In fact, this time daghan ang gusto nang magpamiembro or mutukod o sa maong Fortune Club sa matag eskwelahan. But we are just only limiting at this time. Pero maybe in the future, ato nang ihatag or ato nang i-implements maybe sa matag eskwelahan. So, maunay ato ang plano aron mapadak ang pagyod ang advokasya bahin sa unsaon nato pagpalambo ang ato ang pinalangga nga probinsya mahitungod sa pagpalig-on ining mga programa nga gi-anchor diha sa Bohol Island Geopark.
5: Okay, thank you, Pedro.
1: Okay, salamat kayo. Pagkasunda ni Sir Lolo Itutas, human si Bruce Zabala.
6: Dagan salamat, Sir Atoy. May buntag sa tanang sektor, may buntag sa tanang bisita. Pangutanan ako, palihog sir, akong ipabot nga ito ni Dr. Anthony De Malerio, ang head sa Provincial Risk Reduction Management Office. Sir, palihog. Sa inyong katungdanan, pagpanalipod parang mas mulambo ang Bohol, labi na nga mas mulambo ang kadungganan nga gitawag og UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Mauni ang pangutana, sir. Sa inyong bahin sa opisina, sayod ang katilingban nga alerto kung unsa man ang gikinahanglang tubag gikan sa inyong opisina. Base sa eksperyensya kung kasinatian, unsay inyong nakita, sir, nga posible, kana kundo naman, unsa may inyong nakita nga angayan ipanawagan sa katilingban nga mauni ang papel sa katawhan para nga kun kamo mutubag o katalagman pagpanalipod sa palibot, dili kaayo mapuresyo. Palihog, sir.
2: Thank you, Sir Loloy, sa imong pangutana. May buntag ka na itong tanan. Importante man, Sir Loloy, ang sektor sa emergency and disaster management i-connect na to sa UNESCO Global Geopark recognition sa probinsya sa Bohol.
6: Yes, sir.
2: We are telling the people of Bohol, Boholanos, nga tourism ang atong number one with agriculture nga sector na to, nga gipromote yun ni Governor Aris o atong mga provincial leaders.
6: Mm-hmm.
2: And we assure our tourists nga once they come to Bohol and visit and enjoy the sites, if and when there is a emergency dispatch nga need, naa atong team mo responde. Mao na nga Sir Luloy, before sa revalidation mission nga niabot sa probinsya sa Bohol, kato si from Japan o South Korea, nisuroy na to ang mga JU sites sa Bohol. Gi-review na to ilang emergency response protocols. Giadto na to Hinagdanan Cave, ang Lobok Eco Adventure Park, ang Kabugnaw Cave, no, ang Chocolate Hills. Daghang mga sites nga atong gisuroy and naghatag ta og mga recommendations. Unsa ang ay buhaton? Kay JU Park man ta, the tendency is gisulti ni Ma'am Juan, nisaka na atong tourism for the month of August. And if there are more coming tourists to Bohol, we assure them that when they visit our two different tourist sites, they are safe. Atong review sa Luloy, ang Alicia Panoramic Park, 2 hours kuno ang pagsaka dito. Doon na ba emergency response team? Doon na ba oxygen tank dito sa ibabaw? Doon na ba responders? Nignaog nila, safe ba? Kay early morning man, atong sea of clouds sa Danaw, atong itanaw. Kay these are some of the sites nga wa makita nila sa ubang probinsya. But we connect emergency response to UNESCO Global Geopark recognition. All the more, we assure our tourists, both domestic and foreign tourists, that when they come, dili lang tertiary 17, even ang barangay ug ang lungsod na amo atiman nila kung dunay emergency call.
6: Salamat anang bahina, sir. Ikaduhang pangutana. Palihog gyapon. Ni aman ta karon sa kahintang nga climate change, sir. Nga konsepto nato makalitan ang tao kay tungod anang changes. Unsa may lakang nga gihimo gikan sa inyong opisina, sir, ngadto sa katawhan o ngadto sa kadungganan nato isip UNESCO, unsa may steps kon lakang nga inyong gisugyot or mahimo nang gibuhat para madugangan gyud ang atong pagka-recognition sa tibok Pilipinas. Palihog, sir.
2: One concrete steps nga atong gibuhat gyud even from the previous months, the previous years, training gyud, Sir Luloy.
6: Training.
2: We train different communities, train different LGUs, different sectors. Even as far as December, Sir Luloy, napuno na among training schedule sa DRM. Kaghapong adlaw nag-incident command system training ta. Karong adlaw mag-training ta ng mayors, executive course on incident command system. The other day, Sir Luloy, nag-partner mi ni Ma'am Juan ug ang BEMO katong nature-based solution roadshow na to. Important kay ang inputs kay maminaw ka, mutanaw ka sa mga kuyaw nga mga speakers, maglook gid kayo, no? Nagpaspas na ang kainit, ang increasing temperatures na to, nagduna tay El Nino, nagkadaghan ang bagyo, nagkakusog ang bagyo. And one concrete example nga tumakita katong recent heavy rainfall sa Manila, dili ganito bagyo. Ang basura nga naabot sa Metro Manila, no? Naglabad ang DPWH, ang MMDA, no less than the president ni bisita sa mga sites nigtan-aw nga these are some of the effects of climate change. And kita sa Bohol must take concrete steps because we are a global geopark. We are leading among other provinces. We have to maintain and sustain in partnership with DepEd, with tourism, with agriculture, even a public works. Look at what's happening with Bato Bridge in Maribohok, affecting several students sa Department of Education, affecting the tourism of Maribohok. Now is the time for collective efforts because all the more, if we will get that recognition by November, we expect more tourists. And when we expect more tourists, kaya ba sa agriculture sector to feed all of these people coming to Bohol? That is why I'm very closely working with the team of Ma'am Juan because if tourism goes up, expectedly, emergency and disaster management figures will also go up, Sir Luloy.
6: Sige, salamat kayo. Salamat kayo, sir. Salamat sa inyong opisina. Salamat sa kanimo. May butag.
1: Bro Sabala, pagasundan ni Felix Simpron.
7: I think I would be addressing my question to Ma'am Joa. No? So, for now, wala pa ay kanang silbing verdict ang evaluators sa revalidation. Kano sa among gawas ang ilang kwan, ma'am, results ka?
0: Mag-submit sila sa ilahang report dito sa executive board sa UNESCO.
7: Okay.
0: Unya pag-diskusyonan kini mga recommendations and findings by November, first week sa November, muhatag na sila sa ilahang findings.
7: Findings, okay. Para po, no, nadaghan magpamanggiyon nga katawahan na to, especially ng mga kanang ordinary laymen, mga ordinary citizens. Could you describe no ang step by step nga activities sa nga gibuhat sa revalidators? Kaya ron mapamilyar ang mga tao nga sige sa kanong ng UNESCO revalidation, pero unsa may nagkap ko tama, unsa may nang gibuhat. So we would like to let the general public na get a glimpse of what were the activities during the revalidation of the revalidators. Could you kindly describe?
0: Sure. Salamat, Sir Bruce. Before pa sila mo mingabot dinhi sa Bohol, nag-submit na ta sa ato ang progress report, nag-submit na ta sa ato ang mga compliances at tong gihatag nila nga recommendation sa niaging 2023 nga findings sa nila before nila gihatag tong ato ang designation. So ning anhi sila to validate ang ato ang report, dili lang sila nagtanaw at tong mga nag-review sa ato ang mga gipang-submit, but ning tanaw gyud sila sa sites. Ang nagkalain-lain man ang criteria nga ilahang tanawon, una sa ato ang geo-heritage conservation, cultural, tangible and intangible cultural management, geo-education, geo-tourism or tourism development, disaster risk management, tanan gyud siya nga aspects of economic, socio-economic development. No, pati ang atuang mga financial management and structure gani sa pag-manage sa entire Bohol as a UNESCO Global Geopark, ilahasad nga gitanaw. Ang atuang partnerships with the communities, sa atuang business sector, ilahapong gisubay. Ang atuapod nga kanang involvement o participation sa Iskaya communities, ato ang indigenous peoples communities, sa tanan na to mga programa, dili lang sa education sector, kundili pati sa DRRM, pati sa livelihood ng mga programs nato. So dili lang sites ang ilahang gitanaw, kundili ang communities nga nag-manage sa ato ang site, ang communities nga naa sa UNESCO Global Geopark, which is the entire province of Bohol, kung aware ba ta sa ato ang geo-heritage, unsa may value aning ato ang mga landscapes, seascapes, sa ato ang kultura, sa ato ang kinaiya, sa ato ang identity as Boholanos. So kana siya ang ilahang mga gipangtan-aw sa ilahang pagsuroy. Motong nakita nato nga naagyud ang mga estudyante, ning tagbo, ning bisita sila sa mga eskwelahan, kung unsay gipang tudlo mahitungod sa ato ang mga geosites, ang ato ang mga landscape geological features nato, giunsa nato kini pag conserve, protect, and promote para po nga mahimo nga steward na maoy mo alaga kaning ato ang mga next generation, the younger generation. And you will be so amazed with the students, their imagination. Bisan mga grade 2, grade 3, no, Sir Jupiter, they really have a lot to say on environmental conservation. Kaning bisan sa pag kanang kuan sa ato ang basura, pag segregate magama ni sila gilahang own garden, naa sila mga recycling facilities on their own sa schools, naa sila GeoLion programs. So everybody is moving towards a better Bohol. So mao gyud kini ang gusto natong ipakita pud sa ato ang evaluators and to the rest of the country and the global community, that Bohol is doing something, and if we can do it, we can inspire also other provinces to do the same. Mauna nga ang Mount Apo sa Davao o ang Northern Samar, naana pud sila request, no, naa sila intent to apply for as a UNESCO Global Geopark. Indeed, the Davao is having their validation mission this coming week. So sunod semana. So if other provinces are inspired and the network is growing globally, then we must be doing something good as a UNESCO Global Geopark, as Bulanons.
7: Gamay lang pahabol, ma'am, no? During the revalidation, what ba'y na-discover nga murag tanaw nila or tanaw nato nga murag angay idugang, no? Nga assets nato or mga practices nga idugang pudi kwan.
0: Diha sila yung mga recommendations, Sir Bruce, mahitungod sa visibility, katong mga road signages. Okay. Another one also is more research sa atuang mga sites para mas mapasat ang iyahang value to the community, ang iyahang paggamit. Unya, diha po recommendation sa atuang mga safety and hazards within the area of activities sa mga geosites.
7: Habot ka ng murag na-discoveryan lang ang bag-ong nga wala sa previous na itong isubmit nga kuan ba? Na-discover nga bag-ong site, wala sila na-kitan or na-kuan, na-discovery.
0: Daghang potential, mauni ilang gingon nga. Bohol is so blessed with so much beautiful landscapes and seascapes and the passion of the community for conservation. But diha sila mga recommendations nga expand nga unta puhon-puhon kada lungsod na ay geosite, na ay biological site, na ay cultural site nga ilahag yung ikapanghambog nga ilahang giprotect. And it also ang atuang kultura would revolve around these landscapes and seascapes.
7: So we can expect nga there's a possibility nga madugangan nga ma-expanded nga tong for the next revalidation.
0: Yes, actually we are already looking at other municipalities po. Naghangyo ta sa ato ang mga universities to extend their research here in the province of Bohol. Kay aron mas makasabot ta sa significance sa ato ang mga landscapes, sa ato ang kultura, and how we can better protect it, and how we can raise awareness para pod sa ato ang mga kabatanunan. No, unsay angay nilang buhaton, puhon-puhon, og sila na ang mga mag-manage ani nga mga areas na to.
7: Okay, thank you very much.
1: Felix Simpron, pagasunda ni Municipal Councilor Sin Gingging.
8: May buntag tal sa tanan. Kining declaration nga kita ang kita ray membro sa Geopark no sa tibuok Pilipinas, murag namatikdan sa publiko nga minggara ang mga resource owner ani o mga negosyante tungod kay ang butong ha kanang lubi ba ang butong nga dito ra kuha sa ilang tinanom na sa ilang resource 150 pesos. Kuhay labot na sa kamahal sa ubang pagkaon. Sa Vietnam, 30,000 kapisos, back and forth na sa airplane, libre ng hotel. Oh. Karon, unsa may mga pamaagi tingali na sa tourism sector nga mabadlong ning madukduk sa ulo ng mga gahig-o nga mga tagihag resorts nga perte maging mahala. Wala na labot ang mga ginagmay-ginagmay negosyo. Kala yung negosyo nga resorts, kaya labi na sa ila pong mga room sa accommodation, mahal po kayo. Unsa ko naman na tugutan na ba na nga magpabilin ang kamahal dire sa atuang mga amenities dire sa Bohol, tungod lang kay basing nagsalig sa ang mga tagihag resource owner nga mahal ni Bohol, kay kita ray the only UNESCO accredited. Palihog ko naman, Jopinat.
0: Thank you, Sir Felix. Dili man siguro mahal tatungod kay UNESCO Global Geopark ta, no? But we put premium on our designation, but not sa ato ang mga
8: service. Basin bag muna gisaligan sa mga maldito nga mga resource owner. Kahit iaba 30,000 ang biyahe back and forth apilang hotel o aeroplano sa Vietnam, dire 200 kabutong rana, 30,000.
0: Kasabot ko, Sir Felix. But if we compare kanimanggong pricing, daghani siya o factors nganong mumahal no or nganong ang atua dinhi sa Bohol mas taas kumpara sa ubang probinsya. When we compare the Philippines to Vietnam, Vietnam has subsidized most of the activities and tourism development nila. So adunay gihatag nga support ang government to all sectors of tourism dito. Mauna siya nga barato, muhatag sila og subsidy for your airfare, subsidy for your tour, subsidy for your accommodation sector. Kung atong ikumpara ang ato ang mga resorts dinhi sa Bohol na maingong kaog mahal, you are enjoying your butong at the beachfront with people serving you, with people providing you a comfortable seat nga nindot kaayo lingkuran, maayo kay tanawon, ikumpara ni mo sa moinom ratag butong, nga mo'y pagkatkat nato, gapaningot, pataway mo silbi, way mo buak, way mo hatag ni mo og straw. So that's the part niya, premium sa service. Because these resorts and establishments also provide livelihood to the people who are employed in their hotel. So og wala tay added service, no, dili nato na siya butangan og kanang value or premium ang serbisyo sa mga tao sa paghatag o pagbuak nimo sa butong, paglimpyo sa imuhang lamisa o sa imuhang area, walgatanaw ka din na sa maanindot nga scenery. No, that's the value of the money you paid for your 200 pesos nga butong. So it's not just the butong. It is the value of the service of the Boholano people serving you with that butong nga gihinluan, gipabugnaw, gibutangan og straw, gi-make sure nga anindot imuhang lamisa o imuhang lingkuranan. So when we talk of moingon

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: DTX 500.
5: Dose sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: DTX 500.
5: Subukan nila ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Welcome sa atong tulungan ng inyong alaga.
1: Nagsato, kanyang mga maestra, mura na ang kulang. Kinanglan na silang training. Identify na sila.
0: Under normal situation, karong panahon na, ting train na ron or dili pa?
1: Hapit na.
0: Kasagaran kining training, pila ka adlaw, pila ka buwan mahitabo before the actual election?
1: Ipaduol na nato sa election para di po tayo makalimot ang mga mag-serve na, no? Mga presko pa silang una-una. Ari na si mga Oktubre siguro or September. Kaya ato man po nang ipa-aom sa mga schedule sa mga maestra. Doon naman na sila mga klase po.
0: Mm-hmm. So kanyang ipasabot ni mga logistics, unsa man nga dapat mo abot na karong mga panahon na unta?
1: Ang atong gamitunon sa election tips kay mga ink, no, andidole, mga band tipper, mga bullpen, stamping pad, kanang mga thumbprint taker, ang katapusang mabutan ang baluta na mga forms ana, no, katong pangtilapan, mga tally board, markers daghan.
0: Normally, so, mabut ned kanang duol na pud sa election.
1: Naka-schedule initiatives kay ang logistics nato gikan sa Manila

0: doon na gina siya yung specific timeline.
1: Mm.
0: E dili raman kita mo yung ana na. So, dapat musyat na siya sa kanang timeline. Kay dili man pwede nga tigitigihon ang pag-distribute ng mga materials nga gikan sa Manila. Muna nga, dili pwede undangon ang kuhan. Dili pwede undangon ang activity.
1: Mm. Okay, pagkakaroon, wadya mo patay gihimo kay nahuman na mag-registration, nahuman naman ang inspection sa mga presinto. Kanina lang training, mo ay umaabot pa man pun eh. O kaning mga logistics, mauro ba ni ang silbing mga angay pa himuunon?
0: Ang mga normal activity na nagkuhan ta, inventory ta sa itong mga gamit,
1: mm.
0: Nagkuhan, tanaw to sa itong mga office, unsa pa yung mga kinanglan, naman tayo mga day-to-day activity,
1: okay.
0: Wala mo na siya nandang.
1: Mm-hmm. Na ay mi text na to dire, pwede pa ba kuno mo pa rehistro?
0: Sa pagkakaroon ni undang na to registration, pwede lang na inig doon na po yung order nga magbalik na punta registration.
1: So no more registration na pagkakaroon giundang pero pwede ra pod kun doon ay order.
0: Wow, paan man na schedule man ang registration na to karong panahon na wala na kay magprinta naman tapadulong aning atong mga busta ang kanyang atong voters list, kinanglan na ni-presenta, pero wapan naman ni Sugde, gawlata kay Daganda, kay Ban Piper, kinanglan na na.
1: Under normal situation, karong panahon na going to election, diyan mo na doon ang registration?
0: Wala na.
1: Wala na?
0: Wala na siya. Basta kayo doon ang election.
1: Mm-hmm. Okay. No more registration sa voters, no? Unya, mag-isigot abahin sa mga kandidato, anos aman ni sila mo file?
0: Dapat sa September na ang ilang filing, ana, EBS.
1: September, kasagaran?
0: Nakaschedule na September 23, man siguro ito guwa kumasayo.
1: Up to?
0: 1 week na siya.
1: Ah, 1 week, no? So, 1 week. So, ito pa, the whole last week of September, no? So, muna ilahang window karon. So, buot ba ipasabot, Attorney Labarya, kung doon na manggalilihok ang Congress to postpone this, dapat mahuman nila ni in the middle of, kinadugayan in the middle of September?
0: Dapat first week sa September. Kay
1: first week?
0: Everyday nga, kuhan, ma-deletar na siya, gagasto ba ng kumilit? Kaya hindi man pwede yung dangaw na to kay nakabeding naman ta. No? Kaya nga itong mga suppliers, mga logistics, gibed na siya tanan. So doon na yung mga kontrata, pamirmahan na, pinapidi i-hold. I-hold lang na kung doon na nag-mando. Kamang takibalo, maabot ba na sa Supreme Court na kaso nga kuhan?
1: Mm.
0: Pag-Oktaba na.
1: Mm. So, but ba ipasabot, kaning giingon o bidding bahin aning mga logistics, wapan na yung mahitabo?
0: Kumana nag-bid na siya tanan, ready for shipment na sila.
1: So what will happen? Arita sa if, nga di mo angay si Kapunan anang if. What if ang Congress mo approve sa postponement? What will happen to this ino na to mga logistics nga itong ipanganlan na bidding? Unsa may tabuan ni Attorney?
0: Na sa national gihimo tips ang siguro gila po nang i-postpone ang shipment na, no? Pero ang cost ana mo increase yun na kay lahi naman ang timeline nga buhaton.
1: Correct. So, in other words, there is no problem. Kung ugaling, gawa pa man po maprinta ang baluta ni Attorney.
0: Umana, naprinta na niyang baluta ni.
1: I mean, ang mga managan sa mga mudagas kandidato ba? Lahi man ni, no? Dili man ni siya picos, no? Dili ni machine?
0: Dili na siya machine. Manumano ni siya.
1: Manual. So, pwede ra. Ang balutaan eh, wadya mo yung mga gipang suwat nga mga ngan.
0: Wala. Bakante na siya. Pero na'y pizza, no? Na'y presinto.
1: Na'y pizza? So,
0: butangan mo na pizza. Na'y numero.
1: Printed na karong panahon na?
0: Oo, manana siya.
1: So, buti pa sa buot mauna'y mabija nga mga papel or pwede ra nag-erasure? Pwede ra nag-erasure?
0: Di ko katubagan na, no? Depende na sa kumile ko ilaban ang gamiton sa sunod nga pinili ay. Kaya total, dali raman kuha na pizza, pwede raman na i-reason.
1: Okay. Sa atong experience, mga postponement sa barangay elections, pwede raman na i-reason?
0: Di, usaka election nga postpone nga ang balota to katong yang piksa isdan rato siya.
1: Ah, okay. So okay. Usik man gud nga isguta sa gastos gobyerno ba nga ma-postpone na printa na ba usik ba, pero pwede ra di ay no nga ang piksa na lang may usbon no. Ikuan na lang. Okay.
0: Okay, di put ka na ang gipang print na may mga taliboard na to, na may mga documents nga suportingan ang aktibidad pangsulat ang mga resulta. Nakaprinta na siya, ready mo na for buhana.
1: Okay.
0: Shipment.
1: Sayang kayo kung ilabay rana, no? So, okay. Na naman experience dahil nato nga igurang usubon ang pizza. Di man tilipo na big problem, attorney, no? Mag-isigot sa results. So, pagkakarong panahon na, normal lang ang atong kalihukan ron, waiting for any eventuality o ma-postpone ba yun ni attorney Labarya?
0: Yes,
1: based on experience attorney, sa panahon nga dunay Congress mag-alboroto nga mo-move for postponement, nabay panahon nga wa madayon ang ilang lihok or kasagaran natuman gyud ang ilang lihok?
0: Karong para pa ning opinion, no? Kay namang yung mo question ana sa Supreme Court. Ato na na magdaog siguro tib sa kuan decision sa Supreme Court o may mupile na o injunction sa ilang ipile dito.
1: Why are you so certain about that, attorney, nga dunay mulihok mo ilibit na dito sa Supreme Court? Unsa may posibleng mura o issue ana nga unconstitutional or whatever? Asa kang dapita ana?
0: Actually, postponement ang gibuhat sa Griso, Teb. Ilang giusob ang term limit sa mga barangay o iski officials.
1: Okay.
0: Ilang ipatasan.
1: Okay.
0: So, dili na siya actually postponement.
1: Okay. So, unsa man ay ilang gigama ang balaod, postponement man, they are not increasing the kuan. In effect, nisaka ang ilang term, nisaka ang ilang number of years. Pero it's the postponement, attorney. Pareha ba ng balaod niya postponement?
0: Technically, postponement ang mahitabo ana. Kaya dili naman musibo sa term limit to niya.
1: So, pro, tulog eh hapon ang ilang term ana nga tuig. Tungod kay gipostpone ang barangay election. Unsa may mahitabo ana? OIC ang mga barangay. Inigabot nila sa tulog katuig na sila o dili na ka mahimo kay nilapas na ka?
0: Dili, ilang ang gipatasan. Dili man tulog katuig na. Murag upat ba na o lima ng ilang gibutangan na?
1: Unconstitutional sa imong tanaw na kaysa ito ang konstitusyon, tulo roman katuig.
0: Ang constitutionality, wala pang yun sa constitution na limited ang tulo katuig ang barangay. Nasa congressman ang kuhan, wisdom o ilaban ang ipausbsan o ilabang patasan. So okay. Wala na sa silent.
1: So mag-isigot ka og term nga tulo katuig sa usa ka term. Ang Congress magbuot ana, wadya mo na sa konstitusyon nga nag-ingon nga tulo ka tuig ang local official.
0: Kaning barangay rapod.
1: Kaning barangay. Therefore, there is no question of constitutional issue ana kay ang Congress man kay magbuot.
0: Oh, mao nang na dapat klaruhon na siya sa Supreme Court. Puspo na man nagkausa, di ba? Puspo na na. Dunay mga guidelines sa Supreme Court. Bahin na dahil yung karon giusob na po nila, gipatasan na po nila usob ang term sa barangay official na po nito Supreme Court niya. Supreme Court niya mag-decide na. Ang kumilipit, Igor Ming Gakwantib.
1: Correct, correct.
0: Tunod, kung sa mando, Igor Ming Tamusunod na, kapatuman raman to sa isubo.
1: Ang atong gusto mahibawaan, doon na ba'y balaod na gaingon nga kasara ka makapospon, kaduhara ka makapospon. So, unsa may basihan na to sa iyang constitutionality o legality if there is no law that regulates pila ka postponement ang imong mahimo, Atty. Labarya?
0: Wala tayo nakita ng inana tib sa wisdom na sa itong mga lawmakers, no, na may mga butang ila kita gagahong para ana. Ang Supreme Court igo nang interpret kung sakto ba ang gibuhat or dili.
1: If you are going to rewrite the law, attorney, as a lawyer, as a COMELEC man, experience in elections, attorney, ato mga opinion na ning ato, attorney, gawas na ni sa ato abang, if you are going to rewrite that law, unsa kay angayan nga barangay election, pila kayo na sila katuig ka ha? Upat, lima, 6 years, every 6 years? Say mo hang mga panglantaw ato na.
0: Ang point of view na to, anatib, kay naaman ka sa kumilik, no? Hmm. Ang pagpahigayon mo sa elections, pa, o ilan ang ipos, ato na mo igo sa 2028.
1: Hmm.
0: So, duha ka
1: eleksyon.
0: Eleksyon ang mahitabo, no? Mm. Sa Mayo o sa Tubre o Tubre ba ng Lapita. Kuhan kayo na siya, kanang bikil kayo na sa preparation. Kay ang preparation sa Mayo 2028 nga national and local elections, magsugod man na sa tunga-tunga sa tuig sa 2027. Mm. So, kanang panahon na po, magsugod na po na o preparation para na po na sa barangay. So, magsailo ang mga preparation kwan, magubot ang logistics na tuwa na o ang mga
1: mm-hmm. So, unsa may ang dapat, kung ipospon manggaling ni, unsa may angay nga tuig, kung atos 2028, duha na na ka local elections.
0: Aray sa 2027 before sa mga Mayo 2027 siguro, pwede na siya nang before sa second half sa 2027, pwede pa ng paigayon kay after ana na mga September, October sa 2027, sugod naman ang preparasyon na sa national election.
1: National election.
0: So mabiyaan, mabiyaan ang trabaho para sa lokal.
1: Okay. Okay, so og na manggali postponement, dapat ari na sa Mayo sunod duig, dili na 2028, dool na duha na kabuok sa 2028. Di po na mahimo dungano na turne.
0: Dili pwede kay usa ka manumano og usa ka kana automated dili mo na pareha og system nga mitbo.
1: Mm.
0: Yeah, dili po na ang og katungil og napasa naman siguro na.
1: Mm.
0: Ugari po na buhato nato sa first half sa 2020, inapod na musibo sa ilang balaod o ang term sa mga barangay o SK push masyorte na po. So dili po pwede. So dapat tanaw nagmayo na dili magsailo ang mga activities.
1: Mm. Oh, bikil di po kaayo, no? So, kaning nga tulo ka tuig attorney sa imong tanaw, okay ra ba ni o angay ni sakaan o pat lima daghan mang mingon nga mubo ra na sa imong tanaw lang po attorney
0: sa tanaw na kitab okay ra man siguro kay every 3 years na mag kana kun dili postpone lagi.
1: Mm.
0: Kay ug mayo ang performance sa ka sigurado ang pudong rin siya pagkasunod, sumsumpay ra gyapon na siya.
1: Mm. Mm-hmm. Okay, so muna itong isigut-isigutan eh, no? Arong mga pangandam na. So, karong gustong managan o barangay kapitan o kagawad rong November 2 ba na, attorney?
0: Yes, usapon na nga itong tanawunan kay Kalag-Kalag, Benatid.
1: Ganong giyong saman po na, attorney? Ganong gitudok ka na? Nga Kalag-Kalag, mag-eleksyon ta? Muro mag-inuan ko gagama ang balaudan, attorney.
0: Ah. So, siguro na makit-is gagama na lintan siguro na.
1: Alabi-labi, alabi-labi na po na hindi makita na. Attorney, naibaw mo sila nga Pilipinas ni. Nga naamang yun ang butanga, no? November to, alabi-labi. Dili na lang matatagaan mo doon sa panahon mo doon. Minteryo, ani kay Arto ta. Naibaw, baya kag elections Pilipinas, attorney. Nga labi-labi, major in election, baya ni mga tao na to din, eh.
0: So, manguli ko na tips. Manguli na sa ilang mga lugar kay mabisita sa mga taliwana.
1: No, unya uman kanang saon paguli ng uban og tuan na restro na sa ubang dapit, di ba? Di na nakauli. Kay labi na nanagan. Oh. So dili ka bisitas patay. Attorney, so kaning mga gustong managan karon, unsa may ilang angay nga pangandam rong panahon na nga mangandam sila nga naa dioy eleksyon?
0: Og madayon nang ay gid no kay wapam po namo pos. Kinahanglan na mag namay atong COC, mo normal man na to, mupayal ka ang COC. Kinanglan nga mag-attach na sila sa ilang birth certificate na tips.
1: Mm-hmm. Okay. So, karong panahon na, attorney, kung na labi na kinauso na ning Facebook, o mangumpanya na sila sa Facebook ron, dili pa na electioneering, kaya pa man mo file?
0: Dili pa.
1: Dili pa.
0: Pero ini file nila, pagsugod nila og file, kanang adlaw nga ni file sila bawal na mga panya.
1: Bawal na. Silang mga kandidato.
0: Oh, once nga mo file ka sa imong certificate of candidacy, bawal na mga panya.
1: Mapugnan ba nato ng mga netizens attorney nga mo pagpakahibaw niyang yang amigo, mudagan mo ingon sa ay kalimtin ninyo ang akong amigo. Sabi mo ba, violation na?
0: Kailangan tayo mga guidelines sa natives ang lisod mo na ito pag-prem, no? Kung sa mga pangbuhato nila. Huwag na i-mopile o mga kaso na. Ito, tanahon po ng mga ebidensya kaya di man pwede nga atong nasunod tanan nga bawal. So, pindi na sa mga unsaw niya yung mga ano nila.
1: O sa imong tanaw, sa imong tanaw, is that a violation? Anybody nga gustong mo mangumpanya sa iyang kaila, amigo, dili ka pamilya, whatever, dili po tagaan ang lungsura, ibutang nato na iya taga Luzon, na iya amigo, taga Bohol, Facebook ay kalibutan naman yung Facebook attorney. Unsa may posibleng mahitabuan? Is that illegal?
0: Ang gibawal ana ang pagpanya sa mga kandidato. No? Pero ang usa ka buter. Kung magpadayag ra siya sa iya ang stand, no, kung sa iya ang punto, kung sa iya ang baruganan sa siyang butar, kaya ba nang itaybalo, buto kit sa iyang butaran, nara na niya. Kanang yung tag-nangampan niya, kuha na na. Tinagla na itong tanahon sa ugyon sa niya kay mingon ko nga mabutar ko ni Kapitan A, butar ni Kapitan B, dili man na pangampanya na na, nagpahibalo raman ka sa imong kuhaan.
1: So, pwede rin, malutsan na gihapon, okay. Mauna na tanan himoon, no? Tanang mga kuan, tanang mga supporter sa kandidato, dili mingon, ayo dili mingon butahin ninyo si Juan. Pwede rang kun ako isip nakaila kung Juan adto jud ko ni jam butar. Ngina na kita hay ba? Nya bisan pag dili butante anang lugar ah. Mangumpanya para anang taga ang example, butante siya sa Luzon, pero na amigo niya taga Bohol. Oh, unya man mo appear siya sa Facebook, mangumpanya para siyang amigo. Unsa man nato ni?
0: Malagi na tips sa tanawon pa nato.
1: Tanawon. Oh. Lisod no.
0: Tanawon nato sa kaning kuan line sa illegal campaigning, masulod na siya nga kanang gibuhat illegal. So makita nato na or dunay mo file og complaint ato na sunan.
1: Okay. Ato na lang supay-sumpayon ng atong mga isgutan ni Atty. Olra. Omnibus election issues ng atong isgutan, Atty. Ha? Omnibus election issues. Kamusta tuod itong mga nanglabay nga kaso o electioneering vote buying, Atty.? Kamusta to? Nabay may prosper ato? Katubitang ipang file ng mga kaso against individuals. Unsay balita ato, Atty.?
0: Ay, na-desisyon na. Na-dismiss na po, pending pa.
1: Na desisyonan nga tinuod nag vote buying
0: nga doon ako nabasa din ako kay nung dumasa to kuan to kanang tawagan eh kanang illegal campaign ba so na desisyonan to ka doon ay di man ato makita gud ang mga nahitabo sa ubang probinsya ang ato diri na yung mga pending.
1: Kato bang isgot bahin sa katong dito sa Kandihay ba to asa to mabindi ba to attorney kato bitong pangkasuhan og vote buying og na katong nabay ni Prosper Bohol atong isgotan lang naabay mga unsa estado atong maong mga kasuha karon
0: wala pay decision ongoing kanang mga kaso na diri sa Bohol
1: wala pay decision no. Okay. Okay. As a guide to those who want to run attorney no aron dili sila maingon og vote buying kanang mga manghatag og mga gift items attorney nga nakatatak ang ilang mga pangan is that not allowed or not or allowed?
0: Generally if kanang muhatag ka para makakuha ka og boto bawal gina siya.
1: So na yung mga sabon, na yung mga posporo nga ibutang ang pangan sa kandidato, so dili na mahimo.
0: Oh, anything of value nga kuan imong ipanghatag kay para makakuha kag buto, mo na makasubaying.
1: Kanang mga paypay nga naay mga pangan. Uso na laban aron.
0: Uso nga. Oh. Ipang buhat sa mga politiko.
1: Oh, ato nang ipahibaw na kay Basin or ba technical sila ana ba? Mo nang mahibaw sila unsay ang ibuhato nila rong panahon na. Oh, busik mahinayak sila gama ba? Hmm.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: downy rock, the rock bango-bango. New downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
6: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sa amin sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Uy! What ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilabian.
12: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

Higala ko mo sa gmaing adlong Biyernes ka natong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

0: August 14, 2026. Like sa watang po na usap ang atong paghahatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender, usa ka nagngalan o Archie. When you stand by Archie, alang sa imong suwat, of course, wrote to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
1: When a standby Archie alang sa imong suwat, tinisiyempre sa atong tulumanon. Sensory Ate Arlene.

Unsay mga butang sa itong kinabuhi ate? Nga usahay, gusto na lang natong itago para protektahan ang usa ka relasyon nga dugay na natong iampingan. Ako si Archie. 26 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Zamboanga City. Naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian ate para mapagawas ang akong gibati nga dugay na nakong gitaguan sa akong dughan. Dugay na kay nakong gidala ang usa ka sekreto nga wagid na akong isulti bisan kinsa. Tingali adunay uban nga moingon nga sayon ra ang musulti sa tinuod kung tinuod yun ang imuhang pagbati. Apan lahi ang ako sitwasyon ate. Komplikado kini kay aduna kini kaakibat nga mga consequences. Nagkahadlo ka na ako nga mahitabo. Nahadlo ko nga mawala ka na ako ang usa ka tawo nga special ug importante sa akong kinabuhi. Sugdan ko sa pagsaysay ang tanan ate. Si Lauren, ang akong labing suod nga higala. Dili lang usa ka tuig, duha ka tuig, kundi halos dekada na kapin. Siya ang akong kauban sa tanang higayon. Sukad ni atong daan pa. Lamang kami sa junior high school. Naging managigala mi sugod grade 8 hangtod karon ate. Classmates gihapon mi. Hangtod nga, mihuman mi sa senior high school. Mas isalig pa niya iha mga sekreto nga rekan ako kaysa babae nga iya mahigala. Dungan mi maniudto, magtinabangay og mga schoolworks hangtod nga nag-college. Nag-inambitay sa among mga damgo, walay malisya nga akong agbayan si Lauren. Kaptan ako iya mga kamot, maglambingay mi nga murag hinigugma. Sa pila ka tuig naging shock absorber mi sa usang-usa kung naay mga problema. Siya ko ng tao nga akong pangitaon ate. Ug ako usab ang iyang daganan kong bugat na kaayo ang iyang gibati. Ug gusto niyang naikasumbungan. At tung una, wagid ko magunahuna nga mahigugma ko niya ate. Abi ko, ordinaryo lang nga panaginigalaay ang pagbati nga to kaniya. Apan, samtang nagkadugay ate. Matag-adlaw nga magkita kami. Matag higayon nga mukatawa siya. Tugon sa akong mga walay pulos nga joke. Ug matag panahon nga magsalig siya kanako. Adunay usa ka pagbati. Nga hinay-hinay nga mitubo sa akong dughan. Usa ka adlaw sa akong pagmata nasuta nako nga nahigugman ako kaniya. Apan ako kiningitago tungod kay mahadlo ko sa posibilidad nga maglikay siya nako. Nahadlok nga kung ako isulti ang akong pagbati gato kaniya. Dili na siya makiksuot. Akong gipreserbar ang akong gugma sulod sa daghang katuigan ate. Mas gusto na lang ako nga higala mi. At least kada adlaw mi mag-uban. Gitago ko na lang ang tanan. Way back na itong high school pa mi, sa kaadlaw, malipayan kay siya miduol na ako. Nakulbaan ko ate kay matag ingon ani yang aura in love siya. Kabisado na kay nako si Lauren ate. Kabalo ko nga happy siya. Kabalo ko nga nahadlok siya. Kabalo ko nga naguol siya. Kung kanus ako niya gikinahanglan. Tuod man ako na sayop. Dati gayon na in love ako higala. Pagsulti niya ate, moragiduslak ug kutsilyo akong dughan. Matunyo ka na ako. Nangulitaw ka niya ang among schoolmate. Itago ta lamang sa pangalang Robert. Usa ka basketball varsity sa among eskwelahan. Guwapo, sikat, ug usa sa campus heartthrob ate sa among eskwelahan. Layo kaayo ko sa iyang personalidad. Apan dili sa pagpanghinambog, guwapo pod ko ate. Dili lang ko athletic. Dili ko sikat sa campus. Ordinaryo lang kong estudyante. Sa ako nang utana si Lauren. Dapat ba kuno niyang sugton si Robert? Gibalik na ako kaniya pangutana. Kung muingon kong dili mo tuo ba siya? May katawa siya. May tubag na dili.
sugdon gihapon ako. Dala katawa ate. Gusto lang niya makuha ang akong approval ate. Sakit man alang kana ko nga buyan ang istorya nga kung malipayon siya, malipayon na sab ko. Wana sayod si Loren nga. Grabe na kasakit sulod sa akong dughan. Tapos malipayon siyang nagpasalamat na ako. Kipakita na ako kaniya nga malipayon ko ate apan deep inside gisakitan ko. Sa tinuod lang sopa ko sa ilahang relasyon. Kay doon na po'y pagka-playboy si Robert. Kiss and tell po't kini ate. Dili lang ako ang supak sa ilang relasyon. Akip ko sab ng mga barkada. Apan wa may mahimo kundi ang pagmaymay o pagtambag lamang ato kang Loren. Nga dili kaayo mo salig kang Robert. Matod ko sa kagalingon nga dili nasab ko niya makauban per me. Kay lagi na namay mo hatod sundo niya. Di pareha itong wala pa siya'y uyab kay kami good ang suod. Ako ang tigsundo, ako ang tighatod. Close kay ko sa parents ate o mga iksuan. Na mahigayon nga, ilaming sungugon nga mas may pagbag-uyab na lang kunumi. Sa kung unahuna kung pwede lang. Apan motubag manggit si Loren nga, dili kunumi talo. Managbarkada na gid mi. Sa tinood lang ate, maibog ko kang Robert. Kay tali sa among duha, mas swerte siya. Kay siya man ang nakaangkon sa kasing-kasing ni Loren. Mabot sa point ate nga, gisilosan ko ni Robert. Iyan ang gidid ang makiguban ka na ko. Busa may distansya na ko ate. Sa akong kaugalingon nga tukang Loren. Di ko gusto nga ako ang hinungdan nga masakitan siya. Hangtod nga, ang akong gihimo nakikrelasyon kong lain ate. O sa kaadlaw, mihilak si Loren na nakiksulti ka na ko. Nakigbulag na ko na siya kang Robert. Nasakpan ko na niya nga nag-cheat ate. Wala ay maka-comfort kaniya kung dili ako. Ako siyang giignan. Nga tingali diligid sila para sa usag-usa. Natuhi kayo nagasigig panawag si Angie na ako. Kay lagi, manglakaw mi. Apan wala ko tungha akong hinigugma. Kay lagi gidamayan ko si Loren. Mga sakripisyo nga wala niya nakita ate. Tuod man. Pinaramesul gilanon. Nakigrelasyon siya glain. Apan wag gihapon magdugay, nagbulag gihapon sila. Ako kanunay ang naasa yung kiliran ate. Pili na kabeses nga nagkabatog hinigugma apan magbulag na sila. Apan ako ate nagpabilin sa iyang kiliran. Isip o sa kahigala nga anda mo uban kaniya sa iyang makasubanan. Pila na may sugilanon ate. The more nga nagkasuod ni Angie, may abot sa punto nga nagmabdos siya. Og matod niya kinahanglan naming magpakasal. Tugod og alang sa mga umaabot nga anak. O ako'y mahimo ate gawa sa mga tubang nako sa ginikanan. Apan ate, sa dihang gisultihan ko na si Loren nga magminyo nako. Mihilom siya ate. Kalit siya miingon. Kung mauna, muli kay na kuno siya nako. Magpalayo na kuno siya. Umitugan siya kanako ate. Sukad pa sa una nga nung dili ba mahimo successful ang iyang mga karelasyon. Naghulat ko na siya. Nga mangulitaw ko gato kiniya. Apan tingali barkada ragid ko no. Ang akong pagtanaong gato kiniya. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon ate.
pareho kami gibati sa usag-usa. Nakagusto siya nako. Apa nagtuo lamang siya nga binarkadara ko nga dukaniya. Ako usab nga dukaniya. Wa siya masayad kung unsa kasakit nga makabaton siya lang hinigugma. Apa nganong karun pa? Karun pa? Nga buntis na. Ang ako hinigugma. Unsa ba'y angay kong pagkabuhaton, ate? Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Archie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag nainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagan salamat kani mo Archie. Asay mo papadangat imo suwat tambo ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Mo lagi ni giingon ni Cap June ba bahalag di kasugton, importante ni bago siya. Tanawa karon, nasakitan ka nga nakauyab siya glain, importante di unta to kun nasultihan nimo. Nabre chance nga ma kamo pa. Pero ulahin na ang tanan. Of course, atong hisgutan ka ba nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junos na nato mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang atong URP Professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, baswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nobs.
1: Yes.
0: Kani bang problema ang Archie? Makaingon sa tag... Diba? I mean, gabi lang yung yahang pagtuubang nga. Binarkada-ragin. Iba, dekada ang ilahang panag-uban, panag-barkada. True. Deep inside, kumanguya, buglay, kasakitan. Di siya, buwag siya ingon nga ako na lang. Pero doon lang mag-inaan ang friends, good, no?
1: Nagi mga tao, ma'am, nga, kanandili sila gusto isakripisyo ang ilahang friendship. Kaya mahadro sila mag-uba ang friendship. Pero para na ko unta, ang gibuat ni Archie, ni-confess good tani siya. Kaya mo binigin-ingon nga, well, kita ka baluin? We'll never know unless ato ang tistingan.
0: Pwede rin ito niya giignan nga, nakagusto ko niyo, pwede ako ipugos.
1: Oh, kan pila rin ingon nga, murag, kuan na gini akong friendship with feelings na gini. Pero, depende na niyo.
0: Basta importante, kay baw ka, ano, ngending, ato, karon kay, batay, buntis na mas Angie, ay niya hanginigugma, o niya. Pagpananghin niya magpakasal, eh, pamintugan ang babae nga,

0: Mao nang dili ka
1: nature sa babae maghulat manggod man, lagi. Diba?
0: Kay ang babae mo kay may mauna, lain man.
1: Lain man.
0: Diba? So,
2: mo lagi. Dili dai pwede nga kanang tan-aw nimo ga pa kun ko aning laki tawgon nimo nga halukan na lang kalit para kasi napunta dai. Ha?
1: Kuyawa, ambusyon lugar ka kuyawa anay.
2: Dili dai pwede nga na.
1: Mo ni sa lesson learned sa mga torpe. Digin pa torpe-torpe diyan. Dili
0: pa torpe-torpe.
1: Naga ni kay gibati diya ang kundayon.
2: Mm. Na kuya amigo ha. Kajit lang asig bitak kadali ha.
1: Sige, sige.
2: Suka ni gi advice ra ko siya nga naga ni ka mataypan nga girl. Mm. Ingno na lang nimo dayon nya. Kadang pala nga nakagusto ko nimo puro pasensya di sa kumanguyab nimo kay wala tunta ka nga ikaw ang makagusto pud ako.
0: Mm-hmm. Sa kadagan ni gisugihan ana.
2: Nituyok ang panahon. Mo ato sa Phoenix, tawgo na lang sa babae. Uy, ikaw mo to nakagusto na ako no, dari uban ta sabay ta. Ano chigos?
0: Sa kadagan ni gisugihan ana.
2: Sa kadagan ni gisultihan dakan gyud ang
1: ay nako.
2: Wa tawgo na lang sa one time nga uy, ikaw mo to nakagusto na ako no. Dali uban sa tasya ta. Paguman nagla chigos ta.
1: Ay girako.
2: Nakuyab ka. Pagkasunod, nalala po yung manawag niya.
0: Hindi na seryoso.
2: Kogi ra yun. Kogi ra yun niya.
0: Hindi na seryoso.
2: Kogi ra yun niya. Mo-inform ka sa imong gibati ate.
0: Lahipon.
1: Lahipon ang intention man ka.
0: Lahipon ang nisulti ka nga with feelings. Kaya kasi kasing. Kung kaya nga bisakin sa dili po na gugma.
2: Tarang nga magustuhan gisultihan
0: niya. Adili siya maayo. Kaya mas okay paghihapon to nga. I-preserve niya mo yung gugma. Sa lang na tao. Kaya more than one na gani. Hindi na nasa sakto.
2: Dabig wala na higugma na sa imo ha.
0: Adili, ayo sultihi. Ayo sultihi nga.
2: Ang okay. Importante naman kung siguro nga ma-inform nimo ang
0: sultihan. Sultihan nimo, i-preserve nimo imo ang pagkalalaki. Sultihan lang nimo ang babae nga nagustuhan gid nimo. Dili kay bisag kinsa na lang tira pasagad na lang po imo sultihan. Di ba?
2: Dagan mo ka nagustuhan. Kung kinsa
0: mo, na di ko. Mo ni klaro.
2: Boys ha, paminaw gisa ko ka-advise ha. Sukat ko ron. Kadang ninyong magustuhan, sultihi gidan. At least kung magagusto sa imo ha, siya na lang manawag ni Budan.
1: Pero dili ta kang Archie Cap. Kani si Archie, para na ako, no?
0: Yes. Torpe.
1: Torpe siya. Tama na lang siya sa pagmahay. Kinaburusan naman
2: dili
1: niya si Angie.
2: Dili po martir ka na ang babae po.
1: Dili pwede dili. Nga. Kanabang iya isakirpisyos ang bata. Ang bata na mga natong suriyan. Good yes. Ating. Kinaburus naman. Good. So, biyaan niyang burus. Kaya para ipadayo na iyang paghigugma na iyang best friend. Mm. So, dili mao. So, kanang... Kung ako pa niya, iyahan na lang yun ang dawaton nga. Siguro nahitabo ang tanan nga. Wala gid sila nagka-confess sa usag-usa. Kaya dili gito para sa ilaha nga oportunidad. Dili gito para sa ilaha nga chance nga magkasila. Basin friendship ra gid tama. So dawat-dawat na lang gid ya, Archie. Pagmahay na lang gid ha. No, ganabang...
0: Pagmahay na lang yun, ha?
1: Oh, wala tayong mahimo, eh. Kaya lisod sad kayo. Ibaylo niyo mo ang bata na nakapaburos na ka.
0: Lisod biyapod, no? Kay DK, biyapod silang gaoba niyo. Kalitas na magkabulag kay... Siyempre, muli kayo na ang babae. Muli kayo na si... Ayang hinig... Ayang suod ngay galakit sa tingan.
2: Si Lorraine.
0: Si Lorraine.
1: Oh, munang digid kumpiyansa ni mga best friend, no? Nagi mga actually na yung mga friendship nga platonic ha. Regard ka ng babae o kuan lalaki nga kuan platonic, wala gyud sila feelings sa usag-usa. Pero most of the time, once nga makig best friend kasi mo opposite sex, maka-develop gyud kag feelings. So, muna siya lesson learned. If na nagi mo gibang bati sa yung best friend, yeah, I confess na lang gyud. Kay aron kana ba nimo pareha ni Archie. And Archie, no, again sa kupang giyon ka ganina, magpaka-responsable ka. No, kay nanam kay bata na buhat. Murag di ba sa imong una nadawat na nimo nga si Loren, di gid para nimo di. Saon ta man na iliwit naman si angkon nga nakagusto po di ay. Wala kay mahimo di ha. Lisod sad kaayo si Andre mo sakripisyo ang bata. Imagine unsa ka kadaot nga tawo nga imong ikuan talikda ng imong anak pohon. Kay para lang gyud nga mapadayon ninyong naudlot nga love story, di naman sana mao. Unfair kaayo ra ka Angie labi na gyud sa bata. So ayaw na, no? Kanang kuan na, kanang move forward na lang. Una-unaa na lang gyud nga mo na yung mga oportunidad nga wala ninyo na grab. So wala na tayong mahimo.
0: Yes.
1: Di ba? Dawat-dawat.
0: So mo na giniingon nga dili gyud ka mo para sa usag-usa.
1: Yes.
0: Direta. Sa opinion ni Cap Junjun di Asis o Jai Birada ini. Bira, it's your turn.
2: Archie, dili pa man good ulihi ang tanan.
0: Muhirit pa.
2: Dili pa, wala pa man muna minyo ni...
0: Niya na buros naman.
1: Niya ang bata Angie. Lugar.
2: No? Niya buros pa man si Angie.
1: Niya nangatubang na siya.
2: Ang ako diya, kung mag-uban mo good, ipugos ganyan mo nga mag-uban good mo ni Angie. Muabot niya po ng panahon nga...
0: Nasilusan si Kuan si Loren.
2: Kanang magbulag mo.
0: Kay?
2: Kay ang imong kasing-kasing, tuwa mang kang Loren.
1: Ni love man, love naman niya si Angie.
0: Angie, nagka-relasyon naman sila. Mabit ang nabuhay ang siglain.
2: Love niya, na, nagka-relasyon sila kay feeling ni Archie, wala feeling ni mo Archie, wala kay pag-asa kang Loren. Kay lahi ba yata nga mga lalaki?
0: Aha.
2: Karang kung kitsa atong nahigugmaan yun, maunag ito galing, kitorpe lang yung giring kitsa ni?
1: Si Archie.
0: Si Archie.
2: Dili, kwa lang ni si Loren, karang...
0: Manhid?
2: Manhid ka ayo ba? Mo to ginahimo
1: si,
2: sa laki.
1: Si, si Loren nagpaabot ra pud siya nga mo confess si Kuan.
0: Ang problema lang gani kay wa man misud dili sab lahi man nang ginahatod kang binar kada lang.
1: True.
0: Pero bisan unta og ganang suod sila nagpasigit pud siya gamay
2: dili, nga. Good gahulat ra magud si Archie nga kanang mag first move unta ni si Loren.
1: Ala. Ababay na ni mag first move.
2: Kamo mga palangga man gud. Makita gani, ma-feel gani ninyo nga sa kalalaki murag kadang dili na kasagaran ang iyang ginabuhat para nimo. Ayaw na pud mo pagpa kipot-kipot.
0: Wow. Padre. Wow. Lawan pa lang ka. Magpauna-una siya mayon siya nga binar ka
1: dapat si Archie ang nagkuan.
2: Wala pa lalaki nga magbalibad. Dapat si Loren manggod ang nag-first mo.
0: Kasi wala baba lalaki magbalibad.
1: Imposible.
2: Balibad pa kadiya nga ka sus pastilan. Kini lang gyud ako advice ni mo Archie, ipugos ni mo na nga perindigan nimo ang imong naburusan. Moabot ya po ng panahon nga ang kasing-kasing nimo din imo mapunggan.
0: Mhm.
2: Moabot ang panahon nga kading
0: dili
2: sumala bagod sa imong istorya. Sumala man gud sa imong istorya nga napugos tong kaani kang Angie, kay murag feel nimo wala na kay pag-asa kang Loren.
1: Di naabot siya sa time nga na-accept niya nga dili sila di, pwede ni Loren. So moto nga nag-move forward siya with Angie.
2: Di kay ako diba? Mangod, naluoy mangod yung kang Loren.
1: Ah, sa may luoy.
2: Loy kay sa kadaghan kayong uyab yang nagian, wala gyud nag
0: wala niya, kumbaga dili siya seryoso. Kay nag-hope siya.
2: Tungod kang Archie.
0: Nga pangulitaw kang siyang Archie.
2: Mm. Mm. Muna karon nga nagka
1: pero si Archie, wala po siya naghatag o cute tingali kang Archie Inonga. Nana siya'y feelings.
0: Yes, si Archie.
1: Sige, na-deny niya.
0: Oo, nagtuupod nga. Huwag hindi ka gusto kayo. Nanguya baglain. Di ba?
2: O pagkakita ni Loren, niya kaning ang uban di, diligid pareha kang Archie. Actually, nag-try man gin si Loren ng taglain Archie. Pero sa tanang gitistingan niya, ikaw magiging nakita niya nga murag ikaw gid ang haom para sa iya ha.
0: Napay haom.
1: Sumuka sa pinaduokit sa haom.
2: Di tinuod niya na. Kana naluoy ko kang Loren ba? Nga kanang, imbis nga nakabalo na si Loren nga kanang nahigugma dahil ka sa iya ha, nakagusto ka, ikaw nakagusto po kang Loren, tamang panahon at tamang pag-ibig na ang tawag
1: sa iyo. Na pwede. Kaya na si Angie nga ni. So mahimo na siyang wrong.
2: Dili, ah may daotan. Dapat prangkaho ni mo para fear kang Angie. Kailuoy kayo siya.
1: Unfair kang Angie. Imagine, gin sa lugar siya. Ganang,
2: mas unfair kang Angie.
1: May mo siya reserba. Nabis ni Anna.
2: Mas unfair kang Angie kung tagoon ni Archie yung feeling kang Angie. Dapat prangkaw.
1: Dili man, love naman niya si Angie. Gani, ang point mangod kay si Archie lang, murag nakuan siya bang, hala, nakagusto na ito si Loren sa kuwa. Murag, na-okay lang ang iyahang feelings.
0: Kaya diagi ba siya nga gidugsak, endugas kasakit, kaya mo yung maglain.
1: Pero nag-move forward na siya. Okay na siya kang Angie.
2: Dapat imuprangkawon si Archie. Ah, si Angie, G, love, unsabay mong tawag sa iya ha. Pasinsay ka ayo kay karon lang gud prank ka si Kim. Si Loren.
0: Basig dili ka kagawas ka buhi.
1: Kung ako ana ako ginan lubaon, you know.
2: Gusto pud isa
1: sa mi baking na kadayon sama ni.
2: Ako Angie nga kanang wala sa kagusto nako mao nga nanguyab.
0: In real life ibig na isulti.
1: Di bastos ka ayo ang lalaki nga magingana ma'am sa tinuod lang. Grabe ka bastos.
2: Ako fair lang gyud ko sa akong feelings. Ni tug-alay ko sa tinuod nga mao ko akong feelings gyud tinuod anay. Nga love ta ka, pero mas love mong
0: ko
2: si...
0: Ang sakto nga lalaki, kung di na ka makagusto, ay nalag tagad-tagara. Hantod nga ma-hate siya ni mo kay...
2: True.
0: Kung ma-hate siya ni mo siya na amulikay.
2: Di, dapat iyan istorya ako, kay buros na ba ya?
0: Masakit man na. Abi ni mo, ang sa tinod lang ha, kung dili yung ka-decided nga mga sawa or gusto, di ka gusto aning bayhana niya na pa... Ayaw napakita, imo na likayan, mutawag ka, i-off. The more siya nga kakaulit na mo, the more siya nga mulikay ni mo.
1: Yes.
0: Kaysa, kanabang murag... Mas may naulit siya ni mo, ahiya ka na kay bulag kay sa gisakitan siya lahi na siya og dating. Ay pwede ni mo prangkahan kay sa prangkahan ni mo nga nakagusto ko ani. Sorry, di ta ka
1: madayon. Diba? Basta sa ayo.
0: Dili siya gentleman.
1: Kung kanus ako na buros, ayya pa ka mo ingon nga sa imong best friend ka.
2: Kanang Angie, kanang Karon lang magugo kabalo nga nahigugma po kayo sa tako.
0: Ayaw gid dali, ayaw gid dala nga lang sa laing babae.
1: Turo, insulto kayo.
0: Gabi gid kayo. Anyway, o siya niyo buhat kayo, Archie.
2: Insulto kayo. Sa
0: sakto mo din sa lalaki nga musulti ka nga, karo ba man insulti na ako sila.
2: Bumay tinuod. Anyway, totoo si
1: Archie. Sa lalaki ka sa ito, masumbagan, magkikahalagi.
0: Lahit kayo. Anyway, standby, balik tayo man lamang sa Pitas na Wax.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuha gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan na siyempre ato sa ating bayaon ato mga Facebook and YouTube viewers. From Marisa Villacorta, hello, Idol at TR. Shout out sa akong pamilya sa barangay Simaya, Malaybalay. Always yun may gatanaw sa inyong live. Sa Dakoga TV, mataghapon samtang nagbirienda. Unta makita tika diri puhon para makapapicture miss personal. Ayan.
1: For Melanie Rosal, hi at yung Arlene. Pa-shout out me diri sa barangay Daig, Tuluna North, Cotabato. Always me, maminaw sa inyong programa. Maningkamod yun may makasubay sa live kay Lingaw. Kayo mo sabay sa inyong panaglalis og tambay.
0: Pa-shout out sa akong pangga ang asawa nga si Luzminda diri sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro. Avid watcher jud mi sa inyong live, Ate Arlene from Ernesto Gonzaga.
1: Idol jud kayo nako ni siya even before nga napakus maramag Bukidnon nagpuyo. Grade 5 pa ko adto, magatanggit ko permi sa radyo karon nga naa na ko'y cellphone. Pagkakita nako sa nawong sa kong idol sa screen, perteng gwapaha og bagay kay saya iyang tingog. Grabe ka nostalgic oy, makamingaw sa simpleng kinabuhi sa baryo. From Christine Joy Alcantara.
0: From Camille Ambos, hello ate. Pa-shoutout ko sa kulola o ate nga naa sa Kiblawan, si Lola Remedios o ate Juana. Dagang salamat po. Nagpaluto dyan si Lola o Biko karon samtang natanaw sa inyong live.
1: Hi, Ate Arlene. Mayong hapon pa-shoutout sa Kalamansig, Sultan Kudarat, Nindot o Permijod, makatandog sa kasing-kasing ang inyong mga pahimangno. Makarelate gyud ko sa story sa letter sender karon unta mapansin ni mo akong comment, Ate Arlene. From Perlita Bonifacio.
0: Lahin na gyud ang social media karon na Dejinovs, no? Kay, pwede na nila ikutik ilahang ko sa smart TV.
1: Yes,
0: sa TV na mananaw. Thank you very much. May hapon natin, Arlene, pa-shout out sa akong sweet kaayo nga bana nga si Gerald nga fan kaayo ni Cap June sa mga tambag. Pero karon kang tambag fan pagkaling. Salamat kayo, Ate R, sa pagbasa sa kong comment from Welski Biato.
1: From Jack Jack, maayong hapon ni Ate Arlene. Shoutout ko sa Estrada family, Galangke family, Menchavez family, og i-greet lang nako. Og belated happy birthday amo ang boss, amo Commissioner Attorney Alberto Lagamo. Lagamon.
0: Ayan. Uy, usa din sa attorney Lagamon, August. Sa attorney. From Beatrice Salazar, hello, Ate Arper. Medyad kong maminaw, anis una. Grade school pa ko sa radio, samtang nagtuon. Tapos karon sa FB o YouTube Live, na dyan ako ginasubay. Dali na kayo i-access imo mga old stories. Ayan.
1: From Mary Chris Saragas, hello, ugmayong adlo, Ate Arlene Genoval Cap June. Pag-shoutout daw sa Saragas family o Santos family. God bless sa inyong program, kanunay miga paminaw.
0: Hello, Ate Arlene. Shout out ko sa ako Mama Belen og Tatay Efren from Manlamunay, Don Carlos, Bukidnon.
1: Pa-shout out ko, Ate Arlene, Ricky Johnson, ni solid fan ninyo diri sa Iligan City.
0: Ayan. O, diri, Cap June, ipagawas, imong gibati. Sige, usa ka ano sa tubalyo? Siya sa ato pa unang tambag.
1: Sige daw.
0: Sige, ikaw unang tambag, Bi. Ato sa tubalyo mo this time. Dali mang kaprangkani mo, babae nga niingon mo si Lauren na nakagusto siya na ako. Sige. Kita ko mga sawa ni mo.
2: Kita nga mga retired playboy, manggod. Archie, paminaw, gigtaro nga. Karang dili, manggod ta kabalo mamakak. Uh-huh. Ang totoong lalaki, manggod ni Gino ba? Di ingon mo mamakak.
0: Uh-huh.
2: Mawa mabitaw na, kini nga sulatan po, isa na sad ni ka kanang makaingontag ning pagtulunan sa mga kalalakihan.
0: Uh-huh.
2: Both sides sa mga kababayanan, sa mga laki o na ano. Actually kung naging honest unta ka Archie sa babae, kanang pag naka-type unta ka sa babae, musulti pud ka. Mga boys ha, pagtulunan ni nga kung namoy kanang gusto sa usa ka babae.
0: Di ba patorpe-torpe?
2: Di na patorpe-torpe karong panahon. Prangkay na lang. Maingon ka nga, De Genova, I like you, De Genova.
0: Sa ato pa, mo din na nga, imong paprangkahan nga na, naman si Lauren, ingon siya nakagustong prangkahan na si Angie, ana lugar.
2: Oh,
0: dili ba patorpe-torpe?
2: Kaya from the start, mong gudunta, kung nagsulti ni si Archie, wala ka nakapadangat o sulatan po din.
0: Okay na siya, kung wala bunti si Angie.
1: Mogyod.
0: O, hindi ba buntisan ko ni mo?
1: Buros naman.
0: So, wala pa si Lauren, kitang duha ang nagkuan?
2: Ang punto ko diya, nga nung sultian ni mo si Angie, para one thing for all, mahumada.
1: Karangkahan ba?
2: Isa kalingkuran ba? Kay masakit bang good kung kanang mawala ka nga murag parang bula.
0: Mm-hmm.
2: No?
0: Dili.
1: Nya, imagine ang babae gipaburusan ni mo.
2: Nagipaburusan man to niya kay wala man sa kabalungan na igugma dahil sa iya si Lorel.
1: Sakto na yun. Ni mo ang babae nga naburus na.
2: Magbulag magyapunta ko magdugay taan.
1: Bahalang magbulag pero dili sa unta sa ingana nga paagi.
2: Yes. Ang ako kasi
1: okay ra man na nga magbulag if dili nagit sila ka nang digit sa kauyon or digit sila okay.
2: Wala
1: at least man lang dili tungod sa babayi.
2: Dili ra ko kaya nga pakaslan si Angie. Kay karong nakabalo na ko nga love day ko ni Lorraine.
1: Diba? Ingana ka. Ingana ka insulto ning lalaki, ma'am, no?
2: Mas insulto kung dili ta katugaan ng tinuod.
0: Hala.
1: Di insulto ka ayo nga tungod kay nibalik lor imo hang first love. Imo na kumbiyaan samtang ako ang nisalo sa imo sa panahon niya. Wala pa siya ni confess sa imo na karon nga ni confess siya mo balik ka na topag ka na lang.
2: Mapunggan day na akong kasing-kasing.
1: Dili pwede nang disturbo na ka sa ako.
2: Mapugos din niya ako kung ako kasing-kasing.
1: Ah, namburos na ka sa ako o niya karon mo balik ka sa
2: ayaw imo. Ayaw ka pala ka kaya ngayon ko si Lorraine na magtabang may pagbuyan ng bataan.
0: Amo na
1: niya. Samot ka insulto. Pag uba na lang mo bahala. Oray.
2: Dey ko kaya lang to bang diyay ka na Archie. Di umar na yung problema. Kaya sumpan yung problema. Sumpan yung problema. Kaya kung taga na kagusignal, umar na lang mo.
0: Grabe lagi.
2: Inga na lang kasi.
1: Grabe. Mga lalaki. Grabe. Sayon na kay mamaya.
2: Maging totoo ka sa imong kinabuhi. Maging totoo ka sa imong feelings. Kaya from the start, mamay sipiat mo.
0: Okay ragid na kung walay bata ang involved.
1: True.
0: Kung kay bata nga
1: imagine na buros di lalay magburos ka
2: actually na stress from the start mo may sipiat nga dili siya naging totoo
0: so ayaw idamay ang bata sa imong sipiat papakalalaki ka
2: aray pokus gud gani mo pagkasal atong dili alangan na gugma nga nadiri na kabalo na ko nang gugbahan man dili si Lorraine sa kuha sa gihapon gani si kuya kap mo ingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa la ko masiguro mapagmahal ako
0: mura na sipiat gyud siya kung ipaw na di Genoves.
1: Pero actually, okay, na ako'y kaila ka pa. Pero kaila po ni ninyo.
0: Uh-huh.
1: Nga, ang kuan niya is na siya'y kanang uyab sa una niya.
0: Uh-huh.
1: Kanang nakapaburos man siya glain.
0: Okay.
1: So, dato siya, nanindigan siya sa iyang ipaburusan.
0: O, oh, diba?
1: So, sakto nga laki.
0: Correct.
1: Namis kan, osa to niya kalabay yung uyab persangalan niya, nakapaburos siya glain, dato siya ni commit, dato siya ni hatag sa iyang kuan ba, iyang, dato siya ni hatag sa iyang kaugalingon, kay naan may mga bata. So, muna'y sakto nga lalaki nga.
0: Correct.
1: Dato ka mulanta kung asa ka na ay mas dako nga responsibilidad.
2: Gilad ba ni mong babae,
1: dili man ilad kap.
2: Kay kabalo ka nga lang ni imong gugma nakigmilyo.
1: Dili man namo ang kuan cupcake. Sa ngalan nga nanak kay anak dapat dato na ang imong gugma. Dili na para sa imong kaugalingon ang imong kalipay. Once gani nga nanatay mga bata, dili na para sa tong kaugalingon nga kalipay, dili para sa tong kaugalingon nga kapalanan. Dapat na sa bata kay nang damay na ka. Nang damay na ka bata, nagbuhat buhat kag bata nya. Imong atrasan ang imong responsibilidad.
2: Ano mo ingon magkana buhat ko ka kita mong duha na buhat ani.
1: Mao gani.
2: Nalipay man tang duha.
1: Duha gani ka bata. Ay, duha ka, nagbuhat kay imong duha og usa ka bata niya. Correct. Ano man nga ang usa na lang may mabinlan.
0: Duha man mo naghimo.
1: Duha man mo naghimo. Dili pwede. Kaya ang proseso, dili man enough nga imo lang sustintuhan, imo lang kuan kay imagine ka ang pagburos palandaan. Pagburos palandaan sa babae.
2: Makikuban ko nimo nga alanganin akong
1: kumpanin mo. Hala, kawaw.
2: Mas tuoy ko.
1: Dili naman ko ni about. Dili naman kuni about sa gugmag yun. Sa tinood lang. Basta nanay bata. Sa lisod lang kung kayo. Imagine ang bat, ang mama nga nagkarga sa ba, nagsabak ang bata kap, ang pagburos palandaan, ang paglipong-lipong, ang pag ginuoko, di lali magburos.
2: Nagkwintara mo sa inyong buros, ang laki na ay pagpatuloy, unsa na yung nakasakit. Ang buhay po na, oy.
1: Kari bito si Kap, kay daghan kiki siya glusot, no? Grabe, ginisiya
2: niya. Hindi ka kari mga babae, babaglagot ko, pagbitikwintahan.
1: Lili lang, dapat di kay ang mga lalaki mago, dili ka baluglantaw.
0: Humo naman siya ako siya paggagpo.
1: Pagano ko siya mic. Usay mo kung mga lalaki, dili mo lang taw sa ka ng unsay sakripisyo sa usa ka babae ba? Mm, again, si Archie, kinahanglan niyang lantawon ang realidad niya. Ayan, realidad, humana na ay lahang time unta sa, ni Lauren. Nilapas na sila ato. Kaya nakamove forward naman siya na may Angie in the picture. Dili pwede nga mo atras siya. Wa na'y atras sa kinabuhi.
0: Correct.
1: Wa na'y rewind.
0: Correct.
1: Humana missed opportunity na to. So kinahanglan na kang mubiya ato yung mga kagahapon.
0: Agree.
1: Yung mga pagbiyaan ng mga feelings nga wa na dayon. Ipang lubong na ang angay ilubong. Kay nakapalubong na kaglahi.
0: Wala ka balos.
1: Wala ka balos. Dili na pabaloson. So again, Archie, pagpaka-responsable kay nanay bata. Dihan na, lahi na ang stage sa imong life karon. Dili na about love. It's all about responsibility.
0: Ayan.
1: Sa kanunay, kinainyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
12: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung sabay ako gibatik. Doon niya,
15: Nay, nakasulti na ako nga. Uy, Lord, may pagwanto ka dito sa butike kay naatan din. Unsa may akong ganun pagpalit og bigaman. Kay aron kadang imong trabaho. Radyo din ngayon ang trabaho. Pag tumar o migaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa. Paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibate dayo niya. Lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga. Ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o migaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa migaman.
16: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
17: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Nemo Di Genova. Thank you so much, Cap Junjun Di Asis. And of course, Archie, thank you very much. Ako, pariha gid mi gastan ni Di Genova. Ayaw i-sacrifice si Angie kay dunay batang involved. Usa pa, mutuog ko nga dili gi moment para sa usag usa ni Lauren. Kay kung kamo pa, nakakita gid mo time nga nakapagawas mo sa itinuod nga pagbati, pero wala eh. Nakauyab siya glain, nakauyab ka glain. So, dili gid mo meant for each other. Malay na to, nindot di ayaw imong kinabuhi uban kang Angie. Ayaw na una imong love. Sayang, pero na naman na. Kinahalan ka mag let go. Dili pwede nga silang duha. Dili pwede nga biyaan ang bata tungod lang kang Lauren. Again, pilia si Angie. Ilabi na nga. Ado na nakamay maabot ng anak. Thank you very much, Archie. Si Bobo Padangat mo suwa tampo. Manghinaot ko nga nahihagan ka sa mga karun. Stand by karun, taod-taod. Alang sa Health Education Program with Doc Jan Paul Di Asis. Musunod gilayon ang malong degree. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all. Amang at wala.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul Di Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamuha, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun moog ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc Jan Paul Di Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alang sa itong health education program ng Adlong Bearness. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa itong NANS Health Education Program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ati Arlene and Doc Jan, ask lang ko, pwede ba mo inom o gatas nga na ulcer ang usa ka tao from Oroquieta City?
2: Dili gid siya pwede, mga kanads.
0: Mm-hmm.
2: Gatas is baka cause gud siya og hyperacidity or
0: bisag unsa nga klase sa gatas, Doc, like kana do na may cream, do na kanang murag
2: Pero kadalasan sa mga dairy products baka cause talaga siya ng hyperacidity.
0: Mm.
2: So okay lang yung uban na alkaline yung property.
0: Coffee, Doc, makakause bagi hapong hyperacidity.
2: Makakause siya kung naay caffeine content.
0: Like kasagaran sa dunay migraine, makauli sa ilahang migraine is coffee.
2: Isa po na siya.
0: Makakause gihapon og hyperacidity.
2: Ang coffee, gatas, makakause gid siya og hyperacidity.
0: Mm-hmm.
2: So iwasan lang nato na siya, mga kanans, kay dali man gud siya mga slump sa imuang kuto-kuto. And then non-scorned coffee, okay lang siya kay wala man siya caffeine content. So, pwede ra pag-aim nun.
0: Okay. At your andok dyan, unsa may tambal anang magngut-ngut ang abaga, padulong sa siko, Mars de Anis sa aluran.
2: Okay. Kini siya, mga kanans, no, ginarekomenda ko na magpa-realign, magpa-massage.
0: Murag mo ginay ako ang gibati karon, Doc. Kinahanglan sa ko og realignment. Kay kanamang maghigda ka nga magtakilid.
2: Oh, maipit.
0: Maipit ang imuhang abaga.
2: So kana mga makaran, so kana mo na siya sa atong katulog, kinahanglan po na mag-chins po kita sa atong position. Dili lang bitaw na one-sided lang. Kay kung dili lang ka more on sa pikas na parte lang sa imong lawas, usually, nagin mga nerves, mga ligaments, mga ugat, na mga maipit niya.
0: Normal ra ba na siya nga kung matulog ka? Kung on sa imong position sa paghigda ni mo ng gabi, pagkaog mamaura gihapon?
2: Usually, dili yun ta siya na...
0: Naitawagid ngayon, Ana, Dok. Like ako, kung sa akong position ni higda, pagkaog mamaura gihapon, Dok.
2: Makompromise, magod, maipit, magod yung mga nerves.
0: That's why.
2: So mas maayo gidon ta na pag medyo makamata-mata taginagmay, bali na sa pikas position kay para to flow sa ato ang dugo.
0: I see.
2: Okay lang sana kung masyadong malambot yung kama, at least dili kay siya maipit. Pero still na-up gyapon yung pressure niya.
0: Mm.
2: So gina-advise gyapon na naagitay na pagliso-liso sa ato ang lawas, mga kanans. Then ina-recommend ako na magpa-bone realignment, kuha ka og NANS liniment oil, haplasa na siya, din ipa-massage. Kung itaas na yun yung uric acid, magsige na ginsag banod, sabay siya sa ipag-inom sa NANS Herbal Capsule para sa pag-repair sa mga nadaots or nangalisa, nangaking, nangapiko yung mga kaugatan sa imuang lawas. So, NANS Liniment Oil, isa siya sa makapatabang para mapagpamasad sa pagpatuliid. Then, NANS Herbal Capsule, isa siya sa makapatabang para for internal treatment para yung mga nakink, mubalik siya sa normal na position niya. Kung nitaas yung uric acid, sabayi og UID Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
2: One capsule, 3 times a day ang pag-inom. Usually, yung pag-inom ani, kung dili ra makaayo siya severe, usually mga 7 days or 10 days yung pag-inom or yung treatment. Pero kung medyo severe siya, mga kanans, up to 21 days or up to a month yung treatment. Then every week, magpa-massage, magpa-bone realignment.
0: Okay. Doc Jan and Ate R, naoperahan ko og hubag 2 years ago. Mga nana og dugo ang nakuha. Then karon ni balik og ngut-ngut. Mahilis pa ba ni siya?
2: Okay, yes, mahilis man siya, mga kanans, no. Ang pag-opera sa imuha is usa na siya sa mga procedure kay para dali ma-remove yung mga nana or mga bukol-bukol sa sulod sa imong lawas.
0: Mm-hmm.
2: Yes, nakuha na yung mga bukol before, nakuha na yung mga nana or mga patay na dugo sulod dadto, mga kanans. Pero isa mangod sa importante after sa treatment or sa surgery, mga kanans, kinahanglan yung lifestyle ma-improve. Kung dili siya ma-improve yung lifestyle, still the same nagyapon imong lifestyle, mga kanans. So expected na to after few months or after a year or mga few years, mga kanans, yung bukol nimo na anasad siya yung mga bag-o na bukol na mugawas. Mga bag-o na sad mga nana or mga kumbaga na anasay bag-o na ano ba, niturok sa sulod sa imuhang lawas. So dapat yung lifestyle nato, yung mga pagkaon nato, dapat extra careful na kita.
0: Mm-hmm.
2: So iwas na kita sa mga pagkaon na makapataas sa acidity or makapahugaw sa ato ang dugo.
0: Mm-hmm.
2: Kadalasan yung mga processed foods, yung mga dilata, yung mga frequent mga fast foods. So kung pwede lang, likayan nato na siya mga kanans.
0: Okay.
2: And then of course, sa mga pagkaon naman, okay, kinanglan, eat more fruits and vegetables para to improve sa ato ang body system, sa ato mga vitamins, nutrients, to boost the immune system.
0: Okay.
2: Para sa pagpagamay sa mga bukol-bukol, we recommend to take non-herba capsule 3 times a day, then you eat herba capsule 3 times a day para mawala yung mga nana sa sulod mga kanans. Kaya yung nana, mauna siya yung makakause og pain or grabe kasakit na mabatsyagan nimo.
0: Mm-hmm.
2: Pag mawala yung nana, usually, dili na kayo nimo mabatsyagan yung pain. So by taking you in, ginasuyop yaman yung mga hugaw. So ang yung nana nimo dato sa sulod, magkahinay lang siya magkalusaw, or magkahinay siya na magkagamay.
0: Mm-hmm.
2: So take you in 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arandok Jan, mabdos ko og 5 months, pwede ko makainom og Nance capsule?
2: Yes, pwede mga kanans. Pwede makainom 1 capsule 2 times a day buntag o hapon. Ang non-herba capsule, makatabang siya para makalikay sa ginatawag nato na congenital problem. Like sa ginatawag nato mga kanans, no, yung mga hina yung sa iyahang kasing-kasing,
0: mm-hmm,
2: or yung pasyente na nagkaroon ng gestational diabetes. Makaiwas,
0: okay,
2: po siya mga kanans. Yung biribiri, gestational hypertension. So, yung non-herba capsule, dako kayo yung benefits para sa mga kababaihan na buntis. So, makaiwas siya sa mga komplikasyon. Pwede ka makainom 1 capsule 2 times a day.
0: Ate R. and Dr. Chan, na-ay cyst sa kidney akong bana. Unsay maayong itambal?
2: Okay, yung cyst mga kanans, so, nagkaroon siya na, kumbaga, nagkaroon ng mga gasgas or mga gahubag-hubag or na ay mga nagkaroon ng ano ba, kanang gabutoy-butoy ang sasulod sa iyahang kidney or sa iyang gawas na kidney. Kinisa is resulta siya tungod sa ato ang mga lifestyle na dili na nakayanan sa ato ang body system na limpiyuhan, dili na nakaya ang pagpagawas. Under such time na ay mga organ na niluya. So natubuan din siya og mga cyst or mga abnormal growth of tissue. So kung mapasagdan-pasagdan sa mga kanan, yung cyst sa iyang kidney, pwede niya mulukop siya tibuok kidney ni mo. Hantod, ang imuang kidney, dilit na siya mo function. Hantod, nagkakaroon ka na ng kidney failure sa imuang right side ba or sa left side. So we recommend sa mga pagkaon na dapat natong likayan, likayan ang mga pagkaon na makakause og aggressiveness sa imuhang cyst. Kadalasan yung mga processed foods. Kamokin eh. Then mga carne, sobra ng pagkaon sa mga carne, mga high protein diet kung pwede likayan. As much as possible, more on fruits and vegetable or more on, pwede man yung fish. Okay? So, pero sa fish mga kanans, ayaw sige kaon katong mga duguon. Kay sometimes makakatrigger siya. Yung mga limango, pasayan, mga no-cost, dilikit siya po hindi mga kanans. Makakadugang siya sa pagtaas sa acidity or makahugaw sa itong dugo, which is yung kidney mo na anasay mga cyst. So, mas muhina yung capacity sa imuhang lawas. So, yung cyst, mahimo siyang mas aggressive. And then, we recommend to take Q-Aid 1 capsule 3 times a day. Then, non-herba capsule 1 capsule 3 times a day para sa pagpapaligon sa imuhang kidney para yung cyst mo magkahinay siya magkatunaw na makatunaw. And then U8 kay para mas dali malimpiyuhan ang imuang dugo para yung recovery sa imuang body system mas paspas siya mga kanans.
0: Ate R. and Doc Jan, sakit akong likod. Sa akong dalungan, paingon sa akong abaga. Kinikusog nga ugat na ako sa liog, paingon sa akong abaga.
2: So inani, mauri kaya ang ginatawag nato ng mga cervical pinch nerve. Mga okay, naipit na mga nerve sa ato ang cervical bone. So ang ginabuhat ani mga kanans, kung dili pa ka makapabone realignment, kuha ka og non-slenement oil kag ihaplas na sa imuhang tangkugo or sa imuhang liog. Pero mas maayog yun na magpabone realignment kay magbalik-balik raman yung kaso kapag dili ka magpabone realignment.
0: Pero dili na siya delikado, Doc?
2: Kung mapasagdan, delikado siya kay sometimes makakos siya o dali lang magkaroon ng palpitation. Sometimes po, mutaas po yung pressure sa imuhang dugo. Then magsige na po, labad-labad ang imuhang ulo. So medyo ano siya dayon, makakos siyang irritation sa ato ha. Kumaga sa atong daily activities ba, makakosya og perwisyo kumbaga. Kay sige ra magkaroon ng stiff neck, pag sige lang pamuypoy ang imong abaga, sige sakit ang imong liog. So we recommend talaga na magpa bone realignment. So bisita sa ato ang wellness center for bone realignment. Naay massage therapy sa wellness center diri sa Malaybalay every Monday and then every Friday mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Chan, ask lang ko kasi tambal sa prostate.
2: Okay, para sa mga prostate enlargement or ginatawag na ito na benign prostatic hyperplasia. Kadalasan, nagasugod yung prostate enlargement in age of 40 years old and up. Pag dilipod maayo yung lifestyle nimo sa panahon karon, pwede as early as mga 35, nagasugod na po yung prostate kung dili maayo yung lifestyle nimo mga kanans. Okay? So ang uban, wala aramang gahubag yung prostate nila. Muna, dili siya ginatawag na prostatitis. If you say prostatitis, nagahubag yung prostate. If you say nag-enlarge lang yung prostate, meaning to say, nidako lang yung prostate gland nimo siya. Kay tungod po sa ito mga pagkaon ng mga GMO or genetically modified organism, makakos og aggressiveness or pagpaspas or pagdasig sa pagdako sa mga bukol-bukol sa sulod sa lawas, lalo na kung naakay mga benign daan or naakay enlargement sa imuhang prostate. So para sa pagpagamay sa iyang prostate, we recommend to take Non-Serba capsule, 1 capsule 3 times a day, then New Aid 1 capsule 3 times a day. Buntag og tuhapon yung pag-inom mga kanans. And then, kung pwede lang mga kanans, is likayan lang yun nato yung paglingkod sa motor or sa mga sakyanan na init pa yung lingkuranan. Makapa-aggravate or makapa-aggressive, makapadali siya padako sa imuhang prostate.
0: Uh-huh.
2: So dapat, kung mulingkot na sa bangko, sa motor, dapat dili siya init ha. Kay direct mangod ang impact niya ba sa prostate, igo kayo ang imong prostate. Muna sa yung prostate ni muna na enlarge, nihubag na siya. So may tabo na tawagan na is prostatitis. So mabatsyagan na gid nimo yung pain or panakit sa imuhang prostate. If grabe na kung naana kay prostatitis, we recommend sa UAID 2 capsule 2 times a day. Duha sa buntag din duha sa gabi ang pag-inom.
0: Okay, daghan mo ta mga pangutan na do kapan ni naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ug mapuhon samang taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nance again us bunako. Nance ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Non-Serba capsule kay
0: yes.
1: Para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kay halos kumo na yata ya sa atong community
0: lagi, Doc.
1: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon anaa karon og dugang na support sa ato ang Non-Serba capsule. Karon ang Non-Serba capsule gitawag nato na Non-Herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya
0: bala
1: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. So, Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. Og ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang ato gikinhanglan gikas estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa ato mga kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya'y benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans, syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
8: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
9: Where?
8: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Gisele.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day, dyan ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villa Carlos. Hello, Sir Mel!
7: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
6: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
7: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
6: Thank you kaayo, Sir Mel, sa imuhang time.
7: Walay sa payan, Cardi.
6: Till our next kwento ang MX3, mga ka-MX3 believers.
8: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
14: Sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Uy, Marie, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Marie, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Marie, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Marie.
1: Salamat kayo, Marie, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka ng silbi. Ako ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus, wellness every day.
5: You

0: YRD jud kay kanang di YRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
3: ang istasyon sa katawhan.
4: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
5: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kini na usab ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Dams K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Clee Orculio. Salamat o maing hapon.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Aniana, ang makalinaw na programa.
8: Ang mo ingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great! Karol, ani-ana ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great!
9: Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin dyan kanan mga kurima. Welcome na sab, dinis ito ang pagpanaguman sa programang Balong the Great. Kumusta og? Manginaot lang tanga na amos na kondisyon sa panlawas mga silingan. Karong adlaw karong Friday, August 14, 2026. Diba? Atong tigmo, 2,700. Kawaan o gwalo ka mga sundalo sunod sa kingharian di gyud modagan bisan pag rakrakan Rakrakan. Ang paabot sa may gala itong gandang kuradlawa nga nasa Jod Bagamo. Ha? Unang lingaw-lingaw utso ang paabot ang duha para makumplito. Magsugod na tayo. Dito ang pagpinag-uban.

Oke, padahal tapi kalau terus tuang pak perkembangan. Ayo ke pila-pila langit. Langit-langit, no? Pwede na apilon ang langit-langit. Ayo no, langit. Okay, dito tayo magigala sa mga tubag. Uy. Bulan sa Pebrero na long. O si Mi. Si Mi ni sa buhol. Uy, kumusta na si Mi? Yo, tur. Okay. Bulan sa Pebrero ang tubag ang nabalong. Pili si Simo sa buhol. Uy, kumusta na si Mo? Sa may buhol. Ang tubag tigmo long. Mon Uminto Leonardo Moliva Agampusong Bourbon Cebu. Kumusta mga taga Bourbon Cebu? Aga good PM. Ang tubag kay Rosario Han gikan ni Eric sa Sikatuna Street Cebu City Pioto. Wap agero. Aga ang tubag kay Chain gikan ni Eric Sikatuna Street Cebu. Kumusta dia Eric? Lain pang tubag bracelet Eric Sikatuna Street Gapon. Katuwa pa yung number na to ha, 0997 521 0657. Ato was bon 0997 521 0657. Kaya na long ang Sinisya Beach game mo nga bracelet o tigmo February birthstone, kasi birthstone 28 ka bids gimo nga bracelet for the man and woman ikan ni Eric Sikatuna Street Cebu City. Dayon daw tubag kay bracelet gapon Eric Piotr. Daw tubag kay mga an nga naglumlum lito ng Balamban. Uwa ay pagyapon mga kurimaw. Aga law tubag kay Alho og Lusong lito gapon nang Balamban. Uwa ay pagyapon mga maw. Aga law tubag kay Piccolo lito gapon sa Balamban. Lain pang tubag law tubag kay Ferrero buwan sa Ferrero. Ang tubag anak balong si Felicissimo nang buhol Pebrero tayo Felicissimo. Ang tubag 28 kabulitas sa biring gikan daw kang AC ng Negros Oriental. Dayon lang tubag kay bulan sa Pebrero kay naay 28 kadlaw silbi mga sundalo bisag rakrakan di jud mo dagan gikan daw kang nato sa bayawan kompyuto. Katawa lang sa kwa. Law, ang tubag sa butik mo kay mga punuan sa butong o kawayan gikan kang secret sa kinasangan. Ang kinasangan ang Cebu. Napakay pa secret-secret. Napakay pa secret-secret. Kurimawa ka na. Okay, dito may gala sa unang pasihaw. Gikan daw kang gikan daw may galang kang undoy sa buhol. Kinos balong nga bata nagyawiran nga card may gala. Math 70, science 75, mathematics 70, araling panliponan 70. Unsa ka diha balong? Muna imo mga grado. Kabugo ko din mo, kapag kauaw ka lang sa ito, apelido mo nga ka. Naansan ay katay. Oo, saan na 70, 70, 75 niya. E mo, maguling card na o kaya na kulitos ka ba? E mo, maning card sa ako na nag-eskwila pa katay. O, e mo, maningalan. Pagkaulaw, ikaw may nagpagkaulaw. Biniyagkal ni Balong. Naon sa day katay nga imo maningkal sa una o? Ako na o kaya ni Dos Kaba. Pasi ako, ikaw daw kang undoy may galas buhol. Ikaw doy, pinamay grado ni mo doy.
Lang tubag na ko nang imuhang tingo. Okay, balaw ako ang tubag. Kwarta na long, GC ni nang Mabinay. Kumusta diya, GC? Ang Mabinay. Lang tubag kay ika 28 nga pizza sa Pebrero, di nagyod mairog bisag unsaon og pakli. Jimmy nang Konsolasyon, Cebu. Computer. May computer. Luya-luya man itong computer. Paksiyo na lang. Ayaw, kigutumon ko na. Lamikay na. Lang tubag kay mananap ko nagdangan sa tubo. Kay basig bumbahan na di jud managan. Rulan ng Mabinay. Ayan. Og di panyod. May hapon lang, Pebrero 28 sa buwan sa kalendaryo. Team yun ng Medellin. Beautiful. Mayong hapon lang, ang tubag kay Pusporo. O sa kakaha Marisa from Mabinay. Computer. Uha, pag-iagyapon mga kurimaw. Og ang tubag lang sa imuang hatig mo. Kay, ang tubag kay I love you. Okay, I love you to. Lain pang tubag din sa ligahan. Tubag kay Ning Tag-As na. Balong tubag kay Ning Tag-As na. Gikan Medellin din suy. O sumay Ning Tag-As na din suy. Long tubag kay kalendaryo sa bulan sa Pebrero. Orong tuiga, dumi kays ng Bohol. Piyoto! Ang tubag, I love you, gikan sa Medellin din suy. Mayuta na ka din suy. Mura man kita, mabutang plat, para ibang sampot mo hanga. Long tubag kay Crayola ka double. Daryl from LPC. Abugo City. O si Mining, ano yung LPC, bay? Ha? Lapu-lapu si mo? LPC. Agalo ang tubag atik mo kay Kulon-Kulon. Tambubuan ba? Ha? Ang lain yung tawag ng katambubuan sa inyo, Kulon-Kulon. O kaya nang balay nila o kanang gamay pa mura magkulon sa. Tubag na ko si Tigbo long kay Bala sa Stipler. Nonoy ng Bantayan Island. Kumusta mga taga? Bantayan Island. Ang tubag long kalendaryo ng bulan Pebrero 28. Daryl ng LPC Bugo. Agoy. Piyuto. Wapagigyan. Bulan sa Pebrero gapon Eric ng Sikatuna Street Cebu. Long. Tubag na ko tigmo kay mga bituon sa langit. Julieta ni San Jose Bayawan. Kumusta dia Julieta? San Jose Bayawan. Long mga sundalong bungol. Kay bisag rakrakan di jud budagan Mario nang Bakong Negros Oriental. Beautiful. Wap along bituon na orbulan sa kalangitan. Mario gapon. Bakong Negros. Piotr. Piotr. Aga. Balaw akong tubag. Anang imong tigmo? Ang tubag anak kay. Pusporo. Computer.

0: Ang tubag na kolong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ngipon. Ang ngipon daw computer. Wap aga po. Aga. Balaw akong tubag. Anang imong tigmo. Bunga sa kapadyas. Aha. Aga. Aha. Akong tubag balong sa imuang tigmo. Nga naman eh. Ha? Okay. Ngipon. Law, mga sundalo na long. Nga bago pa. Oh, mayat daw may galas bugo. Wa ay pagyapon mga kurimaw sa... Unsa ni impeachment, impeachment nila. Gasto-gasto lang mo din ha. Og balaw akong ang tubag anang imuang tigmo. Mm. Ang tubag anang kay tambubuan. Masa to sobang kulong-kulong. Long, mga estudyante na nga gisapian. Oh, sana ayaw nang gisapian, nasapian. Para makwartahan po sila. Akong tubag. Long, anang imo ang tigmo, bulan sa Pebrero. Oh. Wa pagyud gyapon bay. Ha? Wa ay pagyapon na. Akong tubag long. Bato sa pukot. Berto, kung may galas buhol. Kumustang buhol, Berto? Og, ang akong at tubag anak balong. Mm. Ang tubag anak kay ngipon sa sprocket. Dako ng sprocket. Di apod. Tubag anak balong kay sungkaan. Gikan daw kang abet buhon. Computer. Wa ay pidya po dai. Direkta may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang da si Kihor. Kanto may galas balong nga bagong nisod pag security guard. Gi-assign siya sa poultry may gala ka ng panggabi. Tungang gabi, gitawagan siya sa iyahang iyahang opisyal. Hello balong.
1: Ay, hello sir.
0: Basig-sig ka katuog na diyasin mong post ha?
1: Sir?
0: Basig-sig ka katuog diyasin mong post.
1: Ayaw ka bala ka na ko sir. Huwag ko matuog sir kay bago pa magumata.
0: Natuog niya. Natuog niya. Hello. Lang akong at tubag anang imuhang tigmo. Yan. Ang tubag kuto sa ulo. Ngilngi kining kuto ono. Ngilngi kining kuto ono. Aga akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anang kay ngipon. Ya pagyod mga sini mga uwak na lo. Piyotor. Wa pagyod gyapon. Ato ikaduang ligaw-linga may gala. Kwatro. Ha? Kwatro. Paabot na lang usa para makompleto mao. Ato mga gapaabot may gala. Oy da si Kihor, kumusta ang mayong pagpumina? Maria, Lasi, San Juan. Masa ito ubang mga lugar niya ganit? O, ano man na lang ka-municipality niya, ang Secure Island. Og, akong tumaglong, bugas-bugas na o. Computer! Bala sa magasin. Gikan daw kang Joseph may galas Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Siyo to? Bato sa lighter balaw. Computer. Bato sa lighter. Aga akong tumaglaw jealousy. 14 pikas, 14 pikas. Gikan daw kang Ramon Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Waay pagyapo. Aga akong tumaglaw mga estudyante. Gikan daw kang Monmon Buhol. Kumusta ang Buhol Monmon? Aga akong tumaglaw anang imong pagsalubi. Ang Richie Kihon. Piyuto. O, ang tatay edi. Diyan sa may Lassie Church. Maligyag ice cream. May pagpaminaw na tayo. Pero may minaw ng kurimawa. Balong akong tumag. Mga pinirisos prisuhan. Gikan daw kang Nadia. Sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Computo! Wap agibot!

Aga padayon ta mga kurimao balong tubag ana kay mga fan trucks. O gikan daw agang liti may gala sa tunghaan. Kumusta mga taga tunghaan? Tunghaan is may lalilya. Akong tubaglong bukol. 28 nga bukol nga itinudling. Ay gikong bikla niya. Adyaw gikong bikla. Kaya ba? Magtinudling ng bukol mo ba? Akong tubaglong uling. Uling sa ulingan. Gikan daw kang makiboy. Dumagit. Piyoto. Wapagid gihapon mga kurima. Wapagid gihapon na ka. Sagtog tumag. Og akong tumaglong bato sa dalan. Computer. Og unsa ni? Balas pintik. Dagana ko na panggira ng... Akong tumag long kay ngipon ya po. Ya pa jodere bridge sa traktor balong. Magikan daw kang atutos mabinay. Kumusta mabinay to? Okay ra ba to? Og balong tumag na ko ana. Imong tigmog kay itlog sa manok sa pugaran. Piyuto. Rayos na balong. Agikan daw kang dindin sa buhol. Wapagid gihapon daw. Long chinilas na sa usa ka pamilyahan. Piyuto. Wap aga po. Diapag yun. Kuto gihapon. Wap a long. Manok gikarambula sa ruida. 28 ka buo. Aw, ang mudawag anak katong pinakatalawan. Akong matay no daghan ng bihag no. Ini karambula ba? Di magwantag kaon ang bihag. Panghatag ay. Long tubag na ko ana kaspa. Computer. Wala pagyapon. Mga silingan og balong akong tubag anang imuang tigmo oh bulan sa Pebrero agaan ta mo kloka kay dako-dako naman to sinfin naman kulang gamay kuwang gamay kuwang na gamay tubag nong ngipon sa gabas kompyuto wa pagyapon mga silingan. Wa ay pagyapon ang tumaglong kay lugas sa mais. Ya pagyod manay gunay mga balong di muhawa og di taga. Ay kabantay mo may galaw na kay manay gunay ron. Okay di naman tagaan. Pero sige hatag balik-balikan. Og balong tubag na ko balaod ni nanay. Lupig. Lupig ang ginawa kay Tin Kuman Mesa. Nanay kay 28. Okay, dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang maki. O, dumagit eh. Bay balong. Bayin. Kanang, kuhan magig ka. Matuwa magig anting-anting bay. O sa may pinakamayong anting-anting ka na, di bito ito makita, bay. Tawag ng tagulilong, bay. Oo, kanang tagulilong, hindi ka makita. Na may pangubol, hindi ka maduplan. Na po'y panipas, hindi po ka maigo. Kanang tagulilong, gwapo, bay, para di ka makita. Pinaka-epektibo, pinaka-dabis nga anting-anting tagulilong, hindi ka makita. Oo, pangutang ganig daghan, bay. Budling, makita pa kanila. Dekto no? Muna yung pinakanindot ka anting-anting. Pangutang o daghan. Budlay makita pa kanila. Muna yung pinaka the best ka anting-anting. Lang akong
Ato bag anang imo ang tigmo kay kato. Kato daw computer. Wap agapon. Og balong tubag na ko anay mong tigmo kay eleksyon alaw. Piotr. Wap agapon. Og akong tubag sa imong tigmo long honey. Blade gapon sa attractor. Posporo gapon. Computer. Wa ay paghihapon ba? Og kawaan og walo ka mga sundalo. Dili gyud or sunod sa kingharian. Dili gyud mudagan bisan pagrakrakan. Ha? Bisan pagrakrakan. Og akong atubag balong hinalay. Ya pagid guaknit na lo. Di magina mudagan kimulupan na. Kuruntok ka man di ay. Long, gaali nga mga rila, gahig ulo. Kompyuto. Wapagid gyapon ba eh. Long, akong tubag, ana. Imong tigmo kay bungas durian. Hilaw pa. Wapay mo palit. Okay. Okay, dito may gala sa tuang nasa Jod Bagamu. Nasayod ba mo mga salingan? Ang tawag di ay medical term. Akin imbitaw mo gawas ang dugo sa imong ilong, magsunggo ka. Nosebleed. Ang tawag di ay na medical term, ana, maukuloan epistaxis.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp, akong hipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan, anak na po dyan. Thank you Lord, sana ang sirba ng gigamot ni mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Ko si Luisa Mercado de la Peña, taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance user, nagamit ko Nance Coffee sa akong asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang gamit diha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape kay kana yung Nance Coffee ang mga gamiton. Pritpus ninyo, dress sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo. Tibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o hupa, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo gala dun sa tuwang pagpunaguman. Lang ang ako ay at tubag ang ang imuhang tigmo. Ang tubag ang na long kay puspurog yata. Dito may gala sa lain pang pasiaw. Gikan daw kang banban sa buhon. Kato si Balaw Maygala nga trabahante sa gingan. O kadlaw Maygala mo ambak na. Gipanabi ni Henry nga iyang silingan nga inigambak na ni Balong ang asawa ni Balong tungtungan ni Glain. Matungga at ugot-ugot si Maygala. O sa kadlaw iyang gibalikan Maygala iyang gidakob si Tikla kung naabagin mo tungtong ang Tikla inigambak niya. Paglili niya Maygala sa kwarto, dagan niya dito sa gingan, ilaparo niya si Henry. O yung ano mga paro mga kabay, manabi gani ka kanang tinaod ha? Tinaod nito, inig ambak nimo, tungtungan nimo lain o lain nito. Di pataka man lang ka eh, ayaw pasagad. Kaya gililin ako karon, siya may nagtungtong. Manabi gani ka kanang tinaod pa? Gitungtungan, kaya siya may nagtungtong. Ang naparo pa. Katapos sa Kibili may galas kurimaw numero 4. Wala oras, salamat kayo sa pagpaminaw og mga sapuhon sa mga oras og sa mga istasyon.
7: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: gusto sa mga katauhan sa lungsod sa Dawis nga maapil usab ang ilang pangalan kay sa pagkakaron ang pangalan project title mga higala Panglaw Tagbilaran City Offshore Bridge. So nawala ang lungsod sa Dawis which is naaman unta na ni Tugpa diha sa Barangay Tutulan lungsod sa Dawis mga higala mo ang nakurat po sila nganong gining ni ang wa maapil sa project title. So mana ang ilang gihangyo ang saguni ang panlalawigan nga mo pasar usab og resolusyon. Hangyoon usab ang congressman sa unang distrito sa lalawigan sa Bohol, Congressman Babayap nga mo suporta usab ni ini diin gipadayag usab ni Congressman Babayap. Sa laing abahin karong hapon pod nagpatawag pod og committee meeting ang Committee on Trade and Industry nga gipanguluhan sa chairperson niini mga higala nga si Board Member Fernando Iping Isabilla. Naghisgot ni mga kaigsunan kalabot sa resolution sa sangguniang bayan dito sa lungsod sa Batuan kalabot sa implementasyon sa pagpanakop sa mga motorsiklo nga naggamit og mga modified mufflers kining gitawag og bura-bura na kini bitong gi usab na nga klase nga muffler nga inigtaod sa motorsiklo perting sa baa kay mo nay paborito sa mga batan-on mga higala ilabi na tong hilig mag drag racing unya daghang may reklamo ani mga residente diha sa lungsod sa Batuan mga kaigsunan ilabi na panahon sa kagabion siguro dili lang ni sa lungsod sa Batuan na sinati kun dili halos tibok lungsod diri sa lalawigan sa Bohol. Dunay mga LGU aning naghimo og mga inisyatiba aron maundang ang paggamit mga higala ni ining mga modified mufflers pinagi sa pagdako pag-embargo aning mga tambutso mga higala ligsag pison no para mutaga mga kaigsunan pero dito sa lungsod sa Batuan mura og di nila makaya ang pag-implementar kay sigun pa sa representante nga gidepada sa sangguniang bayan dito kay mahadlo kuno mga opisyalis ditong manakop kay basin kunog di sila butaran panahon sa eleksyon maning nangayo sila tabang sa sangguniang panlalawigan kalabot sa mga implementasyon. Subay ni ini mga kaigsuonan atong paminawon ang diskusyon o gunsay nahitabo mga higala aron sab kamo maka dungog no sa gipanghisgutan kalabot aning isyuha kay sa tunggiingon dili rani sa lungsod sa Batuan na hitabo kung dili sa uban po mga lungsod din sa itong lalawigan sa Bohol. Sa pagpanguna ni chairman sa Committee on Trade and Industry, Board Member Iping Isabilla tinambungan usab ni Board Member Nathan Binlod o Board Member Greg Hala isip mga miyembro sa mga komitiba mga higala. Inubanan sa mga resource person, taga DTI, PNP, LTO at ang paminawon ng nahitabo nga diskusyon mga higala karong hapon sa maong issue.
1: Member present of this meeting.
2: Thank you, Mr. Chair. Roll call for the Committees on Trade and Industry and in collaboration with the Committee on Peace and Order. Honorable Fernando B. Estavilla, Chairperson, Committee on Trade and Industry. Mr. Marion J. Anicoy, representing Honorable Tita V. Baha, Member, Committee on Trade and Industry. Mr. Ezekiel Cornell, representing Honorable Tomas D. Abapo Jr., Chairperson of the Committee on Peace and Order. Ms. Marietta A. Quijada, SB Secretary, representing the Honorable Mayor of the Municipality of Batuan, Honorable Emmanuel Aladin D. Tumanda. Ms. Mary Lou Torion, representing Director Verena Teresa Ligan, Provincial Director of Department of Trade and Industry, Bohol. Attorney Vincent B. Santiago, representing Ms. Alice P. Monencillo of the Land Transportation Office. PSMS Jonathan A. Estoque, representing Police Colonel Patricio Digay Jr., Head of Bohol Provincial Police Office. We have also Mr. Jude Bernard Gayab, Officer in Charge of Bohol Economic Development and Investment Promotion Office.

0: Also from Provincial Legal Office.
1: Representing the different agency, no? Salamat kayo. For this afternoon's agenda, we will proceed first with the request of the LGU Batuan, no? Regarding the muffler. They have this request. And I think this is the second time because the first one was not able to attend. So I'd like to request the secretariat to read the minutes of the last meeting so we can proceed. Thank you.
0: Thank you, Mr. Chair. Reading to you the minutes of the meeting convened last May 20, 2026. It was presided by the Honorable Tirol. Here are the salient points from the meeting. Honorable Tirol and the Honorable Balite noted that there are already existing laws and ordinances regulating mufflers, particularly Provincial Ordinance No. 2009-009 and Section 34J of RA 4136 prohibiting improper mufflers. Attorney Vincent B. Santiago of the LTO explained that enforcement is guided by Joint Administrative Order 2014-01 and related memoranda. Clarified also that modified or aftermarket mufflers may be apprehended, especially those not conforming with the standards or exceeding the allowable 99 decibel limit. Emphasized also that mufflers should comply with applicable standards and bear the PS mark or the Philippine Standard mark or import commodity clearance ICC sticker. Also, Honorable Daryl stressed the need to strengthen the existing ordinance by incorporating measurable standards, stricter regulation of non-DTI accredited mufflers, and monitoring of custom repair shops. Ms. Mary Lotorian of DTI Bohol clarified that their agency's jurisdiction mainly covers business name registration for sole proprietorships and implementation of fair trade laws. Mufflers are not presently covered under the Product Standards Certification Scheme. Regulation of motor parts sold in stores is primarily tied to the issuance of local business permits of the LGUs. Also, Attorney Mark Murphy Galapin recommended including provisions in the proposed ordinance that would define illegal modifications clearly and impose liability on sellers and repair shops to avoid misinterpretation during enforcement. Also, he disclosed that the PNP lacks equipment to measure muffler decibel levels, and also that if the ordinance is strengthened, may the funding for the equipment be included in the provisions. The Honorable Balite raised concerns on the selective apprehensions of motorcycles compared to four-wheeled vehicles emitting loud noise, including sports cars. Attorney Santiago explained that 60% of apprehensions are on motorcycles since motorcycles comprise the majority of registered vehicles, 30% registered vehicles are four-wheeled vehicles, 70% are motorcycles. There are 8 motorcycles for every 2 vehicles per statistics and are easier to apprehend during checkpoints due to visibility and the frequency of common traffic violations. And these are the most common violations for motor vehicles being apprehended: wearing of unprescribed helmets, wearing of slippers while driving, child riding in a motorcycle, and overloading of passengers. It was also noted that sports cars are among the vehicles apprehended by the Land Transportation Office for violations of applicable laws, rules, and regulation. And the attorney, Alona Cristal, of the Provincial Legal Office, advised that an absolute sale prohibition on the sale of mufflers may be unconstitutional as a restraint on trade, and recommended strengthening their ordinance to impose lawful limitations and regulation based on measurable standards. And here are the following recommendations. Strengthen the existing provincial ordinance by incorporating standards on PS marks, ICC stickers for mufflers. Regulate and monitor the sale and installation of non-compliant mufflers, including operations of custom repair shops. Require stricter coordination among LGUs, DTI, LTO, and PNP for enforcement and monitoring. Consider regulating mufflers through measurable standards instead of imposing an absolute prohibition. include provisions covering loud noise emissions from both motorcycles and four-wheel vehicles. And lastly, encourage LGUs to conduct regular inspections and ensure that businesses possess the proper accreditation and permits before operation. That's all, Mr. Chair. Thank you.
1: Thank you, Madam Secretariat. We have the representative from LGU Butuan. Ma'am, you are representing us. Sangiras, Secretary. Okay. Last time kay wala man mo kate, no? So I would like to give you the floor para to explain, no, why you're requesting for this meeting. Thank you. You have the floor.
2: Good afternoon, everyone, and especially to our our chair. Actually, during the first request to attend a committee hearing, it was September, May. I already furnished the invitation to our mayor and the vice mayor. However, our vice mayor that time was in Manila. So if ingon mi ta kung akun anpal ako na lemi aten or mahuman ba? So actually niya naman taron, so ako na lang enjoy ingon ni vice mayor kay tuon pud sigi hapon sa Manila ron. Ako na lemi ingon nga mayor, regardless nga naa na kay position letter di ba, ay gitagan ka sa copy, sir, sa letter ni Vice Mayor. Letter. Ahong gipareceive sa imong opisina last day. Letter ni Vice Mayor regarding the request. Then, actually, kanang supposedly Councilor Dakis will be here as he is the one sponsoring or manifesting this kind of request, but maybe he is busy, so that's why I personally volunteer to come over. So actually, in Butuan, we have our approved and declared valid muffler ordinance. So, and aside from that, all barangays, sila mo inag sila dyan mo'y naningkamot nga ma-approve ang ilahang different muffler ordinance. Kay ang giingon na gani sa mo request na saba kayo. Unya, ang problema lang ani, being a politician, mahadlok sila nga di butaran, maunga, opinion na nako, sir, ha? Maunga, ilahang nag-request sila sa province. Kay sa among tanaw, among tanaw, ang tanang mga violators.
1: Madam Secretary, just to clarify ba, namoy ordinance sa Butuan nag-prohibit mo baligya og muffler?
2: No, wala. Ang kana rang magamit og muffler.
1: Ah, magamit. Okay, modified. Thank you. Proceed.
2: So, maulagi nga, kada barangays, we have approved 15 ordinance on mufflers sa tanang barangays. Murag, this year pa to.
1: Aside from LGU ordinance,
2: gi-copy pa dito sa kada barangay. Okay. So, ma...
1: Kaya nakabana ang Butuan?
2: Definitely not. Kana ra siguro mga kanang sometimes nga mga batanon, inana niya mag-kuan og motor nga mga modified mufflers. Okay. Pero definitely mura dili man. Kaayo jud nga saba kay along the highway, kanang dili man among jurisdiction, no, kanang basta along the highway, but PNP maka apprehend na sila. Siguro ang PNP through our mayor, pero definitely, sir, amo na nang gi-consult sa PNP about kanang mga excessive nga mga saba through modified muffler. Amo nang request ang PNP, ana kay every time mga dong naay mga problema tawag in PNP. So ang PNP mi promise naman sila nga ilang i-apprehend. Kanaan naman pun mi ordinance ana nga gikan ani nga kanang kilometer hantud adto bawal jud nang
1: okay saba. Let me cut you, Secretary, na nanamoy ordinance, na po ordinance sa barangay LGU, no? But you're requesting the provincial government to make an ordinance para i-prohibit ang sealing sa mga muffler. Is that right?
2: Yeah.
1: Okay, sige.
2: So based on our resolution number 13-20-2026, we are requesting the provincial government to Bohol through the Sangguniang Panlalawigan to enact an ordinance prohibiting the sale, distribution, and shipment.
1: Okay, so you're telling me there is a failure somehow, and as you said a while ago, nga dili pwede nga nakarampant ka ha or kabanha ang atong mga bana bitawag po ng motor no kanang kuan niya mo na yung mga kuan niya trying hard yun yung Pilipino nga gusto mo kusog na ilang motor kusog ug tingog. But again, as you said a while ago, you already have an existing ordinance. Yes. So somehow you're telling me also nga wala gyapon na control sa LGU Butuan kay mura maguni siya disparate move. Now you're asking the provincial government to enact and make an ordinance para di gid mo baligya. So I just want to clarify how come nga in my experience, I was once a barangay captain and I was once a mayor in my town of President Garcia. Impossible man na if there is a coordination with the PNP and the barangay, because we can conduct checkpoint from time to time. And definitely sa barangay mahibaw-an gyud na nimo og kinsa nang mga balaya nga naay banhang motor kay musod mo gyud sa barangay, no? 15 barangays. How many barangays?
2: 15.
1: Aso tanan pa gyud barangay na. Okay, so again, it was shown in the kwan nga dili pwede nato na himuon because mo contradict po na siya sa free enterprise na to. And ako po nakita ba, lisod mang kaayo na nang maingon di magbaligya o muffler kay di man na to, may bawaan na nga kanang mufflera, banha na, pagbaligya, pagdisplay na sa tindahan siguro. And I think, wa po ko di po ko suhito kay di ko tig-drive yung motor, at to raman na mo banha, pagsuksok na sa muffler and there are some modification nga himuon sa mga mekaniko ana, then adto mo banha. Now, pag banha ana, mudagan magyuna. So agi na sa provincial road, barangay road and municipal road. So you have really full authority and control sa LGU. So nakita nako, no? Again, but ipaabot lang pud nato sa atong mga kauban sa local government nga we no right sakto ba from DTI we cannot push through with that ordinance nga to prohibit sealing of mufflers, no? Kay lisod po kayo. Ka, nabi idea diri makahibaw ta nga kanang maplira banha na de or if we go to a store
2: ini ko ana jud ini
1: og taod na lagi.
2: Pero definitely sir, wala gyoy nagbaligya og open selling of modified muffler na.
1: So walay nagbaligya nga muffler. So why will we create an ordinance nga mag-prohibit nila kung nagbaligya? Just to clarify. So ato ginas mekaniko. Right? So ang mekaniko may atong puspusan. May atong ipatawag. I mean, correct me if I'm wrong. Dili ba naabay store nga magbaligya nga kini nga muffler sound slow, medium, or loud. Nabay nga na? Wala ba? Wala, no? Right? Wala? So, muffler in a motorcycle is the standard and normal muffler. Right? Ang pag-modify na lang para mubana. Sakto? So, I think the problem is not the selling. The problem is not the store. The problem is the buyer and the shop who will modify. And the implementation of your barangay and the municipal ordinance. So I think mas gamit siguro, no? Well, I appreciate nga you have concern nga mura mo guni og sakuan pa ni shortcut ni sa drugs, na? Sa to sa drugs, save the user, jail the pusher, no? So ang inyo po, dinadakpo na to ang mga mobaligya. But I think Dili na siya. That's an impossible because there is a national law for the free enterprise, no? So I would like to request, or maybe we DTI can share some output regarding this concern from the LGU Batuan.
3: Okay, good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. With regards to the sale of muffler, sa kami sa DPI, we are not monitoring this product because it does not belong to the prime and basic commodities. And then, secondly, wala ni siya product standards pa. No, so there's no standard for mufflers. That's why wala gihapon ni namo na-appeal sa among monitoring.
1: Okay, thank you. We are from the PNP. Sir, usahon man ninyo kana mag-checkpoint mo ba nga? Di ba? Ito sa ganiha sa term gi word decimal sa to? Sa oh, so what tay equipment ana to identify nga how loud o unsa magyud ka banhaan nga muffler nga mo ni allowed mo na idi? Sir, please clarify.
4: Good afternoon, Mr. Chair, good afternoon to all. Mo yun ay sa side na mo sa law enforcement services nung sa LTO, ma-feel siguro po nila.
1: Sorry?
4: Ma-feel po nila ni nga dapita.
1: Okay.
4: Sa side sa law enforcement. Mong una no, mong utanas ako sa batuan sa ilang ordinansa, nadama mo yung disabled meter. Klaruhan lang. Kay, unsaon man pag-impose sa police o sa namong manakop, ugwa man yung disabled meter, kay kana may una na to.
1: But I assume there is already a national law, right?
4: Naa, sir. Naa,
1: so, why we are not using the national law since PNP man siya? We still can impose, right? Okay.
4: The same na, sir. Ang kaning sa Tambutso, si Kandari, rani, ang pinaka-main zone na to, katumutong, o mag-isgot, nag-problem, sir, katubitong Anti-Drug and Driving Act. Ang problema po na to, di ba, sa committee hearing na to, di rin. Diyan mo po tayo, breath analyzer. Oh, mo po na yung problema. Before ning kaning kuana sa kining Tambutso, og naabisin pag matanaw na mo nga loud ang Tambutso niya, watay disabled meter, dili na to ma-determine og hinglapas ba siya sa gi-required sa balaod nga maura dapat ni ang loudness niya.
1: Okay, is that an equipment?
4: Equipment, sir.
1: Asa mapun na siya mapalit?
4: I think, mga tanong ta sa DTI, ma'am. Ang sa ano, ma'am?
1: Murugwa po na sila kay Bao, siguro.
4: Okay.
1: Kamu siguro Spain pick, hibaw, asa na, di ba? Kay, huwag sa kwan pa na, murag armas man na niyo, it will be used in your checkpoint.
4: Sa LTO, mga tanong, sir, ano ba inyo ang equipment? Ano sa disabled meter?
1: Sa LTO,
5: Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we are provided by our central office. It is the central office that procures this equipment.
1: So, you have it right now in your office?
5: Yes, Mr. Chair.
1: So, every time the PNP have a checkpoint, you don't have that equipment. So, unsa man yun, bana-bana lang, bana-na. Naughunong anak kay, wak man din mo andar. So, revolution na pala para ma-identify. Okay.
4: Diyan mo tagikuan naman na, sir. Yung wala na lagi nga, yung wala na ang instance, among ipasa sa LTO para ma-determine na to. So, isuhag papel, atong ipasa sa LTO, ipa-determine o milapas pa doon ang iyang loudness sa disabled meter.
1: Okay.
4: Oh, kaya ana ito natang time ma, nga maka-impound ta, makadakop ta niya, kay makita man ato dito sa ato amang ground sa pagdakop niya, katuwing lapas.
1: Mm.
4: Sa disabled meter.
1: Mm.
4: So, amuan yung dadon sa kuan, amuan yung dadon.
1: So, again, let me get you. Every time na i-checkpoint na makita sa karsada ka na mga bana-bana, no? Mostly po na license man ang mga hunong, right?
4: Yes, nga, sir.
1: Taas kayong pila, kaya di mo pa na yun,
4: yeah.
1: No? Okay. So, wala si LTO, ana. Is there any situation nga, there's a joint checkpoint with LTO kay kitahay mga manakop mo, wak man din mo equipment, so idadon na gyapon ninyo ang motor sa LTO to identify the kuan, di ba?
4: Okay.
1: The loudness. Nga nung di mo po magpahuam, sir, or usan mo po ikaw na, how much is that equipment? How much is that equipment? For
5: I have no idea the price, Mr. Chair. However, as regards the joint operation, we do not have a law enforcement unit here in Bohol. We only have a district office which comprises of frontline officers. It is just that I believe it was a month ago wherein we have deputized officers. And we have also finished already the training of PNP personnel who are deputized with, they can also issue TOP. But the very problem here, Mr. Chair, would be the acquisition of the decibel meter. Mr. Chair, in our experience in Cebu, the PNP personnel there have decibel meter provided by the LGU. The LGU can purchase the same, Mr. Chair.
1: Okay. I hope we can have, we can see one sample unit, no? And how big is that? Is that small equip? Gamay lang? Just took one. So, dili po that much. Dili, how much? Do you have idea how much is that unit?
5: Yes, Mr. Chair. Ranging from 10,000 to 17,000.
1: Ikus kulir. Barato. Board Member Binlod can acquire. And he can, Board Member Binlod. Oh, kana dayng equipment tag 10,000 na. So how many LGUs there in third district? 19. So Board Member Binod will sponsor for the equipment. Anyway. Okay. And how come nga karon ra man ina raise up? Request from the local PNP to the local government, especially Batuan, no? Nga nagnaa sila ordinance and they have this problem. Hinglabi na ba ang PNP? Nga, Mayor, wala ta equipment ing ani. I thought 1 million ang equipment ta. Barato ra man day kayo, no? So it's doable, no? Kaya kin ay budget. So ang ako, unsa may existing ninyong system, every time na mo madakpan checkpoint, nga wala maka ang kuan, wa may equipment niya sa LTO layo man, like say Batuan, for example, dadun pa ang motor sa dire sa kuan or impound, or how will you assist the citation ba na?
6: Oh. Citation.
1: Citation. So unsa may butang nimo dito? So dili tong loudness sa muffler kay wala man tay equipment for that. So unsa may kuan? Well, so naa ba tay record, Batuan? Do you have record on the apprehension of all the kanang loud muffler?
3: Actually, murag wala gyud may idea ana kay every time ang PNP modong sa Sangguniang Bayan ang ilahang ilahadong gipanguskan kanang breath analyzer. So nag allocate me funds. However, mingon mo po sila nga kinahanglan ko nunay i-train taga daghan puti ba nana. So kaning og nag
1: So wala isa muffler nga request.
3: Wala sila nag-request kay nag-request pa 15 mil, 20 mil bisan kung pobre ang Batuan mo palit sud ana kay kanang kuan man gud kayo.
1: Maligya yung tertiary dito palit ana.
3: So karon kay nakahibaw man mi nga magkinahanglan di ani. So amo na lang i-report dito nga ato ning budgetan.
1: Okay. So dili lang siguro ni sa kuan no ipabot na to sa provincial pa PNP no sa kuan na there will be a coordination with your office to the local government para ma-impose ni siya ng ordinance. Actually, I think no pwede regyo dili maghimo og municipal ordinance kay ma-implement mani and ma-impose mani sa PNP kay there is already a existing national law for this, no? So ang problema lang ng PNP, no? As you said a while ago po, nga problema ka kay na political hanyo dakop, no? So ang PNP maoy the best office personnel nga mo impose ani kay di ba na politiko ng mga gawas ug nibudagan diha politik pulis ani yung lungsod, no? So I'll try to lobby with provincial atong PNP, no, si Pididigay para ma-discuss ni nato, para mausan nato nga tanang LGUs. No, kay I think ang provincial government kami support naman mi adto magyud ni sa local ang kuan ani, and sayon na magyud if kana pong atong mga local politician ba if dili sila mudakop or dili sila mo impose, especially the barangay, what's the point of being there, di ba? Yes, nganong di man sila mubadlong.
3: Siguro, kanang ang PNP,
2: ang ilahang katarungan nga dili sila modakop kay walay deputized nga kuan sa Batuan. So dili man pwede nga modakop sila o kanang mga inana nga wala may deputized.
4: Kuan ma'am, well, let me interrupt nga may ma'am kanang. Moto ni problema na to sa una pero na-answer nga nakaroon kay previously nagkandakta o kuan to sa LTO, nagkandakta o kanang trainings and deputization sa police karon sa Bohol. Murag na apil, murag entire kalungsuran ato kay pangayuan sila ako sa ka-participants, isa or duha. Bako pag yun pila, pato mo na yung problema sa una nga. Kami sa galison, sun may pag-impos kay na mag-need man sun ang balaod na to sa national sa deputization.
2: Unsa ang problema po, sir, kay mayingon mo, naan na deputize, mayingon naman po ang police nga dili na may mo kanang mukuan na ng motor, kay bawal mo kanang singana mo, kanang inyong ian ba? Kanang mga motor.
4: Ansa man ma'am, kanang...
2: Kanang on motor ba, dili, pwedeng dak...
4: O sa mga impound?
2: O impound, kay murag na ay something...
4: O sa mga naman,
2: T.O.P. Kanang prohibition, kanang mag-impound. Wala ba?
5: Basta violation is unauthorized.
2: Ay, dili, murag na kay numdum ko nga wala na daw mabutangan sa mga motor nga ma-impound.
5: Ah, puno na
4: yung pounding.
1: That's not an excuse, no. Actually, daghan pag yung kabutangan, tayo daghan chocolate heels, dito yung butang ibabaw na yung butang. That is a not acceptable nga excuse, no. There is always a way, no. Ang ato ang pag-impose ani nga balaod, no. So, naabay coordination ang PNP nga kani kay before niyo gipaabot ni, I think nahimo gyud ning concern sa inyong lungsod. Diha na ba ni initial meeting with the PNP, the barangay, and the LGU on how to impose that municipal ordinance ninyo?
6: Yes, sir.
1: And then now, what is the outcome, ma'am?
2: Kanang wala man, actually, umiingon pa ang PNP nga, we need to have this kanang disciple, kanang...
5: Disciple.
2: Oh, wala, ah, disciple? Oh, sana. Amo gyud ang paningkamutan kay very kuan magud mi kanang nay amo mangyong ang sangguniang bayan ug ang mayor mo respond jud ni basta peace and order na ang iskutan. So wala man nagingon ang PNP nga magkinahanglan ni ta ani ug manakop ta kanang bahin anang modified muffler. So murag wala pero sigihan jud namo ni og invite ang PNP nga palihog dakpan ning mga kanang kuan.
1: Okay. Okay, sige. Sige, my more or less na natay ko ano, natay. So from the LTO, can you please provide us a copy in terms of numbers of apprehended nga mga muffler nga nadakop na to? Do you have the copy?
5: I don't have it with me, Mr. Chair, but I can
1: submit. Yes, please, no. Ngayon may sa office kay Pratis ma-discuss na mo for the meeting. Okay. And I'll try to meet up with the PDD guy para ma-discuss na to. And we will request the LMP. We have the right hand of the LMP president here. So maybe ato nang ikuan nga, they will allocate funds for the PNP to give support. And possible LTO na pa mga other, malay problema o sahay ba, dili na to ma-address ang problema. Kaya there is the communication gap. No, ang SB wa kay bawo nga naginhanglan din sila ang equipment, no. So I hope this can be addressed kay dili na magid pwede nga maghimo ta og balaod nga to prohibit the selling of the muffler. So it will be to the implementation good sa inyo. So I challenge the local government of Batuan. We have the board members here. We also recognize Board Member Greg Hala from 3rd District. We can also help out the other LGUs, no? And I think, no, in my experience in the local government ba, para mabuwa ng term nga mahadlok butaran ba, mumatter gyud ang information drive, no? During the barangay assembly, barangay captain, it is a strong message from the local, from the municipal mayor and the barangay captain who are the executory of this law, nga, please, no? Warning, no, and it's as much as possible make a written, no, agreement nga balay nga once you'll be, no, madakpan mo using the loud muffler, dakpon gud mo. And we already have an ordinance, usahay mo gud kuwang regyud og information. And if ever mapirma na
5: then hipadayon sila, and there is no reason nga di na to execute ang balaod, no? So for me, one of the recommendation is strengthen ang atong information drive sa mga barangay. Kaya I don't think nga ang mga katawhan sa barangay, no, as the 15 barangay pa yun, all of the barangay already have ordinance for that, no? I don't think di sila mutuo once na naanagid execute na gyud siya, no? Ang mga tanod lang daan, they can conduct checkpoint, no? Bisag dili ang dakpon, warning, madlok na magila, gahi na gyud ginag-o. Yes.
2: In regards to kanang information drive, wala dyan naguwang ang sangguniang bayan. Kay,
5: no, look sa barangay.
2: Oh, sa barangay. Kay kami, sa sangguniang
5: bayan. So you're telling me that you already conducted assembly meeting sa mga barangay?
2: Ang among buhaton, once nga ma-kuan na ng ordinance, night draft, amo na ipahibaw sa ABC.
5: Okay.
2: Pagkahuman, kuan sa ABC, ang ABC na, ang mga barangays na maoy mo pahibaw sa during assembly. Unya, inig ma-approve na ang ordinance, magbinisaya ko sa tanang ordinansa ako nang ipatapot sa among staff sa kada barangay. So, wala gyoy rason nga di sila makahibaw. Kay aside from assembly nga ilahang i-inform sa general public, mag-army o ka ng ordinansa nga binisaya.
5: Okay. Okay. So, if ever, no, as you're saying, na diha na i-assembly, and gahi, so, it will be the implementation now, no? So the 3I, now we use that in my campaign in the illegal fishing nako, and so far I've been successful to that. Inform and implement, then inform, invest and implement. Now you have to invest for the equipment, all the logistic needs para makuhaning ordinance. So information drive, if you did again, do it again. Stricto na ta kay wala magyud ta mahimo sa pag-prohibit sa selling, no? So, invest, no? Discuss with the local budget, with the mayor, and with the LTO and the PNP, sa mga necessary equipment you need for the implementation of this law. And definitely, impose dayon 100%. Okay, so, I think mara po yung mga share nako. And we would like to give the floor to Board Member Binlad for his opinion.
6: Yes, thank you very much, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Nalagpipangutan na sa PNP. Sir, unsang Republic Act ang inyong gigamit sa pagpanakop sa Mapler? Unsang Republic Act?
7: Kuha, sir.
6: Katong previous na katong dahil tayo mga nakop na itong sa preto dito sa Luway, Tagbilaran, dili ko sure, pero ang murag ang nagamit ato katong mga provincial ordinance na to, kay ahong gi-confirm to ni sir lagi ari karon.
5: Oh.
6: Sa 2014 dasi katong kuan na to ba og naa ba ning violation sa disablement nga kaning sa loud noise sa sa kuan. Pero magamit pud nato og mobalik ta didto sa land 4136 katong
5: 4136
6: katong ang kanang illegal accessories bitaw katong modification magamit gihapon na po to. Magamit gihapon na po to pero kaning mangkon lang jud may kanini asya murag na undang jud mamuragwa kaayo ni siya makuan ni tungod atong taud-taud ang ato ang PNP sa Bohol why deputize bago pa ta naka deputization mo jud ni naka problema atong mga time kay kami sa PNP although mag checkpoint may ang amo rang ma-impose ang municipal ordinances ra o dili man may ka-issue o dili man may citation ra mo man may ka-issue nga TUP mo to giingon ni sir karon bag-o pagyud ta nakakuan lately pa dumarag mga pila ka buwan man wa 2 months pa jud ta siguro naka kandak nakahuman o deputization. So hopefully, katong ingon ni Sir kani karon, amo ning dadon sa opisina ni PD, at least makahimo og plan, maka-coordinate sa LGU, kani tanan ma-incorporate na to, tanan ni gikan sa kani ngadto sa katong breath analyzer. Aron ma kuan na to tanan, ma-incorporated na to tanan.
8: Okay, Mr. Chair, may I continue? Okay, dapat yun din, doon natin ay review, Mr. Chair, i-review ninyo ang Republic Act 4136 and coordinate all LGO sa ilang existing local ordinances. Because, you know, according to the record sa Congress, Congress has repeatedly attempted to pass anti-Mapler Act modification or the katong pagbawal sa pagbalikya. But according sa record sa Congress and Senate, puro sa man sila istorya. Senate Bill No. 1394, Anti-Mapler Modification Act, proposed prohibiting modification of mufflers to increase exhaust system noise. It remains pending. Just imagine, pending, what nila ma-approve. We have another one, Senate Bill number 723, Muffler Act of 2019, pending yapon. Diyan sila last kagigama. Senate Bill 1148, Muffler Act of 2022, wa gihapon nila ma-approve. So as of this time, the Senate and the Congress, wala sila gi-enact to prohibit the selling of modified muffler. Pero according to Senate and Congress, pwede si province, pwede si local, mugama o ordinansa nga mo prohibit. Pwede. According to Senate. So di amal tayo mga lawyers, I don't know kung pwede ba.
1: Okay.
8: Pero based on Republic Act, Republic Act 4136, pwede i-base sa 4136.
1: Okay.
8: Kaya kung mo-over na kabanha, pwede ko nung mugama.
1: Okay.
8: Pero depende na sa interpretation sa ato mga lawyers.
1: Thank you, Attorney Binlod.
8: Thank you, Mr. Chair.
1: Let's give the floor to the PLO for comment.
7: Good afternoon, everyone. So, based magod sa report kanila sa R84136, na itawag improper mufflers. Pero,
9: wait.
7: So, based po sa PLO po sa report po, there's absolute prohibition on the sale of mufflers, maybe unconstitutional on the as a restraint on trade. So sa akong opinion lang, I think siguro, Mr. Chair, klaro mo ganina kung ang mufflers mo good, ang naramay bawaan if kanabang sa US na, then I think pwede na mo prohibit na if atong i-define kung sa nga kain sa muffler kanang i-prohibit siguro. Not total nga ban nga tara mufflers i-prohibit at we will define unsa nga mufflers ang i-prohibit.
1: Okay, thank you, no. I think na naman tani, no. But before ta mo padayon ana nga pag-prohibit ba kay murag medyo complicated na wag ani abot sa Senate o Congress na gilabad kay lang o dito ta mo dungag nila. Let's first focus on the implementation. Let's execute this whatever ordinance you have, no? I think kini say unahon na to. Then if unsay outcome ani ug murag di na gyud matabang ani, then we will proceed with the provision ato na buta mo create na buta ni ordinance kay sa pagkakaron magod ang execution pa may nakita na kung problema ani. And I don't think gaigo ni taga Bohol og naa lagi klaro, mapita na checkpoint, helmet. Ang problema ra magod ani ang consistency sa pag-implement sa balaod. Kaya sa ini checkpoint o say wa, ang kanang mga pulis na to sa kalungsuran, gamay ra man ang lungsod ana. Kaya ra magud nila kada hapon warm up ba, no? Warm up lang ang mga bugawas pud sa opisina. So we will sit down with now after makuha na to kay balik ko na to, wa pamboy ko ang equipment, no? Newly deputized pa ba ato mga PNP. So, we will sit down this with the PNP Digay and the LMP, no, para ato na sa local government sa, no, para tanaw na to ug unsay outcome ani, then we will kuno pod if ever dili gyud nimo succeed. Okay? But I'd like to thank the Attorney Binlod for the research, no. Salamat kayo. Daghan ko nahibaw-an ato ang mga balaura na. So, I'd like to give the floor to Attorney Greg Hala. If you have anything to share?
10: Thank you, Mr. Chair. I would rather go to prohibiting the selling of this kuan kaning mga mufflers. Kay for me, pareha na go drugs, di ba? Ato ang dakpon ang namaligya. Pero ang mugamit ato ang salbaron. So, maupun niya ako ang prinsipyo ba? Why not i-prohibit na to sa mga tindahan? Why not nga pagkastuon pa na to ato ang mga constituents kanang mga tag-iyag motor nga mo-modify sa ilahang motor na eventually di ay dakpon pod. So, same na manong ipabaligya man na to. I-prohibit magha na. So, it depends upon the LGO or sa provincial level na siguro na. Moy angay ayan ana. Sa provincial level na kay of course diri magyuna sa City of Tagbilaran mostly ibaligya. That is all, Mr. Chair.
1: Thank you, Board Member Grigala. So, DTI, no? Na-discuss mo ito ganyan before kami about Board Member Greg. Nga, delete lagi na ito ma-identify. Naman ang gusto na ko maklaro, nga, may bawaan ba na ito? Nga, kanang nga maplira, banha ba na orde sa tindahan? So, ang ila pong girespond, nga, wala yun na maligya o maplir nga banha, adto ra na tulion sa shop. So, ang problema kay og mo may gamu prohibit ka, wa man na maligya og loud nga muffler. Kay adto ra man sa shop na i-modify. So the problem is not the selling. The problem is the shop and the implementation of the ordinance, no? But again, naba na yung opinion ng DTI? Sakto ba ko? Wa ba itindahan? Klaruhon lang ako, LTO, LTO, kamo may sweeto sa muffler. Naabay sa baligya sa muffler itself, banha ba na or pag-modify? Correct me if I'm wrong. Pag-modify ang banha or ang pagbaligya itself sa unit banha? Yes, please.
5: Mr. Chair, if I may. Ma'am, ako na lang. Mr. Chair, if I may, ingon ani mang gudang style sa, for example, in motorcycles. Motorcycle, pagawasa na sa market, before na magawa sa market, the design itself will be approved by DTI and the DENR. Gi-check na siya ang muffler na compliant na siya sa environmental parameters.
9: The whole package,
5: oo. Even the design, the engineering, kompleto na siya. The problem comes, ang usa ka tagiyag motor nakakita og na maligya og muffler, ganahan niya na i-tao diha saya ang motor karon. Now, the question, kana ba nga muffler ni agi ba pud na sa parameters nga giset sa DTI og sa DNR? Diha man ang problema, Mr. Chair, kay dili man mo agi, wala may regulation ani nila. So mao nang taod ki taod lang ang katutighimo, himo ki himo lang pod. So ang nahitabo ani, ganahan ko i-clarify, Mr. Chair. Aftermarket in itself is a muffler. Does not necessarily entail modified. Aftermarket nga muffler, mao na kanang gibaligya diha kanang, for example, kanang mga branded acrophobic ana. These are aftermarket mufflers. Ug mo ingon gud modified mufflers, mao na gatong stock nga muffler, pagkuha ninyo stock siya, gikalkal ni Saba. Or acrophobic siya, aftermarket siya, gihilabtan gihapon gitangtang tong catalytic ni Saba and dili na environmentally sound. That is modified. But aftermarket per se in itself, dili gyud siya necessarily nga Saba or environmentally sound. The problem is on the regulation of this products. Wala gyud siya, Mr. Chair.
1: So you're telling us that those stores nga who are selling the muffler, dili na accredited?
5: The store itself, Mr. Chair, is accredited. DTI.
1: No, what mean the muffler ba? The product?
5: Yes, Mr. Chair. So, there is no DNR certification, walay DTI certification.
1: We already have a national law prohibiting the selling of that muffler nga wala may undergo o standard procedure.
5: Wala, Mr. Chair.
1: Walay balaod.
5: Wala,
1: so, I think that is the rule of the province. Not to prohibit the selling, but the selling without the accreditation of the agency involved, ana, like the DNR and the other one? Yeah. DNR and the
5: DTI. And DTI. DOH should be involved.
1: So how will we know that product is accredited? Na sticker?
5: Yes, Mr. Chair. Maghatag og certification ang concerned agency.
1: Okay. So,
5: like Mr.
1: Chair. Na yung mga, what are the brand of mufflers nga na masample na itong accredited sila? Can we see a sample on that? Yeah. Nga kanang, kanang yung muffler. Diba? Maraba og BFAD nga tambal. O, BFAD accredited. So, how will we know? Sample, sa DTI. No, DTI. Do you have a copy on that? Yes.
3: Sa gikaingon ko na ganiya, sir, earlier nga, wala pag yun na-covered ang muffler sa product standards na mo na certification scheme.
1: So, if wala sa dili sa inyo, kinsa mga office na?
3: Wala pa na siya nakuhan. So, dili siya appeal sa mga products nga mong i-monitor, sir. Wala.
5: Wala, good. Muna, that's the problem.
1: Okay, Attorney Binlad first.
11: Okay, murag dai nakita sa kong idea para matuman gining gusto sa taga-Batuan kaning mando man sila nato nga mo inacta og ordinance prohibiting para nako sa akong nakita karon sa akong nadungog o sa DTI po, ang kanang mga mufflers dahil wala yung control sa DTI, unya, wala po yung permit or
5: compliance,
11: compliance from the DENR
5: or DOH.
11: Or DOH. Narin nakita na ko, gamon na ito, pero dili prohibiting, regulating.
5: Yes, sir.
11: Regulating, but nasabot, an ordinance regulating, buti pa sabot, pag dili kapasado sa DOH o sa na, DENR, uban pang agency, dagpo na ito ang mga tindahan na nag-display sa maong mapler. Mr. Chair, wala akong
1: recommendation. Okay. Yeah, a good suggestion, Board Member Binlod. So, ang ako lang karon, if we will create this ordinance, no, ato pa ni Ikon, but ang DTI mag-on, dili under ninyo ning Kuan. So, it will be the local government again will implement this Kuan. Kay dili mo ka stop sa di mo ka kuan sa tindahan kay dili under ninyo, so it will be the local government, right?
3: Wala gyud maka-cover sa among monitoring ang kuan mufflers kay dili magud siya included sa
9: Moto. Mahigala ang diskusyon o deliberasyon atol sa committee meeting sa Committee on Trade and Industry nga gipanguluhan sa chairperson na board member Fernando Estabilla kalabot sa resolusyon gikan sa sangguniang bayan dito sa Lungsod sa Butuan nga magpatabang sila mga higala sa implementasyon sa ilang ordinansa nga nagdili sa paggamit og mga modified mufflers sa mga motorsiklo nga puwerteng sa baa nga gireklamo sa ilang mga residente dito mga kaigsoonan. So pabuto na pud nato ang lihok og aksyon sa sangguniang panalawigan sunod semana kay committee report man ni board member Estabilla unya dunay mga rekomendasyon inighuman mga kaigsoonan. So posible nga katong gi-recommend ni board member Nathan Binlod nga regulating no sa mga tindahan na sa pagbaligya aning mga mufflers og di sila mo sunod sa mga patakaran, mga requirements nga gipangayo gikan sa mga lain-laing ahensya, hindi gyud sila makabaligya mga higala. So mo nay usas mga purpose sana unya. Kay ang implementation nga nagpahinumdom si board member Estabilla ngadto sa to mga lokal nga opisyales sa Butuan nga ipatuman ang political will, dili mahadlok ang magpatuman og balaod kay di butaran inig panahon seleksyon mura og kuan gayo taphaw gayo nga katawanan pud kayo nga rason mga higala no sa mga lokal nga official sa lungsod sa Butuan. Siguna ha sa pamahayag sa representante sa LGU Butuan nga nitambong atol sa committee meeting. Wala tayo oras, no? Salamat kayo sa mga kaigsoon ng mga sukin tipe minaw magdungog-dungog ta. Hangtod sa sunod nga higayon sa itong programa sa SP Bohol in Action. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas o base sa itong mga provincial board members sa tulo ka distrito. Daghang kayo salamat. Kini si Alan Doidora. Mayong hapon. Keep safe. God bless us all.
12: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
13: Sa Bohol, tayo ay masaya.
14: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua para sa Kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang Coordinator for Visayas o Mindanao sa Not Alone Program of Elevate Movement Incorporated o 1 year na siyang MX3 Believer. So since Vismin areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
8: Tinuod yun na Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para condition ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag mga sakit nato mao nang healthy gihapon ta because of MX3.
7: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
8: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
9: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
11: Uy! Buhat ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan!
14: GTX 500!
15: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
14: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
3: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: kining maong lugar, no? Apil kini sa atong service area.
1: Yes,
0: then kita ang nag-supply sa bulk supply nga to sa lungsod sa Dawes. So atong gipanginaot nga unta igo-igo ang tubig nga atong gi-supply sa mong lugar. Unya manginaot po ta, no, nga malinawon ang kapistahan o malipayon ang mga tao diha labi na pagpangandam sa kapistahan o mga adlaw.
1: Yes, unya. Again, happy fiesta, no, sa lungsod sa Dawes, no. Doon na may lugar po diya nga kwan sir, Agosto gyapon.
0: Oh.
1: Like is like pizza lang, no. Murag ang sukulan ingag tabalong Agosto murag bimbiyahe nang ila dia.
0: Oh, nay, una gani. Nay bayad ya nga ang silingan wa magpista nang silingan ka pista. Kay saun ni bawa ano, si saun ni bawa. Kaning Dawes, labi na sa lungsod kay kanang ay mong gisgutan nga buwin biyahe murag sa Bingag man.
1: Bingag, oh.
0: Lain lang nga parokya diin ang pista diha para o
1: 24 mo siguro?
0: Iniro? 24? Murag. Murag dunga na sa Lapas Cortes.
1: Lapas Cortes. Oh. Oh, wala sila.
0: Oh. Onya kaning Dawes, duha mo kuna yari. Saong nibawaan na nga. Saong nibawaan niya. Di ko sure kung sakto na pero based lang sa saong nibawaan. Ang duhay pista nila ni, tungod kay nagsaulog ni sila sa pagmilagro sa Birhen.
1: Oh.
0: O ang pagkayab. Kaya yes,
1: Asumption.
0: Oh, okay. Saong nibawaan lang ha. Hindi ko na ito yung mga time nga ang sinina sa Birhen na puno o mansaliko. Kaya murag yung suro ito. Na, so, usap na nga murag milagro ang Birhen. So, hindi ko sure kung tinuloy. Basta kay kanibang mamista ta. Magkisisuri ako po tag. So, mo din na nga ang nagsaulog o pista sa pagkayab o sa pagmilagro sa Birhen. No? Kaya ka ng assumption. Mamugin ay pista yun sa yes. Assumption. Hindi yung assumption may is angan sa Birhen sa Dawes. O doon na po'y laing adlaw naman nagsaulog sila sa pagmilagro sa ang Birhen. So muna nga happy fiesta labi na sa itong mga kaila diya sa lungsod sa Dawes, no? Si nang Mary Boho, si Bite. So
1: happy fiesta
0: o sa kanan na itong mga kauban diya sa Dawes. Oh, naatay kauban nga magpista. Nangimbitan na ganiha. Si Engineer Ulimak Unara.
1: Ah, okay.
0: Si Engineer Camilo.
1: Happy fiesta, Engineer.
0: Kams, may happy fiesta. O, urag, higing na naman.
1: Si Sir Nilo?
0: Si Nilo, Balbon. Ah, Nicolo. Hindi ko siya huwag magpista ba si Nilo. Pero ang nangimbitan na ako si Camilo Aranyo. No? Okay. Engineer Camilo Aranyo. Atong water quality.
1: Wow.
0: Atong engineer, water quality. Oo.
1: Nya na pud sa tubigon pud na day pud nang bisita dito nya July, August, September sunod-sunod na pud na bisita sa. Kay nama usay mga timaan man pud ta.
0: Ikaw lang na. Pura na kan ulay si mo pitaka ra lista sa bisita. Wa na bitaw kaning kaninong bisita. Mao pud nay usa sa atong pasigarbo sa atong lugar ray kay dili pareha sa ubang lugar kaning magsaulog tag piyesta, no?
1: Inod.
0: Kasi gani sa nalipay kayo ng ubang tagalaing lugar maibog kay tungod kay kining piyesta murag mo'y reunion na sa mga parente,
1: inod.
0: Mga kaigsoonan na to na sa atong clan daghang mga reunion sa. So muna nga ang ID putlon katungod kay mao kani ang panahon nga magkayusa.
1: Inod.
0: Sulod sa pamilya, kaning mga amigo, may na, mamurag mo gina usa katuyuan po.
1: Ang mura, moron na ba, kanang mag-meet mo,
0: o kanang
1: pagkakuray mo na.
0: Aside from pag-celebrar na to sa atong patron sa yes. Maong lugar, ang isa mo na pagpaligon sa atong banding sa family. Tungon kay ang kasagaran sa atong mga bisita ka itong mga parente man.
1: Yes.
0: Parente, so labi na upisag baryo. Ang kasilingang baryo ni mo, mga parente, muna yung mudong po sa inyo. Ikaw po upisa sila mo, ikaw po mudong ito niya. Ang kabiliban ako sa Dawes, ay ka ng Bring House Anay.
1: Bring House Anay.
0: Bring House mo, ganyan original ng Dawes sa Bring House.
1: Ha? Kung upisa mo ka sa Dawes, labi nagkatumanan, niya matulong kagunto.
0: Pagbawon naman.
1: Pagbawon naman.
0: Hindi kampas mo. Tungkol kaya traffic.
1: Ang traffic ka, grabe.
0: Abot nga noon na, sorry, noon, hindi mo muna ito na ma-question, no? Kanang mga problema, ha? Murag, sukan ko, nagbata, murag problema naman, ha? Ano nga muna magiting solusyon hantong karon?
1: Malagi.
0: Dito ko, tiguro, kaya maura po yung ikatraffic o pista.
1: Pista po, ha?
0: Kaya huwag traffic pa na karanlaw, inana pa na, kanang pista nga, masinati nga traffic, o masinati pa na karanlaw, murag na, adyo na solusyon na siguro.

0: tonton
1: kita bukan gak dapat bisa.
0: Turun tonton kayak nah, atau lah yang mau ketawa dari rumah mau gini nih tebo.
1: No. Anu mana kita mau jadi anak kita gon.
0: Yang ang mayong buhaton sa rumah mista maggaman at di pasayroan nga pambot. Pambot na ta to dong ko kasi oh tapo pala na wala mamasayro na nga dito.
1: Uy, open po na. Uy, apply big mo daw sa mga naay pangtawa.
0: Oh, pangwarta.
1: Oh, pangwarta wa.
0: Kita usap po na ato gi address nga to. Kulo ka bill daw sa mga opisyales ba? No. Kay di man ato na ikalimon. Ya, wa man ta magama-gama. Tungod kay mula gina mismo kita nakasinate nga kon mamista ka gawes. Ulib na lang ka sa kuntag.
1: Correct.
0: Kaya rumugikan ka sa imong pag alas 9 pa.
1: Maliit wa.
0: Maabot ka alas 12 kay kon inigawa sa opisina alas 12, mapay ibiyahe ng mamista.
1: Wala.
0: Basi, suman ra o maruya mo, ibutang nimo kay sa unang ibawaan, sa unang pista rin, upalis na kay painit na may ibutang.
1: Oo, oh, mga kinay. Muna sa unang...
0: Bukid na, binukid?
1: Binukid. Bato na sa mga kanang merienda na.
0: Ipuso na tulitson, kay ipulihan na, suman.
1: Yes, so niya. Ito, again, happy pista do, kaya sa atong lungsod sa Gawis sa mga higala. O niya, nag-isgot ka, Sir Vic, no? Bonding of the family. Wala itong isgotan ka ron. Kaya tungod kaya ang atong Bohol Water Utilities Incorporated, mga igala, no? Magsaulog sa atong sumad sa katukuran, Sir Vic. No? Pariyo yes. Ko, no? Ang atong anibersaryo sa atong Bohol Water. Kung sa mga highlights, ano, sir?
0: Yes, Ray. Ato pong gipasalamatan, no? Tungod kay ang Bohol Water magsaulog sa ika-26 ka-anibersaryo karong buwan na, no? Mm. Agosto 28 mo na itong...
1: 26.
0: Yeah, mura ka ng Agosto 28 na po na ipasalugan eh. Mura pista mo na panglaw.
1: Nakainundong mo gawa.
0: Kaya nga itong anniversary sa Bohol Water, dungan na sa ano, kaning pista panglaw, Agosto 28. So, ang Bohol Water na himungso niya itong Agosto 28, tuig 2000. No? So, kung atong pintahon, ana kita sa ika-26 ka tuig sa atong pagpanerbisyo sa katawahan.
1: Yes.
0: So, atong ikalipay tungod kay kung itong baliklantaw ta, murag pagkupa, pero walang damhano nga 26 na katuig. So, ako, nag-start mag-give call sa Bohol Water pag from the time nga gi-turn over ang provincial water work system ngadto sa Bohol Water. So, murag pagkupa, pero 26 na day katuig. So, muna nga, atong gikalipay tungod kay gitagaan ta grasya sa Ginoo nga nakalahutay ta pag panerbisyo sa atong mga konsumidor nga gani kun atong mahinumduman sa first mga 3 years sa operation atong time murag medyo kwangyon no lisod ka atong panahon na tungod kay naay mga resistance sa mga oppositors nga nisupak kin sila sa joint venture agreement.
1: Correct.
0: Nga giturn over ang giprivatize ang maong duha ka utility no ang Bohol Light o Bohol Water. Pero mali na tungod po kay gisakripisyo dito sa mga opisyales aron makita ang development no tungod yes. Kay sukad ako diha man ko na sa provincial water work system pa maglisod yon o maglisod yon kung gobyerno ang magpadagan sa manini ng utility tungod kay limited ang resources sa gobyerno. No? Ako, naka-experience ko kay before ma-turn over ni sa Bohol Water, di hanap ko sa Provincial Water Work System, magproblema ta og naay bomba masunog kay mangutang daw na. Mangutang daw na kay nakinanglan pa man ta og approval sa sangguniang okay. Paglalawigan aron paglusot sa budget. So muna nga ang uban wa kay bawa nga mao nay proseso. Muna nga mingon nganong gi-privatize kanong gi-privatize pro. Wala gina, tungkol sa sakripisyo sa mga opisyalis at itong time, nakita yun ang improvements no sa
1: yes,
0: utilities. So, muna nga, itong ikalipay nga, ang buta, 26 katuig. O, maningkamot po tayo nga, madugangan pa po ng laing daghang katuigan, tungod kay padayon ta nga naghatag o nag-ugmad sa itong pagpanerbisyo. No? Wata mo punong o asa takaron, kundi atong ipaningkamutan madugangan pag yun ang itong servisyo tungod kay wa tay laing gilantaw kundi ang katagbawan gyud sa atong consumer.
1: Yes, unya sud sa kining duha ka dekada og unom ka tuig ang mga kaigsunan Sir Victor no. Duyo sa mga problema of course na man basta mapadagan tag usa ka kining utility mga higa na magina problema, nakabarong o nakasugakod ang atong bowl water ni ana, Sir Vic.
0: Yes, the atinod na rin. Ato nang ipinagamutan yun na ma-maintain na to ang ato ang servisyo o gani ato pa nang ipinagamutan na madugangan pa. Tungod kay ang utility sama sa bowl water mao'y gipasihan usab sa mga investors na musod sa usa ka lugar.
1: Yes, tinod.
0: Onya, aside from sa atong existing mga facilities, nagkadugang, nagkadaghan ang mga konsumidor. So, mo na nga kinanglan, advance ta, no? Dapat nag-una ta, aron dili ta maapsan sa demand sa mga konsumidor. Mo na nga, nining karong kuha na rin, karong nga anniversary, no? Matag-anniversary, aron naman tayo mga kalihukan, pantungod kay usapon sa ato ang mga austerity measures na to, post-cutting ta, so wala, di ta kayo maghimo og mga kalihukan sa atong kumpanya.
1: Yes.
0: Kundi ang atong gihatagan o akong pagtagad, kung asa dapat maghatag ta og kalipay, kayuhan na to sa mga konsumidor. So, doon nga nining maong anibersaryo, no, sa ikabadisays katuig sa bowl water, ano na tay programa, no? Ano na tay promo na to sa mga konsumidor nga na ibaw ta nga ikalipay sa kini sa kantong mahintungdan kay murag di pa pud mahimog tanan makaabil kay ato man ipaagi o kaning murag kita o sigon sa makauna, no? So para sa di pa mga tanan eh ako na lang i-greet, so no, kining maong anniversary promo sa bowl water, money naghatag ta og libre nga water meter, niadtong mo apply og mo submit og application for water connection starting karong adlang Lunes, no, August 17
1: na, no, magsugod.
0: So kining maong promo kutob ra pone sa pizza 28. So tungod kay ang 28 wala man tay abli ang atong opisina kay mo kini adlaw sa atong anniversary. So putob ta sa pizza 27. So kung kinsa kadtong unang 26, no, tungod kay ato ning gilakpit po ni sa atong years of existence kaning 26. So atong ang atong programa naglangkob kini sa unang 26 ka mga consumidor nga mo apply o water connection starting
1: first 26, no,
0: first 26 kay ang atong gitagana nga kaning pahalit ay 26 report ka water meters. So kinsa ka tong mo apply, no, for water connection nga ma-approve within ani nga mga pizza from August 27, August 17
1: to Lunes.
0: August 27.
1: Yeah.
0: So entitled siya for free water meter.
1: Okay.
0: Tungod kay kaning water meter, based sa atong water meter kay kaning atong pumaagi sa pag-apply ray kay ang bowl water man mo provide og water meter, pero subject for kanang bayran sa konsumidor. Pero pinagay sa itong WASH program, ang mga water meter, pwede niya bayaran sa installment sa usa ka tuig. So, isa kayo siya sa binulan nga water bill. So, ang total amount is spread into 12 equal installment, monthly installments. Pero kung apil ka sa first 26, starting sa August 17, so, di na ma-appeal ang water meter sa i-installment.
1: Okay.
0: Tungod kay free na ang water meter ang ihatag sa maong konsumidor.
1: Libre. Morning, good news, good.
0: So, ang water meter, nagkatidad ni, no, tungod kay kanina itong water meter, di pa ni parihan ang mga water meter nga gibaligya sa merkado, locally supplied nga water meter, no? Ang brand, aning, so ito yung brand? Okay ka, okay, kopya rin sa brand.
1: Ligunin.
0: Basta kay kanina mga water meter, ato kining tested na siya, gi-calibrate na siya sa NWRB, kung mao gini prescribe nga water meter sa bowl water, tungod kay nakita na to ang iyang quality.
1: Quality, no? Niya.
0: So, ang presyo, ani, based na sa ito ang presyo sa itong warehouse, no? 2,100 pesos
1: okay
0: ang maong water meter. So, kaning kung libre ka sa water meter, so ang kandidat nga ma-avail sa maong ma-appeal sa mong programa nga makadawat sa maong programa, bali 2,100 ang iyang murag malibre.
1: Malibre.
0: So, kung mo-apply siya for water connection, ang total amount na yung mabayaran minus ang kantidad sa water meter nga 2,100.
1: Okay.
0: Tagon kay sa normal nga proseso, apilon na bayad niya ang water meter sa installment.
1: Yes.
0: So, kung apil siya sa first 26 ka consumidor na mo-apply for water connection, libre ang mga 2,100 kantidad na sa water meter nga i-install sa mga consumidor.
1: Ako na nagtabang mga kaigsuna, no? First 26 consumers, no? Sa atong bohol water, mga higala, maoy... O sa mga, muhagi pa ni sir, o ganang first 26, doon na pa ay hasasan eh?
0: Oh, kaya ni sir, ang may tabo na, kung yun, once nga mo submit ka application for water connection, starting karong Lunes, ang water service attendant si Venus siya na among mag-record o kinsay number 1 o na number 2 basta kutob ra sa 26 okay. Onya ang metabo na tungod kay pag submit lang nimo sa application di man ka di man good pa na ma-approve dayon
1: yeah
0: tinud kay apply posible nga naay apply nga di siya ka submit sa requirement so basta di ma-approve ini kabot sa Pizza Ben City so ang metabo na mahulipan siya og lain.
1: Yeah, okay.
0: So ang nitabo na kon nikabot sa ika 26 na ang ika 27 mo toy gi-consider na to as waiting na consumer waiting list kita siya nga siya may mahulip og na ID
1: mahulip
0: na una nga 26. So muna nga atong giyawhag ang mga consumer nga nagplano nga mo-apply nga paimusli kining maong higayon. Tungod kay kutob ra kini sa Pizza 27 karong buwana. Kay paglapas sa Pizza Ben City, magbayra na kapel ang water meter. Kon mulapas sa bukas sa Ika Ben City, yeah. Kon Ika Ben City or bien na sa number of customers na itong i-consider ng kadawat.
1: But pasabot ani nga mga higala, no, nga dili pasabot nga ni-submit ang sa imong application, ma-appel na ka.
0: Hindi automatic nga ma-appel once we submit. Pero kung hindi
1: mo ma-comply,
0: once di ma-approve ang application within sa prescribed period ng August 27 kay tingali na ay requirement nga di good nimo ma-submit no or na ba himbabag sa imong application bigya sa yuta ko dili wa sugot o na so na may mga di man na to masiguro nga ang i-apply ma-approve di tanan na may uban nga di ka submit sa requirements nga nanaw na to, labi na sa mga legal nga aspect sa requirements.
1: Yeah, right.
0: So, automatic mo puli tong naka-waiting list.
1: Nasa waiting list.
0: Nasa waiting list. So, muna nga, pero, dili po daghan ng mga sitwasyon nga sa manine, no? Tagsara ni kayo, kasagaran gina ni nga mo apply tungod kay labi na sa atong WASH program nga atong gitagaan o kasayon ang mahitungod sa requirements. So, posible nga ma-approve tanan, but dili ta kasiguro kay basin no, hindi ma-approve. May mga ngunta nga ma-approve. So, so ang dako posibilidad ma-approve tanan, pero except lang atong na yung mga problema gyan as to legal nga aspect sa iyang property ang i-applyan. Muna nga, atong paimuslan nga ma-appeal ta sa 26 kay magsugod ta karong Lunes kay basin og magpanon da moabot ito ng design pagka martes pagka monday so ting lapas ka sa design so
1: design sa na bagyo
0: ang ato ba by design sa ato gi actually kaning bid sa money na approve sa tong higher management nga mo hatag tag libre sulod da sa 26 ka kanang applicants so meaning tungod na kay ka 26 ka tuig so aron na apoy significance sa mo number ato na yung gituyo nga 26 sa pod ang atong tagaag libre nga water meter sa kaning mo apply for new connection so walay labot tong naka-apply na
1: wala tungod, na labot
0: kato, tungod kay
1: katong mo apply pa
0: katong mo apply pa starting Lunes. August 17 karong Lunes so kung ma-apply ka next week, Lunes 24, so within pa sa 27 Florida, siguro kung wa pa ba mabuto, 26 ang nag-apply na lang kay ma. So, ang pinaka-sure yun na magka-avail ka sa moong programa is kanag yung Pizza DCCT. O di ka sa DCCT, DCCT. So, kamarag, imposible mabuk Pizza DCCT, mabuto ito 26. So, it could be ni era sa pizza di Sinoy Bay kay wata kay ba kasi ang aplikante mo abot og unom tulong ka so within pa di sa si abisa pa ning kag walo-walo di kun na pero mo lagi na famous lang na to ang higayon tungod kay tiyaw ba boy 2100 ang malibre oh so mo na nga
1: dakong tabang na again
0: dakong tabang tungod kay karong panahon na nga ana sa crisis nangingita kita og asa tang napitan nga maka-save so tungod kay kining tubig kinanglan mo gyud so sa mga consumer tingali na mga consumer nga wala pa mo apply tungod kay naguna-una nga pay budget or na pay mga kulang so atong giawhag nga paimos lang na tong higayon kay maka-avail ta sa kining promo na libre ang water meter na kining mong promo to kutob lang kini pizza mencite no yeah. Tungod kay magsaulog ang Goloter sa ika-26 anibersaryo.
1: Sanglit, anibersary ni sir, no? Usa ka special nga okasyon sa atong Goloter. Usa may pagi sa pag-submit sa application na ni? Personal o pwede online?
0: Atong wala wala kay online sa application, re. Personal ka na.
1: Personal
0: ka. Ang musubmit sa atong application, mulong sa opisina. Okay. Kay, naay filapan, itong application form, itong filapan. Unya na ay mga requirements nga yung i-submit. Unya tungod ani ng atong WAS program, pwede man nga manawag ang atong aplikante o asa karon ang WAS program kay ang kaning WAS karaban ang atong mga tinugyanan sa bowl water man ang mana sa usa ka lugar no pagkakaron na sa barangay Dao. Unya ang next ato is barangay Ubuhan, the next barangay Taluto. So mahimo nga mo coordinate mo nining maong mga barangay or mutawag sa bowl water, no? For further clarification, ilan may nakatunang kadungog ining maong sibya nga gusto nga mahibaw pag unsa gyud o ngano unsa ni day aron ma-guided gyud ang maong mga aplikante, mahimong manawag sa atong opisina, no? Yes. Sa atong trunk line, no? Nga mao ang 412-3154 okay. O 411-0210 okay. Sa PLDT. Manya, mahimong po nga mo-message ta sa atong Facebook page naman tay messenger account sa itong Bohol Water Utilities Inc. Pwede ka mo login ka sa itong Facebook page niya mo message ka may tungod na ning maong program.
1: Okay.
0: O niya, noong atong ipahinduman nga limited naman kini nga program tungod kay ang atong i-allocate na is 26 water meters okay. Nga pre. So muna nga kung mulapas na sa 26, di taka siguro nga ang waiting list kung ma-appel kung kung ma-approve din ang first 26 so ang waiting list na ikabansitin din so tinitin, hindi na siya ma-appel. Wala nga itong paimuslan tungod kay limited ang maong offer, ang maong promo on dungan, ito pa rin paghatag o palipay nga ito sa mga consumidor yeah. No, sa kasaulogan sa itong ika-26 na anniversary.
1: Okay. So, unsang rasa ni nga mag-sugod tagdawat o niya ang cut-off time po, sir?
0: Ang ato, wala man tayo non-break. So, mag-start kita ka alasutso sa buntag. Okay. No? Atong opisina, mag-abli mo kalasutso. O niya, wala tayo non-break, no? Kay bisan kung 12 to 1, ay tayo mga personnel nga mag-assign nga even pagbayad, pwede ka pong kamubayad aning akautuhon, no? Kaya na ay teller nga mo duty na ako ay customer service assist clerk na mo atiman sa application.
1: Mm-hmm.
0: Dawaton ang application 8 to 5. No? 8 to 5.
1: Okay.
0: So, una nga, atong famous land, no? Tungkol kay limited lang kanina offer. O niya, tiyo ba po ay 2,000 pod ang libre sa ka-aplikante no? Sa tubig.
1: Okay, so paripay ni mga kaigsura, no? Agipag sa ulog, no? Umabot niya po sa ulog sa tungkol water sa ika-by-design, no? Nga kasumaran sa atong bowl water ang mga kaigsanon. So sa may mga sa paggawas ang atong promo sir no, para sa atong 26 ka mga konsumidor doon na pa ba ay may untang special kun nga kalihukan sa anibersaryo.
0: Ang atong yung usual nga kalihukan sa anibersaryo no sa ulog tag Santos na misa sa atong opisina onya from sukad pa nga magsaulog ko sa anibersaryo, doon na kita yung mga kalihukan outside sa office.
1: Okay.
0: Pero karon nga tuig, no? Murag, wala, so far, wala tayo schedule nga mo gawas sa opisina, except lang sa tree planting, wala pa na ato pang Ako pa nang i-determine kung naabay available ng mga siblings, mga itanong. Usa nga wala pa na ito mga finalize, pero usa sa programa na ito is maging hotel trip hunting.
1: Okay.
0: On niya, doon natin yung mga ginagmay nga kaliukan sa opisina sa mga empleyado na maragla di rin sa ito. So natay ginagmay lang kayo tungkol kay usa na nga nag-cost cutting ang itong kumpanya, labi nagkaroon pa noon sa crisis ito.
1: Muna akong gingon na mga kaigsunan sa unahan o na kining bonding of the family, no, kay kining pagsaulog sa anibersaryo, usan sa mga okasyon nga magpalikon pa yun, no, sa panag-uban sa
0: yes.
1: Opisyal o gagawani sa itong bowl water.
0: Yes, right.
1: Mga igala kay diha, no, mag inambitay, mag samot o pagpalikon, no, sa panag-uban sa mga empleyado, mga igala. So, Sir Vic, imo mga dugang pang ika pamahayag para sa atong maabot nga anibersaryo karong naatong punag pista sa pangalawa mga higala. O yeah. Sa Cagayan de Oro po, pista punay punas Cagayan de Oro.
0: O, oh, bilibang ko sa imong radar pa hasta Cagayan. Ito, unas na nalang no, atong may tungod sa atong anibersaryo, atong matawag sa pag-ibalik na ito, atong ipabilo sa atong consumidor, labi na katong wala pa'y connection sa tubig, ug dungan usab ning atong WAS program, WAS Caravan, atong gihimo pagkaroon natas barangay Dao, nga mo avail sa maong promo, no, tungod kay ang tubig, usa ka importante kayo nga paginanglan sa tao, o niya, tingali katong mga consumidor nga nagplano, apan wala pa mo submit tungod sa kaapike sa panulanan, itong iawag nga karon mo ay saktong panahon tungod kay magka-avail ta sa libre nga water meter sa unang 26 ka-aplikante. No? Sugod na karong Agosto 17, adlaw Lunes. Onya entitled siya sa free water meter. Onya ang maong kantidad is 2,100, no? Based na sa itong presyo sa itong water meter sa itong warehouse. So mo na malibre sa usa ka konsumidor kung maka-avail siya nining maong promo. So atong giyawag nga paimusla na to ning maong kagayunan aron maka-save ta tungod kay karong panahon na dako kayo ipikto kon agi kay savings
1: yeah.
0: Tungod sa mga panliton nga medyo humurag tagaliog lang atong mga pamaliton karon ang presyo.
1: Yes, unya ato pong uhago no sa mga kining dunay linya sa tubig mga higala sa bull water noong nakadungog mo ning atong pahibaw si Bia karon pa ni Sir Victor mga higala o niya doon na mo silingan noong wa kadungog no, pwede na rin yung inyong sultihan na muna'y gamayin pagi sa tabang na to sa itong mga silingan Sir Vic na maka-avail po na niya.
0: Yes, ino na rin no? Kaya itong kita di ba manta ang alam na yung musilingan sige kawos ni mo kaya mong kagawa ito wa panilinya sa bull water ato awagon nga ayaw po din naka magsigkawos in there. Apply ang tubig kaya no, makasave ka. Yeah. Makasave ka tungkol sa promo.
1: Yes.
0: No? No? Kaning WAS Caravan, dungan man sa ito ang Connect Now, Pay Later Connect nga promo. Now, yeah, so wala kayo mabayaran. You know, kaning mong free nga water meter, pareha na gap. Wala na gap kayo mabayaran. Pero ari sa installment,
1: mamatay
0: na kay magbaan ang imo amount nga i-installment. Kaya yeah. Kaning water meter, appeal mong good sa installment.
1: Yeah, okay,
0: so, kung wala na ang water meter, nga mo yung nag-atagod na pala sa installment. So, medyo gamay na.
1: Gamay na po. No?
0: Binulang nga installment.
1: Hindi na po bukat ang mga ikala.
0: Gaan na.
1: Kanang by design, libre mo yun na.
0: Oh, libre na. Dili na i-appeal.
1: Dili na i-appeal
0: sa installment. Wala yung sustain. I-appeal na, itaon. Kaya ang water meter, importante na kayo sa mga koneksyon. Itawon na sa usag aplikante apan walay amount na i-assign labi na sa installment.
1: Yeah, okay. Sir Vic, imo mga panapos no para sa atong mga suking kumino ning atong edisyon ning adlaw nga Biyernes sa atong takna sa Bull Water Sir.
0: Yes, salamat kayo labi na katong mga consumer nga nagasunod gyud sa atong programa. Tungod kay sa makausap pa ato na sa napadagat ang mga impormasyon, mga pahibalo, labi na karon nga umabot ang atong anniversary, adun na tay promo. Ano na tayo programa nga isip palipay nga to sa mga konsumidor agi og hatag pod bawos nga to sa mga konsumidor diin sila nga tong gialagaran sa panubig.
1: Kauban ni Sir Victor Tambis mga higala, ito yung ubos nga igsuon, Ray Tutas, David kaninyo sa sunod pang Biyernes ini sa atong tulumanong takna sa Bulwater. Tubig na ko, kinabuhi, bahandi. May hapon.

0: Gisagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: G22 here! Step into your Myra era.
3: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Mocha Frap 4!
6: Aray!
7: Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po!
8: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
12: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
11: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
12: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
11: Oh, mao ba mare?
12: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
11: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
13: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon sa balambinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Mga balita gikan sa kaulohan. Uban sa Picas, Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric, kini si Allen Doidora. Og karon sa mga detalye sa atong mga balita gikan sa kaulohan. Mga balita gikan sa kaulohan, affidavit ni kanhi DPWH Secretary Bunuan gi mugna ang leadership fund human matod pa nga i-sumbong ang ungadto kang PBBM ang mga nagkalta sa DPWH budget gumikan sa insertion sa mga magbabalaod. Ani ang dugang detalye sa GMA News.
2: Sa iba pang balita, bukod daw sa mga senador, may natatanggap ding tig 500 million pesos ang mga district representative ng 19th Congress at mahigit 100 million pesos naman kada party list representative. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, idinitalya ni Bunuan ang anyay leadership fund sa affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Balitang hatid ni Joseph Moro.
3: Ang ibinulgar ng dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan tungkol sa leadership fund na kapaloob sa kanyang judicial affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Ayon kay Bunuan, na alarma raw si Pangulong Bongbong Marcos nang isumbong niya noon na nababawasan ang budget para sa mga proyekto ng DPWH dahil napupunta sa mga insertions ng mga mambabatas. Kaya iniutos ng Pangulo na siguraduhing equitable o makatarungan ang paglalaan ng pondo sa lahat ng rehiyon. At dito nabuo ang Senate Leadership Fund para hiwalay na mapondohan ang mga priority infrastructure projects ng mga senador. Sabi ni Bunuan, alam daw ng gabinete ng Pangulo na doon kinukuha ang pampondo sa mga proyekto ng mga senador. May hanggang 24 billion pesos ang Senate Leadership Fund kada taon. Walang itinakdang halaga kung magkano ang mailalaan kada senador dahil nasa discretion na raw ito ng nakaupong Senate President. Pero hindi bababa sa 500 million pesos ang sa bawat senador at ang Senate President at Chairman ng mga major committees mapaglalaanan ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Sabi ni Bunuan, para sa 2024 budget, sinuoy Senate President Juan Miguel Zubiri ang kausap niya kaugnay ng Senate Leadership Fund na nasa 13.29 billion pesos. Noong 2025 naman, sinuoy Senate President Francis Chiza Escudero ang kanyang kausap para sa pondong halos 21 billion pesos. Nauna nang sinabi ni Senator Zubiri na hindi raw siya kailanman nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Hiningan pa namin ng reaksyon si Escudero. May budget allocation rin daw para sa mga kongresista. Gaya ng mga senador, hindi bababa sa 500 million pesos ang inilalaan para sa kada distrito. 120 million pesos naman ang inilaan sa mga proyekto ng mga party list representatives noong 2023 at 2024 na itinaas sa 150 million pesos noong 2025. Gumawa raw sila ng formula kung paano hahatiin ang pondo sa mga kongresista at ikinonsulta daw ito kay Noy House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Saldi Co at iba pa. Ang formula, tinanggap naman daw ng liderato ng Kamara at sinimulang ipatupad noong 2023 at nagpatuloy sa taong 2024 at 2025. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Romualdez at Co. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kanyang judicial affidavit, hindi raw naging matagumpay ang Senate Leadership Fund at mas lalong dumami pa raw ang tapyas sa budget ng DPWH para sa taong 2024 at 2025. Ang budget nga raw ng DPWH para sa taong 2025 ay tumaas ng lampas 1 trillion pesos dahil sa mga congressional initiatives o mga proyektong wala naman sa mga proyekto ng DPWH. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, may hawak daw si Bunuan ng listahan ng mga pangalan ng mga kumuha ng leadership funds at mga nasa likod ng insertions. Joseph Maurong, nagbabalita para sa GMA News.
1: Sa laing abahin sa itong mga balita, gumikan sa pagdagsa sa basura sa Metro Manila, ikasabutan sa mga mayor sa National Capital Region na 5,000 pesos ang ipahamtang multa sa masakpan na maglabay o magpatakag labay sa basura. Dugang detalye sa News 5.
4: Nagkasundo na ang mga alkalde ng Metro Manila na gawing 5,000 piso ang multa sa hindi tamang pagtatapon ng basura. Pero mayroon ng kailangan pang magpasa daw ng ordinansa ng mga lokal na pamahalaan para maipatupad ito. Mayroon ng mga lungsod na nag-amienda po ng ordinansa katulad ng San Juan na bahagi rin ng flyer ang ilang mga tauhan at enforcer ng MMDA sa Metro Manila. Yan ay para paalalahanan ng publiko na huwag magtapo ng basura kung saan-saan. May ilang din nasampulan at natikitan matapos mahuli sa akto na nagtatapon ng basura. Oo nga, no, yung flyers nila, dagdag basura. Eh, kaya lang hindi lahat may social media. Eh. So kailangan talaga ng dagdag impormasyon tungkol dito sa pagbabawal sa pagtatapo ng basura kung saan-saan. Nakahapon, na-explain po ng aking partner na may act na po o batas na 2,000 pa ginawa. And 25 years after, mga kapatid, sad to say, hindi na-implement ng maayos. Samantala po sa iba pang mga balita, sisimula naman po ang rehabilitation ng Takaw Aksidenteng Maysan Road sa Valenzuela. Naku po mga kapatid, ang tagal ng ganyan yan. Di na ako umulip magbike dyan, na aksidente ako dati dyan. Ayon sa ilang residente, ilang taon na po nilang pinagtsatsagaan ang lubak-lubak na kalsada sa Valenzuela. Tumilapon talaga ako, Erwin, sa totoo lang. Kita mo, tama oh. Sumesemplang ang ilang siklista pag dumadaan po sa nasabing kalsada. Dito yun eh, naalala nyo, yung ika-ika ako maglakad. Ito yun, dito yun sa area na ito. Aabot po sa 81 million pesos ang unang phase ng pagsasaayos po ng kalsada. Ayon sa DPWH, 24/7 ang magiging construction. Tapos, masisira po ba ulit? Ida-divert ang mga major trucks sa NLEX habang papayagan pa rin dumaan ang mga truck na may negosyo sa Maysan Road. O Maysan Road, inaasahang magdudulot po ng matinding trapiko ang pagsasaayos ng kalsada dyan sa Valenzuela. Kaya humihingi po ng pangunawa ang lokal na pamahalaan sa mga motorista. Ulit-ulit din niya, ito parang Bulacan din, paulit-ulit ginagawa yung kalsada, paulit-ulit din nasisira sa totoo lang. Kailan pa yung na-aksidente ako dyan? 2021 yata yun or 2022? Ano na ngayon? 2026 na? Yun pa rin ang mga lubak-lubak dyan sa area na yan. Sa iba pa pong balita mga kapatid, arestado pong isang hold-upper matapos maharang ng mga pulis. Sa footbridge naman po sa Muntinlupa, kita sa video ang pagkumpronta ng pulis sa suspect. Nagpambuno sila habang hawak ng suspect ang baril. Pumutok naman ang baril ng suspect at tinamaan po ito ng bala sa binti. Doon na siya tuluyang naaresto. Bago po yan ang biktima raw ng isang jeepney ang hold-upper. Siyempo namang nandun ang mga pulis na regular na nagpapatrolya kaya naharang ito sa footbridge. Dinala na sa ospital ang suspect na nasampahan po ng kasong robbery, illegal possession of firearms at direct assault. Tumanggap naman po ng parangal ang 3 pulis na nakahuli sa suspect.
1: Alas 5:50 sa laing bahin sa itong mga balita, kampo ni Vice President Sara Duterte may hangyo nga ibasura ang kasong grave threats batok sa kaniya. Ano yung dugang detalye sa News 5?
5: Pinababasura ng kampo ni VP Sara Duterte ang kasong grave threat na sinampahan ng Department of Justice laban sa kanya. Lack of jurisdiction ng grounds ng legal team ng vice para sa kanilang motion to quash. Hindi na muna sila nagbigay ng iba pang detalye. Binigyan ng QCRTC ng 5 araw ang prosekusyon na magkomento sa motion ng bise. Nagugat ang kaso sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni ng Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ginit naman ni Prosecutor General Richard Padulion na walang nagbabawal na sampahan ng kaso si VP Sara. Kasunod po ito ng naunang pahayag ng kapo ni VP Sara na hindi maaaring i-prosecute ang vice sa kaso na ginawaring patayan ng kanyang impeachment case.
6: Whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No? This is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no? How it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer.
7: Pang magbigay ng ulat tungkol sa serbisyong hatid ng nasa.
5: Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kulang pa ang kasong grave threat na sinampa laban sa bise. Dapat daw itong dagdagan ng inciting to sedition. Gindi ni Castro, wala siyang nakikitang conflict sa kaso kahit kasama sa articles of impeachment ang aligasyong grave threats laban sa vice.
7: Impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya.
1: Alas 5.52, oras aton sa may tinguha sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang Immuni Plus. Gihimo para sa inadlaadlaw nga pag-inom isip kabahin sa daily wellness routine. Makatabang gini sa pagsuporta sa overall wellness o sayon nga paagi aromatiman ang imong lawas matag-adlaw. May kining imnon, human sa taas kapoy ng adlaw. Kung gigapoy ka sa trabaho, biyay, pagkatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o bang physical activities, may asab gini kung gibati ni mo ang gagapoy, panuhot o kasakit sa lawas. O sa unang timailhan sa sore throat o kining murag nagsugod na di maayong pamati. Ang Immuni Plus sa ka-ready to drink, liquid herbal wellness drink, i-shake lang kung maayo og imnadayon, dili na kinahanglan sa gulag tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang adto sa duwaga sa shake matag-adlaw. Bisan unsa ang imong lifestyle, busy sa trabaho, permenting nas gawas, aktibo sa sports, pag-ehersisyo, gusto lang ampingan ang imong panglawas, sayon ra kayo, i-appeal ang Immuni Plus in adlaw-adlaw nga routine. Sarang nga bahin sa itong mga balita. Defense Secretary Chiodoro gitawag nga extortion o blackmail ang aksyon sa China batok sa usa ka gatos ka mga Pilipino. Dugang detalye sa UNTV.
8: During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin doon ang mga Pilipino sa ibang sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ang mga World Chinese Workers.
9: Ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Benjamin Acorda Jr. sa pagdinig ng Senate Committee on Economic Affairs ngayong araw na Huwebes ang umano'y pagbabanta ng Chinese Embassy. Nangyari ito matapos ang raid ng mga otoridad sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental noong May 15 kung saan 69 na Chinese nationals ang nahuli. Sinalakay ang pasilidad dahil sa umano'y paggamit ng substandard na bakal at pagkakaroon ng radioactive materials. Ayon kay Director Acorda, nagbabala umano ang Chinese Embassy na magsasagawa sila ng raid sa mga Pilipino kung hindi pakakawalan ng mga Chinese nationals na nahuli sa operasyon. Nitong Lunes, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiakun sa press briefing sa Beijing na nagsagawa ng aksyon ng China laban sa mahigit 100 Pilipino dahil umano sa ilegal na pagtatrabaho o paninirahan sa China. Bahagi umano ito ng regular na pagpapatupad ng batas laban sa mga dayuhang ilegal na pumapasok, naninirahan o nagtatrabaho sa kanilang bansa. Kiit ng opisyal, isinagawa ang operasyon alinsunod sa batas. Naging maayos at sibil umano ang pakikitungo ng immigration personnel sa mga Pilipino.
10: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro na extortion at blackmail ang aksyon ng China laban sa mga naturang Pilipino.
9: Kinundi na rin niya ang tangkang pakikialam ng China sa pagpapatupad ng batas sa bansa at ang hayagang pag-blackmail sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ng kalihim na ang operasyon ng mga otoridad laban sa mga Chinese national na tinukoy sa kamakailang ulat ay isinagawa batay sa mga inilabas na search warrant ng mga nararapat na hukuman. Ayon pa kay Secretary Chodoro, ang mga inaresto ay mga pangunahing sangkot sa mga ilegal na negosyo. Binatikos din ng Defense Chief ang pagtuon umano ng Chinese authorities sa work visa at passport ng mga Chinese national, habang hindi umano tinutugunan ang mga ilegal na aktibidad na iniuugnay sa mga ito.
11: Para sa kalihim, patunay ito na kinikilala rin ng Chinese authorities na ilegal sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang mga ginagawang aksyon ng mga naturang individual.
9: Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
1: Sa laing abahin sa itong mga balita, IP community sa Tarlac dili mo pahawa sa ilang lugar samtang nipadayag sa pagbabag sa proyektong Pax Silica. Dugang detalye sa GM News.
12: Mr. Yep, Chairman, we recognize the chieftain. Sige po, ma'am.
13: Yes, go.
12: Mga ilang individual po yan, ma'am.
14: Hello po. Magandang tanghali po.
12: Magandang tanghali po.
14: Kung times 5 po, mahigit po kaming 1,000 talaga.
12: Okay.
14: So ang lahat-lahat po, ang census namin talaga doon sa Sapang Kawayan, asa 1,000 kami. So ngayon lang po kasi nakikita ng BCDA na 14 house lang kami. 2013 pa po yung census nila. E paano po ngayon nag-aaral yung mga may dapat nakatira doon? Siyempre wala po sila doon. So hindi ko naman po inaano yung konti lang po yung nakikita nilang bahay doon sa sitio namin. So ngayon po, nagre-request po si chairperson na mag-a-actual, i-actual po namin. Bababa po siya doon para malaman lahat kung paano po ang mga katutubo pong andon.
12: Opo. So magandang plano po yan. No? Meron tayong eksaktong numero, no? Kung ilang pamilya po yan, ilang po yung apektado.
14: Iban po doon sa mga magsasakang matamaan po ng sitio sa Pangkawayan.
12: O, aabot po tayo sa magsasaka, no? Nasa opo. NCIP pa lang, nasa IP pa lang opo. Po tayo.
14: Maliban po doon sa Binyayan. Dito lang po yung sasapang kawayan na magsasaka at saka katutubo po yun.
12: Okay. Ito pong sityo kung nasaan po sila. Nasa gitna ba yan nung 1,600? Nasa gilid? Or nasaan po ba yan with regard to BCDA?
15: Yung nung nakita ko yung mga nasa gitna po sila.
12: Gitnang gitna. So may...
14: Phase 2 po kami.
12: Phase 2. Okay. So dahil po kayo'y nasa gitna, ang mangyayari po dyan ay siguro po magkakaroon po sila ng programa para malagay ho kayo sa sa lugar na wala po doon sa 1,600. Napag-usapan nyo na po ba yan? Meron na po bang na-offer sa inyo ng mga programa para po dito?
14: Hindi pa po. Nag-usap po kami ng isang pinakamataas ng BCDA. Gusto nila ilipat kami po sa sitio Binyayan. So ang sabi ko po, paano po yung tinayo namin simbahan doon?
12: Opo. Well, yan dyan ho pupunta yung mga detalye, no? At opo. Mahalaga po...
14: At saka po, kaya po ayaw namin umalis doon dahil andun din po yung burial ground ng mga kanununuan namin.
12: Opo. Well, yan ho yung mga kailangan yung po natin... Yung
14: nilintigan namin, kaya ayaw namin po umalis doon.
12: Opo. But ito pong burial ground, so kasama to sa claim ng IP.
14: Opo. Sakop po sa Pangkawayan po.
1: Magutong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sangalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahe suban ni Eric, kini si Alan Doidora ang friend mo forever.
0: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
16: The angel of the Lord declared unto Mary,
17: and she conceived by the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Behold, the handmaid of the Lord.
16: Be it done unto me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: And the Word was made flesh
16: and dwelt among us.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Pray for us, the Holy Mother of God,
16: that we may be made worthy of the promises of Christ.
13: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
18: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
20: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
21: This news is brought to you by Myracaf, ambroxol hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
22: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
23: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
24: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
25: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
26: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
27: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
28: Time check is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
29: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
30: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
31: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
32: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
33: Ilong Ranger?
34: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
33: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
34: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
33: Sipon agad?
34: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nusep Z Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nusep Z Plus 14 with zinc agad.
35: Unilab quality yan.
34: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
36: doctor. Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inako palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay imnon. Pwede ra dai mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dai inom, di nakakinahanglan mangita pa ka og tubig ug unsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day. Immuni Plus.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una, herbal
1: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Liranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga mo-add to sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning, especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: TJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
15: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available.

0: available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
1: Alagang Unilabyan.
2: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguwang naku! Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
10: Uy! Kuhat ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
12: Strong sa una!
13: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulan.
15: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
15: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
17: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: DTX 500 Health Alert.
19: Lord is Pantay, 51. Salisido Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, nagan bato hubag ra gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo. Na pag operahan ako inuma nang gyapon ko DTX DTX ay gid hantud gyud na at palit na akong sama DTX gyapon may pa DTX inyong baliton inyong i-maintain kay tulis-tulis sa ako lay basihan gikan sa pagopera DTX gid akong gi-maintain oi lain
18: DTX 500 mapali sa mga butika.
20: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna ang tuang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin.
12: Strong sa una,
13: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
21: Mocha Frapp for...
22: Aray! Sakit na ng katawan ko.
21: Wait lang sa orders po!
23: Timeout na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
21: Wow, mas pinagaling pa?
23: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
23: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
26: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalaga
0: lang paalala. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Lahik na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E?
3: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
5: Hi, miss! Gandang araw!
6: Lahira!
3: Myra girl good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun uglabad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
26: Alagang Unilab yan.
27: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
10: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo! Plema! Igawas!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong Sona.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balls, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
4: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang walang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
3: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange. Kita kits.
8: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
9: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
10: Engineering ko, sir. Dead any sir, taga-Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nya high blood po ko. Nya masulibog ko kalipong. Nya maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nya kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may TC radio nga akong ginainom, sir.
11: DTX 500 highly recommended
12: sa mga eksperto.

0: DYRD, ang tipa minaw yun, everyday man dyan ko maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Education Development. Ani ato mga guest speakers karong butaga, si Ma'am Joanne Pinat, ang head sa Bohol Provincial Tourism Office, si Dr. Anthony Damalerio, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, o si Dr. Jupiter Mabulok, Education Program Supervisor, Division Geopark, Focal Person, Department of Education, Department of Education Schools Division of Bohol. So, ang atong mga guest speaker karon atong hatagag kahigayunan nga mo hatag silang introduction, balik usa ka minuto. Atong unahon nato sa pagpaminaw si Ma'am Joanne Pinat, ang head sa Provincial Tourism Office.
1: Daghang salamat, Sir Atoy. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan natong tigpaminaw sa uban-kauban nato dinhi sa media, no, The Capital Reports. Daghang kaayong salamat sa oras nga gihatag ninyo kanamo para pod mag-share sa update sa ato ang revalidation. Good morning.
0: Okay, salamat kayo, Ma'am Joanne, arita ni Dr. Anthony Damalerio.
2: Thank you, Sir Atoy. May buntag ka na itong tanan sa itong mga kaigsunang bulanon ni Ana Sub kita sa itong laing edisyon sa The Capitol Reports. Akong pagtahod nga ito ni Governor Aris Amintado, Vice Governor Nick Besas, si Provincial Administrator Ma'am Aster Caberte o mga colleagues na ito sa Management Executive Board, atong mga partners, mga membro sa Bohol Tri-Media Association, labi na gyud sa itong mga lumilihok sa Provincial Information Management Office led by Sir Mark Pernia. Usbon ko, may buntag, usab ni Ma'am Joanne o ni Sir Jupiter Mabulok sa atong Department of Education.
0: Okay, salamat kayo, Dr. Damalerio. Arita ni Dr. Jupiter Mabulok.
3: Maayong buntag, Sir Atoy, o sa tanan mga tigpaminaw ni ato ang programa, The Capital Support, o sa tanan na aniya dinhi. Ako sab nga special mention sa amo ang Schools Division Superintendent Dr. Faye Selwares, ug sa tanang mga DepEd personnel sa Schools Division of Bohol, ug sa tanan nga naminaw ning atong programa karon. Mayong buntag.
0: Okay, salamat kayo sa atong mga kauban sa local media, higayon nga makapangutana ta sa atong mga guest speakers karong nga butaga. Adunay usa ka pangutana og follow up nga pangutana nga may kalimbigitan sa una nga pangutana. Una mo pasupot sa yung pangutana, mao si Bob Goodman. Pagasundan kini ni Bro Adrian Sarong, mga higala.
4: May muntag. Nagsika-sika pa, Minister Edwin. Eh. Anyways, Ma'am Joanne, got two questions, tapos okay lang ako. Okay, and my first question kay Ma'am Joanne. Is there any factors that affect the revalidations recently? Yung mga challenges na na-encounter sa revalidation. And what are those? Alam ko you've been through ups and downs. I know how hard you work on it for the preparations down to ala, ma'am, di ba? So how you deal with it and what are the challenges that naka-affect sa revalidation if there is any?
1: Daghang kayong salamat, Bob. Maayong buntag. Challenges are really sa ato ang document preparation, no, kay mag-gather mang yuta sa tanan nato nga mga MOVs, means of verification, sa tanang criteria nga gihatag nila sa mga recommendations ni atong gilantaw. But wala kaayo minag-lisod tungod kay daghan kaayo taog partners, sa ato ang partners sa DepEd, sa PDRRMO, sa ato ang mga local government units. Maayog yun kaayo ang response sa ilaha sa ato ang mga requests on the ground. So, ang atua lang mga major challenges siguro, no, it's on the visibility. Nga madugangan untang ato ang mga markers, ato ang mga highway signages. But they are there na nagpipila nga na-install. Ang uban, wala pa lang yun. So, apart from the coordination, the logistics, preparations, nag-uulme og mo, mukalit og bagyo kay diha. Days before mo to ang gipangandaman gyud nga kanang dili na unta mag-uwan-uwan during the revalidation. But we are very thankful to all our partners who helped us, no, nga ning comply sa tanan nato nga mga requests on the ground.
4: Wow. Anyways, my second question, Ma'am Joanne. What are your response to the recommendations issued at the times of its designation?
1: Una, diha man tay unom ka recommendation sa na-mention ganihan ni Sir Atoy, ang visibility, ang ato ang map, clear nga jurisdiction sa Bohol Island, UNESCO Global Geopark, yun nga territory, inclusivity in all our programs and activities, especially including our indigenous people's community, increasing livelihood opportunities as a UNESCO Global Geopark, our geo-conservation, geo-education programs. So mo na ang ato ang gitubag sa mga, gitubag pamaagi sa ato ang mga programs, no? And the initiatives of DepEd, labi na sa ato ang 4John project, no? Making geoscience fun in all our classrooms, to all our advisors nga naghatag pud sila sa ilahang guidance pagama sa ato ang mga modules, kini mga tubag ni nato sa recommendations. And of course diha po gi-request ang ato ang mga evaluators specifically on climate change adaptation measures nato, which our DRRM also showed in all our programs and initiatives mahitungod sa climate change o disaster resilience.
4: So
1: nato.
4: All in all, na address pod.
1: Natubag yun pod nato. Wow. So
4: that's how hard. Talagang grabe yung preparations for that. Anyways, yes. Thank you, Ma'am Joanne.
0: Okay, mosunod pangutana si Bro Adrian Sarong, pagasunda ni Lolo Itutas.
5: Thank you, Sir Atoy. Edwin Sarong, gikan sa RBN 100.9 FM. Good morning, everyone. Aralin ko mangutana una no ni Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, new look. Good morning. Ma'am, as of now, month of August, kumusta ang arrival sa atong tourists, ma'am?
1: Compared to the first week last week sa June, no, og kanang ang August karon medyo ningsaka ang atoang arrivals.
5: Ningsaka
1: siya tungod kay dapat ay mga activities nga gihimo na ay mga conventions nga gihimo po dinhi sa Bohol. So makita nato nga karon August medyo okay ang ato ang mga accommodation sector gamay compared to the past few months.
5: Okay, thank you. Kinsalay makatubag ani siguro dinig ari sa DepEd ba o sa ikaw ba siguro, Ma'am John? Halos kadadlaw ko magbasa og news sa akong program, no. Mura og nagtagbaw na ko bumasa og UNESCO Global Geopark. Sa dihang paghuman sa program, ma'am, no, o sa DepEd ba, sa dihang nagkauna ko sa karinderya, gipangutana ko sa usa ka listeners, no, nga unsa ko na makahatag o kayuhan sa mga pulanon isip na deklarar ta o geopark sa UNESCO. Isa'y makatubag dyan ni ma'am. Ma-advantage sa mga pulanon.
1: Una, daghang kaing salamat sa inyong tabang sa awareness, no, pag-raise og awareness ani atong UNESCO Global Geopark designation sa media partners mo, nang daghan mo mabasa, daghan mo madungog, mahitungod aning ato ang designation. Kaning atong designation dili lang ni siya naghatag og dungog or pride for our community, for Bohol, kundili kini usab usa ka framework of development diin ato ag yung gitan-aw ang conservation, education og sustainable livelihood for our communities. Dili ni siya bag-o sa Bohol. Ang title lang nga Geopark siguro ang bag-o, but the development approach, the strategies, the values that we inculcate for Geopark development is all here in Bohol. We have all been doing it. Kinahanglan lang yun nato siya strengthen. And this designation, maugyun na mo kaingon nga we should walk our talk. Kanunay yun na akong ibalik-balik tungod kay sa atuang vision, sa atuang mission, naagyun na kanunay ang environment awareness, environment protection, proud of our cultural heritage, diba? And sustainable ecotourism development. Mauna ang atuang tumong. And through the geopark designation, mapugos gyud ta, kitang tanan nga makilambigit ba na atay share nga buhaton, mapugos tang tanang bulano, whatever your role is in the society, in the community, to really help sa atuang goals. This is our shared goal, to conserve our geoheritage, our earth's heritage, at protect and promote our culture, raise awareness sa atuang mga kabatanunan, no, kani siya mao ni ang benefit nga makuha nato sa designation, dili lang profit or additional nga kanang kita tungod kay Geopark ta bugiro na kay ta dili tungod kay Geopark ta maning kamot ta nga we remain worthy of that designation. Magpatuloy ta maning kamot ta kanunay nga kaning ato ang giistorya sa ato ang gibutang sa atong vision, giistorya sa atong mga mission ug sa tanang mandato sa ato ang opisina, consistent good aning values on conservation, promotion, raising awareness for sustaining our communities.
5: Okay, thank you, ma'am. Yeah, basig
1: na idugang si, si Sir Jupiter at si Sir no? Anggong ani.
5: Sa deep end na lang siguro, Sir. Dok, kumusta ang ato ang mga student? Aware ba sila aning UNESCO Global Geopark?
3: As of now, we are starting in a little step. Mm-hmm. We are starting with the Fortune Club sa 22 schools, of which 11 are elementary and
5: high school.
3: 11 are secondary, uh-huh, within the identified geosites of Bohol. Uh-huh. And then, ang ato ang purpose ani is, of course, katugingon ni Ma'am Juan ganina nga, we are promoting awareness on conservation, preservation, and sustainability. Kay, these are values that is being taught, uh-huh, in our department ever since, but then it was being emphasized by this time because of this, the objective of this Bohol Island Geopark. Kay we are preparing our students in the future nga kinsa may mo puli nato nga mo manage sa ato ang kalikupan unya, no, atong kabilin nga sa Bohol isip mga kani mga geological landscape sa Bohol, kinsa may mo protektar ani kun dili ang atong mga bataan, kun dili nato sila i-prepare in the future unsa may mahitabo sa ato ang probinsya, magpabilin pagihapon kita nga designated designated by UNESCO as a geopark. So mo ni ato apon nga gitan-aw, but eventually ang atong gitan-aw gyud ani is ang ato ang mga bata magpabilin kanila ang mga mithi sa pag-unsaon, pag-conserve and then sustain and protect our environment through joyful fun sa ni atong gitawag og Fortune Club sa mata eskwelahan. And then we are looking forward nga ato ning extend kani nga club na to all tingali dili lang tingali sa within the geosites but to other schools. In fact, this time daghan ang gusto nang magpa-miyembro or mutukod o sa maong Fortune Club sa matag eskwelahan. But we are just only limiting at this time. Pero maybe in the future, ato nang ihatag or ato nang i-implement maybe sa matag eskwelahan. So maunay ato ang plano aron mapadak-an pagyod ang advokasya bahin sa unsaon nato pagpalambo ang ato ang pinalangga nga probinsya mahitungod sa pagpalig-on ining mga programa nga gi-anchor diha sa Bohol Island Geopark.
5: Okay, thank you, Kedo.
0: Okay, salamat kayo. Pagkasunda ni Sir Lolo Itutas, human si Blue Zabala.
6: Dagan salamat Sir Atoy. May buntag sa tanang sektor, may buntag sa tanang bisita. Pangutanan ako, palihog sir, akong ipabot nga ito ni Dr. Anthony De Malerio, ang head sa Provincial Risk Reduction Management Office. Sir, palihog. Sa inyong katungdanan, pagpanalipod parang mas mulambo ang Bohol, labi na nga mas mulambo ang kadungganan nga gitawag og UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Mauni ang pangutana, sir. Sa inyong bahin sa opisina, sayod ang katilingban nga alerto kung unsa man ang gikinahanglang tubag gikan sa inyong opisina. Base sa eksperyensya kung kasinatian, unsay inyong nakita, sir, nga posible, kana kundo naman, unsa may inyong nakita nga angayan ipanawagan sa katilingban nga mauni ang papel sa katawhan para nga kung kamo mutubag o katalagman pagpanalipod sa palibot, dili kaayo mapuresyo. Palihog, sir.
2: Thank you, Sir Luloy, sa imong pangutana. May buntag ka na itong tanan. Importante man, Sir Luloy, ang sector sa emergency and disaster management. I-connect na to sa UNESCO Global Geopark recognition sa probinsya sa Bohol.
6: Yes, sir.
2: We are telling the people of Bohol, Boholanos, nga tourism ang atong number one with agriculture nga sector na to, nga gipromote yun ni Governor Aris o atong mga provincial leaders.
6: Mm-hmm.
2: And we assure our tourists nga once they come to Bohol and visit and enjoy the sites, if and when there is a emergency dispatch nga need, naa atong team mo responde. Muna nga, Sir Luloy, before sa revalidation mission nga niabot sa probinsya sa Bohol, kato si from Japan o South Korea, nisuroy na to ang mga JU sites sa Bohol. Gi-review na to ilang emergency response protocols. Giadto na to Hinagdanan Cave, ang Lobok Eco Adventure Park, ang Kabugnaw Cave, no, ang Chocolate Hills. Daghang mga sites nga atong gisuroy and naghatag ta og mga recommendations. Unsa ang nga ibuhaton? Kay JU Park man ta, the tendency is gisulti ni Ma'am Juan, nisaka na atong tourism for the month of August. And if there are more coming tourists to Bohol, we assure them that when they visit our two different tourist sites, they are safe. Atong review, Sir Luloy, anang Alicia Panoramic Park, 2 hours kuno ang pagsaka dito. Doon na ba emergency response team? Doon na ba oxygen tank dito sa ibabaw? Doon na ba responders? Nignaog nila, safe ba? Kay early morning man, atong sea of clouds sa Danaw, atong itanaw. Kay these are some of the sites nga wa makita nila sa ubang probinsya. But we connect emergency response to UNESCO Global Geopark recognition. All the more, we assure our tourists, both domestic and foreign tourists, that when they come, dili lang tertiary 17, even ang barangay ug ang lungsod na amati man nila kung dunay emergency call.
6: Salamat anang bahina, sir. Ikaduhang pangutana. Palihog gyapon. Ni amang takaroon sa kahimtang nga climate change, sir. Nga kung sabto na to, makalitan ang tao kay tungod anang changes. Unsa may lakang nga gihimo gikan sa inyong opisina, sir, ngadto sa katawhan o ngadto sa kadungganan nato isip UNESCO, unsa may steps kon lakang nga inyong gisugyot or mahimo nang gibuhat para madugangan jud ang atong pagka-recognition sa Tibok Pilipinas. Palihog, sir.
2: One concrete steps nga atong gibuhat gyud even from the previous months, the previous years, training gyud, Sir Luloy.
6: Training.
2: We train different communities, train different LGUs, different sectors. Even as far as December, Sir Luloy, napuno na among training schedule sa DRM. Mm-hmm. Kagahapong adlaw, nag-incident command system training ta. Karong adlaw, mag-training ta ng mayors, executive course on incident command system. The other day, Sir Luloy, nag-partner mi ni Ma'am Juan o ang BEMO katong nature-based solution roadshow na to. Important kay ang inputs kay maminaw ka, mutanaw ka sa mga kuyaw nga mga speakers, mag-look ngayon kayo. No? Nagpaspas na ang kainit, ang increasing temperatures na to, nagduna tay El Nino, nagkadaghan ang bagyo, nagkakusog ang bagyo. And one concrete example nga tumakita katong recent heavy rainfall sa Manila, dili ganito bagyo. Ang basura nga naabot sa Metro Manila, no, naglabad ang DPWH, ang MMDA, no less than the president ni bisita sa mga sites, nagtan-aw nga, these are some of the effects of climate change. And kita sa Bohol must take concrete steps because we are a global geopark, we are leading among other provinces. We have to maintain and sustain in partnership with DepEd, with tourism, with agriculture, even ang public works. Look at what's happening with Bato Bridge in Maribohok, affecting several students sa Department of Education, affecting the tourism of Maribohok. Now is the time for collective efforts because all the more, if we will get that recognition by November, we expect more tourists. And when we expect more tourists, kaya ba sa agriculture sector to feed all of these people coming to Bohol? That is why I'm very closely working with the team of Ma'am Juan because if tourism goes up, expectedly, emergency and disaster management figures will also go up, Sir Luloy.
6: Sige, salamat kayo. Salamat kayo, sir. Salamat sa inyong opisina. Salamat sa kanimo. May mutag.
0: Bro Sabala, pagasunda ni Felix Simpron.
7: Uh, I think I would be addressing my question to Ma'am Joa, no? So for now, wala pa ay kanang silbing verdict ang evaluators sa revalidation. Kanos ang magawas ang ilang kwan, ma'am, results ka?
1: Mag-submit sila sa ilahang report dito sa executive board sa UNESCO.
7: Okay.
1: Unya pag-diskusyonan kini mga recommendations and findings by November. First week sa November, muhatag na sila sa ilahang findings.
7: Findings, okay. Para po, no, nabdaghan magpamanggiyod nga katawahan na to, especially ng mga kanang ordinary laymen, mga ordinary citizens. Could you describe, no, ang step-by-step nga activities sa nga gibuhat sa revalidators? Kaya ron, mapamilyar ang mga tao nga, sige sa kanong ng UNESCO revalidation, pero unsa may, nagkapang katabang, unsa may ilang gibuhat? So, we would like to let the general public know, get a glimpse of what were the activities during the revalidation of the revalidators. Could you kindly describe?
1: Sure. Salamat, Sir Bruce. Before pa sila mo, may abot din sa Bohol, nag-submit na ta sa ato ang progress report, nag-submit na ta sa ato ang mga compliances at itong gihatag nila nga recommendation sa niaging 2023 nga kung ano findings sa nila before nila gihatag tong ato ang designation. So ning anhi sila to validate ang ato ang report, dili lang sila nagtanaw at itong mga nag-review sa ato ang mga gipang submit, but ning tanaw gyud sila sa sites. Ang nagkalain-lain man ang criteria nga ilahang tanawon, una sa ato ang geo heritage conservation, cultural tangible and intangible cultural management, geo education, geo tourism or tourism development, disaster risk management, tanan gyud siya nga aspects of economic socio-economic development, no, pati ang atuang mga financial management and structure gani sa pagmanage sa entire Bohol as a UNESCO Global Geopark, ilahasad nga gitan-aw ang atuang partnerships with the communities sa atuang business sector, ilahapong gisubay ang atua pod nga kanang involvement o participation sa Iskaya communities, ato ang indigenous peoples communities, sa tanan na itong mga programa. Dili lang sa education sector, kundili pati sa DRRM, pati sa livelihood ng mga programs nato. So, dili lang sites ang ilahang gitanaw, kundili ang communities nga nag-manage sa ato ang site, ang communities nga naa sa UNESCO Global Geopark, which is the entire province of Bohol, kung aware ba ta sa ato ang geoheritage, unsa may value aning ato ang mga landscapes, seascapes, sa ato ang kultura, sa ato ang kinaiya, sa ato ang identity as Boholanos. So kana siya ang ilahang mga gipangtan-aw sa ilahang pagsuroy. Motong nakita nato nga naagyod ang mga estudyante, ning tagbo, ning bisita sila sa mga eskwelahan, kung unsay gipang tudlo mahitungod sa ato ang mga geosites, ang ato ang mga landscape geological features nato, giunsa nato kini pag conserve, protect, and promote para po nga mahimo nga steward na maoy mo alaga kining ato ang mga next generation, the younger generation. And you will be so amazed with the students, their imagination. Bisan mga grade 2, grade 3, no, Sir Jupiter, they really have a lot to say on environmental conservation. Kaning bisan sa pag kanang kuan sa ato ang basura pag segregate, magama ni sila gilahang own garden, naa sila mga recycling facilities on their own sa schools, naa sila geolayan programs. So everybody is moving towards a better Bohol. So mao gyud kini ang gusto natong ipakita pud sa ato ang evaluators and to the rest of the country and the global community that Bohol is doing something, and if we can do it, we can inspire also other provinces to do the same. Mauna nga ang Mount Apo sa Davao o ang Northern Samar, naa na pud sila request, no, na sila intend to apply for as a UNESCO Global Geopark. Indeed, the Davao is having their mission, validation mission, this coming week. So, sunod semana. So, if other provinces are inspired and the network is growing globally, then we must be doing something good as a UNESCO Global Geopark, as Bulanons.
7: Gamay lang pahabol, ma'am, no? During the revalidation, what by na-discovering nga murag tanaw nila or tanaw nato nga murag angay idugang, no? Nga assets nato or mga practices nga idugang for the kwan?
1: Diha sila yung mga recommendations, Sir Bruce, mahitungod sa visibility, katong mga road signages. Okay. Another one also is more research sa atuang mga sites para mas mapasat ang iyahang value to the community, ang iyahang paggamit. Unya, diha po yung recommendations sa atuang mga safety and hazards within the area of activities sa mga geosites.
7: Habuot ka ng murag na-discoveryan lang ang bag-on nga wala sa previous natong gisubmit nga kwan ba nga na-discover nga bag-ong site, wala sila na nakit-an or na kwan na-discover.
1: Daghang potential mo ni ilang ingon nga Bohol is so blessed with so much beautiful landscapes and seascapes and the passion of the community for conservation. But diha sila mga recommendations nga expand nga unta puhon-puhon kada lungsod na ay geosite, na ay biological site, na ay cultural site nga ilahag yung ikapanghambog nga ilahang giprotect. And it also ang atuang kultura would revolve around these landscapes and seascapes.
7: So we can expect nga there's a possibility nga madugangan nga ma-expanded nga tong for the next revalidation.
1: Yes, actually we are already looking at other municipalities po. Naghangyo ta sa ato ang mga universities to extend their research here in the province of Bohol. Kay aron mas makasabot ta sa significance sa ato ang mga landscapes, sa ato ang kultura, and how we can better protect it, and how we can raise awareness para pod sa ato ang mga kabatanunan, no, ug unsay angay nilang buhaton puhon-puhon ug sila na ang mga mag-manage ani nga mga areas nato.
7: Okay, thank you very much.
0: Felix Simpron, pagasunda ni Municipal Councilor Sin Gingging.
8: May buntag dal sa tanan. Kining declaration nga kita ang kita ray membro sa Geopark, no, sa tibuok Pilipinas. Murag namatikdan sa publiko nga minggara ang mga resource owner ani o mga negosyante. Tungod kay ang butong ha kanang lubi ba ang butong nga dito ra kuha sa ilang tinanom na sa ilang resource 150 pesos. Kuha labot na sa kamahal sa ubang pagkaon. Sa Vietnam, 30 mil ka pesos, back and forth na sa airplane, libre ng hotel. Oh. Karon, unsa may mga pamaagi tingali na sa tourism sector nga mabadlong ning madukduk sa ulo ng mga gahig-o nga mga tagihag resorts nga perte maging mahala. Wala na nilabot ang mga ginagmay-ginagmay negosyo. Kana yung negosyo nga resorts, kaya ba? Labi na pas ilapong mga rooms sa accommodation, mahal po kayo. Unsa ona man na tugutan na ba na nga magpabilin ang kamahal dire sa atuang mga amenities dire sa Bohol, tungod lang kay basig nagsalig sa ang mga tagihag resource owner nga mahal ni Bohol, kay kita ray the only UNESCO accredited. Palay ko na ma'am Jopinat.
1: Thank you, Sir Felix. Dili man siguro mahal tatungod kay UNESCO Global Geopark ta, no? But we put premium on our designation, but not sa ato ang mga
8: service. Basin bag mo na gisaligan sa mga maldito nga mga resource owner. Kay ti abot 30,000 ang biyahe back and forth apilang hotel og aeroplano sa Vietnam. Dire 200 ka butong rana, 30,000.
1: Kasabot ko, Sir Felix, but if we compare kanimanggong pricing, daghan ni siya og factors nganong mo mahal, no, or nganong ang atua dinhi sa Bohol mas taas kumpara sa ubang probinsya, when we compare the Philippines to Vietnam, Vietnam has subsidized most of the activities and tourism development nila. So adunay gihatag nga support ang government to all sectors of tourism dito. Mauna siya nga brato, muhatag sila og subsidy for your airfare, subsidy for your tour, subsidy for your accommodation sector. Kung atong ikumpara ang ato ang mga resorts dinhi sa Bohol, na maingong kaog, mahal. You are enjoying your butong at the beachfront with people serving you, with people providing you a comfortable seat, nga lindot ka ayo lingkuran, maayo kay tan-awon. Ikumpara ni mo sa moinom ratag butong, nga mo'y pagkatkat na to, gapaningot, pataway mo silbi, way mo buak, way mo hatag ni mo og straw. So that's the part niya, premium sa service, because these resorts and establishments also provide livelihood to the people who are employed in their hotel. So wala tay added service, no, dili nato na siya butangan og kanang value or premium ang serbisyo sa mga tao sa paghatag og pagbuak nimo sa butong, paglimpyo sa imuhang lamisa og sa imuhang area, walga tan-aw ka dinha sa maanindot nga scenery, no. That's the value of the money you paid for your 200 pesos nga butong. So it's not just the butong. It is the value of the service of the Boholano people serving you with that butong nga gihinluan, gipabugnaw, gibutangan og straw, gi-make sure nga anindot imuhang lamisa o imong lingkuranan. So when we talk of moingon tag mahal, let's look at it the same way. What do you get for your money's worth? Mo na siyang ang service good.
8: Ma'am, kung kung lata sa food trip, wala ta magkaon og serbisyo ang atong gusto, pagkaon ng atong kanon, mahal kaayo. Pero nahimo nang mahal tungod sa serbisyo nga ilang ipakaon na to. Inana ba?
1: Yes, Sir Felix, that's how businesses are going. It's ang service yun ni mo, maunay imuhang rason nga no, magbalik-balik ka aside sa kalami sa pagkaon o ganindot sa lugar. Di man ka mo balik-balik o kaon bisag unsa kalami na siya, pero gilangaw imuhang palibot, bulingit ang kilid. Diba? So, naapod na siya butangan po na siya nato og value. Pero tan-aw ta nga sa kamahal, kumpara sa uban, tan-awan po nato ang logistics, tan-awan nato ang supply dinhi sa ato ang probinsya, tan-awan nato kung unsa pod ka kamahal ang ato ang mga power supply, tubig, labor, na otherwise, og di ta gusto nga mobayad for services, magluto tas atua, mobay tagkuhan. Pero if you want to explore also, naa may mga barato nga mga kanang establishments there where we can enjoy as well the comfortability, kalami, andot, depende sa ato ang budget. Pero maoligin na atong yan, ang mahal nimo posible dili mahal sa uban tungod kay ang ilang gipangita na ay serbisyo nga mag-asikaso sa, na ay tao nga mag-asikaso sa ilaha. Pero kita, kung komportable ta nga malingkod, na din ha ang karinderya, lami ang pagkaon, then you can also go to this. We have a lot of options for Bohol.
8: So natural na gina na ang ilang gibuhat nga, mahalo na gina na kayo. Kaya kung ano tungo sa servisyo, salamat.
1: Thank you, Sir Felix. Siguro po nga kaan. Og mahal kaayo, naaman tay mga agencies nga magtan-aw aning presyo sama sa DTI, naapoy mga ato ang Philippine Commission of Competition, nagtan-aw sa mga pricing nato sa mga batag sector. Thank you, Sir Felix.
0: Salamat kayo, arita ni Municipal Councilor Sin Gingging.
9: Salamat paring Atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kung pangutana akong i-address na akong silingan, si Ma'am Penat. Kining, Ma'am, di palang yudugay ang atong Bohol nideklarar nga UNESCO Global Geopark. O sa may nungdan nga no, nga kinahanglan pa magyod nga i-revalidate ang ato ang pagka-deklarar nga Global Geopark.
1: Tungod kay ang UNESCO designations, adunay global standards. Usa kita madeklara as UNESCO Global Geopark. Dihay mga criteria nga ato ang gisunod para lang kita mahatagan ani pud nga designation para kita mahimong worthy of this designation. Kay dili tanang lugar, dili bisan asa nga probinsya, pwede mupasar ani nga designation. Kinahanglan siya i-revalidate tungod

0: always at the top, no, ng standards. That's why kinahanglan og revalidation. Sama sa mga certifications or awards nato, adunay mag-audit no, sa ato ang mga performance.
1: Mm-hmm. So, thank you. Kining ma'am, human nga ang atong probinsya, ato naman ang yung bandera nga Global Geopark ang atong lalawigan sa Bohol. So, unsa may mga suggestion po ninyo nga ito sa mga resort o restaurant. Kay karong bag-ugod, si Dr. Dolores Dumaluan, tag-iya sa Dolores Dumaluan Beach Resort, miatubang sa mga sakop sa media nga iyang giauhag ang mga tag-iyahan o resort o restaurant. Nga unta, pangitaan o pamaagi nga maus-us, maubos ang presyo sa atong mga palaliton din sa atong probinsya. So, unsay mga suggestion gikan sa Provincial Tourism Office ngadto sa mga operator.
0: Oh, daghang kaayong salamat, Sir Ging. Kita nagsige man ta og consult with these sectors no, sa nagkalain-laing sector. Isa ni ang ato ang restaurants, food and beverage nga sector nato. We are encouraging them nga ani mo kuha sa ilaha mga supply sa ato ang mga local farmers no, kung unsay kanang gitanom, unsay season karon. Maupoy ilahang i-offer sa ilahang menu. And that way, dili na kaay mo taas ang presyo sa pag-angkat nila, kay naaduol raman. Ingana nga mga initiatives, unya, ilaha pong pagatanawon kung ang sila mismo sa ilahang hotel, if naay sila yung mga spaces nga bakante, maghimo sila ilahang kaugalingon nga mga garden. Kay aron ana ra pud nila makuha ang mga gamito nila sa pagluto. So, usa na siya sa mga kanang strategies po or approach din. Mapauso siguro na ato ang presyo tungod kay naa naman din ha. Dili na nila ang katon. Dili na bayaran ang pagbiyahe. No? And also, ato apod silang giauhag to implement sustainable practices. Like ilahang basura, asa, ang paggamit sa tubig, no? Paggamit sa mga packaging, nga more sustainable kay dili na sila mo gasto pa o pag-asa ilabay ning mga gipanggamit nila. We are pushing for more zero circular nga economy diin dili kaayo tadaghan og wastage. Ato silang giauhag pud mugamit og renewable energy pag solar sa ilahang pagbutang og mga solar sa panel sa ilahang mga buildings structures aron pud ma-minimize ang demand of sa ato ang grid. Another is also waste management sa dili lang solid waste but also wastewater management no gamay ra unta ang ilahang magamit nga tubig kung ato aning i-recycle. Ayana. So all these are would add to the cost sa ilahang operation. So ug maginagmay makatipid then makatipid sa ubang areas. Then, ana, mo'y ilahang buhaton.
1: So, thank you.
0: Thank you, Sir Ging.
2: Doon na ba'y mo dugang papangutana si Bob Goodman?
3: Ma'am, follow-up question lang. This one is coming from GM. From rate of 1 to 10, what are the chances that Bohol will retain its UNESCO Global Geopark title?
0: Of course, 10.
3: 10. Very good. Very good talaga. Something to be proud of, mga Boplanos, di ba?
0: Yes, yeah.
3: Rate from 1 to 10, 10. Okay, talagang walang ano, no hesitation. Talagang answer, 10. Eto ma'am, what is the impression sa mga validators behind sa Tertiary Foundation?
0: Oh, they were very impressed with how... naatong videos bitaw about Tarsier, all the information about the life of the Tarsier was placed there before gyud ka mo suroy mo tan-aw sa sites naagi mga information nga gibutang nila dito and they were impressed how the tourists were oriented on respect for the ecosystem where the Tarsiers were in mahilom ang flash unsa ang paggamit no pila na lang kataw ang musod dili magbanha. So, and also the research nga dito gipakita nila nga naay mga studies on the life of the Tarsier, how to conserve them.

0: Akong pangutana, akong ipabot ni Ma'am Joanne. Palihog, Ma'am. Nabati naman nato ang pamahayag sa PDRRMO province or province nga sila yun alerto sa pagtabang apil ang panahon, apil ang palibot, ug unsa dihang gikinanglan sa tao. Pangutana nako, Ma'am. Dili ba maayo nga mas palapdan ang atong pagka-UNESCO butangan sab og mga personahe sa kadagatan pero ang opisina PDRRMO para nga ugnay magpabadlong padagan dayon sa speedboat. Lain sa pantrabaho sa Coast Guard. Lain sa pantrabaho sa barangay. Kanan sa opisina diyon na ay dagat, na ay kamadaan. Dili ba maayo, Ma'am?
1: Maayo gyud kaayo na, sir. No, matter of fact, with the leadership of Governor Aris, iyahang giawhag ang atuang Bohol Provincial Environment Management Office nga nagtan-aw pod sa atuang CRMO na amantay gitawag nato nga CLEC or the Coastal Law Enforcement Councils nga mao gyud gabantay pod aning atuang mga kadagatan. So naanay mga council ana nga area giilahan ang gi-cluster sa nagkalain-laing lungsod. So naatay mga CLEC Cluster 1 din his Dawis, Tagbilaran, Baclayon area, naapo dito sa eastern part, naapo dito sa norte. Diin ang apil ana nga Coastal Law Enforcement Council naa ang Coast Guard, ang PNP, naa ang taga-environment office. No, nagkalain-laing ahensya nga adunay mandato sa pag-protect, sa pag-enforce sa balaod aning ato ang mga kadagatan. And mao ni amo ang giawag pud sa mga tao nga ug naa gyud moy makit-an nga mga kalapasan, mga violations nga ginahimo ani nga mga areas. Palihog pahibaw-a ang mga saktong mga agencies such as DENR, BPMO, PNP, PDRMO. No, so kani dili lang trabaho sa ato ang mga law enforcement agencies. Kitang mga citizens, kita nga nakakita, naapod tay responsibilidad sa pagbantay, pagsumbong, paghatag pod sa sakto nga mga kanang information nga ilang nakita sa area nila.
0: Katapusan, Ma'am. Yes or no? Naglihok na ba nang maong task force pagkakaroon? Ang buot ipasabot magunako ganina, Ma'am, dili mo kuha sa Coast Guard, dili mo kuha sa PDRRMO, kanang independente yun ng mga kinuha ng mga tao nga mo trabaho sa ilang trabaho. Pero ang Coast Guard, mo trabaho po sila. Naa na ba na karun?
1: Naa, sir. Kanang mauna akong giingon nga, CLEC, nga tanan involved. Dili man ta kinahanglan mo gamaog lain siguro nga kuan, but dihay task force manggod ni kay kinahanglan na adunay man sad kay mandato na akay balaod nga musuporta sa imuhang paglihok as enforcer sa imuhang pagbantay ana nga area. Kinahanglan na apog kay kanang tawag ana, sir Anggong, kanabang you will be backed by the law sa imuhang angay buhaton kay gaan man ka og responsibilidad pagbadlong, pagpanakop, 'di ba, paggukod. So kinahanglan ikaw po nga gi-assign ana, protektado sad ka sa balaod nga maog yun ni ang imuhang responsibilidad kay simbakuhay na ay mahitabo, naapod kay shield, no, as a task force enforcer.
0: Sa kalungsuran na anay mga sakyanan kada lungsod, Ma'am, para ana.
1: Yes, aduna na gi-purchase ang ato ang provincial government with kanang orders also of Governor Aris, no, nga tan-awon ni diha na tay gi-purchase nga mga speed boats o rubber boats to support the coastal law enforcement.
0: Salamat kayo, Ma'am.
1: Daghang kaayong salamat.
2: Usa na lang ka pangutana gigan ni Bruce Zabala.
3: I would like to direct this question to Dr. Antone de Malirna. Ganina imong na-mention nga inyong na-discovery nga naaagi aning kaning ato mga tourism sites nga magkaroon gyud sila o kanang mga task force or cell teams aning mga areas para in case na emergency. So my question now is, sa imong na-obserbahan o na-recommend nga dapat naani sila aning mga particular teams, nang comply ba ni sila 100% or not? Kami mismo sa media mutabang mig encourage ani nila nga magbutang gyud sila og kaning mga kay importante gyud na kayo.
4: Yes, sir Bruce, no, we're very happy with the results sa atong inventory or evaluation of different geosites province-wide. And like for example, akong example ng Hinagdanan Cave sa Bingag, no? Pag-adto na mo, 700 to 800 kuno tourists every day.
5: Wow.
4: Kung weekend mo times 2, 15 to 16 tourists kung weekends, no? And among gi-review ilang emergency response protocols, no? Duha ra kuno ka lifeguard sa Ilawom in 1 hour. No, do na by hotline number sa gawas, no? Kay when we check, even ang crew dito sa gawas katong nagbantay, walay hotline number sa Tarshir 107, no? Ila lang ang Dero Emergency Dawes Emergency Response Unit, no? So in a way it helped good Sir Bruce, in partnership with team ni Ma'am Joanne sa tourism, nag-joint me kana Kalikasan Dive Site sa Panglao nga I think pila ka book dives na, no? Ang Balikasa gitan-aw na to, no? Gitrain pud na to. So malipay ta Sir Bruce with the positive feedback coming from the operators of these different tourist sites nga in a way nitabang ramin ninyo, no? For example, kanang bantawan na to every night, no? Ang headcount ana daghan gyud kayo every day. Even karon nga week towards its closure, nagkadaghan pa, no? So ga-deploy ta og team. In a way, because we are a geopark, we're strengthening emergency response protocols. Ang objective lang yung nato, simbako og dunay ma disgrasya rito sa Ilawom sa Hinagdanan Cave, ready ba atong team? Kaya atong team sa Tarshir ug sa Dawis, pila pa man ka minutes mo abot, no? So sila ang frontliners, ang operators, ang lifeguard sa Ilawom, may ba na gyud on basic standard first aid, no? CPR method kanang sakto gyud. Una do na gyud klarong coordination between national government agencies ug ang LGU. So nakatabang gyud Sir Bruce ang pagsuroy nato. Kay nalipay sila nga sakto din, no? Mao din ni mamubuhaton. Dunay mga katong mapakog nignaog sa Hinagdanan Cave nga ahit kay tong bato, no? Duna ba mo'y bandage? Kung way bandage, kibaw ba mo pag-apply sa bandaging? So that malipay ang feedback sa tourist, labi na yung foreigner or even ang local tourist nga naay andam ug ready nga tawo mo responde kung sila maaksidente dito sa mga tourist sites na to.
5: So it's good to know nga we'll be rest assured nga in case of emergency makasanong makaresponde gani sila mga areas. Thank you very much.
4: Yes Sir Bruce, and after sa atong evaluation nagbilin gyud tag recommendation, no? Palit mo PC, palit mo chainsaw, palit mo og extra battery, standby emergency equipment, and we're happy nga naman sila income kay na may entrance fee, no? At least put a small amount of your income pag procure my equipment so that knowing makita ang tourist nga dunay trained personnel mubalik ang turista kay may bawas lang nga safety sila sa ilang pagsuroy.
5: Okay, thank you sir.
2: Okay, salamat kayo. Oh, atong nadungog mga higala ang atong mga guest speakers sa ilang mga tubal sa atong mga pagpangutana. Ato lang hatagag kahigayon ang garon nga makasupot sa ilahang closing statement. Taksa kaminutos lang. Atong unahon ato si Dr. Jupiter Mabulok.
6: Okay, una sa tanan, dakang salamat nining opportunity na kami nakapaghinabi aron among mapalapdan ang advokasya mahitungod sa ato ang Bohol Island Geopark. Ako nang hinaot nga kitang tanan mga katawhan sa Bohol, mga Boholano, magpabilin nga mo suporta sa ato ang kausa sa pagpalambo, pag-conserve sa ato ang kalikupan kay kini maghatag og dugang kaayuhan alang sa atong mga kabataan o sa maabot pa nga mga henerasyon.
7: Sa kadapi. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janelyn Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
8: Hello Carly! Okay lang and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
7: Maugyod! Ms. Jan, nga nung nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
8: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas. Ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
7: Salamat kay Miss Jan ha.
8: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
9: Mocha Frap 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
10: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una,
13: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubab!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frap 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Og impormasyon gipaminaw sa katawhang bulano.
17: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
18: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway Arde Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
19: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang Adiway Arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa Adiway Arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ano mga kalagatanan sa purgatorio, dadang at sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaupat nga mistero sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
1: Amahana muna ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuot din sa yuta, umayon sa langit.
0: Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa dautan, amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan man sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan man sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mga sesto.
0: Himaya, Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ano mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikalima nga mistero sa kalipay, mga pagkawala sa Diyos nun nga bata, ang ikitan dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan, nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasailuwa kami sa among mga sala, ingon na nagpasailo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panalay. Hinunuhal wa sa kami sa kadautan. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Amen. Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Magimaya ka, Reyna. Inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis. Ikaw ang gilauman namo. Magimaya ka, nagasangpit kami kanimo nga mga hinihinlan nga mga anak ni Eva. Nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha. Daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria. Iampo kami sang tanginahan sa Dios.
1: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni sa Kristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kan sa buntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayo ng pagkabanhaw. Makakabota lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong ipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
0: Ginoo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo pamatia kami.
1: Kristo pamatia kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos samahan sa kalangitan.
1: Kaluyi kami.
0: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
1: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
1: Kaluyi kami.
0: Santa Trinidad sa ka Diyos.
1: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
1: Iampo mo kami.
0: Santa kanan sa Dios.
1: Iyan po mo kami.
0: Labing santa sa tanang mga ulay.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa simbahan.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa grasya sa Dios.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa timos nga gugma.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa bugos nga kaputli.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa waybugto nga kaulay.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan nga sa sala wala mabuling.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan nga angay gugmaon.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan nga katingalangan.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa maayong tambag.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
1: Iyan po mo kami.
0: Inahan sa manunubos.
1: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga sa kaalam ulay ingon.
1: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga gitahod namo.
1: Iyan po mo kami.
0: Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo.
1: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga labing gamhanan.
1: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga labing maluluyon.
1: Iyan po mo kami.
0: Ulay nga labing matinumanon.
1: Iyan po mo kami.
0: Salamin sa kasantos.
1: Iyan po mo kami.
0: Tinubdan sa kinaadman.
1: Iyan po mo kami.
0: Hinundan sa amang kalipay.
1: Iyan po mo kami.
0: Galis sa kinabuhing espirituhanon.
1: Iyan po mo kami.
0: Galis sa kadungganan.
1: Iyan po mo kami.
0: Mabulukong kalis sa paghalad.
1: Iyan po mo kami.
0: Rosa nga dili matukid.
1: Iyan po mo kami.
0: Lantawan ni David.
1: Iyan po mo kami.
0: Lantawan nga garing.
1: Iyan po mo kami.
0: Balay nga bulawan.
1: Iyan po mo kami.
0: Arka sa kasabutan.
1: Iyan po mo kami.
0: Ganghaan sa langit.
1: Iyan po mo kami.
0: Bituin sa kabuntagon.
1: Iyan po mo kami.
0: Kaayuhan sa mga masakiton.
1: Iyan po mo kami.
0: Dalampanan sa mga makasasala.
1: Iyan po mo kami.
0: Maglilipay sa mga naguol.
1: Iyan po mo kami.
0: Hinabang sa mga Kristiyanos.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa mga anghel.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa mga patriarka.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa mga propeta.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa mga apostol.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa mga martir.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa mga konfisor.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa mga ulay.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa mga santos nga tanan.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna gipanamkon sa way sala nga panulundon.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna gidala nga sa langit.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa santos siyamot nga rosaryo.
1: Iyan po mo kami.
0: Reyna sa kalinaw.
1: Iyan po mo kami.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Patalinghugi kami Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Kaluhi kami.
0: Iampo kami santa nga inahan sa Dios.
1: Armahimo kami tako sa mga saad ni Jesus Kristo.
0: Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imo mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamani ni Santa Maria kanunayng ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
2: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what a ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Strong sa una!
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
9: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Happy fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
19: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
18: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
19: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
18: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
19: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
18: Oo, oy, higayon na Junjun na, Mare.
19: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
20: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
21: ACE Medical Center Bohol.
20: Kasaligan mo.
22: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og ka nang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
23: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Dr. Bri Palangi, kita kits.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: DTX 500 Health Alert.
1: Ako si Josepina Reyes, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon. Kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, muanig yung kudiri.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
2: Muling usa sa ito ang kanunay gina pahinom-dum mag-inom yun sa DTX 500. Mag-inom yun sa Mighty C, ha? Kaya gatabang kini mga higala sa pagdetox sa itong dugo. Gani na po yung mga organo sa itong lawas nga main responsible sa paglimpyo sa itong dugo. Di ba we have kidney and we have liver? Nga lang natin atay. Usa sa mga trabaho ni atay mo ang paglimpyo sa dugo. Nga lang natin kidney. Usa sa ilahang trabaho ni mo ang paglimpyo sa dugo. Kaya dili pwede nga ang atong dugo hugaw. Karganog toxin, dili pwede na. Kaya mamatay yun ang atong mga organo sa lawas. So ang liver, ang atong atay, nag-convert sa mga food into energy. Kauns baba, ngadto sa ato ang tiyan, ina-absorb sa atong gamayng tinai, ginalabay ang hugaw sa colon, ang mga sustansya, gina-absorb. Even fats and protein, gina-absorb sa atong gamayng tinai, ngadto sa ato ang liver. Kanya, gina-convert niya ang toxin into simple form of toxin. For example, bino. Ang bino, mga higala, ang alcohol, pag-abot sa lawas, toxin gina siya. Pero pasalamat na kay naatay-atay. Ang atay, gapaling kamot nga kaning alcohol mahimong simple form of alcohol which is gina-convert niya mga higala into formaldehyde. So, maling formaldehyde? Formalin. O na nga, agad kahitabo sa lawas, kung kargado na yung alcohol mga higala, gina-imbalsa mo na ito atong lawas. Ka-convert niya siya into simple form of gitawag nga formalin kining bino.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Nanahanta na mga higala. Eh noon. O ay ni kay balsama na buhi pa, di ba? So, gina-convert niya ang mga toxin into simple form of toxin. Even gani ang caffeine eh. O, ang ganang caffeine. Chocolate. Theobromine nga naa sa chocolate. Gina-convert niya into simple toxin. Kaya kung dili niya na himong simple toxin, madaot ang lawas. Sama sa pagdoon mga higala sa laing nasod. They found out mga higala nga kinideng chocolate. Ang chocolate di ay, no? Kung imo nang ipakaon sa mga iring o giro, ang iring o ang iro, mga higala, mahilo. Masobraan silang kaon. Ningala sila dito, ilang ito ng ano, maning mga iro o iring. Kung masobraan ang kaon sa tsokolate, poison man sila. Uban, mamatay. Panahon sa Valentine's Day, pati dagahan na tsokolate gun. Karong gito na nila, usa sa mga nakita nila nga rason, it because ang mga iro o ang iring, they have a very small liver. Gamay kay silang atay. They cannot handle the toxin na naani ana.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Kita mga tao, naa sa ato ang lawas ang pinakadako nga organo. O sa may pinakadako nga internal organ na to, it is the liver. That's why, pasalamat ang natay-atay. Gani, gibansagan siya the liver doctor. Ang usa sa mga tig-ayo, tig-tambal sa itong lawas, isang atong liver. Gumadaot ka na, nako. Delikado kayo. Mga alcohol, harmful metals, no? Makakaunta mga pagkaon nga kargado og metals. Mga lead, kaya bitaw, naa sa mga ikaon na to. Mga medication na to. We all know in general knowledge nga naagin siya mga adverse effects atong lawas. Ginahimo niyang harmless substance. Ginasiguro niya nga kini sila mugawas atong lawas. Kidney also, nagafilter sa atong dugo. Ginapagawas niya ang toxin. Ang spleen, ang intestine, ang lymphatic system, o ang atong skin mga higala, giila kini sila as they are the eliminative organs sa atong lawas. Sila mo'y gapagawas sa mga toxin sa atong lawas.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTBio, DTE, o Mighty C. Itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio o Mighty C. Og DTX. Kaloy sa Diyos, maayo kay ang paglinaw sa akong lawas.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio.
4: mabibili sa mga butiga.
2: Murag mo say babay kung mga higal katong oras limitado kay anyway sa gyapon Dog Hands Lim Dolo yung nagkauban sa programang
0: DTX 500 Health Alert.
5: Palingaw mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
8: Hi Carly! Mabuti naman.
7: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
8: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
7: Yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
8: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
7: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
9: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
10: Para pagpagaling ng Pilipinas.
11: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange. Kita kits!
15: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
16: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
15: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 9.15 sa gabi.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable. Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. O sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Radio Hagna 100.9 FM. Radio Ubay 95.9 FM. O 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala, kamusta? May gabi ka natong tanan. Welcome na usab sa atong tulumanon tag Bilaran by Night. Adlaw kita karon nga Biyernes mga igala, pit sa 14 ning buwan sa Agosto tuig 2026. Atong panimbaya sa mga kaigsoon ng bulanon sa tibuok kalibutan atong mga panginaot nga namo kadtong sa kapiskay sa panglawas samtang nagsunod og nagtubay ning atong tulumanon. Samas na andan kauban gihapon nato atong mokgihan mga alagad field reporters nga muhatod sa tagsatag sa mga balita og panghitabo gikan sa nimo tangan. Uban kang alerto John Gutierrez diya sa Gobernador Celestino Galliares Memorial Medical Center, kang Rubuka Pwili Maestrado sa Kapulisan Tundakbayan, kang Dabarker Cell Remulador nga muhatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa nimo tangan sa gawas. Ato usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot Engineer Gilbert Tulop og Engineer Jerry Cahes dito sa transmitter site Engineer Rani Mulat og Engineer Goody Felicia. Atong chief technician si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karong mga orasa, sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buhatano Cable Networks ug ang BCCTV. Sama sa naandan, kung tanong ibuti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo mutawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong smart 0964-932-6383. Ang atong globe 0952-558-2760. Atong mga landline numbers 411-3100, 235-3353, 510-3092 o 501-0077. Alang sa inyo mga reklamo o opinion nga buot nyo ipadangat sa tuntulumanon karong gabi una, pwede nyo i-text sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Arita sa mga dagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Padayon karon ang pagpahigayon sa measles rubella supplemental immunization sa kalungsuran, samtang padayon sab ang panaglalis sa mga bulanon dinha sa social media kung pabakunahan bagyod ang mga bata or dili ba. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa to mga alagad field reporters. Atong dawaton pag-una si Rubuka Pwili Maestrado. Go ahead, Willie Boy.
1: Iyo sa atin kasalamat. May gabi sa itong mga suking tigpaminaw sa itong talamanon sa Tagbilaran by Night. Kikang grace na itong namuntangan sa Tagbilaran City Police Station. Top 7 most wanted person nga nagatubang sa kasong 6 counts of qualified statutory rape o 2 counts qualified rape by sexual intercourse ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Labing labas ang balita o kumplitong detalye itong mabati sa pagbalik.
0: Daghang salamat, Rubuka Pwili Maestrado.

0: Samtang sa laing bahin, padayon ang COMELEC Bohol sa pagpangandam sa barangay ug sangguniang kabataan elections nga gitakda karong Nobyembre 2 samtang wala pay balaod nga nag-uswag o nag-postpone sa umaabot nga pinili ay sa barangay ug SK. Ulang tudlay sa mga balita, gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center uban kang alerto John Gutierrez. Go ahead, John. Kadyot sa John, kadyot sa.
1: Sa sakit na dengue.
0: Kadyot John, utroha sa John, kay karon pa ka nakasuod. Palihog John, utroha, palihog.
1: Yes, teka, salamat kayo doon. Ngayon rin magabi sa mga suki. Ito rin ako nagsunod. Ganun na yung permanent tag. Bilaran ba? Parang yet nung yetiman sa tuwag mga doktor. Ang tulog ka mga tao. Matay na sairan. Na natapta sa sakit nga dingge. Sa lahing nga bayan. Ginari ugdagan sa Ramiro Hospital. Ang usa ka kinang. O matinig ilasmagal motosiklo. Diya sa lungsod sa Cortes. Ang nakadasmag. Gida ka usap sa Ramiro Hospital. Mga kompleto na talay. Sa tayong pagbalik.
0: Daghang salamat, alerto June Gutierrez. Samtang sa laing bahin, porsigido si 3rd District Board Member DJ Balite nga ipadayon ang pagduso sa ordinansa nga tinguhang paligunon ang helmet ordinance sa tibuok probinsya taliwa sa mga pagsaway.

0: Mukad tong mga uluhan sa tong mga balita, ang hingpit nga aso ina na inyong mabati sa tong pagbalik.
1: Tagbilaran by night.
2: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: Bueno mga higala, padayon kita sa atong tulumanon tagbilaran by night. Atong oras, alas 9.24 na sa kagabion. Kamusta mo din ha mga sano o mga sana atong panimbaya sa atong mga kaigsuunan sa 15 ka mga barangays ng atong dakbayan sa tagbilaran. Sa atong mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong lalawigan sa Bohol. Mga silingang probinsya sigun sa maabot sa atong Sibya. Lakip na kadtong diha sa Luzon, Visayas o Mindanao. O gato nagpaminaw ka na to sa atong Facebook Live, pinagi sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook page. No? I-follow niya na ninyo mga higala. O niya, atong panimbaya sa atong mga OFWs o sa atong mga kaigsuunan nga tuwa sa gawa sa atong nasod. Kamusta mo din ha? No? Mga sano o mga sana. O ingon man, atong timbayaon ang atong tanang mga naminaw karong gabi una. No? Kamusta mo din ha sa inyong nahimutangan? O niya, doon na tayo daghang paghisgutan karong gabi una, mga igala. No, atong unahon kining nagpadayon nga bakuna no sa measles rubella supplemental immunization. No? So, ato naman ang nahibalaan nga kining ang target unta nga mga kabataan sa tibuok Bohol, 123,000. No? Unya, so far, katong last na to nga interview ni Doc MMO, ang atong provincial health officer ni atong Agosto 12, diha sa Merkules, 6,000 pakuno ang nagpabakuna, tibuok Bohol. No, gumikan aning nagkalat nga mga dili maokuno nga impormasyon. Oh, so, sa pagkakaroon, no, bisan pa man ganay din ha, sa social media, nagkalalis-lalis yun mga higala. No? Kay, doon na lagi po yung mga dili uyon ba? Naapoy uyon, apoy dili uyon no, sa maong bakuna. Pero sa atong nahinumduman, ayaw man yung discuss ni Dr. MMO, yung atong provincial health officer, no, sa atong programa Dias Merkulis sa gabi, no, karaan na niya bakuna. No, sukad pa niya sa una. Unya, kinahanglan jud ko no nga mabakunahan ang mga bata kay og ma igo aning measles or DAP og kining rubella no managagaw ra man eh no naas panit sakit panit ha posible nga mo complicate kini sa paghubag sa utok sa bata paghubag sa lining sa intestines nga posibleng makaangin sa hinanaling kamatayon oh so ang target sa gobyerno nga unta zero na no zero tigdas no zero measles and rubella mo na target sa gobyerno mo na nga nag-roll out sila karon aning libre nga mga bakuna para sa mga kabataan nga nagpangidaron og 6 months ngadto sa 59 months kon 4 ka tuig og 11 ka buwan no so kini lang no di man ato mabut-an di man ato mabut-an ang atong mga ginikanan di ba kay dili man ni pugos no dili man ni pugos pero nag-auhag ang atong health sector nga magpabakuna gyud ang mga bata no although dili ni siya pugos mga higala no gipasabot sa atong PHO nga no mas maayo gyud nga maka baton ining mga bakuna ang atong mga kabataan no? So mo na nga daghan din ha sa social media nga lain-lain ang huna-huna no. Oh, dunay uyon nga bakunahan ang mga bata, duna poy dili uyon nga bakunahan ang mga bata. So kamo, og kamo may pangutan-on at katong mga naminaw karon. No, unsa man poy inyong reaksyon ane? No, kay nahimo man ning kuan, nahimo man ning public interest magyud ni gilaliman kag 123,000 ka mga kabataan nga mga bulanons ang ang at stake ane, no? Ang appeal unta sa pangbakunahan. Oh, so unsa may tan-aw ninyo ane mga higala, no? Pwede ninyong i-comment sa atong Facebook Live kay atong basahon. No, pwede po ninyong i-text sa atong hotline number sa Text Klamo. No, pwede po mo tawag dire. No, kay walay opinion nga kining atong sawayon, no? Kay inyo man, no? Inyo man ang panglantaw ato nang respetuan, no? Whether insakto ng inyong opinion or dili, no? Inyo po na, no? Atong paminawan dire sa atong programa, no? Kay bisan gani dito sa akong po sa Facebook bahin ani, no? Daghan dito og mga pros and cons, no? Pero wa lang ko mag-appeal-appeal, no? Kay igo man lang kong ni balita, no? So do na yung mga nakauyon, do na po yung mga wa kauyon, no? Nagbasa man lang tas ilang mga comments, no? Wa tay gi depigan, no? Hinoon ila man po ng trabaho sa Provincial Health Office nga awhagon gyud ang atong mga kabataan. Oh, niya siyempre kami diri sa DYRD ang atong sibiana nahimo lang tulay, no? Ngaron nga ipapahibaw ninyo nga do na ta ingon ani nga libreng bakuna karong mga panahona. So depende gyud na ninyo kung musugot ba mo nga pangbakunahan kanang inyo mga kabataan. So maninguha pud ta nga makakontakta ni Dr. MMOE kay mangutan na sad ta kung pila naman kabuok, no? Pila naman kabuok ang nabakunahan. Okay, adtong Miyerkules ang data 6,000 pa man kabuok out of the target nga 123,000, grabing dakuha pagkuwang mga higala. Ha? Oh, so kini karon unsa nakahay dagan, no? Unsa nakahay dagan nga milabay ang laing duha ka adlaw, no? Nadugangan ba kaha? Ha? Or in samot ba nga gamay ra gyud ang nagpa bakuna? Wa ta kahibaw, no? Muna nga usana sa atong gilantaw nga mahibaw-an ang mga latest unya. Na mention man gud pudto ni Dr. MMOE nga kining magpakalat og fake news is a criminal offense, no? Criminal offense matud niya. So wa pud ta kahibaw og unsa poy huna-huna sa taga Provincial Health Office nga kining nagpakatap og fake news, no, nga way basihan ila baghapong sangatan og kaso, di ba? Wa ta kahibaw ana, no? Oh, so ila nang desisyon didto, no? Usa pud na sa atong ipangutana nga kay do na may mga comments bitaw nga moingon og hala pa-injeksyon na inyo mga bata kay ha mga tigbak yun na kay way ayo na nga bakuna. So kana mangingon ana bitaw sa may basihan nimo, di ba? Oh, so basin og tan-aw sa taga Provincial Health Office nga mo enter na siya sa definition anang violation criminally, ha, kining pagpakatap og dili maong impormasyon. Oh, so although dili pugos, no, pero di lang po siguro ta mo kanang sibya bitaw din sa atong Facebook nga kanang di ta sigurado po ba sa informasyon, no? Oh, pareha ako. Di man ko muingon jud nga pagpabakuna mo. Kay dili man na akong field, di ba? Nag-relay lang ko dire nga ang kanang panawagan gika na sa Provincial Health Office kay ila man ang field, no? Di sad ko muingon dire nga ayaw mong pabakuna kay wa pud ko kahibaw kung sa irason ako, no? Kay wa man tay technical know-how aning vaccine, no? Basic lang ang atong nahibal-an aning bakuna, no? Na kining bakuna is a weakened virus. It's a weakened bacteria, no? Viral or bacterial nga luya, no? Gipasod sa atong lawas, no? Intended na siya nga mapilde sa atong immune system para ang atong immune system mga higala makakreate siya og pangkontra ana kay aron og puhon masudlan ta ana nga virus nga mas isog-isog, no, makasuko lang atong lawas, no. Mabito na nga og dunay bag-ong virus bitaw kanang dinha sa mga North Pole, no, nga dunay daghang virus dinha nga natrap na for 1000 years, no. Kay kining virus uban og bakterya di man mangamatay mga higala bisan pag ma-froze na siya og 1,000 ka tuig. O nya gumikan karon sa El Nino, no? Init na ang kalibutan. So ang ubang mga virus, ha, na-freeze sila gikan sa ice. O nya mahimong tubig, agi mangina adtong mga kanal, no? Ditong lugar ra, no? Imnon sa mga mananap kanon pud nato, o di ba? So dunay kahigayunan nga ma-transmit na siya ang mga ingon ana. So kun dunay mga new virus or new bacteria nga musod sa atong lawas, unya ayam mo pata wa pata kasuway nga naka-encounter atong lawas ana, no? Dakog posibilidad nga magrabihan ta, no? Although di ta kasultig maka sukol bagyod, pero musamot og do na bitay mga comorbidities, no? Diabetic ka, high blood ka, no? O cancer ka. So mga comorbidities man na makasamot, no? O mo na nay atong basic nga nahibal-an og bakuna. Mabita po na sa atong mga mananap, di ba nga? Ha? Gusto ta nga di marabid atong dugo, atong iro, dugo na hinoon. Atong pabakunahan og anti-rabies, no? Gusto ta nga di masakit anang parbo, as kang mahalar bagi ng parbo o imong bayran. Ha? Pa-injection po tas mga iro na itong parbo. O, mga manok bitaw, mahal kay injection, aron kondisyon pirme, di ba? O, so, doon na lagi po iuban mo ingon nga, gastos ganit ako, bakuna o injection para sa manok nga. Ha? Ang tuyo ana, itari yun atong buwangan. Ha? Kini pa bang mga kabataan nga, libre hinoon ang bakuna, di na hinunta magpabaksin. O, doon na yung mga ingon ana. O, doon na po yung ingon nga, ha? Ayaw mo pabaksin kay ha? Mga tigbak ng mga bata. So doon ay mga lahi-lahi yun o hunahuna ang atong mga katauhan ana mga igala. Si Alan Amandoron Liga, ingon siya dire nga, good evening sir, dili ko kauyon. Dili ko no siya uyon sa kining bakuna. So iya po na. Ha? So ato lang ning paaboton kung unsay linugdangan gyud ining tanan mga igala. Unya sa laing bahin, no, ang atong Comelec sa Bohol, no, padayon ang mga pagpangandam nila para sa umaabot nga barangay og SK elections kay di man sad mahimo og dili sila mangandam, di ba? Kay wa pa may balaod nga nagsulti nga postpone ang maong election. So as of now, Agosto na ba ya, di ba? Agosto, Setyembre, Oktubre. Oh. So, duol-duol na. Oh. Pero wa pa gihapoy balaod nga gipalusot dito sa Congress nga mag-postpone, although dunay mga congressman o mga senador nga gusto gyud nila nga i-postpone sa, no? Pero ang mga tao pud uban moingon pud nga ipadayon na ng eleksyon kay nahinayak na mig ngisi-ngisi dire og pa lamano-lamano aron mabutaran ni puhon. Okay. So arita sa texter na to, no? Dunay ning text dire. Si 7098. Oh, ingon siya, good evening sir. Dapat bakunahan ang mga bata agi og proteksyon. So maupo ni iya ha. Agi og proteksyon ko, no? Ha? Dapat bakunahan ang atong mga kabataan. So muna diha, no? Ang ato pong balikta sa atong Comelec, no? Padayon ang ilang mga pagpangandam, pero kung ilangan langan man good, no? Ilangan langan ang pagpostpone, sayang po ang kwarta in town sa gobyerno kay kining mga pagpangandam sa Comelec man good, ning gastos na man good ne. Di ba? Ning gastos na ni sila. Oh. Nya pila kalungsod sa tibuok Pilipinas. 42,000 kalungsod niya kada Comelec nangandam. Kay wa may postponement. Oh. So unsa nang mag-hire na sila mga bagong mga job order, ha? Kanang mga panahon, computer, printout, unsa pa na din ha? 42,000 kapin kalungsod niya kanang kada lungsod na biyay Comelec. So naggamit na karon og budget, no? Gikan sa atong buhis. O niya, og kalito ni og postpone, pagkasayang atong nagamit ng mga budget kay di man madadzon ka ha ang maong eleksyon. So mo nang dapat dali-dalion gyud unta ni og desisyon, no? Layo pa kanang wa pa unta makapurma ang Comelec, desisyon na na. Pero murag ila siguro po ning gituyo mga higala nga dugay-dugayon kay ngano ning bahad na manggood pud ni si kining Comelec election lawyer Romulo Makalintal nga iyang i-challenge ni dito sa Supreme Court. Unya kinis Makalintal katong 2024 iya ba yung gi-challenge to dito sa Supreme Court? Hingdaog ba siya? Ah, hingdaog siya atong panahon na. Pero nahuog bag moot an academic kay nahuman naman ang, di ba, gipuspo naman. Ha? Muna yung gituyo siguro po ni mga higala nga ato na yung ipaduol o gyutay, no? Kay para wa na higayon ang Supreme Court nga makaresolbar ni ini. O, kay siyempre, inig approve ani mga higala, labi na og pirmahan na sa presidente, ha? Ning bahad naman si Atty. Romulo Macalintal nga iyan ang i-challenge sa Supreme Court, automatic ani pirmahan karong adlaw sa presidente. Ha, inig kaugma, petition dayon eh dito sa Supreme Court si Macalintal. O niya kay inigdawat ana sa Supreme Court mga higala kay patubagon pa man, no? Patubagon pa ang Solicitor General, no? Tubagan ninyo ne. Inighumagtubag, mag-set pa og oral arguments, ha? Inighuman, submitted for resolution, awa na, no? Mulapas na ang November to, wa pa makapanaog og desisyon ang Supreme Court, ha? Mahimog na pud ning muot an academic. Muot gud ano, muot an academic. Ha, niya ka nang uban kay basahon kay muot man ko no. Kisay di mamuot nga inglapas na. So taktik po ni mga higala, posibleng taktik ni sa administrasyon, no? Kay kini si BBM karon ug ako po siya, ganahan po ni siya nga wala po eleksyon. Ngano man? Do na magyud nay masobrang kwarta, matipid, di ba? Oh, ang matipid ana, pwede na po na niyang gamito, no? I-realign na po na. Aron ibalhin na po na atong blood control. O niya, siyempre, ang atong mga barangay officials nga naglingkod karon, ha? Ganahan gyud po na sila nga waya mo eleksyon, no? Kay padayon ang di sila kagastos ba, no? Labi na gyud in town tong mga escape derated o kining mga ABC president kay ex officio member kun asa sangguni ang bayan, no? Og pilay sweldo kagawad sa lungsod, mao po na ilang sweldo. So ganahan po ni sila nga kining jamoy eleksyon. Oh, basin lagi ang ikahadlukan ani kadugayan og ang atong mga iske mga higala, no? Mo edad na lang sa 60, mo senior citizen na sila, jamo gihapon eleksyon. Astig lang paita na. Oh. Oh, mo na, no? Oh, mo ni nga nagpaabot ta ini og unsa gyud nilugdangan ani, so posible nga strategy lagi ni nila nga ato sa ning dugay-dugayon kay para di kapurma ning mo challenge kay og ato ning dalion, ha, mupurma dayon eh kining mga mo challenge ani maabtan unya ta, no? O, nya dugay baya makadesisyon ng Supreme Court. O, so dunay texter dire, no? Oh, sama ni wa ko ni agas, ha, paita pud ning pista sa Dawis unya dili mo agas, ha, in town mayor. Unsaon na lang ning pagluto namo og way agas, ha, ari amo sa Purok City tutulan Dawis, ha, hinaot maaksyon na ni kay pista na raba ugma in town sir sa Purok City amo sir way agas so kadra gahapon. Uy, so atong ipaabot na sa atong mga hingtungdan din sa Dawis, no, kanang ubang karne ni mo din ha nga nahadlo kag di maluto ato na lang ng sugbaon ron, no, palitan na nag-asin, lami kay na ituslob og suka nga pirting hanga bitaw mga igala, no? Oh, happy bispiras di ay, ha? Bispiras ron sa Dawis dong, di ba? Ugma mo'y pista. Pero dili tanan, no? Dili tanan. Doon aray porsyon. No? Doon aray porsyon din ha nga magpista karon. Ah, pista ugma niya. Bispiras karong adlawa mga igala. Oh. So, kine, reklamo sa iyang tubig in town dito, pero mula kini atong obserbaran karon nga ang atong aga sa tubig biskin din hashtag bilaran, no, hinay na, no, hinay na gyud kay wala po siguro isuod tong tinugdan kay pila na babaya pud ni ka semana nga wanay uwan-uwan, ha, nya daghan kay mugamit sa tubig kada adlaw kada gabi mga higala, so paspas gyud kaayo ang, ha, kuha sa tubig dito sa tinubdan. So mo na nga karon padung ramang El Nino impas patatas ta ini ron. So sa laing bahin, ha? Si 3rd District Board Member DJ Balite, no? iduso gyud niya ang usa ka provincial ordinance, no, kabahin aning pagpatuman sa helmet, no, kining helmet ordinance sa tibuok probinsya. Oh, sa tibuok probinsya, mga igala. Okay, din hestagbilaran, ginghingusgan man, ha, no, anang nangusog ana si konsehal Fausto Bebot Budlong man, no. Pero murag atong nahibal-an nga sa pagkakaroon, information dissemination sa gihapon, no, murag mumadlong sila. I don't know, nabay naminaw na turon dire nga nakasuway na sila gidakop kay nag kalabasa helmet. pero so far atong nabantayan atong mga natagbuan nga mga motorsiklos tagbilaran, ha, kuha na pod sila, ha, kanang tawag ini naghelmet na pod og mga kanang full face gyud ba, no, full face na gyud kasagara, no, sa usahay mauwaw pod ta kay musuot pa mang usahay gihapon ko sa akong katong katong itong half face nga helmet dong. O ni atong katagbo tanan puro naman ni full face, no. O niya ang nahitabo sa atong nasayran, no, although ipanghingus ganag yun, no, naninguha ning atong mga kay naistorya man ato ang usas mga traffic enforcers nga murag badlong-badlong sa, no, information dissemination ang ilang ginahimo, no. So muna sa provincial level si board member DJ Balite gihingusgan po niya nga ipatuman gyud ang usa ka provincial ordinance kabahin aning helmet. Pero kini man kung helmet, mga higala, kay kuan man eh kining ninggas kugon ba sa owner man gud, di ba, kinsa may gama na ng national law ana nga nagagubot ta sa owner dire kay daghang nang react, di ba, si Senator Bong Revilla, di ba. Oh, niya gipatuman, hala, gipatuman paghuman og pila ka semana, pila ka buwan, naundang na pod. Oh, unya karon gihingos gana po sa tagbilaran. Oh, ambot og mulahutay ba ni, ah, pila ka buwan ani basig mukupos ra pod. Unya hingos gan pod kuno didto sa probinsya kay giduso gyud ni board member Balite, ha, DJ, may lagdili po nining gas kugon kay muingon po ng uban nga, ha, unahan ninyo ng iro, oy, nganong helmet may inyong giuna. Kaya murang kasagaran kung nung kontra ano yung mga disgrasya, mga igala, iro, no? So munang ingon sila nga mag-helmet yun kaya para inig ka disgrasya, ha? Dito mabuak ng bagul-bagul. Kaya sagad sa mga disgrasya, mga igala, kaya iro may makaangin, ha? Munang ingon pag uban, unsa naman eh, kita naman yun yung mag-adjust sa iro. Sakto pod, ha? Saan po ng iro, mga igala, nga inigpanganak, tagwalo, tagnapo, kabuok. Di ba? Niya, ang madakpan, tagutlo, tagup, atra. Adi, yun kaapas, no? Bisa unsaog, dakop, nimo din, ha? Ha? Daghan, yun gihapong iro. Niya, why mo claim dito? Di, pat yun, inigpatay po nimo. Sawa yun po kas mga animal lovers. O niya, gingon, damn if you do, damn if you don't. So, kabahin aning eleksyon, mga higala, no? Dili ko no masayang kay kanang baluta magpagawas rag resolution ang kumilek ana nga magpalig-on nga ang mga baluta nga naprinta mao gihapon ang gamiton sa pizza sa napospon nga BSKE. Dili na need magprinta og laing baluta kay mao manumano man ang BSKE. So at least og anang dapita makatipid jutay labing maayo, no? Pero kini man kong preparasyon kay dili ramang good sa papel, manpower po ba? Mabuni atong but ipasabot, no? Mag-hire man na sila dugang nga mga tarbahante, no? May lang og buutan ang LGU kay tagaan og job order. Oh, pero og wa poy budget ng LGU, mo na mapugos ang kumilek officer nga mag-hire og kining job order, no? Sila ay muswildo. Oh, unya di ay to, di madayon ang eleksyon. Oh, so maulagi na. Ato na lang yun yung paaboton kung unsay nilugdangan, mura og pikatan, gyud ani nila sa Romulo Makalintal. Mayon tanaw, mga higala. No? Kay pirting maroa. Asa gud na mulihok na si Senator Chis Escudero? Siya may ning otor sa Senate. asa po na mulihok ng lower house, nagcommittee hearing nagud sila karon, di ba? Di yun na sila mulihok din ha kung wala na siya approval sa presidente, no? O, pero ang malakan niyang mga higala pinaagi sa spokesperson nga Yusek Claire Castro, ah, pabutabudi ay pinaingon dito, so, ah, basta doon na iligong rason, ah, o, musuporta ang atong presidente. So, murao gituyo lagi ni kay murao na, ah, aron nga di kapurma ning mga mo challenge ba ngadto sa Supreme Court, kay sigurado magyun ang i-challenge mga higala, di ba? Sigurado magyun ang i-challenge ito sa Supreme Court. So, ilan ang aproban, aron na dapit Oktubre, ah, Oktubre na ba mo i-approve nga kining postpone ang atong eleksyon sa barangay og iske. Adi karakaranas makalintal. Ah, problema ana kay patubagon pa man ang Solicitor General. Dunay 15 days unextendable, no? That's basic. Inigumans 15 days dawat Supreme Court, magset ang Supreme Court og oral arguments. Awa na November to na mga higala. Inigawa sa decision sa December, mahimo na na siyang muot an academic. So, madyo bitapod kini mga mayor, malipay pod oy og wa poy barangay eleksyon hasta nang mga congressman, hasta gobernador, lipay. No? Kay siyempre sagad baya mga leader sa mga politiko, kay kapitan baya nagbarangay, di ba? Kagawad baya nagbarangay. O, og mudaga nag-utro, mapugos yung gaana og budget nga hatag-hatagan po nimo, pang gasolina baron, pang isnak baron, pang kaukos-kaukos baron. Ha? O, so, og daghana, kada barangay, naabiyag yung leader ng mayor, naapoy leader ang gobernador, naapoy leader ang congressman. Ha? Di, daghan yung masipakan mga higal. Oh, mo nang malipay. Oh. Pero ang ubang mga tao pud lagi nga labi na tong gadumot gyud kay di ma-appeal sa ayuda bitaw. Ha? Alit sugas ning among kapitan dire, pirmi ko di ma-appeal sa ayuda, kanus aba mag-eleksyon kay pulihan na gyud ni. So mo na din ha, no? Daghan og mga aspeto ang pagalantawon, gusto makatipid ang gobyerno, that's good. Oh, wa po eleksyon mga higala, makatipid pod ang mga nang lingkod karon sa barangay. At the same time, makatipid si mayor, makatipid si congressman, makatipid po si gobernur. Okay. Harita sa atong mga alagad field reporters, mga higala, atong hinahinayon og dawat ning mga balita. No? Atong unahon, siguro na isurubuka, pwili maestrado, kay huyaw po itong nasikop da, kay top 7 wanted ko, no? Ha? Maniakis mo ng tawhanan eh. Ha? Kaya ang kaso sa to, qualified rape ba to? Istatyature. Ha? 7 counts, 6 counts. Ah, kuyawa. Ha? Hmm. So, tagadiin ka ne. Asa ka niniabot o tago-tago. No? Asiko pragyod in taon mga higala. Ha? So, atong paabuto ng atong mga alagad field reporters aron ma hinahinay na to o dawat. Kisa mo na? Okay. So, ni Anas Picas Linya mga higala. Atong dawaton ang kumpletong detalye sa iyang balita uban kang Roboka Puili Maestrado. Go ahead, Willo Boy.
4: Yes, top 7 most wanted person nga nagatubang sa kasong 6 counts of qualified statutory rape ug 2 counts qualified rape ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group ko ni Kijin. Ang gikatahapan na ilan nga usag ka Manolito Morales, 41 anyos minyo construction worker, ug lumad kani nga Molokyo sa Purok 2 sa dalan Antonio Pahang sa barangay Buol ng siyudad sa Tagbilaran. Nitong adlaw Huwebes, kagahapon sa hapon, ang kapulisan sa anti-kidnapping group nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Jason Namuner o sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchet Corina Jr. gisikop nini ang ikatapan subay sa arrest warrant nga gimando ni Judge Samson Ariel Chiangkay Tuna, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 3 sa kasong 6 counts qualified statutory rape o 2 counts qualified rape by sexual intercourse. Ang nasangpit nga korte mitmando nga Nobel ban recommended sa maong mga kaso samtang ang gikatapan sa pagkakaron nakadetain na sa detention cell sa anti-kidnapping group diha sa barangay Buol ning siyudad sa Tagbilaran.
0: Wa ba ni mo sokol pagdakop, Willie Boy?
4: Wala naman kay ang team leader ni pagdakop pa ni nakailan na daan ba?
0: Okay. So, 6 counts sa qualified statutory rape. 2 counts sa qualified rape through sexual intercourse. Sa imong nahibal-an, usa ra ba ang biktima ane?
4: Usa ra, usa.
0: Ah, nya, usa man iyan ang pag-umangkon.
4: Amboto gusay ko na nawa man po taga kuha anig kuha na ne kaso.
0: Okay, basta ingon ane dunay pakapin nga qualified. Duna ni siya ay
4: mag-related
0: relasyon, no? Trust ba? Gisaligan ka anang bataa. Unya, guardian ba? Imong pag-umangko na ani mo puyo. Unya, imbis nga imong i-guide ni mo, imo na hinong gi-rape mo nang mas bugat ni siya ikumpara anang classes rape nga wa bito mo mag-ila niya imong gi-rape ni mo ikumpara aning duna untay pagsalig ni mo nang tao pero imong gi-abusahan mo nang dunay qualified. So walay piyansa ne.
4: No bail ban recommended.
0: Pastilan. So sa pagkakaron, tingkagol ni ganihang hapon ni na agahapos hapon ni nadakpan.
4: Hapon ni sa hapon.
0: Amay kay wa di po ni musibat Willie Boy di aras ila buol.
4: Oh, sa kwan porque ang kwan sa antay kidnapping group na po sa barangay Buol sa Junction area.
0: Hmm, di mo silingan ini.
4: Adili layo ra.
0: Layo ra. Okay.
4: Yes, kini si Willie Mestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Salamat, Rubuka, Willie Mestrado, sa imong report. Katod sa tong oras, alas 9.55 na sa kagabihon. So, paita kaayon ni, no? Qualified statutory rape, mga higala, buti pasabot, 12 years old below, ne? No? Bata pa ba? Oh. So, unya gumikan kay qualified man kining bataa, no, duna ni kuan, no, posible guardian ba niya ning gakuan iya ba ning uyuan, no, ingon ana ba unya nakapait kay dili ra kasane kundi kadaghan, no, laliman kag 2 count sa true sexual intercourse, 6 count pagyod sa qualified statutory rape. So di mo minus kawalo niya hilabte ang maong bata, mga higala, di ba ka ni adik-adik, ning tawhana ne? Ang ano, manghilabot, manong bata, pagkaway buot, aning tawhana ne? Ha? So, mayra po nga, nadakpa, no? Kaluoy in taon sa bata, mga higala. Ha? So, nagatod sa tong oras, mga higala, alas 9.56 na sa kagabion. Atong paabuton ang ubang mga alagad field reporters nato, no, pero do na tay ipasupot diri nga kining advisory gikan sa Bohol Water Utilities Incorporated, no, hinay ngadto sa walay agas nga tubig ugmang adlaw sa Bado, no, alauna ngadto sa alas 5 sa hapon. Mga apektado ni ini pipilang bahin sa Dampas o pipilang bahin sa Poblasyon 3 ng atong dakbayan sa Tagbilaran. No, ang rason ane, servicing of gate valve near LTO. So, tinglabar pa na eh, kaysa Bado. Pamista sa laman po, kaya pista ang Bugdawis o Ugma. So, nagpahibaw ane si Nilo Mikulob o Clement George Chu, mga higala. Okay. Arita sa dugang mga balita gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, uban kang alerto June Gutierrez. Go ahead, June.
5: Ato karo mga oras sa palagi hapon gatiman datuan mga doktor ang tulo ka mga tao ang makinay na sa iran nga nagtapta sa sakit nga dengue. Kini nga duha ka managsuon nga dusi o katrusi anyos nga pulos kani babae nga lumad ng taga Barangay San Vicente sa lungsod sa Baclayon ang ikatulo ni ini kan 17 anyos nga taga Barangay Kalampong sa lungsod sa Dinyaw nga usab-usab ka babae ato na sayra nga kini nga mga babae nga ato naging simana gailantan kini nagbalik-balik o nga ay nanurok ka mga rases may nundan ila kini gidali o dagan ng Galeris Medical Center o kapagsusi pa sa tuwag mga doktor nasayra nga kini tulok na tapta sa sakit nga dingge o karong gabi ito ang nagisusi para si kunig atiman sa tuwang mga doktor. Usab sa lain nga bahin, ginali usab magdagal sa Ramiro Hospital ang usa kay ginang o makinin na ang motorsiklo dito sa lungsod sa Cortez ang biktima lagi pailangan si Bernadette Burong Hinardo, 51 anos, nagapuyo sa Purok Utso, barangay Dilapas, sa Runsod, sa Cortes. Katuan sa ilang, ang alas 9.12 sa buntag, na kining biktima, dito kanay sa may tuo nga bahin sa may dapling sa National Highway, sa barangay Dilapas, Cortes, ugmit, tabukri sa wang bahin, apang sa iyang pagtabok, wa siya makabantay, may usa ka motosiklo, nga gidrivean usab ni John Stewart, tagasling gusan na taga-lunsod sa Dimiao. May nudang nga may impakan, loko, intawag ka na yung biktima, api o sa panina kadasman. O gidalit sila o grisyo sa tuwang MDR Rimo sa Lunsod Cortes o gidagan sa tuwang Ramiro Hospital. Nagatuwa nga sa ilang nga nakaanggong ka rin mga angol bunong siyang kaluwasan o para sa pinig at naman sa tuwang mga doktor na katuwang nga nakadasmag na si John Skiwag nakaangkong sa pinig mga angol bunong usap silang kaluwasan may nudan. Nakining duha na anis sa tuwang Ramiro Hospital o para sa pinig at naman sa tuwang mga doktor. Ikalang din ang tangan sa Galeris and Medical Center, kung siya lito sa Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Meta, DYRD, sa Ligan sa Balita. DYRD.
0: Dengan salamat, Alerto John Gutierrez, sa imong report. Naghatod sa itong oras, mga igala. Alas 10 na sa kagabion, arita sa atong mga comments nga mingsod garong mga orasa, no? Atong basahon kining mga komentaryo, ha, nga inyong gipadangat dire sa atong sibianan, nga sa atong live Facebook. Si Conrado Doria watching from California, USA. Ansoy kumidoy diha sa mga kanangkaan Corilla. Greg Manigke Senior diha sa Buol District. Marivic Bagtasos diha sa Duero. Manuel Daguldol, Perlita Remirata diha sa may sitio Bugnaw, Tinibgan, Maribuhok. Ninsky Balo diha sa may San Isidro, Tagbilaran City. Barrex Dinorog diha sa may Anisilag, Corilla, naminaw pod karon. Rufina Dilema, matod niya walay agas tubig kuno sa Purok Uno, Mariveles. No, hasta pod sa tutulan ganina diha poy aming reklamo nga wa poy agas, no, atensyon sa atong mga tinugyanan sa panubig din, ha. Ha, si Buboy Daguldoil diha sa Kingdom of Saudi Arabia nagtan-aw pod karon. Si Teofilo Bise, Maria Janet Milano diha sa may Kamayaan, Rosario Cortes. Romel Budyungan, ha, sir, ang hadlok diha kung kanang ibakuna gikan sa China mo'y gikahadlukan sa mga katauhan, sir. Mura. Si Mary Grace Castro, dili man, good evening, sir. Dili man kahaon niya nga numang manawagan man sila nga magpabakuna. Depende rana sa parents o ako'y pangutanon, no. So, no, kuno po siya. So, Valerie Aiko from Antiquera. Inday Fernandez, naminaw po karon. Jojo Arado, si Pedrito Purol diha sa Mansasa, si former mayor og karon konsehal sa Lungsod sa Maribuhok, Mayor Arocha, naminaw pod siya, timbaya kuno siya ni Aster Doy Sabas iyang igagaw. Maxi Cornell, Tribu Agalon kuno, nagpaminaw karon mga orasa. May Romera diha sa may Dimiao, naminaw karon. Si Cipriana Kalunsag, Albino Nesperos diha sa may poblasyon Weste Katigbian. Lumanaw Feli, Tete Tatad sa poblasyon Cortes. Joey Ribuyon diha sa Macau, China. Si Eza Iza, Jonathan Abadingo sa Purok Utso, Kugon. Veronica Rosaroso diha sa may Binting Street. Jay Hamudyong sa Dimiao. Jonathan Abadingo, Rita Humamoy diha sa may CPG North. Valentina Visera Migrino, shout out ko, no, na siya sa Mansasa, Tagbilaran. Gaudensia Dayo, naminaw po nato karong mga orasa. Kinsa pa ni si Eric Generic sa Udyong Hagna, naminaw karon. Junior Bungkaras, sa San Vicente Baclayon. Si Teodoro Kahilog diha sa South Korea, naminaw siya karong mga orasa, mga igala. Okay, Ari sa ta sa atong pikas lawak alang sa pipila ka mga pahinumdum. Atong oras alas 10:03 na sa kagabion.
6: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
0: Oras hatod ka na to sa Anda di Boracay.
7: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa ballprint shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall. Dini sa downtown area, dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Din ang maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga mulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
0: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
8: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
9: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
10: Engineering ko, sir. Dead any, sir. Tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood food ko. Niya masulubog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog niya, pagdagang sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murkog hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay TC red jud ang akong ginainom, sir.
11: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
15: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
16: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe.

0: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak mababay, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimme sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres, gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud gimme, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
3: Hello Carly! Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
2: Maugyod! Ms. Jan, nga nung nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
3: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyan akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
2: Salamat kay Miss Jan ha!
3: Thank you, Miss Carly! Thank you, MX3!
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers!
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
1: GDTOX Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Agpilaran by night.

0: Gala. Atong oras alas 10:21 na sa kagabion. Harita sa atong dugang mga comments o text atong tulumanon karong gabi una. Dunay texter dire 6722 ingon siya, ang angay pabakunahan si presidente BBM kay adik. Ang damay na hinog si Bilian ini. Ha? Apil ang tawas BBM, apil ang kunog bakuna. Okay. So, harita sa dugang mga comments nga mingsood sa atong tulumanon karon, no? Dunay bag-o mga miso dire. Sonia Acebes is watching dito sa Pangdan Hagna. Victoria Conde, naminaw po siya karong mga orasa. So salamat kaayo sa kanunay ninyong pagpaminaw. Ato pong timbayaon si Elvin Moore, no, nag-comment po siya. Salamat kaayo sa inyong feedback, no, gisubay sa atong technician dire ang inyong concern, no. Thank you kaayo. Okay. So, kamusta? Arita sa dugang texter dire. Oh. Sir, kung wag yun agas ang tubig, pwede mag-hire og fire truck or bombero para mag-deliver og tubig para panglaba, kaligo og panghugas? Pwede, no? Pwede, pero mo lagi na, mo request yung kaana sa mayor's office kay di man good pud mudaga ng atong bombero din ha og kining wala po'y pagtugot sa buhatan sa mayor ba, no? Kay labi na og ang inyong lungsod usar bitay bombero, risgo magud pud na kay simbako unza og dunay mahitabo nga sunog, ha? Unsaon pagresponde kon ang tubig sud sa fire truck gi pang-deliver, ha? Mo nang sagad ang ubang mga lungsod mo palit sila og water truck, no? Water tanker, no? Kanang pang-ingon anak nga purpose ba nga maghatod og tubig kon kining walay agas, no? Kay siyempre kita pud sa hagna usahay na apo nato ng problema, ha? Depende gyud, no, og duha may tulo man gani nang naa didto, kinahanglan na agi mabilin nga standby, no, nga di gamiton ba, no? Og duna mo idaghang fire truck more than two, sayon ra, pero kinahanglan gihapog request na dito sa opisinas mayor for documentation, no? Kay aron nga makasagang sa ding mga taga BFP kay under ra ba na sila sa DILG oroy og naay mo reklamo dito nga naunsa man ang bombero dire imbis nga pangsunog gigamit naman ig deliver og tubig para panglaba. So mo nang kinahanglan po nila ng documentation nga dunay request from the mayor, pero mo lagi kinahanglan nga at least duha gyud ang bombero kay aron ang usa standby in kaso og adunay emergency kay di urban mananghid ning sunog mga higala, no? Di man pwedeng moingon tag unsa ra ka sunog, ha, kay mag-deliver pa mi og tubig dire. Atong dugang panimbaya kang Dodong Jet Romanilios Ridulia og kang QB Tens nga naminaw sad, ha, sa atong tulumanon karong gabi una. Arita sa dugang mga balita gikan sa atong mga alagad field reporters tong dawaton kining mga balita nga nahipos gikan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
1: Okay, daghang salamat kagawad aton dito sa lungsod sa Clarín. Napalgan nga wa nay kinabuhi ang usa ka mananagat dito sa lapihan sa Barangay Tangaran Clarín nga nadiskubrihan kini sa laing mananagat Martes sa hapon. Nailan sa kapulisan ng mananagat nga si Alberto Escabas Jr., 41 anyos minyo, o lumulupyo kini sa Sitio Tinago, Barangay Tangaran, Clarín. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan na Seran, nga misanghit pa kini sa iyang inahan nga managat kini na mag-inusara, o nasigpatan pa kini sa pipila ka mga silingan nga gikahinabi niini banda alauna Martes sa hapon. Apan nakugang nalang kining mga silingan sa dihang napalga na lang kining wa nay kinabuhi gibana-bana alas 3 sa hapon. Sa gimong post-mortem examination sa Municipal Health Officer sa Clarín, wa kini nakita nga samad o injury sa lawas sa mga mananagat o gideklara kining nalumos inungdan sa kalit nga kamatayon niini. Itong panimbaya o happy birthday sa atong apo nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa. Happy birthday to Shalin Codimos Ibarra o ni Idol Doc Fred Tikong nga nagsaulog sa ilang birthday karong adlawa. Congratulations to ni Engineer Christian Kent Mantabuti Kasugit for passing the Mechanical Engineer Licensure Exam given this August 2026. Shout out din ni former Vice Mayor Philly Mantabuti das lungsod sa San Isidro o ni Kagawat Bro Robin Mantabuti. Nanukad gikan sa Campo de Gojo, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat, the Barker, Cell Remolador, sa imong report. Naghatod sa tong oras, mga igala, alas 10:28 na sa kagabion. No, dugang sa atong mga balita. Ha, dako kayong kantidad nga gidudahang illegal nga drugas nga syabo, mga higala, ang nasakmit dito sa lungsod sa Talibon. No, diin mukabat sa 4.2 million pesos nga kantidad. So, ginoo ko dakuha man eh. Ha? Sa gituuhang syabo ang nasakmit sa bypass operation sa mga otoridad dito sa barangay Busalian, Talibon, karong adlawa. Duha ka mananagat, pastilan mananagat pagyod, nga giila sa kapulisan isip high value individuals kon HVI ang nadakpan sa operasyon. Sila giila lamang sa alias nga Atan, 42 anyos, ug Dinsyo, 46 anyos, parehong residente sa Puruksays, Barangay Busalian, lungsod sa Talibon. Sumala sa PNP, mukabat sa 622.4 grams. Sobras tungag kilo ang total nga gibug-aton sa gituuhang syabo nga nasakmit nga adunay gibanabanang standard drug price nga 4,232,322 pesos kon mabaligya na kinengantos kadalanan. Gipanguluhan sa PNP Drug Enforcement Group ang operasyon sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 7, Talibon Municipal Police Station ug uban pang law enforcement units. Gawa sa gituuhang syabo na sakmit usab ang bypass money ug usa ka itom nga isling bag. Ang duha ka suspitsado anaa sa kustodiya sa kapulisan ug giandam alang sa inquest proceedings tungod sa giingong paglapas sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ha? Ang nakumpiskar nga gituuhang syabo itugyan sa forensic unit sa laboratory examination. So dako-dako nga kantidad ni mga higala. Ha? 4.2 million pesos nga kantidad sa syabo. Nya mga mananagat. Na di ay picture mga higala sa ilang gisudlan kanang silupin og ice kindi. Amura gyud pug ice kindi syabo mga higala gibangan dire gi picturean sa kapulisan. Ha? So imbis kay mga mananagat mga higala himas pukot akaron himas rihas. Ilang paita nga no jo mo intra man jud ana no nga duna man untay pangita no. Kana magadepende man sa imong kaantiguhan, di ba? Kanang uban ha maning kamot yun nga maka rila or maka bao-bao kay naapo din ha ilang ha ilang kakugi. Ya bao-bao rila hala sige. Kani mga mananagat unta adto unta mag-concentrate sa panagat ha. Naunsa na ba hinoon na maligya na mahinoog siya bu? So, muna yung mga higala, nasikop na hinoon. Ha? So, muna nga, kanang mga ingon-ana, ha? Kinanglan kitang mga residente, abtik ta. No? Muaksyon ganing kabibo ng atong dapit, nga murag di natakasabot, kaya dilit na ni maoning klaseng pagkabibo, na i-report yun na to sa atong mga kapulisan. No? Kaya kanipong atong mga kapulisan, basta doon nalang i-report, ilang man ang trabahoon. Kung akining PNP, no, doon naman po na sa ilang MOOE nga intelligence fund. O, naana, no, confidential funds, naana. Kay kini magdakop ka og syabo mga higala, no? Drugas, ha? Kinahanglan man naapod kay suguon ana, no? Kanang imong suguon suhulan man nimo. Di ba? Oh. So kanang imong suhulan mo na imo tabang, di ba? Luda na nimo, pagkanon na nimo, gasolinahan na nimo, no? In fact, ha? Kung mahimo man gani, labi na og grade, rundahon, doon nagyoy video nga makuha ng imong gisugo, aron mapakita dito sa huwes nga mupirma sa kining search warrant. No? So, munang gastos ng ingon ana, ha? Adto na siya i-charge sa confidential o intelligence fund kay aron nga dili sultian, no? Dili ma, kana mga butanga, lisod resibuan, no? O sa resibuan ni muna nga mag do na baya ni gitawag og test buy, mag test buy na mga higala, no? Testingan og palit, ha? Unya kanang imong gisugo gawas nga imong suhulan, padalhan po na nimo kwarta aron mo palit gyud sa siyabo, aron pagpamatuod nga na maligya gyud ang tawhana, ha? So sao man pagresibo nimo, di ba? Oh, so mo nang mga alias ang panggamiton din, ha, no? Kun gamiton lang gyud og itunong ang confidential og intelligence fund, usahay kining pulis markado naman ang ilang mga sakyanan, magrental sad na sila og sakyanan, no? Magrental kay aron nga dili masakpan kato mga tinted, no? Sunod-sunuran nila ng mga kriminal o mga durugista. O ni alangan nung pug imong itugan dito kang kinsa ng sakyanan imong girintalan, di ba? Kay og muabot na dito sa mga kontra, ikaw di gahatag informasyon, imo di ang sakyanan ang girintahan, ikaw di ay nag-test by nako. So madelikado sad ang mga informant mo nang anandapita, no? Ang confidential o intelligence funds bagamit yod labi na og gamiton sa insakto mga igala, ha? So undang na mo anang inyong baligya og syabo, eh, ha? Kay sa madugay o sa madali, masakpan ra gyud mo sa taas nga kamot sa atong, ha, mga balaod, ha? Maghimas rihas gyud mo din, ha, mga igala, ha? So si Vinny Morishita, namina pod siya karon, murag naani siya sa Japan. Atong oras mga igala, alas 10:34 na sa kagabion, arita sa dugang mga balita og hisgutanan gikan sa kauluhan, no, diin dunay pipila ka mga Chinese mga higala nga gipang dakop dinhi sa atong nasod. Unya ming bahad pod ang China nga baos pod sila, no, panakpon pod ang mga Pilipino dito sa China, labi na kadtong mga kinibitong tiinte, no, way mga klarong dokumento. No, atong paminawon ang kumpletong detalye niini mga igala.
2: Chinese sa isang pabrika ng bakal sa Misamis Oriental. Kung kaya nagbanta ang China laban sa mga Pilipino sa kanilang bansa. Tinawag yung blackmail at extortion ni Defense Secretary Gibo Chidoro. Tila tinutuon naman yan dahil 100 Pilipino ang inaresto. Nakatutok si JP Soriano.
3: Nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Foreign Affairs sa Philippine Embassy sa Beijing kaugnay ng anunsyo ng Chinese Foreign Ministry na mahigit 100 Pilipino ang inaresto o inaksyonan dahil sa illegal umanong pagtatrabaho o paninirahan sa China. Sabi ng DFA, inaalam na nito ang eksaktong bilang ng mga inarestong Pinoy, ang dahilan bakit sila inaresto, pati na ang kanilang kalagayan. Nais nilang matiyak na mabibigyan sila ng due process at matulungan kung kailangan. Pero lumabas sa pagdinig sa Senado kahapon ang isa umanong pagbabanta ng China. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benjamin Acorda Jr., pagkatapos ng raid, pumunta sa kanyang tanggapan ang mga kinatawan ng Chinese Embassy sa Pilipinas at nagbabala na posible umano nilang arestuhin ang mga Pilipino sa China kung hindi raw palalayain ng Pilipinas ang mga naarestong Chinese national.
4: During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit. Because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ang mga Pilipino sa ibang sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga World Chinese workers.
3: Ang tinutukoy nila, ang 69 na naarestong mga Chino nang i-raid ng mga otoridad noong Mayo ang isang steel manufacturing facility sa Misamis Oriental. Wala kasi silang work permit para magtrabaho sa Pilipinas.
5: Not something to be appreciated at all. Yung ganyang mga banta of simple retaliation para sa legitimate law enforcement operations.
3: Si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. naman, tinawag na blackmail at extortion ang ginawa ng China na pag-aresto sa mga Pilipino. Kinunde na rin niya ang umano'y pagatangka ng China na manghimasok sa law enforcement process ng Pilipinas at ang anya'y blatant blackmail laban sa mga Pilipino. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay sa issue. Pero nakausap ng GMA News ang isang opisyal ng China sa kondisyong hindi siya papangalanan. Sabi niya ang ginawang aksyon laban sa mahigit 100 na Pilipino sa China ay maituturing na warning pa lang. Posible raw kasing lalo pang maghigpit ang China laban sa mga Pilipinong iligal na nagtatrabaho o overstaying na sa Hong Kong at Macau. Lalo na raw kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa datos ng gobyerno ng Pilipinas, sa aabot sa mahigit 230,000 na Pilipino ang nagtatrabaho sa Hong Kong at Macau, pero hindi pa tiyak kung gaano karaming Pilipino ang may tuturing na undocumented o overstaying sa Hong Kong at Macau na ituturing na Special Administrative Region ng China. JP Soriano, nakatutok 24 oras.
0: Okay, so moto mga higala ang latest nga balita, no, nakabasa bitu ta karong adlaw nga sobras usa ka gatos ka mga Pilipino ang gipangdakop didto sa China. Gumikan kay illegal ang ilang pagtrabaho didto, walay dokumento, nya overstaying na pud sila. Ha? So matud pa bawos kuno ni, ngadto sa Pilipinas sa pagpanakop pod aning mga insik nga wa poy mga dokumento nga nagtrabaho dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Normally mga higala bisad asa nga nasod bawal mangyud na, di ba? Bawal ka manarbaho nga wa kay dokumento, di ba? Kadto mangani si Tim Baldwin, di ba? Kadtong coach o mo pa nasakpan na hinoon nga wa man siya working permit, di ba? O na manguna sa atong labor code nakabutang din ha nga ang mga foreigner dili gyud gusto, dili gyud pwede nga manarbaho dinhi sa atong nasod, no? Gawas kon makakuha sila og working permit sa dole, no? Oh, Department of Labor and Employment. Unya ang mga trabaho nga atong ihatag nila kadto ra pong mga trabaho nga dili kaya sa mga Pilipino. So ingon ana ang language sa atong labor code mga igala. So for example, mga insekinta manarbaho dire isip mason, dili na pwede kay do naman tay daghang mason, di ba? Manarbaho isip panday, dili pwede. Oh, kon mulukat sila og working permit. Oh, so sagad sa mga trabaho nga ihatag nila kanang mga trabaho nga dili kaya sa mga Filipino, no, lisod pangitaon nga expertise. So pwede na sila tagaan og working permit. So ug wa jam moy working permit mo nang dakpon kay bawal mangyud na siya, di ba? O bawal na diri sa ato, so atong gipalihok ang atong balaod dire. O so sa akong tan-aw di lang pud ta masuko og bawsan pud ta. Kay didto sa China nakita man pud nila didto nga duna poy mga Pilipino nga wa poy mga papel, di ba? So mahimo ba din na ingon ana nga undocumented ka even didto sa United States of America, di ba? Daghan gipang pauli ngadto sa ilang nasod. Apil gani mga Pilipino, di ba? Nga kanang ilang sikat kaayo nga na ICE. Oh, daghang nagiyaw-yaw og nagibagulbol ana. Kay di man sad mahimo nga ang imong mga nationals iluga na lang og opportunity nga makatrabaho. Amo po na gihimo dito sa Amerika, di ba? Make America great again na MAGA. Oh, America first, di ba? Oh, so ilas agyud ang trabaho. So kung manarbaho ka dito sa Estados Unidos nga undocumented ka, paulion gyud ka. Diba? Nakabalita man ta ana. O so, iniingon ba di ay si Gibo dito nga kanang blackmail to, nga kining extortion to. That's normal, no? That's normal ng mga ingon ana, mga higala. Kay bisag unsa nga nasod, wala gyud liderato or gobyerno nga musugot nga manarbaho na lang din ha nga undocumented. Pero usahay magkasinabot ng duha ka nasod, di ba? Kung i-allow din his ato, i-allow po dito sa ila. Ha, di ba? O, di, ganyan nga, adi lang po nato na istriktuhon ni mga Pilipino din his ato, kay ang ato araba pong mga nationals nga tuwa sa ilang nasod, wa man po nila istrikto ha. So, reciprocal ba? Diba? O, isig hatagay o kanang pabor. O, pero og muabot sa punto nga imong istriktohon imong nasod, kay dakpo nimo ng mga foreign national nga nagtrabaho nga way mga permit, posible nga og asa na sila gikan nga nasod, mubaos puntong nasod. So, mo na nahitabo karon din ha sa China mga higala nga ning baos na hinoon. O, nagbinaw sanay na. No, mata mo ingon nga sayop ning gibuhat sa mga tinugyana nato kay sakto man pud nang ilang gibuhat kay wagoy mga working permits, di ba? O dapat unta ato na nga mga trabaho nga mga Pinoy pero mga insik mo na narbaho. So ipangdakop, ipangdeport na sila. No, so sa ilas China og napud sila ana nga balaod nga bawal pud nang mga undocumented, ila pud nang katungo, di ba? Dili pud na sayop nga ila pong buhaton nga dakpon sad ang mga illegal workers dito, i-deport sad. So mo nang nanawagan na lang ang atong mga kadagkuan sa atong nasod nga tagaan og due process. Oh, di ba? Si season kayo, pirme yun yung magamit ng due process, mga igala. Hasta karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, balik-balik yun yung due process. So, naama na sa atong Bill of Rights, di ba? Kanang mga katungod na to ba? So, ang tanang mga akusado, no? Ang tanang mga akusado, dapat imog yung tagaan og due process niya. Kanang due process, broad na kaayo. While common kaayo na nga word, tagay kong due process diha. Pero, kung diskasa na siya, ha? Medyo technical sad. Kaya, sa itong nahibalaan, duha man ka klase, di ba? Doon ay substantial due process, doon na po'y procedural due process. Ingon ana, no? Pero sagad sa atong madunggan, kanarag yung common, no? Kanang mo ingon og due process. So, muna'y gihangyo karon sa atong gobyerno ngadto sa China nga tagaan og due process ang sobras gatusan ka mga Pinoys nga gipangdakop didto kay mga illegal workers og overstaying na kuno didto mga igala. Okay, so ari sa ta sa atong pikas lawak alang sa pipila ka pahinumdom kay atong oras alas 10:44 na sa kagabion.
6: DTX 500. Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon. Nirisitahan ako ng mga gamot nung narinig namin ng DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Hello mga MX3 Believers, ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 Believer. Aside sa ginatudluan nako ang mga bata sa ilang mga lesson sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday School teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, God. Usahay, ka-drain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 Capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients, kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.

0: Aguilaran by night.
1: Okay, so padayon ta sa atong tulumanon. Tagbilaran by night, mga higala, atong oras, alas 10:48 na sa kagabion. Arita sa atong tuntimbayaon si Rodolfo Mendez, naminaw karon dito sa Tehero Hagna. Doon ay importanteng panawagan dire, no? Manawagan ko kung kinsa naghawid aning titulo ni Esteban Quimado, Barangay Kankatak, Kurilya. Palihog lang og pahibaw ni Maura Andoy sa Purok Utso, Tanday, Kurilya. Palihog kontak lang aning cellphone number or FB, Maura Dakipa Andoy. No? Ang iyang cellphone number 0907-339-8512. Oh. Tulo da ini, no? Lot number 4925 diha sa Kankatak, Kurilya. Lot number 4858 sa Kankatak, Kurilya. Lot number 2926 sa may Tanday, Kurilya. Ang nagpasibya si Maura Andoy og si Ruby Osuan nga taga Mindanao. Uy, taga Mindanao di ay mo. Ugdi na makita na inyong titulo, balik na lang mo dito sa ROD. No, pangayo na lang mo og kopya didto. Dali ra man kaayo, no? Di pareha sa una ang ROD dugay jamo, no? Karon didto sa ROD, standby lang ka didto og 5 minutos, 10 minutos, aircon pa, ha? Release dayo ng imong papel didto, no? Paspas na. No, og do na kay mga pangayoon, pero kining ingon ani, mura mo gining nahuog ning nawagtang, ha? Kung nawala ang gani na, ang lukat na lang mudaan og apidabit o blos ana. No, aron nga inyong isukip ngadto sa inyong request sa ROD aron mahatagan mo og bag-ong kopya. So dugang mga balita diri mga higala gikan sa atong dakbayan sa Tagbilaran, no, na posab ni sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook, ha. Mayor Jane Yap nakakuha og dili moubos 100 million pesos alang sa improvements og rehabilitasyon sa Mangga Fish Port. Ha? Moderno nga pasilidad nga dako kaayo og tabang sa mga mananagat og sa mga lumulupyo sa dakbayan sa Tagbilaran ang makit-an sa dili madugay diha sa Barangay Mangga. Kini human nakakuha og dakong pundo ang kagamhanang lokal sa siyudad alang sa improvement o rehabilitasyon sa Mangga Fish Port. Matod ni Mayor Jane Yap nga naaprubahan na ang pagpatuman sa Mangga Fish Port Development Plan ubo sa suporta sa Department of Agriculture o Philippine Fisheries Development Authority. Dili mo ubo sa 100 million ang garantisadong budget alang sa usa ka moderno, limpyo, luwas o organisadong Mangga Fish Port. Lakip sa mga improvement nga himuon mao ang pagtukod sa solar-powered modern fish market, improved fish port facilities, mas maayong access og parking area, wastewater treatment facility og cold storage. Maghimo usab og market tourism diin tukuron ang on-site nga dapit sa pagluto aron madani ang mga turista og pumapalit. Nindot. Nagipasalamatan ni Mayor Yap ang Development of Agriculture, Department of Agriculture o Philippine Fisheries Development Authority, ingon man si Congressman Babayap sa ilang suporta sa paningkamot aron matuman ang rehabilitasyon sa Mangga Fish Port nga giila isip usa ka mahinungdanong lakang sa pagpalig-on sa fishery sectors o ekonomiya sa Tagbilaran. So nindot sad na kay kanang Mangga Fish Port mura og lapsa naman na siya og dagat og perting tauba, di ba dong? Oh, so wa na mo ni unload na nang iyang sawog ana sa iyang pantala, no, sukad adtong linog 2013, di ba kato? Katong sukad sa 2013 nga linog, ning ubos na din hang dapita. Ha, ning kunhod ng yuta din ha. Moy kinaingnan nga basta gani taob nga higala, ha? Di na nimo ikita ng Fish Port kay ang kanang sawog niya ba kay matabunan gyud, no, matabunan sa kining dagat. So nindot sad na nga mahatagan gyud og pagtagad nga ma-improve ang maong kining mangga fishport mga igala. Okay. So si Apoy si Mapranka dunay comment dire. Good evening sir. Dili na dali ang pagkuha og laing land title sa nawala nga titulo. Muagi na og korte. Langa na kaayo karon. Unlike sa una nga muadto lang ta sa ROD. Nakadungog bitaw ko nga duna kunoy petisyon, no? Mo petisyon ka ana didto sa court, no? Hinuon katong aho karong bag-o kay dili man pud to ingon og nawala gyud. To murag nakadungog ko didto nga dihay nangutana ba dito sa ROD ang tubag sa guardia ning ingon og ipaproduce gyud ang title. Ha, unya og wa gyud kuno murag ang initial gisulte kuha ka og affidavit o blos. Pero nakadungog sad ta nga ha mo petisyon na ka. Ha, mo petisyon ka ngadto sa korte. So kininga comment ani nakadungog sad ta ana, no, nga ingon ana mo ibuhato hinaw ta kasuway, no, wata kasuway nga kay usually importante magyud pud kaayo as one of the documentary evidence og mo petisyon na kas korte, appeal yun na, no, kanang affidavit of loss nimo, no, appeal lang imong judicial affidavit nga musulti ka nganong nawa man to nimo. So ipaagi na og petisyon ngadto sa korte mga igala. So muna nga kanang inyong mga titulo din, ayaw ninyo nagwada. Ayaw ninyo nagwada kay aron nga kining di maglabad inyong ulo. Hinumdum lang tari kay di may pasibya dire. Unya og mugawas na ng inyong titulo, automatic ingadto gyud ninyo nas asesor, no, kay aron nga makorektong record dito sa asesor, no, inyo na ang pangan sa tax declaration, no, kay ang uban man gud sa sobrang kalipay nga nigawas na ng ilang titulo, kutob ra sila dinha, no, no, di man na, no, dapat inighuman dawat nimo sa titulo nga narilisan ka, no, diretso ka sa asesor aron nga imong ihatag dito ang kining mga requirements sad nga ma utro tong ilang record nga imo nagyod ang ngalan sa tax declaration. So kini bitaw ingon ana mga higala pirting hasula kaayo, no, ngining nga yuta-yuta ba lami unta og kana na poy tagaag pagtagad sa Congress nga dili unta kaayo ingon ana ka hasol, no, hasol mo adto kag DNR, mo adto kag ROD, mo adto kag assessor, no, time consuming, no, labi na ingon aron nga mahal kay krudo, ay sus dako kag gastos, no, bayad ka didto, bayad ka dire, linya ka didto, linya ka dire, no, grabe kaayo ang kining kahasol ba, no, nindot unta og ma streamline sad nang mga adto pa kag BIR, sus paita, no, dugay pasta nang dugay. Unya ang imong deed of sale nga urunsa na dinha nga imong dokumento nga ginotaryuhan, naara po'y pila ka buwan nga lugway ang BIR nga imo nang masubmit dito. Kaya og di, magpenalty po ka. Asti lang paita. No? Bisag asa na lang taan eh, penalty. Baya dire, baya dito. So, dugang na tong panimbaya sa atong mga naminaw sa kahanginan karong mga orasa. Si International Ship Captain Danny Salas diha sa may Sungkulan, no, Dawis uban sa iyang kapika sa kinabuhi si Ma'am Bibi. So do na po'y balita dire gikan sa Tribuhol team, no, gipasigarbo sa pagsalmot sa prestigious Ironman 70.3 atos Lapu-Lapu, Cebu. Kuyawan eh. Ha? Gipasigarbo sa mga Bulanon ang mga miyembro sa Triathlon Bohol, ha, nga misalmot sa prestigious Ironman 70.3 Lapu-Lapu, Cebu. Nagpakita sa ilang kusog, disiplina o dedikasyon sa triathlon ang mga miyembro sa Tri Bohol nga nagrepresentar sa probinsya sa Bohol sa maong international race event. Lakip sa mga miapil sa individual category sila Eric Juan Philip Tan, Jake Fodulig, Raymond Uy, Gio Hubak, Walter Torregosa, Lord Kim, Carl Ilaya, Ray Emmanuel Estrosos, Simon Hadulko og Jomari Polo. Samtang sa relay kategory, nagrepresentar usab ang team nila Timothy Castro sa swimming, Michael Oy sa biking, og Gilson Pino sa running. Ang ilang pag-apil sa Ironman, Cebu naghatag og dungog sa Tri-Bohol og nagpakita sa nagkadakong komunidad og talento sa triathlete sa Bohol. Oh, doon ay comment diri si QB10s, no? Ingon siya sa iyang comments. Sobra pas hassle, ultimo magpasurbe or inspect sa juta, kita pa mukuha ug muhatod balik sa magsurbe. Oh, mahal na po ang kadamuhon ron. Di ba? So, mahal tanan. Niya pagkahuman, puyaan ra og mga squatter. Kabuang-buang pagkahawa, mga po'y makiglalis. Murag maoy tag-idya, hinoon. Okay. Dugang texter dire. Kana mga Bombay na adire sa ato, dapit naaba na sila working permit. Magsige man na sila pahulam. Sapi lagiton. Most probably, naanay mga permit na sila, no? Okay. O negosyo man ang ilaha, no? Dili man na, wa man na sila manarbaho siguro, ganegosyo man na sila. So, lahi pod na og kuan komposisyon og mag-business ka dire, dunay na siya percentage, no? Pila ang Filipino ownership, pila pod ang foreign ownership. So, most probably og kanang Bombay na minyo naginay partner sa iyang business nga Pilipino or Pilipina. Kay aron nga katagaan siya og permit. Kay di man sad na siya la magpataka din hag paagtang og singil-singil anang 5-6 unya wa jamo sila yung mga permit, di ba? Okay, gikabsa na gyud ta sa oras mga higala. Ato na lang pasalamatan ang atong mga alagad field reporters nga naghahatod sa atong mga balita karong gabi una. Salamat sab sa atong mga texters, sa atong mga viewers, sa atong mga nag-comment sa atong Facebook Live, sa mga listeners na to sa Libog Kalibutan. Unya sa di paday ko mo padayon og mga adlawa pisa 15, no, birthday man di ay sa akong pinanggang inahan, no. So happy birthday di ay sa akong nag-inusarang inahan, no. Mama Susi Asuncion Aniscal.
2: Happy birthday!
1: So, mga adlawa pa pod. Sa nga na lang ni Allen Doidora, ni Ern Pahayahay, o ni Leonard Simbit, kinalang inyong alagad sa kaginan, Stonton Aniscal, may kaninyo hantod ugma. So, samang takna o samang istasyon, God bless na tontanan.
3: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Biinting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly. Bali!

0: Haiga na, pamina mo bayo. Nindot ka ng tingog, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dapat niya, oy. Ang higala, ayaw mo katuo ni Max kay Butbuto na. Ako'y tuhoyin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo.

0: Imu rumah lidah dia.
1: Imu lidah apa? Tegak lo kagak dakuk-dakuk. Lebih dakuk deh.
2: Ah, dakuk kagit lo.
3: Ang takna, alas 5:15.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Ikala may nga punta kini siray tuta sa mga uluhan sa mga balita. Karong punta gani nga daw nga Sabado, Agosto 15, 2025, na palgang patay ang usa ka 41 anyos nga mananagat nga gituhang nalumos dito sa kadagatan sa barangay Tangaran, lungsod sa Clarín. Sa laing bahin, top 7 most wanted person nga nagatubang og kasong 6 counts of qualified statutory rape og 2 counts qualified rape by sexual intercourse, nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Sa sports, Reggie, the Filipino Phenom Suganob, 80% ng andam alang sa iyang rematch ni South African Seminati Nong Shinga sa Kumong Bulanong 26 karong September 12. Nagangon ang mga angol sa lawan sa usa ka babae humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Mag itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap. May mundag.
3: DYRD Naguna sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag. Ani a kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor kanimong Lopez area nga naa sa east of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong sa kabuntagon karong adlaw ang Lopez area gi-manabana kaning basis na available nga mga data. Ana kini may mutang sa 2270 km east of extreme northern Luzon. O ana kini sa coordinate nga 22.8 degrees north 143.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area na akin isagawa sa PAR o kubos po ng yang chance na mahimong usang ka bagyo o mahimong usang ka tropical depression o ubos po yang chance na makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini mong low pressure area, wala kini ibigto diri sa ato asan nasod. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahonap o karong adlawa, padayon yapon nga nakapikto kining sistema nga gitawag tong Southwest Monsoon o Habagat. Mao kini nakapikto dito na pita sa Luzon ug ang mansab sa Western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Steppe Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro. Kini mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapagulan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang ubang bayan sa Luzon ug igon man sab ang Kabisayan, lakip na usab din ni sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbes tagbilarat. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas lamang sa mga pupragsang pagparagom o ngadto na sa usahay adunay madagumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa gitawag na itong Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang mga bayan sa nasod, makasinati lamang ang mga pupanagsang pagparagom o ngadto na sa usahay adunay madagumon ng kalangitan o gilimbanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagbunumakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Kasarangan o nga na sa kusog hangin nga nagagikan sa batang kasagpan, nga mo ay mupuslabi dito na pita sa may northern o western section sa Luzon, o samtang karagatan ni ng mga lugraha, kasarangan o nga na sa pagkamaluron. Samtang sa mga bahin, mahinay o nga na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan o pengon nga sa batang kasagpan, nga mo ay mupuslabi sa mga bahin sa nasod o gingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Samtang karagatan ni ng mga lugra, malinaw o ngato na sa kasrangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 28 patas ngato na sa 34 degrees sentigrado. Samtang ang atong adlaw misidlag sa may alas 5:34 sa kapuntagon o musalop sa pini sa may alas 6:01 sa kaponon. Dini na lang kutob, kininagikan sa Diyos de Pag-asa, Albuquerque, Moran Station, yun ang Dosamar, mayong buntan.
4: DYRD Weather Report.

0: Nay.
1: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: Kinsay ngalan nato, sir?
1: Si Paul Mercado diyan ni, sir.
0: Mutanan lang ko kinang gatumar ka og DTX500.
1: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, mabag po na kong tiil, inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika. Bali!

0: ko na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: 5:40 sa DYRD.
1: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
4: Uban sa napulo kabulan na nahimok kong Arsobispo sa Cebu, unang higayon nga makasaulog ko sa Santos nga Misa, kauban ninyo dinhi sa inyong gamay apan nindot na simbahan. O dako ang akong kalipay o pagpasalamat kang Father Saki, atong padikura, o ni Father Kenneth na nagsaulog sa iyong birthday kagahapon, no? Ug sa mga mahigugmaong mga parokyanos nga mailiton kayong mitagbo sa ilang arsobispo nga made in China. Ang naong rugod po'y made in China ba? Pero kasing-kasing bulanon kayo. Salamat kayo sa inyong mailiton nga pagtagbo, labi na sa mga kabatanunan nga nanayaw, no? Diya sa atubangan. Naglibog lang kung kinsa kay gatudlo ani si Padre Saki bag si Padre Kenneth ba? Pero si Padre Saki abdikeng ng hunaw. Ingon siya, Bishop, kinirag yung ceremonial tree planting may akong gibuhat diri. Kang Padre Kenneth yun ang tanang movement sa mga dancers na to. No? Anyway, pakpakan na to silang duha. Kabalo ko nga ganahan yun mubo rangawali. O na nga di na ko ni tas-on, pero sa di pa na ko sugdan, muhangyog ko ninyo, lingi asang inyo mga tapad. Oh, nyaing na dayon, dinhi sa kalibutan, ang mga dato, mas dakog matabang sa mga pobre. Sa langit, ang mga pobre, mas dakog matabang sa mga dato. Okay, please? Medyo nakaraw mo, no? Pero I'm not sure kung nakatunong mo, ha? Pero akong balikon in English, no? In this world, the rich has the greater opportunity to help the poor. In heaven, the poor has the greater privilege to help the rich. Let me explain. Ang mga dato, siyempre din sa kalibutan, sila may mas nagrasyahan, no? Meaning, materially speaking, sila man ang mas dako o kabulahanan. Dako sila oportunidad na makatabang sa mga gagmay, mga naglisod sa katilingban. Pero kining pagtinabangay, dili mang good kutubra din sa kalibutan. Magpadayon ni hangtod sa sunod. Unya dito sa sunod, kabalumantas kasing-kasing sa Ginoo. Unsa may tan-awon niya sa tao, ang atong gibuhat para sa mga gagmay, para sa mga naglisod. Matupin niya sa Ebanghelyo, whatever you do to the least of these brothers and sisters of mine, you are doing it to me. In other words, importante sa Ginoo, ang atong ipangbuhat sa mga pobre. Mauna nga, sa langit, ang mga pobre mas dako o ikatabang sa mga dato. Amen? Pakpakan na ito ang tanan, be? So, nindot mani na ito sabton kaysa ato pa, matagusan na ito, mapubring madato, magtinabangay ta, na makaabuta sa gingharian. No? Makaabuta sa gingharian sa Diyos. Si San Roque, I'm sure, nakagets yun siya. Nakasabot yun siya sa mensahe ni Kristo sa Ebanghelyo. No? Adunahan man siya. From a noble family. Yan, naghimo siya pilgrimage, padulong sa Roma. Pero sa iyang paglawig, padulong sa Roma, nalabyan niya ang usa ka lugar nga naigo og peste, pandemya, no? Daghan ang mga nasakit, daghan ang naigo. Ang natural tendency sa tao kung naay pandemya, mudagan, palayo. Si San Roque, nakasabot siya sa mensahe sa Ginoo. Wa siya mudagan palayo. Miduol siya sa mga naigo sa pandemya. Mga igsoon, sama sa Ebanghelyo, si Kristo, dagang higayon na imusangpit niya ng mga masakiton, nang inahanglag kayuhan, midagan ba siya palayo? Wala. Sa matag higayon, muhunong siya o maghatag o kayuhan sa mga nanginahanglan. Buha niya kaayo, siya yun ang modelo ni San Roque. Mga igsoon, ato na sahiran si San Roque, wa siya makaabot sa iyahang pilgrim destination na mawang Roma. Pero tungod sa iyang gibuhat sa mga masakiton, nakaabot siya sa langit na mao ang tinuod na destinasyon sa tanang mga pilgrims din sa kalibutan. Amen?
5: Amen.
4: Nindot kay ni para nato si San Roque atong himuong modelo kay kitang tanan pilgrims man. Tinuod din eh. Tinuod, oy, we are pilgrims. We are only pilgrims. Please don't forget that. Daghan mga tao makalimot good nga dinis kalibutan mula bay rata. Datuo man sila permanent residence dire. Mauna nga magpalabig di kom. Mauna nga di matagbaw. Bisag daghan na kayo gihapon. Mauna kung maghimog balay, daghan kayo. Dagko pagyog kayo. Uy, bigkuhita sa inyong mga tapad mi, pero nung dumiin na nga, uy, pilgrims rata. Sige, please, please. Please. Kaya delikado, makalimot ba? Ah, pilgrims rata. Oh, pilgrims rata kita diri. Mulabay rata kita. Kunya nindot pagyod kay sa atong archdiocese sa Cebu, we are right now doing a pilgrimage. Gitawag na to sa Ingles, synodal journey. Importante ang pulong nga synodal kay kini magbainumdum nato nga sa atong paglawi, sa atong journey, sa atong pilgrimage, we are together. Brad, di mahimo nga pilgrimage ikarong usa. Di na pangsimbahan. Ya kamurang punduka dire, di na pangsimbahan. May mga liminister, kami mga liministers mag-pilgrimage me. Uy, hala, ayahaya ninyo, no? Kamura di ay. O mga pari, mingon, kami mga pari mag-pilgrimage me. Wa mo kuyap eh. Di mali pa yung ginawa na mag-pilgrimage ta. Dili ako, dili kami, mag-pilgrimage ta. We are doing a journey together. Una na itong stopover, 2034, kami itong centennial celebration, isip Archdiocese Cebu. Una yung kung nga, unang stopover, because we will not stop there. Our ultimate destination is not Rome, is not the Holy Land, it's heaven, the heart of God. Amen?
5: Amen.
4: Yeah, please don't forget, Señor San Roque, sa atong paglawig, sa atong pag-pilgrimage, kung natay makit-an, mahibaw-an, na naglisod, ayaw dagan palayo. Dagan paduol. Mutabang. Aron mutabang. Amen?
5: Amen.
4: Paimin-imin niya mo ha, niya pag-ando ka di ay, mamiya ramo. O sa inyo mga silingan, pag-uli ninyo, sa inyo mga kaparintihan, mga kahigalaan, apil tong mga Marites, basta naglisod at dua. Tabangi. Materially, spiritually, tabangi. Psychologically, emotionally, tabangi. Kay kana ang kabubuton sa Dios para sa matag-usa kanato. Ngayon kung mubo ra, Di man ko bakakon mo nang muhunong nako. Happy Fiesta ganinyong tanan. Viva San Roque! Pagpaka na to atong mahal na patron.

0: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
1: Alas 5.50 sa DYRD.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Igalamay nga punta, kinisiray punta sa mga uluhan sa mga balita. Karong punta ganing andong Sabado, Agosto 15, 2025. Na palgang patay ang usa ka 41 anyos nga mananagat nga gituhang nalumos dito sa kadagatan sa barangay Tangaran, lungsod sa Clarín, sa laing bahin. Top 7 most wanted person nga nagatubang og kasong 6 counts of qualified statutory rape og 2 counts qualified rape by sexual intercourse. Nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Sa sports, Reggie, the Filipino Phenom Suganob, 80% ng andam alang sa iyang rematch ni South African Seminati Don Shinga sa Kumong Bulanong 26 karong September 12. Nagangbo ng mga angol sa lawan sa unsa ka babae humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Mga itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap. May mundag.
0: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: Takot yung pinamahawaan ng sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
1: Balisama na ang isip.
2: Wala tayo choice. Para paraan na lang.
1: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
3: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
1: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: sa gawas. Pag-olbo na itala sa gamanan og armas dito sa Italy. Olohan todling sa mga balita gikan ni Robocop Willie Maestrado. Willie Boy, go!
1: Top 7 most wanted person nga nagatubang sa kasong 6 counts of qualified statutory rape ug 2 counts qualified rape by sexual intercourse ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Labing labas nga balita ug kumpletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Cel Remolador, go!
2: Napalgan nga awa na ikinabuhay ang usa ka mananagat dito sa lapyahan sa Tangaran, Clarín, ginsagi kataho nga nalumos. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
3: Nakaangkon ng mga angol bunog sa kalawasan na ang usa ka ginang humakinin na sumaga ng motorsiklo. Mga sa lungsod sa Cortes, gidali siya o grisyo. Tatuwa nga MDRLM o gidagan diya sa Ramiro Hospital. Nakatong driver nga nakadasmag. Gidali usab o grisyo, tatuwa nga tarser o gidagan usab diya sa Ramiro Hospital. Kini sa Lerto ng Gutierrez, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, EYRD, at saligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita o nang bahin sa atong mga detalye. Hatod ganato sa Marcela Fee.

0: Nga abagahon ang provincial government sa Bohol. Mato di Binlod, ana-ana sa proseso ang loan agreement alang sa proyekto o target nga masugdan ang konstruksyon sa dili matapos ang kasamtangang tuig. Ang kontrata alang sa pagkompleto sa mga proyekto, adunay gidugayon nga tulo ka tuig. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa lakad sa itong panahon, atong paminaon si Sir Leonard Samar, gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, good morning.
2: Good morning, kanimo Sir Atoy. Good morning, usab sa tanan na itong mga suking ating paminaon ng mga istasyon sa DYRD. Ani akining pinakauli kalambuan sa kahimtang sa panahon, karong adlawa. Padayon nga po na itong agimonotor nga kaning usaka law pressure area nga naa sa gawa sa PAR or Outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa East of Extreme Northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibarabana kini base sa tanang available nga mga data na nakin may himutang sa 2,270 km east of Extreme Northern Luzon ug samtang anakin sa coordinate nga 22.8 degrees north, 143.6 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, ubos ang iyang chance nga may mong usa ka bagyo, then ubos pud ang iyang chance nga posibleng makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini mong low pressure area, sa pagkakaroon wala kini direct epekto or epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang sistema nagpasulabi karon mga panahon na padayon gyapon nga kining hangin nga habagat or southwest monsoon kining maong sistema ha or weather system nga nakapekto sa Luzon ug ingon man sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Amstev Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro. Kining mga lugraha karong adlaw makasinatig managumo na kalangitan ug adunay katag nga mapagulan, mga pagpanulpagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa Luzon ug lakip na usab ang Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nakmian sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinatig kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan ug gidumanan sa panagsang nga mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod makasinati laman usab ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan ug gidumanan sa panagsang nga mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopsulabi dito dapita sa may northern ug western section sa Luzon ug samtang karagatan ini malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopsulabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 6.1 sa kapunon. Dinhi na lang kutob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Leonard Samar, Mayong Buntag.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
2: Way sa payan, Sir Atoy, lang salamat ug mayong buntag sa tanan.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Mga balita gikan sa kaulohan, adunay i-endorso si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matud pa nga best candidate sa 2028 presidential election. Kini mo gitutukan sa UNTV News.
4: I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections.
5: May susuportahang kandidato sa pagkapangulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028 presidential elections. Ito ang pagtitiyak ng Pangulo nang tanungin kung may i-endorso na ba siyang kandidato na lalaban kay Vice President Sara Duterte sa 2028 polls. Ngunit sa ngayon ayon kay PBBM, hindi pa niya alam kung sino ito. Masyado pa anyang maaga para pag-usapan ang halalan. Gate pa ng Pangulo, wala pa siyang kinakausap ng mga personalidad na maaaring isabak sa presidential race.
4: Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? We've not come anywhere near that. So the time will come.
5: Ipapaubaya rin niya sa kanyang partido na Partido Federal.

0: Alas 6:22 sa atong oras, atong kunong i-check ang lungsod sa Baclayon kaya doon ay taho, nga doon ay sunog, doon ay hitabo. Hello sir, good morning.
1: Yes sir, good morning sir.
0: Good morning sir, si Atoy Kosap ni sa DYRD Patrol Balita, live ta karon sa to ang Tulumanon. Kinsa to ni sir?
1: Yes sir.
0: Kinsa to ni? Gusto lang namo.
1: Good morning sir. Hello sir, good morning.
0: Good morning, si Atoy Kosap ni sa DYRD Patrol Balita. Pwede bang masayra na itong atong pangan ato sir kaya atong i-confirm kung tinuod bang ano na kuno'y sunog na hitabo dahil sa Baclayon?
1: Okay, pwede pakiutro sa sir kaya
0: na kuno'y sunog dahil sa Baclayon, tinuod ba?
1: Yes sir, yes sir.
0: Okay, so kanusa man na o asa madapitan na hitabo?
1: Ganihang mga alas di pa ko kakuhaan sa oras sa mga lasing po kapin sa muntanya.
0: Ah, sa muntanya. Ya, karon napaong na kayo.
1: Oo, oh, mana sir.
0: Okay, kisa may, unsa may ang, unsa man ang nasunog, balay or unsa?
1: Otra ko na sir, talag sir.
0: Kinsa mang balay ang nasunog?
1: Ang kaniya sa balay sir, si Sinayda Rial Asernate. Anya tuwat siya gapuyo sa UHA sir niya. Ang nabilin lang is ang caretaker.
0: Zinaida Asernate.
1: Ah, yes sir, yes sir.
0: Asa nga purok diha sa muntanya? Unsa nga purok sir? Unsa man naugdaog yun ang balay?
1: Ang partially damaged ko sir, ang kusina ra.
0: Kusina. Unsa may nakaingon sa pag unsa may nakamugna og kayo?
1: Yan ang sa pagkakaroon sir nag kanda ko big investigation sir.
0: Okay, wa pa kita hibaw eh. Pilay ban ang damyo sa sunog.
1: Dili pa ko kasuan sir kay kinanglan pa namo i-assist jud ang area sir.
0: Okay, kisa to itong nga na to sir?
1: Si Isipuan Banas sir.
0: SFO1
1: Banas sir, Banas.
0: Ang first name na to, sir?
1: Terso Banas Junior sir.
0: Terso no, Terso.
1: Yes sir, yes sir.
0: Okay, so unsang orasa gyud na fire out o wa na gyud kita hay kayo gyud o na under control gyud nato ang maong sunog?
1: Mga 6:15 siguro sir, mga 6:15 sir.
0: Wa bay na angol sir?
1: Humana ang yang overhauling, wa na tanan.
0: Wa bay na angol?
1: Wala sir, wala sir.
0: Sige, salamat kayo Senior Fire Officer Juan Terso Banat Jr.
1: Thank you sir, thank you kayo sir.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Padayon sa itong mga balita, gikan sa kaulohan, gipangayo sa kampo ni Vice President Sara Duterte, nga dili una isilbi ang arrest warrant sa Quezon City Regional Trial Court. Atong balikan ang UNTV News. Kabahin
3: niya. Deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no? Na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapan ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction.
4: Kasong kriminal ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ng 3 counts of grave threats na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice. Kinokontra ito ngayon ng kampo ng bise sa pamamagitan ng motion to quash o hiling na mabaliwala o madismiss ang kaso. Nakapaloob rin dito ang hiling na ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, walang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kliyente dahil ito ay isang impeachable official. Yan din ang sentro ng kanilang inihaing manifestation sa husgado na humihiling na magsagawa muna ng oral arguments patungkol sa issue ng jurisdiction.
3: Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, Eh yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers.
4: Ngunit para sa isa sa miyembro ng prosecution team nang umuusad na impeachment trial ng bise.
5: Ano ibig niyang sabihin? Pwede siya misaksakin ngayon tapos wala akong accountability? Yung po nga pangalang pangulo. Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong position dyan eh. Di ba? Na pag, ibig sabihin, gagawa na lang ng kung anumang krimen. Grave threats man yan, alarm and scandal man yan, and worse, di ba? Pagpatay. Hindi po ba? At yan yung sasabihin mo. Sasabihin mo, everyone else, all impeachable officers, can be charged. No, my answer to that is, yes, they will be charged. Pagka meron ho silang aktwal na ginawang krimen, even during the course of their term.
4: Ayaw namang makipagpalitan ng argumento ng abogado ni DP Sara sa kongresista at nilinaw na kinikwestiyon lamang nila sa korte kung nasusunod ba ng tama ang mga nakatakdang batas at proseso, bagay na parte ng legal remedies na po pwedeng gamitin ng isang akusado. Samantala, may puna rin si House Prosecution Member Representative Terry Ridot matapos samahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Davao City Regional Trial Court para sa pagdinig sa kasong grave threats. Bagamat hindi obligadong dumalo ang pangalawang pangulo sa impeachment trial, naniniwala ang panig ng prosekusyon na dapat nitong harapin ng mukhaan ang paglilitis.
5: Meron po nga selective attendance yung po nga pangalawang pangulo, no? Of course, the proceedings of her brother matters, no? Kasi syempre kapatid niya ho yun. Pero I think the more important proceeding for her would be her own grave threats proceeding at the Senate Impeachment Court, no?
6: But the way that she displayed her loyalty or her obligation to her sibling should also equate the obligation that she need to perform by facing the charges hurled against her. Yung obligasyon niya naman sa taong bayan, hindi ho natin nakita yon dahil hindi ho siya pupunta at hindi ho siya pumunta.
4: Tuloy ang kinasuhan si VP Sara ng DOJ dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang alegasyon ay isa rin sa ginagamit ngayong batayan ng prosekusyon sa impeachment trial para mapatalsik sa pwesto ang pangalawang pangulo. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Mga balita gikan sa gawas, mibuto o miolbo ang gamanan o armas dito sa Italy. Atong balikan ang UNTV News kamahiniini.
7: Sa Italy, isang pagsabog ang nakuhanan sa isang ammunition factory sa Cuyafero malapit sa siyudad ng Rome. Ang pagsabog ay nagmula umano sa powder pressing department ng pagawaan. Ayon sa ulat, walang nasawi o nasugatan dahil wala umanong tao sa bahaging pinangyarihan ng pagsabog. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa Croatia, umabot na sa tourist town ng Omis ang wildfire na nagpapatuloy sa Croatia. Agad na nagsilikas ang mga residente at mga turista na nagbabakasyon sa ilang resort at hotel at nasunog na rin ang mga sasakyan. Ayon sa deputy mayor ng Omis, malakas ang hangin kaya mabilis na kumakalat ang apoy. Patuloy ang mga awtoridad sa pag-apula sa apoy habang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. At sa Hawaii, patuloy sa pagbuga ng lava ang Kilauea Volcano sa southeastern Hawaii. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, mahigit 9 na oras ang itinagal ng pagbuga ng lava na umabot sa taas na 500 feet. Ito na ang 53 episode ng pagbuga ng lava sa nasabing vulkan, na isa sa pinakaaktibong vulkan sa mundo. Samantala, nagdeklara na ng state of emergency si Hawaii Governor Josh Green punsod ng paparating na Tropical Storm Lala sa kanilang bansa, sakali ring umabot ito sa hurricane category. Payo nito sa kanilang mga mamamayan, mag-ingat at agad ng maghanda at maging alerto sa magiging lagay ng panahon.
8: Please be very careful. It's a significant storm, and I'll give you updates as we go.
7: ni Risa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: XL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay. Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits!

0: 6:47 ang atong oras sa kabutagon. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni kay Casinilio Bayukot kay Go.
1: Himuon karong adlawa ang usa ka local and overseas job fair dito sa Barangay Kabawan Covered Court. Ang kalihukan gipasiugdahan sa Tagbilaran Public Employment Service Office o PESO sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, TESDA ug Overseas Workers Welfare Administration. Gilauman nga daghang lokal ug overseas employers ang moapil sa maong job fair para makahatag og oportunidad sa trabaho alang sa mga tagbilaranon nga nangita og trabaho dinhi ug gawas sa nasod. Giauhag ni Mayor Jean Yap ang tanan nga pahimuslan kini nga oportunidad. Matud niya nga ang job fair dili lamang alang sa mga nangita og trabaho kundi dili usab para matabangan ang mga kumpanya nga makakita sa hustong manpower nga ilang gikinahanglan. Ang local and overseas job fair kabahin sa padayon nga paningkamot sa City Government of Tagbilaran sa paghatag og mas daghang oportunidad sa trabaho ug panginabuhian alang sa mga Tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever.
0: D1RD. Alas 6:49 ang atong oras sa kabuntagon. Good morning ni Ma'am Doris Caloyong. Nagtimbaya ang ato ni Paulina Batilong diha sa Kankata, Corilla. Lito Umbay sa Cantumimbo, Balilihan. Raymond Celusia, Sherwin Hamoy Sudan. Good morning, watching from Maramag, Bukidnon. Greet ko diha sa Bato, Kabawan, akong pamilya, Mama Iming, Herwin Manutani. Okay, salamat kayo. Oh, good morning. Lordelisa Andong Buwala. Good morning, Sherwin Hamoy. Okay, salamat kayo. Bisag tuwa pa dito sa Maramag, Bukidnon. Ni gihapon nagpamati dinhi sa tuang tulmanon sa DYRD, mga higala. Salamat kayo ninyo. Good morning usab nga to ni City Councilor Idi Burha, uplong ringka nga namati karon. Og happy listening diha sa may Sentro 1 Dampas, Tagbilaran City. Labi na nila ni Ma'am Luz and Vin Amba, uban sa mga anak nga sila si Mary Grace, Vince Louis, Valerie, and to all Amba family, salamat kaayo sa inyong pagpamati dinhi sa atong tulumanon. Alas 6:50 na ang atong oras.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Sa detalye sa atong unang round sa Round Bohol Balita, nagbutyag

0: nasikop ang top 7 most wanted person nga nagatubang sa kasong 6 counts of qualified statutory rape o 2 counts qualified rape by sexual intercourse. Sa gipahigayon sa kapulisan sa anti-kidnapping group, si Robocop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok!
1: Top 7 most wanted person nga nagatubang sa kasong 6 counts of qualified statutory rape o 2 counts qualified rape by sexual intercourse ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang gikatahapan na ilan nga usag ka Manolito Morales, 41 anyos minyo, construction worker ug lumad nga malupyo sa Purok 2 sa dalan Antonio Pahang sa barangay Buol ning siyudad sa Tagbilaran niadtong adlaw Huwebes sa hapon. Ang kapulisan sa anti-kidnapping group gipangunahan ni Police Master Sergeant Jason Hamoner og sa supervision ni Police Lieutenant Irol Garchitorina Jr. Gisikop nini ang gikatapan subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Samson Ariel Changay Kayituna, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 3 sa kasong 6 counts qualified statutory rape o 2 counts qualified rape by sexual intercourse. Ang nasangpit nga korte may mando nga no bail bond recommended sa maong mga kaso. Samtang ang gigatapan, kasamtangan karon nakadetain sa detention cell diha sa anti-kidnapping group diha sa barangay Buol ning siyudad sa Tagbilaran. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:53 ang atong oras, napalgang wa na ikinabuhi ang usa ka 41 anyos nga mananagan o gituhoang nalumos kini dito sa kadagatan sa barangay Tangaran, lungsod sa Clarín. Si DeMarcus Cel Remulador sa iyang report.
2: Sa lungsod sa Clarín, usa ka mananagat na palgan nga wa na ikinabuhi dito sa lapihan sa barangay Tangaran, Clarín nga nadiskubrihan usab kini sa laing mananagat Martes sa hapon. Nailhan sa kapulisan ang mga mananagat nga usa ka Alberto Escabas Jr., 41 anyos minyo, lumulupyo sa sityo Tinago, barangay Tangaran, Clarín. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sayran, nga misanghid pa kini sa inahan nga managat nga mag-inusara o nasigpatan usab kini nga nakighinabi pa sa pipila ka mga silingan alauna Martes sa hapon. Apan nakugang na lang ang pipila niini ka mga residente sa mong dapit sa dihang napalga na lang kining wa na'y kinabuhi gibana-bana alas 3 sa hapon. Sa gimong post-mortem examination sa Municipal Health Officer sa Clarín, gibutyag nga way nakita nga samad o injury sa lawas sa maong mananagat o gideklara kining nalumos hinungdan sa kalit nga kamatayon niini. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:55 ng atong oras sa kabuntagon, nakaangkon ng angol sa kalawasan ng usa ka ginang o mangkini na dasmagan motorsiklo diya sa Lungsod Cortes. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
3: Sa Ramiro Hospital ang usa ka ginang o mangkini diya sa magan ng motorsiklo dito sa Lungsod sa Cortes. Ang biktima gipailang si Bernadette Borong Hinando, 51 anyos, nagapuyo sa may Purok Utso, barangay Dilapas sa Lungsod sa Cortes. Katuwa na sa'yo nagahapon sa malas 9:12 sa buntag. Nga kini nga biktima, diha kini nagabarog sa may tuo nga bahin sa may side sa National Highway diha sa barangay Dilapas, Cortes. Apan sa iya nga pagtabok, wa sa makabantay sa usa ka motorsiklo nga gidrive ni John Stewart Tagasling Gusan nga lumad nga taga Lungsod sa Dimiao. Katuwa nga paginabi ni Police Master Sergeant Silverio Salgados, Police sa Lungsod sa Cortes.
4: Ano ka pagkita buo to nga na nakikita buo magin nga nabanggaan tong ginang?
5: Nabilang investigation ano di pagtamo kang buwan sa karsada kang victim niya using pedestrian lane ikan sa tuo moving par to the opposite outer left lane upon reaching at the place of occurrence approaching vehicle yan kung right lang sa vehicle yan traveling from Tagbilaran.
4: Ah,
5: Adong sa Marimuho.
4: Pareho.
5: Adong sa Marimuho.
4: Ah, okay.
5: nabanggaan niya ang biktima, wala ba yung biktima at susada ng kilit sa kasada.
4: Ah, kung saan naman nila yung katabutan sa...
5: Marangayin ka lang ang po sa tulmet nilang kuwantani, alam nga nilang ginagawa. Nag-inusok pa sila, alam nga sa tulmet.
3: Nabuntag at tuwag, gisusi ka nga biktima, nga si Bernadette nakangkon kaning mga angol bunok sila yang kalawasan pero sab kaning glider nga nakadasmag kaning biktima diyan na skeward tagasling gusan nakangkon sab kaning mga angol bunok usab sa iha nga kalawasan o kaning duha atuang nasairan nga nausab kini sila sa luwas nga kahimtang di karang dili matangan sa Ramiro Hospital kani sila to tungod series ang print mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
0: Good morning ato ni Paring Biloy Bustamante desa San Isidro District ning atong dakbayan. Lanog po ka dere sa Graham Avenue toy si Tony Itakne, brady. Salamat kayo ni brady. Good morning usab ngadto ni Councilor Tim Butalid no nagmati nato karon si Barry June Tero watching live from Panglao. Good morning usab ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Palihog ko greet sa akong pinalanggang kapikas nga si Nuwami Salis gikan ni Barry June Tero. RG Padilla, good morning. Padayon karon sa atong mga balita, makasinati og hinay nga agas ngadto sa way agas nga tubig ang pipila ka mga dapit nga gilagaran sa Bohol Water Utilities Incorporated. Sumala pa ni Nilo Mikuluba, production supervisor, o Clement George Chu, ang operations manager sa Bohol Water Utilities Incorporated. Ang maong nasangpit nga water interruption masinati karong alauna sa hapon hangtod sa 5 ang takna sa kahaponon nga masinati sa mga dapit nga gilagaran part diha sa Dampas o part sa Poblasyon 3 ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ang hinungdan ining maong low water pressure ngadto na sa pagkawalay agas nga tubig mao ang servicing of gate valve haduol sa LTO. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tong Round Bohol Balita.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Good morning ato ni Perlita Perly Doisabas Rimarata. Rimarata, watching live from Sitio Baungay o Sitio Bugnaw, Tinibgan, Maribuhok. Kinadaghan ang motorista nga wala kaila og pedestrian lane kay bisan og nakakita nga naay motabok mopabulhot paghihapon. Mga panahom ni Dudong Jitro Manilio Sridulias diha sa Lapas Cortes. Advance happy birthday ngadto ni Ma'am Filipina Piolio Calibo nga magsaulog siyang adlaw natawhan o mapung adlaw gikan ni siyang sister nga si Ma'am Dori Gagoko. Good morning ni Ma'am Bete Matiga Humawid, ni Bosity Sanchez, ni Sir Francis Antonio dito sa New York, og ni Kagawad Roberto Batsoy Alba des Poblacion 2, og ni Kagawad Dani Abiliana des Poblacion o sa Barangay Kugo ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Pigado iti ng atong oras mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag kanatong tanan.
6: Kaaso-aso ng mga balita. Kini lang sa Patrol Balita.
0: Alas 7:01.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap! Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, May Palag ang lakas mo. This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Hello again mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gid malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayo na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nakupuhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sapayan, Cardi.
5: Till our next kwento ang MX3, mga ka MX3 believers.
7: Reactivate. Let's move.
8: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
8: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
10: Therapy with care is the best.
8: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
11: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Quality of care is our top priority.
11: Go wellness, go Reactivate.
12: DJX 500.
13: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
14: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
12: DTX 500.
13: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Babe, miss na miss ko na yung sarap ng bawat diin.
16: Oh yes, babe.
15: Miss na miss ko na ang pumunta sa spa.
17: Kahit bawal lumabas, you can still indulge with a great spa experience.
16: Oh,
17: tinga. Eto, try nyo. Paumasahe peppermint para himbing ang tulog.
15: Ang bango.
17: Try nyo din. Paumasahe classic, pampakalma. Paumasahe orange para sa bangong nakaka-good vibes. Stay home and enjoy a sensational spa experience. Anytime, anywhere with Paumasahe. Paumasahe is available in leading supermarkets and drugstores nationwide.
18: Paumasahe, the number one spa in a bottle.

0: Oras sa DYRD ang friend mo forever, alas 7:07 na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Igala mayong buntag na itong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado. Pizza 15 na niningabuan sa Agosto. Tuig 2026. Kini ang hanay sa labing labas o nagbagang mga balita. Karong adlawa. Atod sa Island City Mall. Hindi kayo giandam sa mga gisaligang tigipo sa mga balita sa DYRD Newsroom. Sa nga ni Arnold Lucas, kini si Atoy Kosap.
6: Kinausap si Glee Orgolio, ang friend mo forever.
0: Nga muhatod sa mga balita, sa uluhan sa itong mga balita, karong adlaw. Dinhi sa itong dapit, usa ka Bulaanon nga taga Inabanga ang nag-top 1 sa August 2026 Mechanical Engineer Licensure Examination.
6: Nagpagawas na ang Department of Public Works and Highways og notice of award sa French contractor nga motiwas og trabaho sa Panglao tag Bilaran City Third Bridge.
0: Posibleng madayon ang barangay og sanggunian kabataan elections kay nakaandam na nga ihatod sa mga probinsya ang mga baluta og ubang eleksyon para Fernalia, matod pa ni Provincial COMELEC Supervisor Attorney Eliseo Labarria.
6: 13 ka mga Bulaanon ang niapil sa Ironman 70.3 dito sa Lapu-Lapu, Cebu.
0: Giauhag sa Provincia Health Office ang mga Bulaanon nga susihon una ang informasyon sa bakuna sa dili pa kini i-share og ikatag sa social media.
6: Sa atong police report, napalgang patay ang usa ka 41-anyos nga mananagat. Nagituhang nalumos dito sa kadagatan sa Barangay Tangaran, Lungsod sa Clarin.
0: Nasikop ang top 7 most wanted person nga nagatubang sa kasong 6 counts of qualified statutory rape ug 2 counts qualified rape by sexual intercourse ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group diha sa Barangay Buol ning siyudad.
6: Sa paugnat sa kusog, Rigi Filipino Finom Suganob, 80% ng andam alang siyang rematch ni South African Sevinati Nonchinga sa Komong Bulanon 26 karong September 12. Sa balitang regional, kanipreso nakuhaan og 6.9 million pesos nga shabu dito sa Barangay Pardo, Cebu City.
0: Sa kauluhan, adunay i-endorso si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga matod pa best candidate sa 2028 presidential election.
6: Gibasura sa Sandigan Bayan ang kasong graft batok ni kani Iloilo City Mayor Jed Mabilog kamahin sa pangpangilabot ni ini kung pangpangilabot ni ini sa paghatag o kontrata sa gobyerno sa usa ka towing services firm.
0: Sa gawas, mibuto ang gamanan o armas dito sa Italy.
6: Sa paugnat sa kusog sa natal sa tennis, musalmot si Pinaydenis player Alex Ayala sa Cincinnati Open human ang Canadian Open run. Sa balitang artista, itataw sa kapuso actor nga si Dennis Trillo nga usa ka 100% siya nga loyal nga to siyang asawa nga si Jeneline Mercado.
0: Maukad to ang mga uluhan, ang hingpit nga aso'y humaniini.

0: adunay gidugayon nga tulo ka tuig. Kini si Allen Doidorang, friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Padayon ka muna paminaw sa atong DYRD Breakfast News hatod sa Island City Mall. Posibleng madayon ang barangay ug sangguniang ang kabataan elections kay nakaandam na nga ihatod sa mga probinsya ang mga balota ug ubang election paraphernalia matod ni Provincial COMELEC Supervisor Attorney Eliseo Labarria. Si Ray Tutas nakatutok nining maong report.
2: Posibleng madayon ang barangay ug sangguniang kabataan election nga gitakda sa Nobyembre karong tuiga human nakaandam na nga ihatod sa mga probinsya ang mga election para paraphernalia. Kini sumala pa ni Bohol Provincial Election Supervisor Attorney Eliseo Labarria. Si Labarria nga nainabi sa diwerde niyong alagad kagahapon, miklaro hinoon nga ang Korte Suprema ang magkahukom sa nag-ungong balaudnon sa Kongreso nga nagtinghong iuktaba sa Nobyembre 2028 ang BSKA.
3: Dili man pwede undangon na to kay nakabidding naman ta, no? Kani nga tong mga suppliers, mga logistics, gibid na siya tanan. So doon na yung mga kontrata pamirmahan na pinapidi i-hold lang na kung doon na nag-mando. Kamantak kibalog, maabot ba na sa Supreme Court na kaso nga kuhan, pag-oktaba na.
2: Mato ni Labarria, nagandam na nga ito sa mga probinsya, mga baluta, o gubang election para paraphernalia nga gamiton sa barangay o sa ngunang kabataan election karong Nobyembre 2.
3: Gibid na siya tanan, ready for shipment na sila.
2: Sumala niya nga naghuwat na lang ang ilang opisina o go-signal gikan sa ilang central office.
3: Diri sa atong level sa province, naghulat na lang ta o signal naman ang atong uban gimbaton, registration, humana, inspeksyon na to sa mga voting centers, humana, ato ng nahibawaan o kinsa ang muser. Ang lang na lang ana is ang training sa mga Board of Election Tellers, kanang muser na to, electoral. Dayon, maghulat ta sa logistics ng atong balota o ang ubang mga paraphernalia o supplies gikan sa kauluhan.
2: Gawas nga humana o gandam para shipment sa election para Bernalia, now manasabog inspeksyon sa mga voting centers o nailhana ang mga Board of Election Tellers nga musilbi sa piniliay. Gigan sa COMELEC, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, Imam Biti Humawit. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab si Silmar Timi, nagtanaw po, gikan sa Bago, Inabanga, Bohol. Lia Bumpat, nagtanaw ka na to karon. Si Teodoro Kahilog, nagtanaw, gikan sa Seoul, South Korea. Si Terry Lasco Dalugdog, Puhadas, nagtanaw po ka na to karon. Samtang 30 ka mga bulanon ang niapil sa Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu, Cebu. At ang paminawon ang report ni alagad, Allen Doidora.
5: Gipasigarbo sa mga bulanon ang mga miyembro sa Triathlon Bohol Tri-Bohol team nga misalmot sa prestigyosong Ironman 70.3 Lapu-Lapu, Cebu. Nagpakita silang kusog disiplina ug dedikasyon sa triathlon ang mga miyembro sa Tri-Bohol nga nagrepresentar sa Bohol sa mga international race event. Lakip sa mga miapil sa individual category sila si Eric Juan, Philip Tan, Jake Cafodolig, Raymond Uy, Gio Hubak, Walter Torregosa, Lord Lim, Carl Ilaya, Ray Emmanuel Well, Estrosos, Simon Hadulco og Jomari Polo. Samtang sa relay category, nagrepresentar usab ang team nila ni Timothy Castro sa swimming, Michael Uy sa biking og Hilson Pino sa running. Ang ilang pag-apil sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu, Cebu, naghatag og dungog sa Tri-Bohol nga nagpakita sa nagkadakong komunidad og talento sa mga triathlete dinhi sa Bohol. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasama saligan sa balita.
1: DYRD. Happy listening diha sa may Sentro Uno sa Dampas, Tagbilaran City. Ngadto nila ni Ma'am Luz and Vin Amba o uban sa ilang mga anak o uban sa ilang mga anak nga sila si Mary Grace, Vince Louis, Valerie and to all Amba family. Padayon karon sa ato mga balita o sa kasunog ang miolbo sayo kaganinang buntag dito sa Barangay Montanya, lungsod sa Baclayon. Si Senior Fire Officer Juan Terso Banat Jr. sa Baclayon Fire Station nga nahinabi sa DYRD patrol palita karong buntag. Mibutyag nga ang kusina sa panimalay nga gipaniya ni Zinaida Real Acernate. Mao lang ang nasunog pasado alas 5 kaganinang buntag. Ang tag-iya to ang nagpuyo sa Amerika o ang caretaker na lang ang nagpuyo sa maong panimalay. Walay naangol sa mga insidente o padayon pausab ang gihimong investigasyon sa maong sunog.
6: Di pa ko kakuhan sa oras sa mga 5:00 niya sa muntanya.
1: Niya, karon napaw na kayo.
6: Oo, oh, mana sir.
1: Kinsa mang balay ang nasunog?
6: Ang taliya sa balay sa si Sinayda Rial Asernate. Okay. Niya, tuwat siya gapuyo sa UHA sir. Niya, ang nabilin lang is ang caretaker.
1: Sinayda Asernate?
6: Oh, yes sir, yes sir.
1: O sa man, naugdaog yun ang balay?
6: Ang partially damaged sir, ang kusina ra.
1: Kusina. Unsa may nakaingon sa pag unsa may nakamugna og kayo?
6: Yan ang sa pagkakaroon sir, nagkanda ko big investigation sir.
1: Okay, wapa kita hibaw eh. Pilay ba na ba ng damyos sa sunog?
6: Hindi pa ko kasuan sir, kay kinanglan pa na mo i-assist yun ang area sir. Yes, sir.
1: Okay, so unsang orasa gyud na fire out o wala gyud kita hay kayo gyud o na under control gyud nato ang maong sunog?
6: Mga 16 siguro sir, mga 16 siguro
1: sir. Hmm, wabay na angol sir.
6: Sa pamikan, humana ang yung overhauling, wala tanan.
1: Wabay na angol.
6: Wala sir, wala sir.
1: Si Senior Fire Officer Juan Terso Banat Jr. sa Bacleon Fire Station.
7: DYRD Radio Balita.
1: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 7:27, hatod ka na to sa Island City Mall. Giselle!

Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: WYRD Weather Report.
1: Sa kahintang sa panahon, ato paminawon karon si Sir Leonard Summer, gikan sa Pag-asa Radar Station de sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, good morning.
2: Aniya, kining pinakauli kalambuan sa kahintang sa panahon karong adlawa. Padayon nga pa na ito nga gimonitor nga kining usa ka low pressure area nga naa sa gawa sa FAR or Outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa east of extreme northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kapuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibaraba na kini basis tanang available nga mga data na nakin may himutang sa 2,270 km east of extreme northern Luzon ug samtang anakin sa coordinate nga 22.8 degrees north, 143.6 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, ubos ang iyang chance nga may mong usa ka bagyo, then ubos put ang iyang chance nga posibleng makusot makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kinimong low pressure area, sa pagkakaroon wala kini direct epekto or epekto diri sa ato asang nasod. Samtang ang ato ang sistema nagpasulabi karong mga panahon na padayon yapon nga kining hangin nga habagat or southwest monsoon kining maong sistema or weather system nga nakapikto sa Luzon ug ingon man sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Amistad Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro kini mga lugraha karong adlaw makasinatig managhumon na kalangitan ug adunay katag nga mapagulan mga pagpanulbakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa Luzon ug lakip na usab ang Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagmian sa Tagbilaran karong adlaw makasinatig kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managhumon na kalangitan ug gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod, makasinati laman usap ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managhumon ang kalangitan ug gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopslabi dito dapita sa may northern ug western section sa Luzon ug samtang karagatan nini malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarangan hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopslabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6:01 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa Dewis ti Pag-asa Albuquerque Buhol Radar Station. Yunado Samar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabati ang balita sa Island City Mall at ang iyang dugang balita dinhi sa DYRD ang Radyo sa Katawhan. Dagang salamat ug mayong buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.
1: Takna sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 7:46 na.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte, Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you
4: by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Tagna sa DYRD, alas 7:47. Dugang nagunang uluhan o dugang nagunang balita sa ubang bahin sa tung nasod. Gitinguha sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga ihikling una kundili una isilbi ang arrest warrant sa Quezon City Regional Trial Court.

0: At ang iyamang detalye ni Nikerong taon-taon.
1: TYRD. Kinaham.
2: Kanuna.
1: Kanuna.
0: Good morning. Maayong pagpamati. Ngadto nila ni Brad, ni Brad de Lou Araneta. Og sa iyong mga silingan, naglanog-lanog ta diha sa Katarman na Dawis ni Inday Initay Ubod. Good morning. Gaudincio Umali. Busiti Sanchez diha sa Baclayon. Aida Lunghas Almidilia. Og si Brad Cerelo Maramba Jr.
3: Laing greetings. Good morning ni Ma'am Emma Rikina. O Sir Leo Rikina yung pamilya. Sige paminaw sa DYRD. Sige po paminaw kini si Ed Pizarras og Yoli Pizarras. Ika ni Kagawad Cherry Cahes. Si Anita Torigusa pod. Kanunay maminaw. Romualda Garsuta de sa Maribuho. Good morning. Kiking Alminye o Gakay Alminye. Sige paminaw. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo. Sige tanaw gini sa telebisyon. Karabuntag sa atong mga balita. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo de sa Lungso sa Albor. O yang pamilya. Si Tisalonica Tanasas Bernales. Naminaw pod. Albert Bompate sa Panglao. Si Rodrigo Biloy o alias Yuyoy. Good morning. May muta usab ni Ate Liling Mendez na minaw, Inday Rosco, Jeff Jerome Almaza, si Mio Almaza, Jinchi Mendez Almaza, si Marites o Tata. Usab diha sa Tinago Dawis, nagfiesta karong adlaw si Carlos Dudong Madura, Vida Araco, si Ma'am Tilang Araco, good morning, Juliet si Janice, Jake Sharot, diha yung pamilya po, diha sa Tinago Dawis. Usab good morning, Ninang Ruby Merkita, Vitod Merkita, si Ayan Kiking, Merkita, si Tito Ating Madura in Silala, good morning. Nining Makarayan, Ninyo Makarayan di sa lungsod sa Hagna, may buntag. Tatay Rumi, Nailoloy, Angkol Ludong, Naknak Usipayin, good morning. May buntag usab ni Lisa Peach, Ma'am Liza, kun Ma'am Lee Radasa, o Sir Nick Radasa, good morning. May buntag natong tanan.
4: Boy Balinay, DYRD, kanunay.
5: Indutag Aura 1, Guapa 2, another, it's giving confidence, Mara Era.
6: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
10: Drink responsibly.
9: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
10: Drink responsibly.

0: B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
1: Ining balita Pilipinas sa tuod sa BGY Enterprises Incorporated, nagbaligya sa mga baterya ang Motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, or electrical o electronic supplies, construction materials. Nagbaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kutsi o truck sa kubus nga presyo. BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lower Binting ning Dakbayan sa Tagbilaran. Mga balita gikan sa kauluhan. Gipahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga aduna siya i-endorso nga matod pa niya best candidate sa 2028 presidential elections. Ato paminaw ng UNTV News kabahin ni ini.
2: I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections.
3: May susuportahang kandidato sa pagkapangulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028 presidential elections. Ito ang pagtitiyak ng Pangulo nang tanungin kung may i-endorso na ba siyang kandidato na lalaban kay Vice President Sara Duterte sa 2028 polls. Ngunit sa ngayon ayon kay PBBM, hindi pa niya alam kung sino ito. Masyado pa anyang maaga para pag-usapan ang halalan. Giit pa ng Pangulo, wala pa siyang kinakausap ng mga personalidad na maaaring isabak sa presidential race.
2: Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? We've not come anywhere near that. So the time will come. The time will come.
3: Ipapaubaya rin niya sa kanyang partido na Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang istratehiya sa pagbuo ng mga alyansa.
2: But of course, I have a political party that I belong to. That political party, the PFP, is going to make its alliances with other parties, and how that ends up in terms of the actual joint candidate with other parties, or if not, our own candidate.
3: Nais ni Pangulong Marcos na maipagpatuloy ang anti-corruption campaign ng administrasyon at ang kandidato na kanya-anyang i-endorso ang magpapatuloy sa kampanyang ito na kanyang sinimulan.
2: The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures.
3: Hindi rin nababahala si Pangulong Marcos sa mga naglalabasang survey kung saan nangunguna si VP Sara sa presidential race sa 2028 elections.
2: I don't really worry about surveys. I don't really, because I see, of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of the survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make.
3: Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaan.
1: Duga mga balita human ini.
0: B-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Ining balita, Pilipinas, atod sa Tire Queen Goodyear Servitech, your first stop in first-class tire service, di kalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyuhan man sa Goodyear. Duwa wa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech sa Dan Binensio Pinting ning Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Gibasura sa Sanigan Bayan ang kasong graft batok ni kani Iloilo City Mayor Jed Mabilog kabahin sa pagpanginlabot ni ini sa paghatag og kontrata sa gobyerno sa usa ka towing services firm. Sa resolusyon nga gipagawas ni atong Agosto 12, gitugutan sa 3rd Division sa Sanigan Bayan ang motion ni Mabilog nga ipakawaybili ang kaso. Base pa sa pamahayag sa korte, nga dunay dili makatarunganon nga pagkalangan sa investigasyon ug pakyas ang buhatan sa ombudsman nga ipasabot kung nganong nadugay ang pagpasaka ug kaso.
3: DYRD Radio Balita.
1: Sa gawas sa nasod o sa paugnat sa kusog, humani ini.
4: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
1: Sa gawas sa nasod hatod sa Tire Queen Goodyear Servitech, mibuto ang gamanan og armas dito sa Italy. Ato paminahon ang UNTV News kabahin niini.
6: Sa Italy, isang pagsabog ang nakuhanan sa isang ammunition factory sa Cleofero malapit sa siyudad ng Rome. Ang pagsabog ay nagmula umano sa powder pressing department ng pagawaan. Ayon sa ulat, walang nasawi o nasugatan dahil wala umanong tao sa bahaging pinangyarihan ng pagsabog. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa Croatia, umabot na sa tourist town ng Omis ang wildfire na nagpapatuloy sa Croatia. Agad na nagsilikas ang mga residente at mga turista na nagbabakasyon sa ilang resort at hotel at nasunog na rin ang mga sasakyan. Ayon sa deputy mayor ng Omis, malakas ang hangin kaya mabilis na kumakalat ang apoy. Patuloy ang mga awtoridad sa pag-apula sa apoy habang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. At sa Hawaii, patuloy sa pagbuga ng lava ang Kilauea Volcano sa southeastern Hawaii. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, mahigit 9 na oras ang itinagal ng pagbuga ng lava na umabot sa taas na 500 feet. Ito na ang 53 episode ng pagbuga ng lava sa nasabing bulkan, na isa sa pinakaaktibong bulkan sa mundo. Samantala, nagdeklara na ng state of emergency si Hawaii Governor Josh Green bunsod ng papalating na tropical storm Lala sa kanilang bansa, sakali ring umabot ito sa hurricane category. Payo nito sa kanilang mga mamamayan, mag-ingat at agad ng maghanda at maging alerto sa magiging lagay ng panahon.
7: Please be very careful. It's a significant storm and I'll give you updates as we go.
6: Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan sa serbisyo publiko.
1: Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center anang balita sa paugnat sa kusog.
2: Sa natas sa tennis, musalmos si Pinay tennis player Alex Ayala sa Cincinnati Open, human ang Canadian Open run. Nakatagdang magkaharong ni Ayala si Elena Gabriela Arusi sa Cincinnati Open. Ang mudaog sa ilang sangka, matubang sa quarterfinals tali sa number 9 seed nga si Amanda Anisi Mufa o Zeynep Sonmez. Nga tumiaging tuig, wa makaduwa si Ayala sa Cincinnati Open, human siya nga mi atras. Kumikan sa angol sa iyang abaga. Sa balitang artista, itatawag sa kapuso actor nga si Dennis Trillo na 100% siya nga loyal ngadto siya ang asawa nga si Chinelen Mercado. Sumapa ni Dennis nga dili gyud siya mubuhat og mga butang nga ikaguol sa iyang asawa.